wa bona tshebeletso ya lesedi pina ke bona tiya gore tank maybe I deserve mehlano metsotso ka bora gorra ya bobedi ke odumedise gantle go di apopotšane tlhola matsatsi ya mabedi le monsena sa dikedetsepedimasobedinyana le metso eme tsheletseng o dumediswa ke seponono e motshomoratuwa thole bathata o tsoka mmala tlolosang gonomekile sara ke mošhana a bitiwang mo tseneng wa fastarens race ga botong ke hightobe re boela gape ka jeno ge le borra basedi mphatlhalatsane na ladi ya meso ra bo sa feleng mogena wa kgotso ya boetseng a re fa monyetla le mogabu wa gae o re tlotla re teana re go kangwe mmogo ke maqhubu a gaso ke boela ke go rereka tiba ke e befubeng sa ka tlhompho kananelo teboho yona ke tle ke lebiso basebetsi mmogo botlhe ba e ntseng mosebetsi o gabane tsheboletsong ena mananeong otlhe a seng a fetile pitso wa gatsumane ke a leboa kweto o sebeditse RQB ya o qala letsatsi ya monate la bobedi Tuesday e ya tshwara taba tse maatla gagolo tsa godiso ya ngwana gagolo jwang ga dintho di ntse di fetowa dikamanong tsa marato mona le manyalong mo batswadi ka nako tse dingwe ba arohanang motho a iphumanela motho e mongwe a tswele pele ka bophelo tswele taba tsena ka nako tse dingwe di ama bana kapa di ama ngwana jwale ke tsela e feng e nepagetseng ya sebedisano mmogo godisong ya ngwana ha re sheba dintho tse ntse di etsagala nakong e segele go yona taba tse bohlokwa gagolo mamedi ya tshebeletso ya lesedi tse o tla di fumana fela go lesedi FM gagolo jwang sena station se keteka jalo dilemo tse 60 a e nag le metso e tsheletse rere ga le gole lesedi FM ga le gole mme ke a tshepa re goletse tse molemo mme re tlang ka diqeto tse e nepagetseng go tloa mona go ya pele ke e ke re ka metlhala matsatsi ke re wa tseba le ga re ka ba di diphapang ge le batswadi fela ge se lebale gore bana ga bana molato bana ga ba itlisa lefatsheng mona ba tlisitswe ke rona batswadi dikato tse re di nkang ga re se di nkeng ka tlasa go laolwa kapa motlhomong o susumetswa ke maikutlo eo qetelelong a ka bakang kgatlhamelo e mpe ngwaneng ka nako tse dingwe ge re nagane gore bana ga bana maikutlo kapa ga ba utlwisise empa go na le bana bekeng e fetileng go na le ngwana e kileng ka utlwa taba tsa gae ya nkatametseng gagolo gagolo ke mo atametseng morata ka pelo wa ka ka tseleng o e kgethileng jwale o ne a tlhalosa ditaba tsa ga a na dilemo tse tharo tsa dintho tsa ntsa di gopola tse e tsaleletse mme wa gae jwale batswadi ba re kapa batho ba golo ba ne ba re o di gopola jwang dintho tse nalo dilemo ditharo ga ba utlwisise o ne a ngwanna o di gopola jwang o di ntsha ka mogodine di etsala ka teng ore ke gopola gantle ga mme ana etsa tsena go etsala tsena go etsa tsena batswadi bane ba tshwile gore ga o nna lemo tse tharo o tla jwang gore o tsebe taba tse tsena jale goo ke sesupo se nepagetseng sa goreng bana le ga baka thola le ga baka ba bannyane kelelo tsa bona di na le kgonagalo le na le maatla a o ka ngodisa dintho kelelong le ga ba sa tlo kgona ditoloka ka tsela e nepagetseng fela ntho tseo tsona di a kgona gore ga ba di bona di dule dikelelong tsa bona jale bana ka nako tse dingwe ga ba ke ba fu monyetla o ntsha maikutlo a bona keke re nna ka metlha le matsatsi ke re go na le batswadi ba lemaditseng bana ba bona dikelelo maikutlo le meya goo bana ba bona ba seng ba sa kgone go ka ikemela ka baka la dintho tsena tse re di bitsang di-past trauma childhood trauma tlhekefetso le gatelelo ya maikutlo o bana ba ileng ba ba le yona ba sa le banyane gagolo goo nao botlhokwa ke nnete go boima go etsa ngwana motswalle wa gago le motswadi fela atamela ngwana gagore ngwana o atla o tshepe le ditaba tsena tsa ditlhalano di karogano tse teng dikamanong tsa magato le manyalo go bobebe o ditoloka baneng ga fela motswadi le ngwana ba na le dikamano tse nepagetseng ngwana wa kgona o modudisa fatshe o motlhalosetse gore ngwanaka sena se etsagalang ka lapeng ka mona ga se etsagale gobane ge rata ge le batswadi empa nna le ntate nna le mme ge le kile gore etsa dintho di sebetse empa ga o loke ba bangwe ba bana e be bona ba eletsang batswadi gore mama ga o tlwelele papa ke eng papa o shapa jena kapo mama papa ga o tlwelele mama ke eng mama a o roa ka metlha ena bana ba kgona go bona dintho tse tsena di a ba ama goo ba yang leng tsona dikolong o bone le dikolong ba sa kgone le go sebetsa gantle ka lebaka la dintho tse tsalang ka malapeng

0: Jennifer Hudson pina ke monate ya go lo are giving myself e kile fa ka fa pina monate ya go Yolanda Adams are still rise up ile humbuwa ya re bya vele metsung e mashume a mabedi na le metsu ya supileng ka bra ya bobedi le thewa dikalaneng e motso moratuwa la bobedi beking mabedi a tsebele tswala sedi e athi he go tsena tsa mebaraka jwa le ke bone jwalo phatlalatso tsa tsing la mobane gore mafura petrol petrol e tlonyolo wa go sasa ya nyoloa go sane e motso moratuwa ya nyoloa petrol ya nyoloa mabela tsebeletswa le sedi hey Iran le ntho le nyei le Israel le America hey ba re baketse mathata ana haisale ke mang yana tsiba gore motho o tla ka litara ya paraffin ka 36 rand 35 rand litara ya paraffin ke mang yana tsiba gore kana ko e gatlabe ke ka litara ya paraffin ka 36 rand litara ene re ka 7 rand le montse nne tse fitileng tse tharo tse fitileng gane re ka litara ya paraffin ka 7 rand how to nyulile ile a fitla mane bo 13 rand le teng ya nna 12 rand 11 rand ona jwa le se o tla o 35 rand ke ma motho ana na nana o kana kana kwe ga tlabe ke nana mathata a makana ka lo tsibe ke mathata a mangata o bane jwa le ha muruo o le ka tsela e tjena ke mathata jole haibe o bona ho nolo betiri ha di ntontse di nyulwa tjena le batho ba sebetsa le bona ho hle mafapheng di profiting ba nyollelo jole ha o bijwana di ntontso da di nyuluwa megolo ya batho yona ha nyuluwe a tsiba ho nolo bonolo ha di ntone di ka tsela e jwalo ka nnete ke se re tla bona mabedi a tsebelo tswa le sedi usane ka nnete ha mafura a nyuluwa ra re bya kae kutlile a to inyulwela fela ka di ka ranta ka pa ke ranta di sente ka pa di sente fela re tla utlwa se phetho sasa bona itla nyulwa ka bokae ka nnete ke mathata mabela tsebelo tswa le sedi ke ne ke sana hana re ka letsatsi le ka lemose ga tla be re nala mathata tje mme ke ipotsa na ha tseding na tsona le bo Burkina Faso hana ke fie ngwe ke boneng hape ke ibile ke ipotse ke betsona di sebetsa jwang ha mo president a tla nna le hauntse nala mathatana a onyolwa ha oli le mathatana di ntwa tsena nna ke le mo president ke nka qeto hore nke ke ka nyolla di jail dibakeng tse dingwe tsebe litara gape ya eno yena parafini ke bo 50 rand mashome a matlhano a diranta bo 40 rand litara ya parafini le o kone go bolela gore ga o goga itara o ye o ntse o gutlela tebele seka goga lololo ene e bolela gore o seka tšhaka o seka nna etela batho bane jale jale o tlo ga tsela a ka sa kgona go belegela ete itara nako e teleng ga o fitlha ba le nako e re tlotla re itima bale ba bona o tlo go bakela mathata ga o fitlha nako e re tlotla re tima hitaga wena o bo fitlha o tšhaka e le gona go bolela go dula gagago marieng ana o dule gagago go fitlhela maemo a gotlela striding dula gagago go fitlhela maemo a gotlela striding se ka nna tšhaka marieng ana o se ka tšhaka gogang o dule gagago o dule heno taba tsa ditie tsa kgafetsa-kgafetsa a le tsona ga di fokotsa o ntho dituro ke a fokotsa ko gona jale le ga o pheya le ka motlakase o tlameo fele re tlotla re fokotsa o phee o qete o se ka phea lololo e mong le e mong a dule gagae e mong le mong a dule gago le ga o phea mme o se ka tlotse o dule nako e telele setofong a gotlela patsing jwale ga gotlela gapaneng ga gotlela disung jwale kankane a tlameya go le go alola jwale ga tlameya jale go le go alola le tebele ha o ntse o tladiela o tladiele ka mane ke mosing mane a ipotse ba le bosi bana ba di slay queen o tloetselang jwale ka bone ha o gwallwe nna ke re gutlele mogwallong ha re kapeng patsi ha re sageng patsi ha re gutlele morao ona ge patsing ge di gapaneng ge tla bona ge ntse jwa madebele ya re kosa ha ile tsena ya go kose motho mo ga tloge re gutlela mogao jwa le ge gapaneng ka ga ke ya bona nkenke ntso butjela mo tso butjela mo ya batla skoko a se ba skoko skoko e se tsela mo no se be se mo na se la tuka tsherile ka nnete di nthodi hey di jo di nyulushile ntongwe le ngwe nyulushile le go hona vele la ha re ja ka tlung tsene tse ke dule fatshe ge tse mogalo ne pa etseng wa o ja hona vele ha sala ntwa go ntate ka tlung o sebetsa le mme o nnotlwele bana ba bapela ka vogoso ba bapela ka gashene ba etse ma hya tsiletseng ngwana a le mongwe a etse ma hya tsile o nnotwe itjelle moshanyana itjelle ntshanyana itjelle sanana itjelle di boy itjelle ngwana ngwanaka ngwana no ke bogatela go aja ha isa sebetsa taba eo ngwana ha je hantle le kana mpa ya hae o tla ja hape ka tinare tla ja hape hape mantsibuya kwa ba go kotlola se se hloma le boseng tsone tse ge qoqa hantle ba du di santle bana fatse o di se batle bana baka o bi ona jwale di jo di tugu moruo wa na halona kuona hona botsitso ganta ke ena ya matlafala ha o ge ha isa matlafetse ha o ge matlafetse ha o ho thata o batolokela taba ga ntaba yutlisitse gona ha o diganta e matlafetse ke a wetsa la eng ga hlano le dolaga le ponto ya bo ritane o ihlalo se handle a le utlisitse ngwana bo di repo rate tsena bo di inflation o mo vetse handle ngwana ke di nthotse o mo di se fatse o mo hlalosetse ngwana ka ntho di buima ona jwa tsa go bana ba batla di phone tse tugu di phatlo tse tugu o ikile dikolotong le motswadi o tla ipona o tla ipona ke mane he mo gatelela maikutlo ke nan ding turisa bana fatse ba o kwisi hore go buima ona jwana ge tla tlamea o re ithute o sebetsana le dintwa ntle ka tlung motho a ke maria ga hana ska ya gafetsa ke tleleng ya kofi ya tsiare lena ke ya tsagile na itlo go sebeletse ha ibo gona hala ngola fatse wetse schedule sa tie o sengola fatse ntweno a se bufutsana a se utimana ka dijwa e ko laola di ntwa ntle go sa so se ka bala mathata e ba le tshelotele pa e le ka neng ya rutlo tsetele o rutlo buluke tshelete o tsetele o buluke tshelete ba ga nsa matsatsi a mabi a katla ke mana tse ba re tla kopana le bo COVID-19 matsatsi a mabi a ntsatla o thulo sheba ona jwale matsatsi a mabi a ntsatla a ntsatla matsatsi a mabi ha ke a tsebe a tla neng a tla jwang ka sebope o sefe fela go bolemo re tlo itukise pele matsatsi a wana wa fihla le u becha ona beletla ba mathata o becha tla ba leqimile tshabe ya le na mo be jole tebele tla ba buima wetsa nnete Obla la poko tshwetla ba mathata. Mashome di metso tsela metso mhlano ra libile ho reng ya bora ro tsebeletso ke le sedi. Ke tse ke la ho pedi beke ka jeno. O kgetha eng mamedi ya tsebeletso le sedi. O kgetha eng ka jeno? E ke nyana di tsempelong ya hao yo re nae motho mo gatua. Ke ikgethela taba ke ena. 086-3003-084 ke botsa bra tjo tema no TikTok ke mo tsake ka tshela at mighty lion man ho TikTok o temo no he ri o tla handle ka kotlolo le se di FM dumela khotso
1: khotso thank you bonky
0: le kae manana
1: ke teng le kae
0: amnat
1: me ke khotsa ke khotsa thata le nye na yaka
0: o khotsa thabo
1: ke khotsa go thata
0: ke a lebo mo
1: le bona teme ga temo le pagae
0: hey khotsa ntse mo nate e
1: ke
0: ka go ile le seri dubela le ha bala tiri ka ndadi
2: ndadi na le ditu
0: mo tobu pila mo eta pilwa ka
2: Ndate. Ibe mana kunwa ofishela.
0: O sa feeling.
2: O sa feeling.
0: Ndate o be jwalwa jire.
2: Ndate bitu bitu bo ya le Rwanda.
0: Ke pamisi mazoma David le sedi dumela khotso.
3: So.
0: E guy.
3: Ke pitso face.
0: Pila mo tapile.
3: Corporate tsabata tedisi munya game tsa sa spro.
0: Ndate tedisi.
3: Ku kluwa ka ho ke bokae? Petrol 150.
0: Ndate.
3: Wan ran na ke fetla o thaba ba ha ntse ba monnato ga ba le tsenga
0: ngwanezo
3: tangi
0: le sadie fam dubela khotso
4: he la mosake
0: e ga ndadi
4: a everything a ga mukwena ga mona ga bolata thaba di mahlo thaba di mu ai na ke geta o itulela fa ke bona na ntho di tura yang he u bile ntwa botloka ngwana
0: ndadi
4: Petro leng a ire ke itulele fatlhe ikwagelele tsatsi jeska le tshabile ke a leboa mzwake kantadi
0: o tla bathata
4: lo boleng ke a bofele botso ke itulele ke pala tsa ya ba
0: lo ngwa thela batho tla ba buima le seri
5: ha o tsama ka tso
0: ha mo latile ka yamana na
5: tete ho bua le khala mo se ka go depota
0: waneso
5: hi waneso nna ntse ko mametse ai se ke na le wena e maemana a botshelo a mare
0: a holo
5: ha holo motho mongatuwa le haye motho tsantsa o fukutse ya haye kgwedi le kgwedi ba ne jale tshelete ya taxi a e betsa ka phokotho
0: tatame re gaole ntho tsengate ngwane so a se ba ne re gata maemo a re laola
5: ka nnete motho mongatuwa
0: ha itsedi ke le buile
5: ya le bua ntse ke na le wena
0: le sadie fm dumela khotso
6: ina ntate majaba jabo
0: phela mo etapela o phela wa mphidisa
6: wa tsiba e etapela wa ka ke ka wena fela ke phela
0: ntate
6: e ndate mbake ha se yona o ikgethela go amohela maemo ka mogoleng o ikamanya le maemo ka mogoleng ka teng ngwana mme ha ona ka nkana o tlo gona o pire o tlo gona o tsana wa ngamangama ka ntse se yo tsa lefatshe kwete ke ke boela wa le skeme ke menta tona le linge nyana ka mafatlhane ke ke boela kwete
0: moeta pele ke ya kokobela
6: ntate
0: le sedi khotso
7: hello baba kunjani
0: abona tle ga mme
7: yapi lo fikile maba se September palfo
0: ngwanezo
7: eh putiya mina ngibona ukuthi esikhathini samanje ukuthi nje uma umuntu uyamkelisa imopha ophila phakathi kwasi uma umuntu ungathengi izinto ezingadinyeki uthenga izinto ezibalulekile okunye ungakulandeleli uthenge nje into obonayo ukuthi le ngiyayidinga ongayidingi ungayithengi and moyo othenga ulinganisa imali ungasukuphetha imali yonke yothenga ngayo yebo ukuthi kuzokhona ukuthi ubeke okuncane
0: ngwaneso
7: eh singadlali ngimali manje akusafuneki nani ukuthi sizavakasha kakhulu ayisafuneki
0: ehutlele budgeting
7: eh and senze njani ukuthi usevugezi sibuye isikhathi lesi sindlulile mawune stove samalahle base bese uthenga iparafininyana yazi mina ngibone sina ngoba isebenzele ngoba siyabasi stofu uma upheka ukudla okuqinile ungasebenzisi ugesi uthathe ubasi inkuni njena upheka ukudla okuqinile
0: ngwaneso kuyalebowa
7: ngiyabonga baba thank you siyabonga ngokuthi kaoflesi ntate
0: kuyalebowa
7: thank you baba
8: tebeletso e ratwa lesedi fm
0: mabedi ditaba ke tsena interstate bus lines bapalami ba lemoswa gore theko ya dibese e tlile go nyoloha go tloga ka la 1 Phupu 2026. Ditheko tse ntšha di tla bapatswa dikantorong tsohle tsa ditekete. Koranteng ya Interstate Bus Lines e leng mopalami kapo gonamane Facebook ya Interstate Bus Lines. Go fumana dintlha tse e fetang mona kapa tse feletseng romela email go ibl@interstate.co.za kapa romela WhatsApp ya hao 083-297-7989 ke repeat 083-297-7989 Interstate Bus Lines ya rona
8: wa ratwa wa le lesedi FM
0: wa ratwa wa lelwa tsebeletsong ya lesedi le shume le metso re bommetso tso ria horeng ya boraro.
9: Ila hotso la demsaje ha ke na this for ga mona ga pasimo se go ile ga tsebe mona go 806 a la den la ga tala gato o bale la gato ke bile le gato o bale la gato ke rona di e phidisa motho ha o sana la gato o ke se tlo pela le le di
0: How's that rat on that doggy bap and a waiting little need?
10: I'm from Hatuan Naka Meda, my Emma Pedro. Come at the manka, thank you, my David.
0: Yam will my mamma will pillow come what's a mangati. Make you go hunt, you go hunt. Kurehaki, I go populate, yoke.
10: I would miss Waki Kachena. I'm a night to drug. Kiss no be cello, chainy come on a cow salello, section C1. Ke kana bua le wena go tloka le mo sena a botwa kana ke kgethile le thabolaka le thabolaka le klepile tsena tsenga te tla di bona ka morao thank you botwa kare ya reng ya mhlano
11: dumela e motsomagati wa ke o mametse ka le khubula 88.4 ke le ka mona ka mme a tone ka di plasing ntate tiise so ke le bitso la ka fane ke tekete a re o reng ya bohlale e motsomagati wa tango mafifi
12: hula wa go hurume ke ngwane so ka jela phela ke phetse ke mogana ma go dinga ta unwa ngono wa tsa bana thabo le tsa pele ndo di ngozo le thabo le tsa pele ngwana ma tala go je go go bela mogana ma go dinga ta unwa ngwana da bena ma go ka go lo ya ndi mera ntse ke rwa mona mo
13: re re mo sura tu ta dima jaba jaba ba nna o ba pitana mo ga derma se ga mo ga mpa ka ithulela ntate ka dithi mala fela tangi ntate
14: o la mzwake ka thela o la mzwake ai mfethu ai o ya bi ma mfethu ya bi ma e di ntodi ya dura wa neso di ntodi ka mo na ka mo na ma ba rune mo tsa ba go tsha batho ba teng ba rwala magwa a tinga a batla gore batho ba rwala bona le ba tsa tsa jale aba ba tla ba tswara le mara magwati a tshwere negotiation le ena ba mona yo ba nre phela magwe nda tsa magwa kwa na re phela ngo
15: khotse khotse motho magatu ke ntabi sense ha ka mona ka masilo tinsen a tshwenwe ne na ke kgetha le thabola ka nnete ka nnete nnete nnete nnete nnete nnete hantsa re a re a pele ntse re bona hore mathata ntse a hlula manolo uthing mwaneso u buima uthatha
16: hela hela hela mafifi buphileng ithute o amuela maema a buphile ka tsela eo a leng ka ona mafifi ga ona ka amuela fela o iphile ona buphile bo fetile dintho di ke o tlo phela monate mafifi o ke kwa lwantshana le bona ke motho ana jang breakfast lunch sponono ga letsa bosimo wa rona rante baji tanki sponono
17: hela hela hela e moso motho 98.6 ngwana metse go jela ka tsere ngwana mme ke kgethela pala ka ngwaneso o le bene le mofuthu ngwana mme o bone le kutlwano o bone le thabo ka re lona ngwaneso kuitsa wa le sanda wana ka mama fube
18: e le motho mogatu e le motho mogatu wa tsa panga po tshe strom ka mana na ntate ntse go jela ka tsebe o 88.9 thank you ntate thank you
19: Emo zomaradua kenda ndelo kwa jaga namba idea valrims kuma mezi kalu kula 88.5 ndelo kwa jaga namba idea
20: eh dumela mafifi dumela botsubuleng ke spona no salu se dia fe wena sto lo sang khono meiki lo khono saga u dumeliswa ke re ke re monga phofu le pumpuma re ka motsiki wa botlhokong betlime ya o mametseng wa SABC plus nna nwa neso ke kgetha khotso kgetha khotso le ikamoela ke le bua bophelo tanko
21: dumela matshogo matlhoko nna ke tsosa ntate Vincent
22: emosomoratiwa ke meala shantuwa ka ke bua le mema funtse ka mona ka thosa a nna kgetlhile itholela ngwaneso kgetlhile itholela le boikokobetso ke amoele se ke nang le sona ka ka nna ka dula ke balabala tanki wabutuwa
23: Dumela mo tshumratuwa. Ke se ba lutman torontoro ha na ke khatela le thabo mo ra. Khatela le lentse tshadile fela mo ratuwa. ga o mametse ka 88.4 ka mo ka Mpumalanga ke tla kgose le power station ke thola lešhala dango
0: a thola lešhala le tebele thola lešhala le shule tse bra rabetse go zorre go reng ya boraro mabedi tsebeletso ya le sedi re tle ke di ke di nyolle sponono ke give a pitch black afro arajolo never let you go wa akamara mo go fe lo iswa re let me love you now Mary J Blige o tla gutla arajolo you are my everything di o tla hamona te kana go ina sele moya se bokolla hamona te kana go tsena mabedi tsebeletso ya le sedi sia a ha sia thabisa sia ruta sia gothatsa re ke onkela peach black afro are jolo never let you go
1: yo beautiful Nubian queen

0: 活着，还没什么个理由啊。俺们家都，俺家那活着的那个阿忠，活着的那个阿忠他们，活着的那个阿忠大爹，那是真正阿忠。他非得我生的会呀，大哥。
1: Dumela, dumela Mafiki. Ke mametse ho 806 DSTV channel. Ke masita wa lesanda wana ka sepo kwa mmakontle re danko.
2: Ila, e motho mo ka jwa dumela. Dumedisa ke te bompopo ka mona ka Sasolburg. Ntse ko jile ka tsebe ka 88.4 ke le tsebetu. Ke ra ha di jefa, sa di jefa se tade ntse ko jile ka tsebe ko mamedi di show tsa hao. Ke bompopo tsa jile ka tsebe. Tangi ntate o fedile.
3: Dumela, dumela, sepona no. Sithathe se bahlema kgethamelo le Virginia. O dutse lona le khobola 89.4. Ana ke re bophelo bo tla ha nngwe motho a iketsetse lethabo la hae. Se ka nna sheba go bo mang ba reng. We only live once. Danko.
4: Kgotso, Bafifi. Ee, Bafifi, ho thata lefatshe ka nnete. Ditheko di a nyoloha, meputso ha e nyolohe. Ko mametse leqhubu la 89.0 ke le tsona no go ka seka bona ba fitlhelare e tharo.
5: Oh, dumela motho moratiwa. Dumela Mafifi. Kgolo die bona ke utswe o ya SABC Plus. O tse ke ne se Shabalala. Ha e qala bo tsha bigase. Na ya wa tse ke mo sebetsi ga ntoro ntoro sa di ntsabe ka sport. Ala e sha ga mona. Di tsilo ena hore ya to di hore ya to di la ma fifi tango
6: mo ma to di me ba bana le ntwe ntwe o ya o tsaki sa bana o go tso tswana ba tsaki tsa ka khadi bana ba tsaki tsa malome bana ba tsaki tsa kangwane bana ba tsaki tsa ka khadi ema o no tsina no tsantsa bo pilo ba tsaki ni tuto o umela bana ba bolona chele bana ba rona ba baja lofo na jina sa nga matsatsi a mabedi o tswe no ya lofo light 4 tsa bo bana bana ba ja light 6 ka maya maga o ska i fitsa ba tu i mola ba ke se lahla se kupa ka mchine fitse
7: Bafana Bafana ba ile ka na tshisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatshe a America, Canada le Mexico. Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
8: Bafana Bafana!
7: Tlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa. Lesedi FM. Welcome le khubukile 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelwa.

0: Eh mushane noma wilele aguna le talente na le talente na le talente na la pinya na highly Romeo le Juliet na ibinya le ntina le di apiwe a ona le talente ma wilele u ikhetile na le talente ya high ka nete o ngopotsa mushana bana ba enkhobana ba tla ba le ka malika ka nyeng ka malika San City Ziyakhala ba tla ba le ka malika Ziyakhala e ka San City ka mane ai wa bina mawelele ba tla pele monate ba rwala all my life freshly crowned but a do be do le shumele metsoro bometso tsuka mara ra ya boraro hey na kwine tsa makapelo re mo tsumoratua etsa makapelo hona hona hona hona ha isale ka nnete mamba tsa tsebeletswa le sedi ke hopotsa molomo ditaba ka gore mamba di ke bona wa ngola kwano wa ngola re monna iso ka nnete ge le bole sedi FM ka wena ge le bole sedi FM kana ne ulena ka mehla yo hle motho o metse sebeletswa le sedi wa hlabollo bona dintho ka tsela engwe la ha o ntse o ditseba fela ga di sele di bua le dihlalose ka tsela e tjena ke a hlakelwa ke nna mhloka le bitso motho mogatuwa ke a o bona ngwane se mona le pesa o mona ke a tseba ke kwa hey ha o lukile gabane se ko hlompile ke a o bona hey o mona a tumamela ke batho bana ba tjena ka nnete ke ananela haholo mme ba tsebeletso ya lesedi ka nnete o tlotlamea o ruetse dintho ka tsela e nngwe gona jwale ha o bonolo empa o tlotlamea o etse dintho fokotsa le boge ka bo diphahlo gafetsa gafetsa o reka diphahlo kgwedi le kgwedi yela o nka dintho ka sekoloto o tlotlamea o lwane ka thata gore o fokotse ntho tseo ga re tseteleng ga re rekeng di asset re ke ni property re ke di ntho tsena le boleng tse o sasa ha re pirimelwa di ntho di fetoa ge tla gona go supa hore gana le sena le sana le sana le sana jola se ka gona go etsa bophelo ntho bo hlokwa ke bo ka moso ba hao le bana ba hao bona jwale go monate o phela ha monate mme ke rata batho ba phelang ha monate o je ntho e batlang kana go e batlang o ye mo batlang kana go batlang fela ke re gona fela o tlo batlela re sebedise bohlale o etsa dintho ga tlo tlameha go utlwane ha o le mmele ntate e monana le mogolo wa hae le tlo tlameha le dule fatshe le utlwane le buisane ka o nna ke dumelang o bona ke moshengana ngena monyane jwang fela ke monyane di lemong ka bophelo teng ke moholo ke di lemong ke monyane fela ka bophelo ke moholo ka bophelo ke lekana le tshebeletso na le sedi fela di lemong ke monyane ha ke dumele batho ba dikamanong tsa marato ka po manyalaneng moo go thweng tšhelete ya gago ke ya gago ga ke dumele ntho eo nna le tšhelete ntho e na o bomme ba re tšhelete ya ntate ke ya rona ya mme ke ya mme ga ke dumele ntho tse ke dumela ntho ya gore ga re sebetsa re le babedi re na le kgwebo re na le lekeno re le babedi re dula fatshe re shamana le ditaba ntho eno ga e tlhalose letho ka gore monna ke motlhokomedi ke provider a ke boite batsa di-provider mo leshebisa ke re le tlo aga mophelo mmoo ga o note motho wa mme ke mothusi o noteng jele o thusa kae gaebe ga re tatebeng ya ditšhelete fela ga thusi ga ote motho wa mme ke mothusi mothusi o re mmela dipeelo gore o tla thusa mo na le mane le mane male ga e šheleteng ga thusi ga e fosa mme le batho ba baetapele ba bangata ba e fosa mono sempa re thola fela re thola ba e fosa o tlwa tabeng eo tate modimo o file mme bohlale le ntate bohlale ba le babedi ba file bohlale bohlale ba o phela bohlale ba o phela hai ne ke tla itoloka ke iqale tsimung mane wa efana fitla tsimung a ntshwa gopong ya monna o la fitla etsa tsimung ta e tlo ka tsatsi leng ke ta hlalosa ka tsatsi leng gore saga o na etsa eng ha abrama ena etsa eng ona jole re na le bo mme ba nkelang ka totlo motho a re nna bana hey ke ne ke se botse podcast eng mo ba mo ona ne mo nga ke na ba tla ba housewife ta ga nna ke batla ka ga muhu o tsena manana ka ga muhu o tsela diphepetso tse tendzela fatshe o batla ba housewife yo ye o sebete sebete o sebete hona jolo tlamea le ba metswalle ya ha o ba juetse re banna ha ibe re tswa re tlatswa hongwe ka kgwedi gore ntho tse velo tlamea o di lepe hantle o di o dige fetola bophelo ba ha hona jwana e shebe hantle bana beno he no ka lapeng ba vetswa a a re tlo tlamea gore ka nnete me ntate wa ka batswadi ba rona le bona ba rata gore ba tlasa gatelelwa kere mme ga o sena nnete le batswadi ba gago tlhompha batswadi ba gago fela o seka tshaba go qoqa le bona taba tsa bophelo o ba jetse batswadi ba na le o bjale bana tlasa gatelelo ka tseleng e kgethileng go tseba go boima le bana ba tshabang o fetsa mme wa ntate wa fela gore ga ke sa gona mama ga ke gone go na le batswadi ba phelelang go kgotsofatsa batho le o tlodisana metseng le metsaneng e ba dulang go yone ngwana ga o a sebetsa o batla go bontsha bagaisane le motse ka go fela ngwana wa sebetsa o tla batla ngwana o nthuna le yane ga sa etse mofadi yana thema o mo betse mantshwe ya botlhoko mo mamedi wa tse menta tedi ntho di fetoile gona jwale wa etse ba tax wa tseba gore ba ba le kgetho ba nka tšhelete ka megolong ya bana ba batho tšhelete ngata golo ga tla bua ga latlhe leng mona re botse gona ke setla mona gore motswadi wa tsebe mogolo wa gago ga tla e bua re sa se dileng na ke setlamo gore motswadi a tsebe mogolo wa ngwana gawa ke kopena ke yaka ke ya sebogodi ke ya motse mogatung ga o tswala ngwana lefatsheng ga o tswalele ngwana o ga tlo o sebeletsa ngwana gago o tseba boleng ba gago jalo ka motswadi o tla o tlhonolofatsa a o tlhokomele go latela ditabatabelo tsa pelo ya gae jalo ka ga a tseba molemo wa motswadi ga o ise ngwana yunibesithi gore o sana a tlo o tlhokomela re tla itologo ka lena ka tsatsi le leng e motsho moradi wa dumela o bua nnete kopano ke maatla nna ke kgotsofaleletse dintho tsohle jwale he bomme ba kgetholla tsa bona ke a leboa mafifi ntate tiisetso tekete ke a leboa ntate ka mono ka meya 10 mafifi go thata ke bona gore le mafung mona ge tla pata ntle le diphoofolo eo yona re iketseditse yona ga ona motho a re qobeleletseng ge la ga fitlha ga ikgethela gore ka mafu le mapato gona re tla etsa moketo mogolo ge hlabe ga hlabe ge tsamaise ngwana a buti hantle gobane ngwana a buti a ka sa tlhabang kutse 4 ga ana tsama hantle wa ratwa wa lelwa
1: ntate taba tsao kone ntate bedilere ga o ba le molekane o tla a go bana le mme wa gago entate wao o somagela le molekane wa gago
0: ntate
1: e leng gore ga o etse phoso ga o tla bo o sa fe motswaditšhelete ka tsela ya lebeletseng ya kgwedile kgwedi o tla bona gore ditlhoko tsa dile di antle maara ga go tsamaya dintse tsa gago kaofela dilebelemogago le ena monna wa gae ele ntate o ntse a ila motse sa pela batswadi ba gae a gomagelana le ene
0: e jalo
1: batswadi ba bangwe ba batse o kisilang seno sa bape ka tšhelete ya gadienteng ka etsa mo ntse a etsetse ntho tsele
0: moetapile
1: go tshwana le ga ka kwata ga kere mme wa ka gaebe ke ngwetsi mosadi yaka ke ngwetsi yena ke ngwetsi yo golo a kere lapelo fa ke
0: ngwetsi ataba tse thata nnete e botlhoko yona jemoetapele
1: ke tate mpidio ke metoropongmanangtate wa mpidiwa mo moya wa tlhamana
0: re ja dijo tse monate masiuana ntate wa di utlwa
1: gona kena ke ditijelana e ntate a tloba bantsha boja boetsi
0: ya le mantate mpidi
2: a tsena ngwana mme ke tshwana le mokana la ntse ba ngwana mme ke ikgethela go amogela go na le ntho tseo kejeng ga ditšhentšha e motho mo gatu jale ntho tseo kejeng wa ditšhentšha di amogele gape nna ke motho a dumelang go taba ya gore mathata a seka ba a ka dumelelwa go a ntloseo seo ke leng sona
0: ntate
2: modimo se wa ntse wa ngelong sona ha se ga dumela mathata hore a ntlo se nthonyeng ba thaba ba motse wa nae motho mogatiwa motho antsa a timana o go itla o go ipata ka mogago ndo di atua antsa timana antsa se le motho le gore o ntale go na thata sa go bo thusa ba o sa ipata ka magatse tolo ye ya e khona petrol ye ya e khona.
0: Hey, I want. Hey, we man, that this little lift is in a travel cream.
2: You can't have a tenor and no card. If I were a motor, you never know if you want a high shop or hat.
0: What is so?
2: What am I? You didn't go to the moon. I was saying,
0: hey, Muto, all is silly. What
2: is so?
0: Let's say your femme.
3: Hello, Mafishi.
0: I'm not the camera. I'm not.
3: Go sabola mona tinda de mafisi ya go mametse mantsi ya tina
0: ngwaneso
3: ke mkhulu mathatu na le dimona ke ntse ke mametse go beta ba te mona to go ikelelo ke me antle ntate
0: ke ya le bua hleng khono
3: e ya le bueng ke na se tsa mona tinda de no go tsetse
0: ke ya le bua le seri dumela
4: e mo tsumo ga tua
0: popi
4: Popi nyana ka ntate wa re eletsa.
0: Ee.
4: Ho buima ntate. Ho buima. Jole rona ba tsikiri ke mathata re ja kgafetsa. O ka ya ha mangwe le jalo.
0: A bona jalo lo hlophala le batho.
4: Ha o re ha o emele le wane o ka tla o ja wa ja. Jole o bo tlo tlhikisa bana. A ntate nna tjhelete ya bana ha ke batle. Re ja ya. Ya monna mogolo wa ka ke le babedi re itulela re le babedi
0: e o jena monna mogolo
4: hantle ntate o ba le nna ga ona motho a lang sitisa ka yone
0: a o tle ga tolaka
4: ka nnete hayo kapo ke kwatele gore kgwedi le kgwedi ke tla fua yena o tlo lokisa lapa la gae nene ntate mosake a etsetse bana ba gae neneng wa bona le dikolo tsa nne o di a tura di-transport-o o ntse ore he a ke na phofo ga o na phofo baneng maga mmuso o ntse o agelela ntate
0: ke ya leboa ga tolaka
4: a ke nkgoloma mabele ke ya leboa tle re itulela le motho wa ka fela re a ja re ituletse ntlong mona le nna o tšhaka wa sukodisa
0: ee itulele motho wa gao nne leje le phe mono
4: gantle hantle
0: jolo mo phela maria je mo phela eng
4: ke etsa di shopo ke mo etsa se tie ge ba bedi ke tie a ke rata
0: wa ka o phele yena wa ka o phele
4: e a o nsebele di tsa ke na pila e
0: a o hle ga tolaka ke thabile
4: a o tsala be ke phela
0: ha a o ntate mo dimaletsa ntle mo ga tu
4: Thank you, Ntate. Ke mama bebe nyakalong.
0: Ke a leboha. A o hle.
4: Ke wa papa.
0: A o hle. Le seri.
5: Se bona no di mela hle.
0: A mo latse ka gatolaka.
5: A o mamu ya fa wa phila wena.
0: Mo gatuwa ke phetse.
5: Ye, le nna ke phetse ngwane.
0: Mm, o tla se bokolla mo latirang.
5: Yey, ntse ko mame se ka taba sene se monate. Nna ke ba yo tsikela mo so mpa tshelete ke na stress.
0: O iphelela ha monate.
5: Ke jela ntegi ga tanga na go ke ba tla.
0: O bukela mo na divang mo ga tua.
5: Ha e bile go le so a ka matsatsi a na teng e ke a hlehleana.
0: Wa tsitsi thea.
5: Ha ngwana so go mo thusisa no santso khona. Mo se ka nna go se ile mo themo.
0: Ke a le bua mo ga tua.
5: Ke le bile ke nna go nona thank you.
0: Le seri.
6: Ke
0: dumela se molone. A mo rata le ga ntate.
6: Wa phela molone.
0: Ke phetse mo ha o mohlompeng ga utlwa wena.
6: A ila le, a ila le. A tlisa ke ke hona le tshomo se le di tsa sa mo ga ena ya re. A tlo ha le tlokomelo go ba ile nngwe le khalo go matsatsi a mo fedo. Ke se se re le tsala e go nna tlo sa daba teng mo kana la tsa. Ntle le go eng pa engwe le fa. Mm. Ga tse 2030 ena wa le 2030.
0: Mm.
6: Go re fika o le thata go feta mona.
0: Hmm.
6: A tsena ke ka hola ba thaba bo nna ho itlala ne fashion. O be.
0: Ntate.
6: Matsatsi a ne mo di mala go lela ba ile nga ngwa lela ba thoba nga taba sa di mala ba ile. Ba di mala technology ne. Ke botha taba technology ke yona ya ke la hlanga no jeno go go ntse di. Artificial
0: intelligence.
6: Agent that can take a good hard or different case. But we are not going to be able to do it.
0: Seri?
7: Hula mpopinyan.
0: Amuna tili kaya mkatuwa?
7: Amuna ati. Edi ntoti tuile. Mawajire chile lita ya parafini. Kaka titu.
0: Wena ubiti. Mkhunu. Una laba ya reka nga 40 rand.
7: Ay, ay, kona man.
0: Hari ipulu ke.
7: Kinte nchekir nalwala kikwe ikela. Disu. Kinte karinyana. Le mukota
0: ke na go a se bota ena
7: eh ya
0: ke a le bua ga tolaka
7: thank you mwana wa gona
0: le seri khotso dumela
8: hela ndade pondo
0: a ndade bua le mzwa ke ka tshela
8: o a fisi ndade mzwa ke o lukile ndade ke se go pio sarero
0: ngwaneso
8: eh ke mola ho mola mmalo kwa re teng mona
0: Daddy,
8: Tabaya, how immunati, bona, bona, bona. If they go to Samalapama, not and daddy.
0: Mutumpe.
8: Twin and daddy, when I breathe the monster, ha, then I couldn't even Santana Rebana, Abu Alamti, are that Aramuari, Sakadula, Ubukan, Lebanama, how Kailing, it's not a so the pension, Ukohula got hard. It's all about the river and Abu Dulu and Aqua Salitim, but Pileman, but to the Mona Hawija, one away, now the Aussie. Little is the boat, Pila, Hansa, Shelter, and I think it's the Molo, who is feeling late. Toyen, Untade, Habakaba, Mamela, and now like Lugisa. Hana, where the Janagaman, Jamana, Mul, Reset, Pila, Hilimalu, Emily, Moon, and Hau Pira, Banama, Hilin, Namata, Bupiru, Mama, that's England. Bo ba tsare ntse bana metsing a runa bana ba be le mahabona ba gone go iphidisa go gone go phela ga le makgwa tsa letsa go tsa ntei ke a si twa ntate po mo ntate o phela bitso nna ba ne ge batla o dula ge bokane ga re a roganeng ga o bolela go ha bana ba dula kwana ga o ba batlo ba tibetsa wa itekanya o etsa go le bona ba tsebe go itjara ntate
0: ba ikemele
8: Ba ikemele ntate ba le ga ipukeletsa ba mwana motho ge ya re ditletse batho ba fetang le so men ntate mona ba e le gore ba ntse ba le bana le bona bana bana ba rune maruna mo
0: mo tapile ja go kobela
8: thank you ntate
0: ha ke ga ta ke le tswene monna mogolela e fa ngwana a bo tseba tsering tsa dibini emongwa bahale Dikwari kwenye sena sammini. Imarata hulu hawa tlapine utwingi tonkana. Vusi masase. Aro wipi. Mamele mino wa ndatenwa. Utwi sahanki. Ramino asimino fela. Kimo laiti.

apile ke bonate sehara umthwalo go le sedi FM ya renka e motshomoratuwa la bobedi bekeng tsatsi leo motho ka nnete o tshwanetseng wetse qeto babile sebeletswa le sedi la re nna ke tsa qeto ya gore ke thabe ke nyakalela ka nako tsotlhe ke dilwe ke thabile. Dumela mafifi, ke rata go tsosa ba latelang morning re morena Rantheba Sqima Dumane qetelele ka Makabelo Velkomo ba tsoswa ke Anna Motsiri Bloemfontein ka mosebetsi lapeng ke phomolong Heuningman. Ke tsosa motho wa ka eo ke mo ratang golo ke mamohlolo Julia petsana gitse o tsoswa ke Bongani petsana gitse tanki motshomogatuwa ke lebuile e motshomogatuwa ke tsosa bana ba latelang Thabang Mokwena Sello Rabasotho Moeketsi Tlhapi bona bakamane ka kanana Orkney ba tsoswa ke mme dikgatlhi Tshabedi kanana Orkney ke a leboa gatlhi ha re lebuele sedi FM motshomogatuwa le ya hola ka jeno ha re le re golele le sedi ngentate mafube ka Lesotho tsosa baha mafube ka Lesotho bothabothe ke lebuile mongaka kgotso mozwake ke kopela ba latelang ausi wa ka e leng Anna Mile Jack Mile Ponso Mile Manese Solberg ke Charles Tsotso ya ba tsosang hei tshebeletso ena ka nnete e tswa gole le sedi FM le tswa gole le ya gole ke tlotla e kgolo ka nnete dilemong tseo motho o leng go tsona ka mogau wa Jehova go iphumana o le mona motsotso le motsotso gora le gora letsatsi le letsatsi ga ke itukisa o tlase le moyeng kwano ga ke kena jarateng ya gasong mona ka nako tse ding e ka nka hweletsa gagolo ka nna go ba letsatsi le letsatsi ke bona e le mogau o na go tshabeyang go bo gore motho o mona sebetsa le dikakapa o sebetsa le baetapele o sebetsa le bagale o sebetsa le batho beo o kadileng go ba mamela o le grade 1 grade 2 taba eo mamedi ya tshebeletso ya lesedi ke annela ka tseleng o e kgethileng ke ka gona ke rata gore ka mehla yohle tate modimo mphe mogau wa go ananela wa go leboa wa go ikokobetsa wa go hlompha ka nako tsotlhe hlompha mosebetsi ona o hlompha microphone ona hlompha baetapele ba tshebeletso ena o hlompha basebetsi mmogo o sa gateletse o nna motho na le talente e le kae talente ka bo yona bonngweng ba yona ga ya lekana gore motho a tla fumane katlego e nepaetseng tlhoka boikokobetso golo jwang mosebetsing ona bo bohudi ntho e bolokang motho ka moramaikona ke tlhokometso ra se talente ke hlompho ke boikokobetso bo bolokang motho ka moratshepi o bona ga o se o fitlheletse boemo ba gore wa tseba o sa ntse a nna le leeto le letelele tla ba le mathata mme a ona motlhang ke tlatla tshebeletsong ena ke re ke a tseba ke tshwanetse ke dule ntse ke tla ke gasa jalo ka lesea ebe ke iphamisitse tlhoena ka ke shebile godimo mane go na le batho ba fetileng mone go na le batho ba ntseng ba le teng tshebeletsong ena beo motho o sa ntsane o batla o ithutia ntho tse ngata gagolo go tswa go bona la motho ka ba le talente ena ya mehloro empa ke dumela gore go na le ntho tseo basebetsi mmogo ba fitlhileng mona le pele go nna ba di tsebang tse ke sa di tsebeng ga o na le ka motlha mo ke tla itshwantsha le bone gobane ka tsebo ena e re bitsang experience ba moo nna ke sokang ke ba teng ke ile ka fumana keletso engwe ka tsatsi leng ke e fiwa ke ntate Makgethare monna a bona ga o batla o atlhe bophelong a re o se ka nyenyefatsa o se ka nyefola boemo bo ntse o bolabalabela go fitlha go bona a re do not despise the level that you desire
ska nyenye fatsa ska rohaka ska hlompolla motho ka pa boemo bontso la balabela o fumana ka pa o fihla go bona ho sa gathaletsehing jole tsebeletso na ha i hola tjena motho hetla morao o sheba mo tsebeletso ne tswanteng ha o mamela nalane o bala nalane ya tsebeletso ya lesedi o tibisa maikutlo o ipotsa dipotso gore hei wa tseba mogena e ka o ka mpha matla gore le mo ba robetseng teng bagale ba seng ba fetile ka moratshepina le ba ntseng ba phela ba fetileng ka moratshepina ha ba mametse sebohodi kapa ba mametse ke le motsho mogatua ba opediatla ba re tjhe lesokwana ha le a wela fatshe ka mehla yohle ba re tataisa ba re bontsha tsela mme ke ya ananela ka nako tsohle tshebeletso na lesedi ha e hola tjena ha e holele tšhaba sa gantsho fela ha e holele mabidi ya tshebeletso ena fela e holela le rona re le dibohodi goba ka mehla le matsatsi re ikotla sefuba ka nnete goba sealemoyeng kwano ke mohau ona o tshabeyang ke ka gona motho o tlameyang wetse bonnete ba gore pele o tla mo o gopole sephio le morero wa o robeka moratshepie

0: Leo B o baba ke lo sedia family show me tsohle re metsotso re re bile o renya mohlano le sedia family bile khotso.
1: Good morning, Sponky Ponky.
0: Hi hi.
1: Hi, Sponky no sa sedia FM wa woman tse a mata tlhompile go go betse dikapile mo sedia Sponono.
0: Maneso.
1: E re ke tse batho bana ba latelang letsatsi, Mistress Montana ka sekolong sa Manyatseng ka moleka le diprente. Mistress Wasman ke mane tumeng ka sekolong sa St. Joseph ka 6 beke. Ke qetelle ka tsela mo gaudi ka sekolong sa Zastron hona ka moka Zastron. Ke mole bonte men ka mana ka tumo le Paris. E ba letsatsi le mna tsi Sponono.
0: Ke le buile ngwana so le sedia FM dumela.
2: Eh, le mo tshuba ka jwa kha tsohle.
0: Mora di mongaka.
2: Ntate o ya no wa ha. Go buti eh. Wenje foundation bo go fela motho a petelo a
0: ntate
2: ke ba consultant ntse ba tsiba ke ke re motho a ne a hola le le sedi ke mo ga di ba bo reke ile ne Sophie e ba mi bone bo e kwa o nye tsa mata na hola tsa dilo ba ba le tenta dog ke ke tlo ba re ba joang ba reach back e ke ketela ka na nisi ba hola botabile ha o file di di elgetsin leo ke ha ba dinga ka bona ka pomolo ha o file ke na madana go
0: le seri
3: ho tsone tate le kae
0: a mo rata le kae mme wa ka
3: ha monna da motshumo ga tuwa hle
0: ngwaneso
3: e ha nke ke ba tso senta te ba ga tuwa pelwa ka ke tso sampulukeng ke ya no manu la blom fanteng ke re ntate modimo a mpulukela ena tsoa tsoe ke tso sofie nga mani o la mani go tshabelo ke ketelle ka mogaka le monga ga banana ba ba gago a upang ke yana mo sebetsing ka mani Gauteng ke ga batswe batho ntate modimo ke eo
0: ke le buile ka tolaka
3: thank you ntate
0: ke a le bua mme
4: good morning mosake ke mabinta ka mao ke mosake ke re happy birthday le Usmanile ka mani ka paneng ke re es happy birthday Usmanile yo kong hona le CD FM mono ke mane fana be di kitso se o se motlhagodi mothibedi ke ka deloswa kitso se o se bushi ke ketelle ka o se motshitisi mofutsana ka mane ka dinweng ke re weki weki ha batswe batho thank you botikile buile
5: good morning sponky ponky sponono sale sedi fm wa bua mantswe a mata tlhompho le boikokobetso ke kopa ho itsetsa batho bana ba latelang letsatsi mistress motanka mo le ka sekolong sa Manyatseng late brente mistress mamuke mane tumeng ka sekolong sa St. Joseph Fixbeck tsehla mo gaudi ka sekolong sa Zastron ka mo ka Zastron ke mole bonte men ka tumo le Paris ke le bua bye
6: ne la setebele a kontumeleng ke re mema morena maloka se ka tswe ke re mema mahlatsi ya ka tswe ke ketelle ka usua ka ke re maletsatsi male a rongwa dipholo a tsoe ba kopelwa ke mema le bitsa ka mo kristine re yesu monge ke a leboa mapifi
7: ntate tsholo le ka oke o re gopotsa batho ba rona ntate ntate tsholo
6: e motho moratuwa ke tsosa ntate wa ka ntate Herbert Makau gaitsedi ya ka go thala Makau le Mathibedi Makau batsosa ke swa bona a ba ratang ntshwarele Makau thaba chicha matati ya ka
8: tsamela e motho moratuwa re mme re gaitsedi ya ka ke kopa go tsosa ba thana mala dilang ke kopa go tsosa Pierre Makau ke malome wa bana ba ka ke tsose motswalle wa ka Celeste Tshupesi yena ka mona ka maluti matatiele ke ketele ka ho tsosa ausi wa ka ntshukule Makau yena o kwebumane ke ausi wa ka ke re ke a ba rata haholo ba tsosiwa ke tselane Makau thaba tshitsha fateng

0: Soyo.
1: Oh, ke a leboha, hle ke a leboha, ke a
0: Me,
1: leboha.
0: ma
1: Ke tsebile gore
0: fono
1: bothata.
0: ma
1: Ao, ke leboha haholo, hle motswadi,
0: re
1: ke a
0: leboga
1: leboha,
0: ntate
1: hle.
0: Modimo ka wena, re leboga ntate Modimo ka nnete. Jwalo ka moetapele wa rona, ke rata hore na neng le na la ditheo dikalaneng, jwalo ka letsatsi la tlholo la tswalo ka jeno, ke tsatsi la tlholo la bophelo bo botle la katleho la ntho tsohle tse labelabelang ke pelo ya hao. Mme re rata hore Modimo o hlonolofatse, a wetse hantle, le mamamedi ba romeletse melaetsa ka kwano, ka nnete ba re happy happy happy birthday, re
1: Ao,
0: a
1: ke lebohile
0: leboha.
1: haholo ka nnete motswakelo ba mamedi ba lesedi FM, ke ntho kgolo haholo ho nna ka nnete. Ke rata le la bo ibe ka ena ha se tsatsi la ka la tswalo, ke tsatsi la tlholo. Se ke hlono le fetse. Ke a
0: Mme
1: leboha.
0: o keteke ha monate, o thabe, o nyaka lero, lakaletsa mahlonolo ohle, re a leboha. Ha o re etelletse pele re le tshebeletso ya lesedi, re a leboha ka nnete, ka dintho tsohle, ka tshehetso, ka lerato la hao, re lebohile ho menahane mme.
1: Le bileng ke nna ka nnete, le nna mokana Modimo wa ntlholofaletse lona, ke sebetsa le batho ba monate ka tsela e makatsang. Ke
0: Ntho
1: a
0: monate
1: leboha.
0: hakalo, o hola le tshebeletso ya lesedi kgweding ya lesedi FM, kgweding ya nkgono Meiki, o re o hlohonolofetse.
1: Ah, ke lebohile haholo.
0: Nne ke lebohile haholo.
1: Thank you,
0: Tanki.
1: thank
0: Ke lebohile haholo mme. Mabidi wa tshebeletso ya lesedi ke mookamedi wa mananeo o tshebeletsong ya lesedi, mme Maninin Nyokong wa hola ka jeno, mme re le tshebeletso ya lesedi re re happy happy happy birthday. Ha ke tshwalo ya mpia metsotso ke mashome e robedi ya motshomo ka tuwa ya dibile go reng ya bohlano. Ntumele ke tle ke re gore re isora tole na le lena re kopanya ga mmogo le ha re ka arwana pelo tsona di le tsa tiana tsa go kangwa mmogo ke maqhubu a kgaso. Go fitlhela re tiana ape nakong e tlang, natefelwa ke manane otlhe ya tshebeletso ya lesedi a tla latela ka morago mono. Goreng ya bohlano o teng kgetsena motho ba ntse ba Mofokeng le Moifo le nanao ke Makumane a mona le mane. Goreng ya motshelela o teana le Moifo wa thekgwa breakfast show ke o sie matleng. Ke tshepa o teana le wena o ntse o dutse matleng ka latsatsi la gago la labobedi ka mantswe ya reng ke mohlodi ke hlotse. Mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle. Ya bituwa motsaneng wa Fast Tennis, ge se moshimane o re ya kgaola yaya.

0: mo mamedi a ke utumedise ke morutinga ka mshwa di ba ya utumedisa are titimele ho seng hona epistole ke a mo apostola paulo se o putheo ya bagalata ga o lo ke a botshelela re nka temana ya le shomele metso e mene ha ile nna ho ithorisa o be ho le nna ha se ka se fapano sa morena wa rona jesu kriste e o ka yena le fatse le thagisitsweng ka nqenyaka le nna ke thagisitsweng ka nqenya le fatse o mamedi ke o se re kopana le paulo se mohlanka wa modimo a tadima putheo ya bagalata e o boikgomoso bo neng bo atile ka hare ho bona a tadima putheo ya bagalata eo ba neng ba ikgomosa bosiu le motsheare ka gore ba tseba molao wa modimo a tadima putheo ya bagalata ba neng ba ikgomosa bosiu le motsheare ka gore bona ba boloditse batho ba ba kae o kopana le putheo ya bagalata e neng e ikgomosa ka gore yona e tseba tumelo ya sejuda utlwa moapostola Paulose ha bua le bona ha se hore nna nka hloka seo nka ithorisang ka sona name ke boloditse ka letsatsi la boroba meno e le mobedi ke wa mofuta wa Israele ke wa leloko la Benjamine ke moheberu wa baheberu ke mofarisi ka nqenya molao ha e le ka tshisewo ke hlorisitswe ke hlorisetswa kereke ya modimo ha ile ka holoka ha molao ke ne ke sa nyatsuwe empa tse neng e le moruo ho nna ke di entse tshenyeho ka lebaka la kreste ke fela ke lekanya hobane ntho tsohle ke tshenyeho ha di bapiswa le boholo ba ho tseba jesu kreste morena wa rona eo ke lahlileng tsohle ka lebaka la hae ke di entseng dithwele ka lebaka la Kriste o mamedi ko se re tadima lefatshe le kulang ka lebaka la boikgomoso re tadima lefatshe le tletseng ditlhekefetso ka lebaka la boikgomoso re tadima lefatshe leo batho ba ikgomosang ba ba ikgomosetse le balekani bao ba dulang le bona tadima lefatshe le kulang leo batho ba ikgomosang ba ba ikgomosetse le bana ba ba tswetseng re tadima lefatshe le kulang leo batho ba ikgomosang ka matlotlo wa lefatshe lena re tadima lefatshe le kulang leo batho ba ikgomosang ka maruo wa lefatshe lena empa utlwa seo paulo se mohlanka wa modimo a se buang ha e le nna ho ithorisa ho be hole le nna ha e se ka sefapano sa morena wa rona jesu kriste eo ka yena lefatshe le thagisitsweng ka lebaka la hae mamedi o re paulos dintho tsa lefatshe lena ke maruo a nakwana a tlo feta a sale empa ha e le sefapano sa morena wa rona jesu kreste ha se keke sa fela le ka mohla o le mong diteng dintho tseo re tshwanetseng o ikgomotsa ka tsona a re tadima jesu ya re swetseng sefapanong ra phamiswa ka lebaka la hae re ka ikgomosa ka yena qala letsatsi lena o ikgomosa ka maqeba a jesu le jesu ya tswileng bafung ka kreste morena wa rona amen
1: a ke leboge moruti wa ka ka mantswe a maatla mabedi a tshebeletso ya lesedi gantle o dumatlhogo ra ke ya bohlano ra bosana madi e le moifo makumane a mona le mane ke tseo

Mamedi hari di phethele tsena tse tlalang letsatsi le ntsa ora ya bohlano ka lokola tsa mananga le boemo ba le hodimo bo ka lebelwang ka jeno ho potolo ha alena ha re qala jalo ka province ya Gauteng mo teno di moletla kwa le ka khata di ba ka me o phole a thimpumalanga le di moletla hla ka o phole fela o futhumaleka lufeld a le province ing ya North West le di moletla hla ka o phole ntle le mona ha le tla kwa le ka khata di ba ka thapa ma Free State ditenga le di moletla hla ka o phole ntle le mona le tla kwa le ka khata di ba ka thapa ma Profensing ya no friend ke buta thiba ka mohudi o seng hona di ka golong a tse khohlileng le lebopo ntle le mona lo dimo le tla kwa la ka khatha di ba ka me go phole western cape le tla kwa la ka khatha di ba ka o phole ka mafafatsane a itedileng a di a duma ka bogwa ka golo e ka botshabela province ya eastern cape lo dimo le tla hlaka o phole o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itedileng a di a duma ka bogwa re phethele jwala ka province ya kwazulu natal mo dilo dimo le tla hlaka o futhumale ntle le mona go tla pholwa ka bogwa bophirima Mamedi di fella mona tsena tse qalang letsatsi le ntsa hora ya bohlano ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena ga bosana madiehe ha mmoho le moifo.

tsa bonedi ba go tshotlhe di fitlhang wena ka botlolowa nayo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tsedinge mamedi o seng a ka jeno ba galapa la Marias van der Merwe ba moetse ka diatla tse pedi kgetlwa lekgotla la dinyewe la magistrata wa Brakpan ya o gana o lokolola mmelalo wa polao ya gae ka beili ditho tsa mokga wa ANC le batueng la mangaung profenseng ya Free State di ile tsa bokana mmogo kantorong tsa mokga tsa profense o bontsha o se kgotsofale ga tsona ka go khutisetswa morago ga o tshwarwa ga seboka sa mokga wa lebatowa ka magatlo a mabedi re boela re lekola gape ntlha e amanang le metšha e lokelang go latelwa bakeng sa go etsa kopo ya visa e ba ngwe etela dinaga tseo go tlhokeyang gore o be le visa go tsona tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka tamelang go imamelela tsona ga di feleletse o seng a ka tseno dipapadi le moruo le tsona re ke ke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng

e robedi jalo ba medi le skoto metsotso ka morao ga ena ya bohlano a thentleng yo go tla tlang go fa sebaka le menyetla go kotlaise maikutlo go yona go ntlhentsentseng ditlhaeletse ka magetla ke ntlha ena e manang le phatlhalatshwentsweng ke lefapha la diminerale le petroleum mo lephatlhaditseng gore go tlilo ba le diphetogo dithekong tsa mafura kgweding ena mo theko ya petrole le disele di tlang go fapana ka ditheko tloa ka gitla bobedi theko ya petrole 95 le 93 tlo phama ka ranta le disente tse 43 disele e tlo theoa ka diranta tse 3 le disente tse 25 parafini e tlo theoa ka diranta tse 7 le 95 a thentlha nngwe ape re tla boela go tsepamisa maikutlo yona ke emanang le letona la naga la thuto ya motheo Sevue Kwarube le solotseng ka bogale ditlhaselo tse bonagalang di ntse di etsiwa go matitšhere gagologolo porofenseng yane ya Eastern Cape mo moraong tsena go sa tswa bolawa mosuwetlhogo wa se seng sa dikolo sebakeng sa Ngqoba porofenseng eo ya Eastern Cape ntlha emanang le tshenyo ya dikolo boshodu le o sebediswa dithetefatsi ka gare meago ya dikolo ke tse dingwe tsa dintlha tse tlalewang di bewa tlokotsing tshireletso ya matitšhere le barutwana go ya ka letona la naga la thuto ya motheo empa e mamedi pele re wela thabeng sa rona e re fete ka monako.

0: ya tjhelete le meputso. Hape, boloka. Disolong tse jolo ka 2.5 kg ya tsukere tseo ya Hewlett ka $56.99. Le 10 kg ya long grain parboiled white rice ya Tasty ka $139.99. Di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di-7 tsa June. Ho na le melawana le dipehelo. Ha Shoprite fela.
1: Dumelang batswadi baka, ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri. Ke ne ke kopa 200 rand.
2: Ha ngwana ka hle, re tla etsa plani.
3: Ha mchan, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka. E kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise WhatsApp-e hi ho 0873925538. O latele ditaelo.
1: Ke ingodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka.
4: Yo, ke a leboha hle.
2: Ha se mohe, kulaka le mahlonolo.
5: Lefa, habe o lifuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet encha e ntlafaditsweng hape e na le tsohle. O bone ka nako tse ding, ho robe gaming, o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabo tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
6: Ele shebele motsomong le Scott jalo mamedi metsotso ka mraora ena ya bohlano. Balelapa la Maria Sa van der Merwe ba moetse ka diatla tse pedi. Qeto ya lekgotla la dinyewe la magistrata wa Brakpan la ho hana ho lokolla melelo wa polao ya hae ka beile e le Matipande Soteni. Soteni o tobane le diqoso tse leshomele metsotsoletseng tsa polao le mmomori wa polao ho latela ho bolawa ka hothung wa van der Merwe a lelapeng la hae Brakpan kgweding ya Tshitwe ngohola. Mochochisinyeweng ena o nganga ka le reng Soteni a ka nna ipha diminyane ba nga ka lokolo.

0: News Haena Kabelo.
1: El shebele mse robedi mamedi le Scott Mitsotso ka morara ena botsela ya bohlano re rengeng ta tempore ena o letsa le ka khutlo tharo ta tempore khotso
2: e dumela te tsara tsana le ka ngona
1: go tlile ka mse pewa ka
2: re tswile man ke ba ka ke na le khong ya na ho lona me ta ba petrol ngona me e ntshira bohloko ba na se khalo ho pole re le ka tau nyelo wa ke na hape ya nyelo e batla e re fa botsatsanya no bana yona ya nyelo wa ka mona mara tshelte ka rona ka mo rena tsa mogolo tsa ina di nyelo e ke ka re muso ka re thusa ho lo tabeng ya petrol o bana ho pole re le dipalangwa hape ho tshwara ka hape le nyelo ya ntwe e tla netsa e tsa hatello jwa lo malapa le rona a sokolenya e ka re ka tshwara thuso ngona me mara fela ya tloro muso ka kaplan ke le buile ntate rabo sala
1: ka le buile a holo ntate wa ka re fetela ntate le mako yena o letsa le ka go sendal ntate le mako go tso
3: se buile se mo le ka
1: mo sempe wa ka
3: okay a ntate ya le bo muso o thola mafura e rupi le ntate ka diesel e di tsang bo ma 34 mamang e tla thusa batho ba bangata ha go le taba di jo ai se buile se e tsang thunata so ke na neta thusa ho le ke re imolle hanyane so taba ka bo be dikena ya mapitse re ana o thu isin kipe a bolawa ha ka ke ntwa ntle ho bolaya wa kurung tsa ba ba suka pa ke ba batho ba re mega le medi South Africa
1: a ke mitsing ya mahae ngwana mme ba he ka le bakala nako re fitise mabengele
4: samente ya ne chip ine ka ke ya magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumana ditunusitse mme ba ne pele ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha o bane ntho tse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lokisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem e tse ditse maemo a Afrika Borwa hore tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice
5: hela bomme ke la le konotu
6: Buela tlase.
5: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa otlo ho 0 ho ya ho 18 months. O boloke 39.90.
6: Di taba tse monate.
5: Ha ho se bonoja na ho feta Akame super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand o boloke 39.90.
6: Haibo butle o re ke boloke 39.90.
5: Buela fatshe.
6: Oh, tswarelo.
5: Reka ka account ka paka layby. Ha Akame se fela, ho di thosa plus more fela.
7: O batla ntlo ena le thepa e felletseng ka theko e tlase. Hashima Tet Invest ena le tharollo. Fumana le haela ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaelehileng tsa ntlo. Re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted. Re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB. O tseba haholwanyane. Mamela Lesedi FM ka la di 4 tsa Phupjane 2026 quarter to 9 bosiu. Kapa letsetsa 087 0126743. Kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062027 2652 Hashima Tech Invest building your future faster and smarter.
1: Ema shimema mabe dia mse medisela mama di mse otso ka morara ena ya botselelo ntadela ma consulting
3: the little things we would
1: eh o no botsa gona ke tsalo se di etsa la kolong di finga ke
3: e ne ke botsa go tsotsa batho ka papa ba se
1: tlalo ntsa morao tsena ntse di etsa la ke di bakeng tsa mahaeng ka re ho province ya ne ya Eastern Cape
3: ya le tate ne ke botsa go re hantle ntse batho bana ba le tlalo lena la gona le Lesotho ba batho go na le onde ke modimo ha ona motho ka ngolla mona ke bufutsana bo gona ke dipolano go gona ho lelekiswa batho ba gona ke ntho ya batho ba batho kana kana go hotle o tlo bola wa matshe ma tshwere ke batho ba tlhokwa hampe e bo tlo tsala jwang ka tshaba se tshuse ba
1: re re le boya ha holo ntate le mako re fetele Kimberley re kopane le ntate Rantiba ntate Rantiba khotsa
8: a ke le tande ra utsa
1: ba tle ga mhlompi wa ka
8: ha mona ke ntina ya go bula wa matshe re ka re di kolo tsa rona a hona ka re ma ke shile ka mona e ba tlo ikutswa bo tlo ntate ra utsa go bana a se jole re le batho a re le ma Afrika bo rogone bonyane mmuso ke a bona o lekile ka otsa bo dicamera bake ntho ke dikolo tse ngape dicamera di teng empa ga o ke go be le balebedi bare ba laka budgete gone budgete ga iyo tšhelete ga iyo empa maticherona ka bola o be le melebedi mo gete mo bana ba ba kena kena ba searche ka metšhini e ne e kene ya sebele jalo ke nana ga ntho ne e ka ba te yao bana bana ba searche ka metšhini dibukeng ka go fela le o yene ma searche ke nana ntho ne e ka fokotse bona ga o tseba gone o kene kae ka sethunya o tsena jang ka thipa empa balebedi ba ditemo ke nana ntho ne e ka efoke ntrafare ke a leboka
1: ka lebile ga olo ntate Rantiba e re re fetele go di-voice note tsa rona
9: that my dear, hold on that, hold on. Na go bona ga government rona ntate masdi ha ba itse ho lekane ho lantsa trucks tsena di tla le qeta le fase lena ntate masdi ba jwa ba tsana trucks tsena na ke tsi bo ke nfitle ke ke mo ntse ko sa mo di kolo ntsa rona ba ina le mathata ya di trucks ntate masdi a ke tla be ho di diesel le petrol e bohloko ntate masdi because wa le rona ba palama di taxi e ka nyolo ha tsena di theo di tsang tsona go hanga di sa theo di emi di emi mo ona mathata a mahulu a tate ma di ya re le bo enta ke tshaba ka bofante ka taflak ka motangi ndate
10: bala ndate mkwena ke andres ka na ma di frankfurt a ndate mkwena na ke na o ye ya nyo lo ya mafura ye a ikona ho bi ma south africa ka nete ai musa ke ke ba seven ndate a batho ba imela ndate thank you ke ya le bo ke andres ka na ma di frankfurt
11: tata ga bsana go tswela kae monate mosebetsi ya mjojo plus tsebetle tata ga bsana ga sa tsebe ga tlhokete tse ke ntse wa batho ba dingwe ke kwa mafura dilo ya nyolo wa itho sa mtlhaena a nyolo ya nyolo wa ho la itho sa itho sa nyane ngwana mme fela ka mogogola moputso ka temo la South Africa re le basebetsi gola moputso e tla se dintho di a dira go ponta tegosha nna ke tseo tlhantso e tshwe ba ka nnete ke se tsantse mo so skopanye ka pogona ba a ire skopanye ngwana mme re tla ba petrol ke le botata ga bsana
12: mo ifo dumela ke thusa motshare ka Mpumalanga province ya ke manyetse le dibane ke rata go bekena ya security dikolong tsa rona mo South Africa government a rona tshwanetse tse ka hohlohohlo go maybe o be le ma security le rang akata dikolong mo ntho e ke papadi ene gale etsa hala batho mmuso wa rona ntse o thotsa a ke tsena o batla gona ho etsa le eng ba batla maybe o hondo be le dipolae yona tse ngata kone batlang ka ntho di further step a mmuso wa rona ka nnete a khona ga o tsotelele matišhere dikolo mona ene tse ba bona gore ntho ena ke koduo ya South Africa ka go fela maara ba itholetse minister wa rona wa education ena o reng ka tabeni tanko
1: e re fetele go ntate Pule Mabena yena o letsa le ka botshabelo ntate Mabena kgotsa
13: retele ka rabo
1: retele ka mhlomphe waka
13: ga re teng eke e re ke bue ka ena ya go theoa kapa go be le phapang pakeng tsa diesel le petrol wa tseba erabo ntho ena ke tshwanetshwane ya tshwana o tshwana fela ka nnete wa bona motho e moga bua o re cost of living is too high ka nnete mare ga re iketse ka nnete go theoa le o nyolwa ka nte o tshwana fela ka nnete ntse ko o phela ka thata go ya go ile ka re ntate modimo a ka theoa a tle fatshe bone a re pharafatshe kore a ko re thusa ka nnete a re bone re ka nnete e re sotlhile jwang ka nnete nang kao fela a se aforika borwa fela ke lefatshe kao fela ke lebuile rabo
1: go lebuile golo ntate Mabena re fetela welcom ka Pronville re kopana le ntate Wiseman ntate Wiseman kgotsa
14: a boti roja ke moifo
1: motlhomphei
14: wa bona ntate wa ka ntho ya go matise rabo ntate wae ae mmuso wa rona is under club ako tsa ga maburu tsa makgwa ngwana mme o ina dilo tsewa ba maburu ma re leke ma ba tlo metse naga ba tlo ka fela ba sebetsa tsa le ntse ke ntse ke ya ntate o tsa go bitse ngwana motho bolelwe ba go na matla ba kinya gore kuna le se tshudi le fasta ngwana mme a mo tswana o tshuga mo bolo ka bo botwa me ka lebo
1: ka le bila holo ntate Wiseman re boela re khutlela di voice note tsa rona
15: moifo kgotso ke a dumedisa mafatlhongwane ma mafubetse a se bodisaka tabena petrol ena ke bone ka tle go tshwagisa ditlhoi e a theoa e a nyoloa dieseline e nyolile aolo go theoa diesel go theoa parafine go nyoloa petrol ga te mokedikedi o etsang ntho tseye ga se o tshwanang a kgona jale ya re bolaelwana ke iteo se ntata me kutlwetse
16: ntate rabo sana se bodisa ka ke o dumedisa batswanne o bua nnete wa lefapha la thuto matišhere ke sono ka ona ebile matišhere a tsietse ka ditabo tsotlhe gobane a tlhoka tshetso ya batswadi ka gotlhegotlhe le ntho ya dithitifatsi dikolong ke mathata ntate rabo sana ke ntate tšhabalala ka refeng kgotso ee matišhere a dikeile
15: e takoja a kodumedisa molona ke josua ke mona ka captain park re ke ne tabeng ena petrol he taba petrol ke mathata o mbotsa ebe dintho di tla fetwa mohlang o le ntwana hona mohlang o le e thiwa na petrol tse di thiwa pricing yo hona di joteng hape tse sentse di tuguna di tla be di thiwa di price mohlatsa tsiliwe
17: Obane ma obane ane ki sheba barele neta 93.4 barele. Jwale ke ipotsa gore ha ka ya theoa hape hape na ho tloga tlo etsela ho. Mara he ha ke re shebile re tla bona ba di le tshelete ke tsene na di nyolo le mesebetsi mona. He ke mathata fela. Se re tla bo ka fela go ruile mo go ja thank you ngwaneso.
18: Ntate Roger Madume ke wena ya letona la thuto. Ntate Roger dikolo mo ha o go ntlafatse ma security ba lebedi ba tshireletso. Ho ke ho hire batho ba nang le tsebo ya mosebetsi ho tlwele ho nkela batho fela strateng gore ba tloka tabana ba sekolo ba ka nnete re a bona gore bana ba sekolo ba hlaha ha o hire ma security permanent dikolong mona athe le ena ya diesel ya petrol mmuso wa ka bo le alternative plan hore petrol e ke tlwele ho nyolwa tjena ke a le bona ntate Roger Fusi Maphadisa Botshabelo.
19: Kgotso ntate Rabosana le Mefo. Ke ne ke kena ho ena dipolao tsena tsa gagologolo go bolao matitšhere dikolong mona. Ka nnete go ntse go bonala ga tshireletso ntse le sio dikolong mona, mme mmuso ko eme ka thata, lefapha le ke le emela ka matota ba matitšhere ba se ba tshwana le mahlasipa ba dulang jela ba hlasela ba bona go tshireletso ga kebe teng patola moroki ka kwakwa monontsha.
1: Ba lebile golo he mamedi ka maikutlo a o le nehelaneng ka ona.
20: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ke nako jalo gore ke suthele rape o Mokwena gore fatshe ntseng di etsala moruong.
20: Re o beya sehlohlolong ka tsa moruo lenaneng la Makhumane.

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mechaniki, o blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha disilifatsi tse re kudisang. Bahale bohle ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa Prosaidene ke tshoseletso eo botle re e hlokang. Di-capsule tsa Prosaidene ke dihlwekisi tse re rotsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa Prosaidene ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona, se ntshang ditjhefo tse re kudisang le hore fokodisa. Ithekele di-capsule tsa hao tsa Prosaidene. O boloke lapa la hao lotle le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Prosaidene. Batjha le maqheku. E fa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5, Prosaidene Junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsohle. Bakeng sa lesedi le eketsehileng, etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Prosaidene, ha se Prosaidene.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Le shemele metsi supileng jwalo mamedi metsotso pele re fitlha reng ya botshelela ho se mametse lenaneo la makumane monalmane tshebeletso ke ya lesedi FM. Ke se o tsamaya ha setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ho leba dipapading tsa mohobe ya lefatshe tse bapalwang ka kopanelo naheng ya Mexico, Canada le America. Ka lebaka la ho se fumane divisa ka nako ho tsositse dipuo di hana ho fela setšhabeng ka setana le mmusong. Potsong eneng e le melomong ya ba bangata ke gore ke ka lebaka la eng di sa etswa ka nako ho latela gore di nka nako amoelwa e ka setana le ho ananelwa. Haholo hape ka e sa lo tsebahala ka nako re setlhopha se ile ho bapala tournamenteng eo ya mohope ya lefatshe. Re buisana ha jwale le modiplomati wa mehleng wa Afrika Borwa dinaheng tsa Mozambique, Botswana le Germany ebile e le mongodi wa dibuka yena ke ntate Moses Kau. Ntate Kau o amohetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
4: Madume ntate Rabusana le moifo wa hao wa makumane. Ke dumedisele bamamedi ba lesedi FM.
3: Ha ke re qale mona ka ho tlisa kutlwisiso ho momamedi ka ha taba ena e amanang le visa hore hantle e sebetsa jwang le hore ke mefuta e mekae ya yona le phapang ya yona pakeng tsa visa le passport.
4: Ke ka qala ka passport ntate Rabusana. Passport ke tika e mmuso wa rona Afrika Borwa o fang yona o le mo Afrika Borwa hore o kgone ho boetela mafatsheng a mang a ka ntle. Mona Afrika Borwa re na le mefuta e meraro ya di-passport. Ke e ba e bitsang diplomatic passport e hubeditswe na ka mmala. Le e bitsang official passport e putswa yona. E be ba private passport ke ya rona he batho fela e tala ka mmala. Ena ya diplomatic passport e sebediswa ke moporesidente le matona a kabinete le tonakgolo ka diprofensi le bo MEC jalo-jalo le marena a teng diprofensing le badiplomati. Ena ya official passport ke sebediswang ke basebetsi ba mmuso wa bogareng basebetsi ba mmuso diporofenseng mona le dimasepaleng e ne le ya go qetela e ke buileng ka yona. Empa visa yona visa ke ntho e ka reng stamp se kenywa moo mo passport-ong moo. Visa ena ke eng? Visa ena ke tumelelo ya lefatshe leo yang go lona gore o ka kena lefatsheng leo kapa wa feta. Jalo ka bafana ba ne ba tsamaya tena ba ya Mexico, Canada le America. Mafatshe ao a tlhoka go bo ba na le visa mo passport-ong ya gago gore ba o dumeletse go ka kena mafatsheng ao. E na le mefuta e tsheletseng kaofela. Wa pele ke ba itsang tourist visa ya motho a tsamayang fela a etang a chakang go ya koo. E be le ena ya bora di-business le bo ma-di-business ba e bitsa business visa. Go be ne le work visa e sa ke ya motho a yang mafatsheng ao e le gore o tlo sebetsa moo. E be le student visa ke ya bana ba yang e le go ba ya dikolong koo kapa ba ya di-university-ng. Transit visa e teng le yona. Transit visa ke ya o feta lefatsheng. Go ha ya mafatsheng a mang jalo ka go tswa Afrika Borwa mo ya Cuba. Ha o kgone go kena sefofane mona se yang straight Cuba. O tlameha o ye Spain, Madrid kapa o ye France pele kapa o ye America pele o ya Cuba. So ke yona ba e bitsang transit visa. Go na le e leng gore he hantlentle yona ga se visa mare. Nako nngwe ga re bua re refela ke free visa. Tshwana le batho ba tlang Lesotho ba batla Afrika Borwa mona. Ba tla fela moo ba tla fiwa matsatsi mohlomong matsatsi a 60 kapa 90 ka mora matsatsi ao ba kgutlele gape Lesotho. Bafana mo ba leng teng mona visa e ne ba tlameha ba be le yona ke visa e bitswang B1 kapa B2 visa. Ke ya baeti kapa batho ba nkang karolo di-sport-ong kapa tabeng tsa entertainment kapa ntho tsa tourism.
3: Jale, ha ke re le kole hape gore na metjha ya ho etsa tsona kopo tsena tsa visa ke e tlamehang ho latelwa ke metjha e jwang le hore na ho ka o nka nako e kae hore o e fumane visa?
4: Wa tseba ho na le metjha mono e batla e le script haholo le nako e ba e nkang hore ho tloha ha o qala o etsa kopo ya visa ho fihlela ba re dumetse ka nnete visa ya hao ke e nka ho fihlela dikgweding tse tsheletseng. Go tshwenya gore bafana ba sebetsang ka di-visa tsa bone ba ne ba tlamehile gore ba qadile go etsa di-application tsa di-visa ka December ya 2025 already ka baka la gore ke mosebetsi o motelele o wa o etsa visa oo. Tlameha o kgethe gore na o batla mofuta o feng wa visa o etse ntho ba e bitsang online application o kene moo and then o patale tšhelete e kana ka 3500 ka mora moo go hana ba ka o fa date ya appointment ba tlo etsa interview ba itshwa re santeng ka nako matsatsi kapa tsona dibeke. Go tloha moo o tlameha o thuse ka fela ditokomane tse ba di tlhokang tse tshwanang le bo passport ya gago tse tshwanang le mangolo a mangwe o nang le ona taba tsa ntho tse ka reng di-bank statement tsa gago ba di batla le tsona ga o le motho a sebetsang ba batla mangolo a tlhang go mohiri wa gago le gore na o na le property kapa o na le naana kapa jang. Ke nthonyana tse ngata tse ba di batlang ke e leng gore ga o sa dintlha kaofela go ntse o tla ba le mathata gore o ka fumana visa empa ga o di entse kaofela ntho tseo ketelong he ba tlabe ba e dumetse visa ya gago ba o file yona empa ga se gore ke right ya gago o nagane gore ga o applyetse visa o tla e fumana. Go na le mabaka a itseng a ka etsang o seka kry-a ga o applyetse visa nka nna ka bua ntotela bosana e le nako e le teng.
3: Ke ne ke kopa fela re fetise mabenkele re tlo tla re tlhalosa gore na ke a fe mabaka a ka baka ntshita gore motho a qetelele kopo ya gae ya visa e sa ananeleng. Tshwarelanyane fela ntate ka o re fetise mabenkele.
5: Halala! E ka rotla wa bonolo wina!
6: Hey, Thabo! Tsela ya wina se le bonolo jwale! Bula FNB Aspire, Premier kapa Prime Life Account! Ebe o deposita 500 rand! O iphumanela Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala! Swipe karata ya hao makgetlo a 10 ka kgwedi, dikgwedi tse 12 ka tatelano! O kgutlisetse 500 rand! Wina bonolo ka nnete!
7: Ke
0: tsena game le FNB. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account le kalele haufi ka jeno. Se solo se fela ka la 30 June 2026. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho la le dipehelo. FNB, le kala la First Rand Bank Limited. Mwabu wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
7: If women have a parabol, the bar Free State, the Northwest, Constant Welcome, Flexdoor. Rekisa majo a granite, le emibale e fapaneng, akala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone, etla o sebeletse.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: O batla ntlo e nang le thepa e felletseng ka theko e tlase. Hashima Tet Invest e na le tharollo. Fumana lehae la ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaelehileng tsa ntlo. Re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted. Re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB. Ho tseba haholwanyane, mamela lesedi FM ka la di-4 tsa Phupjane 2026 quarter to 9 bosiu. Kapa letsetsa 087-0126-743. Kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062-027. 2652 Hashima Tet Invest building your future faster and smarter.
3: Ke robedi jalo mo medimitso tsopela re fitla reng ya le botshelela re ntse re buisana jalo le ntate Moses Kau ke mo diplomat wa mihleng wa Africa bo gona heng ya Mozambique Botswana le Germany bi etse ke mongodi wa dibuka ntate ka uno sa hlalosa go se seng se ka tloang sa baka tsita go le ho ja motho entse kopo ya fumantsha visa re fumane e chilelwa ka thoko ka po e sana ne le rena mabaka e ka bafe
4: mabaka a teng a mmalonyana ntate ka botsana empa he ke tlile ho re ntate Herman Khelele e leng yena mokati wa trainer ya bafana le ngaka ya sehlopha e ka re ke ba bang ba ba sa kang ba fumana divisa mohlomong he ba ntse ba tla di fumana ha ke fana ka mabaka ana ha ke batle mo mantsi ya nahane e ka reng ke re ha ba fumana divisa tsa bona ka baka la mabaka ha o baka visa jwalo o etsa application ya teng ba ntse ba batla ntho tse ngatangata jwalo ka fela mohlomong o ya o lo bula account ya mokikane ba batla hore na o sebetsa kae o be le mangolo ao ha o na le lelapa ho be le ditokomane tse bontshang lelapa ha o na le thepa kapa yona ntlo ho be le ditokomane tseo ha ditokomane tseo di sa fella ba ka nna ba seke ba o fa visa eo o entse dintho tse ding kaofela tse tlhokahalang ka nako nngwe ba kgona fela hore ha ntse ba sheba dintho tsa hao mona ba ra emang ke bona ka kau ha ke kguka ha ya America kwana lebaka leo fela le etsa hore ba kgone hore ba hane ho fa visa ke kgona re fela re ntse re bona hangata ha o na le dihlopha le ha e le ka mafatshe a mang di ile mafatsheng a mang di le bapala o fumane ba se ba sa kgutse ba nyamelletse hona moo ke lona lebaka leo le ba le tshabang nako nngwe diforomo tsena tsa teng tsena ha o sa di tlatsa ka botlalo le yona e ntse etsa hore ba re fela o na yona ha re mofe yona le ditokomane tsa teng ba tla batla passport empa ba batla passport jwalo ba batle le tse ding kore motho a tshwanang le nna tjena o na le di-passport tse six tse dilemong tseo kaofela jaanong ha system ya bona e ba bontsha hore o na le passport tse ding ka ntleng ena e ditlisitseng ba batla kaofela le tsona di-passport tseo o di tlisa ba kgone go bona gore na ka lemotho itseng o la nna ya mafatsheng a feng ka lemotho itseng o la nna ya mafatsheng a feng ba batle le ntho e kareng bank statement ba batle le di-payslip ba tla le hore na ba shele hore na na kontse fitileng ho etsa hetseng ka wena ba se ba ntse ka rimbo criminal history ke mo ntile ka shapa motho ke ile kae kae China kapa ke ile kae kae bo Europa kwa nna tsho ha di tsela tu di khona hore di affect outcome ya teng ho ba se ba ofa visa kapa mhlomong ha di empa wa dula ho fika matsatsi ono wa fuwe ha o le ko so ama ke ama nga mabakanyana a itseng he ao a etsang hore hangata di application tsa batho tsa visa di seke tsa dumellwa empa he jwalo ka se ke tsholwa ha ke bolele hore bafana bana ba sa fumanang di-visa tsa bona ke mabaka ao a entsweng hobane le ha embassy ya lefatshe leo yang ho lona kapa le la America ba sa dumellang ho fa visa ha ba ofe mabaka hobaneng ba sa ofa visa.
3: Ntate Kau, re lebohe haholo ka nako le motsotso tso re kadimileng tsona o seng a kajeno.
4: Ke lebohile haholo, ke lebohetse bamamedi ba lesedi a bamphile nako empa ga nka ka bua ka potlakonyana ntate ka botshwana mohlomong ba bangata ga ba no e rata ke ne ke re bafana re ke re tswelele ntho ena ya o keteka maemo a bohareng ka sekgowa othe to celebrate mediocrity. Afrika Borwa e kutetse dipapading tse tsa lefatshe ka bolo ya maoto le crickete le rugby le diatletic ka 1992 wa utswa ona jale ke lemo tse 34 ka mora moo re ka se re ya re lo bapala dipapadi tsa FIFA tsa World Cup re be ntse re kakatso ya rona kore re fete mokgatlhelong wa dihlopha group stage ha mafatshe a mang ba ya koo ba ipoleletse gore takatso ya bona kore ba wine cup ebile le dibapadi tsa rona tsa ba lo bapala di-game tsa bona ha ba re ba batla go feta di-stage difeng ba ya moo ba ipoleletse gore ba batla wina cup ba kgutle ka yona.
3: Re lebohile golo ntate Kau ka kgothatso eno so e file setlhopha seno sa naga sa bafana e ka setelang le yona maAforika Borwa gore tshehetso ya bona e be eno kapo tabatabelo e be yona eno ya go batla go bona setlhopha sa naga sa bafana se gutla le yona mogope ono wa lefatshe. Re lebohile golo ntate Kau. Eo mamedi ke ntate Moses Kau, modiplomati wa metlheng wa Aforika Borwa naheng ya Mozambique, Botswana le Germany ebile e le mongoli wa dibuka e meraro metsotso pele re fitlha goreng ya botshelela.
9: Mananeo a ditaba lesedi FM a utlwisetsa ditaba di le jwalo.
10: Whatever language that is used, whether it's facilitation or assistance, this is what you did.
11: Yes, it's facilitation, yes. Facilitation
10: we don't
11: is saving
10: need to fight about this.
11: Facilitation is saving prison. Commissioners, you are there. I can't agree to leave my kids and go to jail for something that I didn't do. I didn't put blue lights. I must say, I can't. This is a commission of inquiry. You will be making recommendation. I will be sitting somewhere. And I won't see you with that. I will see you after 10 years or 50 years.
9: Dita Kabem Batona.
12: I thought I'm coming back again on Tuesday.
13: Your legal representatives will clarify to you, Mr. Mfetsi.
12: Oh,
9: Thank you.
3: A tshetse ding tsa ditaba mamedi ke tse tlhalosang ga ditho tsa moga wa ANC le batueng la Mangaung Provenceng ya Free State di ile tsa bokana kantorong tsa moga tsa Provence tsa Kaizer's Botola House e le go bontsha go se kgotsofale ga tsona ka go godisetswa morao ga o tshwara wa seboka sa moga sa lebatowa ka makgetlo a mabedi. Seboka sa pele sa moga se ile sa ginwa pele se phethelwa ka lebaka la tse dingwe tsa dintho tse ileng tsa tlhagisiwa ga di yaka tsa tsamaya hantle mme tebelelo ya go tshwara seboka sa bobedi sa go kgetha boetapele bo botšha ba lebatowa le sona se ile sa bonagala se gotlisetswa morao. Ke tse dingwe ya mamedi tsa dintlha tse ntseng di tlhaelela. Se gabola jalo kgetho la bobedi la salosa ka nnete moifo o ntse o lekane o seng a ka jeno e le la bobedi bekeng kgwedi eno odimo ya Phupjane tlhola jalo matsatsi a mabedi. Motlhophiso wa lona ebile se gametse moilwa ba tla itse bile rape o mokwena mmogo le na ka moloi Stanley Motsathebe ke ena a neng a tshwere ga a swetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolo wa nna yo ke bile molomo moifo la ka lebitso ke rrabosana madiege mme sentse ke re o fitlhelela re kopana nakong e e tlang hyperpatwe. Prima tlhogo gorra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena o dibelelwa ke Mosiwa Tshweu.

0: saka di bombo. I say you love me. Ke om ale khaudi. Sebele tsaka man tsela seria fama. Shoma mabere ba tsimene fela be tsela khore tsora borobedi. The biggest money drive. Saka saka saka saka di bombo. Om ale khaudi and radio. Say you love me. Mashoma mabere ba tsebe tlhare fela be tsela khore tsora ya borobedi. Mo tyo rona sa tsa le teng twas. Ona hana monghadi rorisa makwele a araba mohala wa rabile a reng. Ha o so nana fela wa motseba wena twasa. Se re sebeditse le ye. O so gona ho nana fela o le siko.
1: A le so mphena sebaka sa o moletse.
0: Eh.
1: Le moletsetsa le le.
0: Ona hana wa rabile. E ntate.
1: Le kwalletse ka o moletse.
0: Twasa re kwalletse ka o letse. Ha o wa gaba o itse ho nna ntate. Ntate makwele re moye. Lolo
2: ha
0: re siwelele ho ha
1: hey siwelele ho hey o santsane o re siwelele ho ha hey kada motsamaisi wa mananeo kwano hloho ya mananeo ke bua jwalo ka manini nyokong o kitika tsatsi la hela tswalo ka jeno
0: happy happy
1: happy happy happy happy ma o banene le le sedi ka jeno ke programs manager ya rona a o ka nete rona ka letsa mahlonolo o tla tsena tsa ho tiki jubilee jubilee ei ja ntse ke ho yena e se kae ka re ka nete ho ile sekolo to hlakulwe bophelong ba
0: hao
1: re hey hey ka thaba fela ka nete re tshujalo re mahlonolo mahlonolo ke tike a monate re o thabetse ka nnete morena o kgotsa o etse hanne
0: o tile a hlaka lona letsatsi la lesedi e
1: ampor ma minister
0: ampor ampor mahlonolo mahlonolo mme manyokong jolo ka ke tike lona mamedi a bo a ke tike ka tshele hlesense re tshojolo ga ma mahlonolo aw mamedi re tshogele kotlala rona ro risa makwele wa tseba he ke moeti wa rona haholo dikeletso tsa botqwetha mahala o le lape mmone bekeng e fetileng ne re bua jwalo ka metswalle ya rona e sebetsang jwalo dikaratšhe mona ba tshelang dipetrolo ba ba ba bua le ka mathata a mangate ba kopana le ona thwasa ba bang ba nkelwa ditšhelete ba bang ba lla ka dihora tse ba sebetsang ka dihora tse ba di sebetsang ba bang ba lla ka yona ntho eno e re ba etsang yona rona thwasa ba re re a tshela mono re ba lee
1: ha re dumedise le o dumedisa fela ntho e ke e ratileng ka bona kada ha ne ba letsa kore boholo ba bona ne kutlwa le batho ba thabileng le batho ba phuthullohetseng batho mme o thola o sheba gore Afrika Borwa mmamedi e na le basebeletsi bana ba tshelang petrolo kapa ba bitswang forecourt workers ba 140,000 ke batho ba bangata ka tsela ya makatsang mme ba sebetsa ba dula ho dula ona le motho mosebetsing hangata dihora tse 20 a na le metsemene matsatsi a supileng a beke jwale re tlo utlwa ho ntate makwele ona le ngwela ya hla ya ntula bohloko jwalo ka khadantsatsho yena ya ho lefiswa ha batho ba baleile ka petrol ke re tlo utlwa hantle ka ditokelo tsa basebetsi bana ke a leboha hore re na le wena ka jeno ke a gola re hle re qale ka yona yenu bothata bo ba hore ebe ha nna ke le moreki ke baleile ka petrolo jwale e sala e batlwa ho motho ona a neng a etshela nna ntho e jwalo e molaong ka nnete ntate makwele
2: ke a leboha kara se le thwasa ke le dumedise le ba mamedi bohle ba le sedi FM le ba le disupportara tsa sewele le kaofela ke a leboha hlengwaneso nkabe ne o buang ka yona e re tle re kena molaong gantle legal principles molao o hlakile tabeng e kena karolo ya 34 ya molao ona wa basic conditions of employment act e hlalositse hantle gore ga mosebetsi ha ana tokelo ya gore a ka bula mogolong wa mosebetsi o feng kapa o feng ntle fela le ha e le tumellano eo ramosebetsi a keneng ho yona le mosebetsi e ngotseng mo e leng hore mosebetsi wa mosebetsing wa dumela hore ka nako e itseng kapa ha o etsahetse ho itseng ke a dumela hore ramosebetsi a ka e hula mogolong wa ka empa le teng ha e le jwalo molao o tswela pele hore le ha e ba ho na le ditumellano tse jwalo ho na le dintho tse pedi tse lokelang hore di etsahale ya pele ke ya gore mosebetsi o lokela gore a fuwe monyetla wa gore a fane ka mabaka a gore na go baneng ga mosebetsi a sa lokela gore a e hule mogolong wa hae ka mantsoe a mang o tshwantse a tshoge wa tshiba nnete se ene le phoso ya ka ngwe le mabaka ga ka nnete ene le phoso ya ka ke bile bohlaswa mona kapo ga mosebetsi ena go bile bohlaswa mona le mona le mona ebe yena wa tshoge ka nnete ke bile bohlaswa mona le mona kapo ene se bohlaswa baka ka mabaka a itseng mme ga e ba mabaka a ga mosebetsi a utlwagala ke gona motlhoko a ka hulang empa ha ba sa utlwagale e se mabaka a utlwagalang a ke ke a e hula le teng ya bobedi ke ya gore le ga ditumelano tse jalo di le teng ga mosebetsi ga a na tokelo a ke ke a hula tšhelete e fetang 25% ke kopa gore ke kadime seka thadimo 25% ya mogolo ona o tlang ka pokothong e seng e ne e leng gore company ya e patala ka ofela e kenyeleditse le ya lekgetho ena e kenang ka pokothong net pay o ga a lokela gore ga hula o hula tšhelete e fetang 25% ya mogolo wa motho
0: wa tseba mongadi makwele ga re ditlhalosa tjena ga le ditlhalosa tjena re di utlwa hantle fela hey motho o lo batla mosebetsi wena mongadi makwele re tswa makeishini mona mesebetsi ha iyo motho dutse fela bo di thotse jwalo nenneng ha o di saini tsenono me ka pala ba o sainisa tsona wa dumelana le bona o bane ke wena bothateng mohlomo ba o sainisa yona e jwalo e reng ha batho ba ka tshela petrol mona ba ba le ya re tlang ka mogolong wa hao jwalo maemong a jwalo re sebetsa ka
2: o bua nnete karase itlhia go na le mekgwa e mebedi ya gore e ga mosebetsi a ka kenang tumelanong e jalo le mosebetsi jalo ka o se o tlakile ntle le one o tlwaeleileng wa go dumele ke qatang go tlhalosa e nngwe ke yone ya gore motlhang o kenang lengwelo la gago la kibo ditumelanong tsa gaomane go dula go ba le karolo e reng jalo e leng gore ka bomadimabe ka lebaka la gobane ga mosebetsi o batla a na le letsogonyana le maatla go feta la gago ka lebaka la gobane wena ko wena e leng gore o tlhoka mosebetsi ka bomadimabe bo bogolo o qeteletse e le gore ga ngata o kena tumelanong e jalo empa jalo ka se ke tsholo ke re lesogonolo la teng ke lena la goreng le ga e ba o se o kene go yona o ntse o tshireletsegile gobane lokela ko re e be phoso ya gago jalo a motho a baleile nna ke phoso ya gago a se phoso ya gago ye nngwe ya bobedi gape e leng gore ka bomadimabe na le go etsagala ke ya gore go na le ditumelano tsena tse go kenwang go tsona jalo ke etsa mohlala industry-ing ya radio kao fela Aforika Borwa mona e tsamaisa ke main collective agreement e leng gore e tla be e re dibogodi kao fela di lokela go patala ka tšhelete itseng di lokela go sebetsa go digoga tse itseng go na le tse dingwe tse e leng gore di tla be di kobelela industry eo kao fela e re ramosebetsi o na le gona tokelo ya gore a ka hula mogolong wa gago mme ga e le jalo le yona e ya o tlama ka bomadimabe gore o peteletse o ramosebetsi a hutse tšhelete eo empa boitshireletso ke boloba gore e ke ke ya etsagala ga phoso e se ya gago
1: ntate re a bona gore dikaratšhe tse ngata di ntse di fetoa ka mabitso di a fetoa di-uniformo dintho tse ngata fela e nngwe ya dintlha e nang le go tlhagela gagolo jalo ka e le maria tjena ke taba ya uniform batho bana ba sebetsa maemong a thata go bata pula dina ba tshwanela ba tle ka ntle ba tshwanela ba sebetse maemong ano a boima boikarabelo ba diaparo ke tlhokomele gore e ka re tle bokgwebong mona go etsa bonnete ba gore batho ba apere ka nepo boemo bo e leng gore motho ga o apare ka tsela e mofuthu kapa tlhile feme ga e le sebeletse gantle nna go na le moo ba kgonang o tletle ba teng ore a e kgona jale mona ga bula iswa serame motho dula o tshwere ke sefuba metlha ena go na le mo ba ka tlalegang kgwebo tse jalo teng ntle le gore ba pepese ore ke bomang bane re a tseba gore batho ba ba qala ba tlaleya dintho tsa mofuta ona o jena ga ngata ba ba le tsietsi ya gore ba ka nna ba tejelo
2: ya pele ke araba yone ya gago ke kopa gore ke tlhakise mona gore nako e nngwe taba eo ya di-uniform ga se re bua nnete go na le maemo e leng gore e etswa ke bona ba sebetsa ke re o tla gopola go ga ngata borakgwebo ba bangata ba tlabe ba re ka lebaka la bane gore o file uniform ena mme uniform ena e etsa 10 rand ke kopa re tshware 10 rand go wena motlhang o e gotlisanyeng tse e le gantle ke gona re tla o fae 10 rand eo ya gago e ga motlhang o se o beyame ja fatshe jalo ka bomadimabe phasa o batla go ga bonagale gore yena o na le uniform ya lesedi FM mme o dula a e apara le mo go sa tlhokagaleng mme gantle-gantle ka molao e tshwanetse e balelwa nako ya gore ka nako uniform e kgona gore ga o e apara tsatsi le letsatsi le leng e fitlhele bonnyane nako e itseng mme go ra mosebetsi gore a o lokisetse gore ga nako eo e fitlha e be o fana ka tlalega gore wa e tseba gore e fedile le pelo e fela e be yena o santse a le lokisetse mme ha iba hole jalo ka golo ye jalo ke ka golo ya boemo ba mosebetsi conditions of employment ke sena se bolela gore so fa tokelo matla le ho o ka tla le ya nyewe jalo wa ba ba tla le ya labor department gore se sebetsa ka tlasa maemo a sa ne pahala jalo ka o se o tsholo gore ka bola wa ke segane ha holo ibe o khona go tla le ile mo hloka le bitso wa khona o tla le ya le mo hloka le bitso ibe bona ha ba tla ba fisha ba ba futhutsa taba yena na mme ha ba ile jalo ba ka nka bohato ba galemo kgahlano le ga mosebetsi nako ba ba mo kobella gore a ba mo fana go ka nako itseng ha e ka fika o lokela go o bo se o lokisitse dintho tsena ha o sa di lokise se tla taelo ena ya rona re tla e fetola taelo ya lekgotla re tla lekgotla la dinyao le e fetole taelo ya lekgotla mme ba ka nka bohato ba gore ba o fine o le ga mosebetsi kapa nako o qetelletse se bile o le tšhankaneng.
0: Mongadi makwele ke kopare di bemo na o fitlhelela nako ke tlang bo swa ka fela re lebuile a holo kana kwa o ka jeno.
2: Ke lebuile a holo bana ba se tatile monate hela yalo siwe.
0: Hela yalo papa ke re risa makwele. Le qetala gona tshebeletsong ena ya mantla le sedi FM. Chapat ke na kwa ha. Ke
3: papa le sedi FM la di chapat ka cha.
4: Akolebo e karamena akolebo e DJ twa salwana comrade my comrade comrade Jonito mamile ke la bo be di beke nka jeno me wa tswa ila ge beke tsena tsentse di feta ntse re shebile ka mona ka papading yana ya netball or na 20 tsa majwang ile Telkom Netball League me se rena le mokwetlisi wa stopa se sebetsang hantla ho lo bana sa di Grinam se sa Free State kwano ile nga o silwane coach silwane le kae ka jeno
5: e tene ke ntse
4: I'm not mkotlise se le khotlile.
5: Se le khotlile ntate re tlo phomola beke se pedi tele re ya di playoffs.
4: Beke nyena power week nyene ne le lo yona mkotlise. Le sebeditse jwang o bone tlhopa sa so khotsa faditse ka mogho sebeditseng ka teng.
5: Ke khotsa faditse ha ho fela ntate. Ha ho lo holo fela jo lo kha o bone re tsapa ding ke trap. Le se mele metse medi. Re di batetse ka fela re di tshwetse ka fela. O motho a ka re ya top 4 ya di semifinal re le se shop se le seng tsela tse leng and the six ga a hlolwa ho ha ke tsaya bo se re la tsaka di bontsha poko login ya pele le login ena bo be di tate re qetetse ka bona jwale ke thabile ho le ka mogolo wa nana ba pitseng ka teng ba nnete ba bona la re mo tsena ga ba tsama ho
4: so so pensane sa Gauteng se ke a tseba ile a sugudisana le sona ghetlolle le bapetse jwa
5: re ba tsatsile ntate ene le papa di gona o qetela ya league ene ya bobedi ba pitse hantla holo re ba hlotse le ho yona re ba hlotse ka mokgwa re ba hlotse league ya pele league ya bobedi ntate ke lo khaki tshoga a re so hlole season ene na ho ha ya di semifinal re so ka re hlolwa ho ha jwale ke motlotlo ho le ka bana ba Free State ba bontshitse ka nnete ra team tsena tsa Gauteng ga sa di bona di Gauteng je kwa tsirela hlaga ding ka ga di lahlela kwa na fela ra tsanela hole go tsona ntate jwa ke mokgoko wa hole ntate Gauteng Fireball Gauteng Jaguar ka nnete re ba sapile legging ya pele ya bobedi jwa bana ba Free State ba ntlhakitse pele ntate ba bontshitse re ka nnete ba ikemiseditse
4: a le coach le tsa mosebetsi o tswileng matsogo ka nnete mme re o lakaletsa matlhono ona re tla ke re bue le lona pele le tsamaya le ya papa dintsane tsa di semifinal he e ke go utlwa gona e be le itukisitse gona ba tswileng dikotsi ntho engwe le ngwe e hantle na. Thank you, coach.
5: Thank you.
4: Ke mokotlisi mamiri ka gopola go selewane moso atle o kotlisa tsona tlhopha sena sa Free State Grinams a boela a kotlise tlhopha sane sa naga ya Botswana ke ka mogo ntho tsa di sebetsang ka teng o sebetsa gantle ke mokotlisi sa le ntse ke tshwa ke re ga re mmeng le itlho re bona o tla sebetsa jwang ka mora gore Bulls mamiri papadinyana ya rugby e komise jwalo Connaught le role ka mane ka Pretoria jole ere la taltailana ka Glasgow mo ba ile kopana le Glasgow Warriors mkapteni wa Bulls a le bala ke tsalo ya dilimo tse pedi tse fitile mo yona khona tena ile ba kumisa mobu ile dipapa dintsane tsa magaola gang ha ruto rena o re Marcel Kotsie
6: challenging going away but I think we kind of found a mojo with the troubles you know it pulls the group tighter but Glasgow no easy task you know so we'll have to do our homework.
4: Wa tseba mamedi ka nnete ke dumelana le yena ga se papadi e tla ba bonolo eno e ntse re le ona papading ya rugby ga kere le kole ka mone ka o sevens world champs e tla be le ka mane ka France la Bordeaux mo teng di Blaise Bocke ba reng ba batla go kena jwale ba gape mogope one kgetlho la botshelela empa le ga o le jwale ba lokela ba tshwara ka thata ka ga bana le tlhopha tse matla mono setlhopheng sa bona. Bana le Fiji ho Group A, ba be le naha ya Kenya, ba be le Great Britain. Mokwetlisi wa tlhopha sena sa naha ke Philip Snyman.
7: Audit ourselves, it starts with me as a coach, see where I can be better, look at the game plan, see how we can get the guys up, and then everybody take responsibility for their own actions and make sure we get back better and stronger next weekend.
4: Arshaba ka tlhopeng sa le hae leng si welele re fumana gore se sign jwalo se bapadi se senyane monena moshimane ona le motse mashuma mabedi ana le metse mmedi ena ke abetswe tisha gonyane ke kontraka ya pele ya gore gonyane be le yona he mamedi wa ka ya professional mme o sebetsa ka thata ile nna ka mmona hantsa kena mona ba pala gore ke se bapadi se bapetseng hantle a holo ka bogabane le boitelo bona ba haesale a the tlhopa sa makhosi sona se fumane mokwetlise eleng monani Fernando de Cruz ke monakile nna tsa ma mona empa ho shebana la ne ha e bokotlising e batla che e teng empa ha se motho no e lebelletse empa ha re tshepo go tla hle a sebetse ka thata mamedi wa sebeletswa le Radio FM ke tsona tsene go njagetse tsona he tsatsi lena nna le wena re boela re kopana hape o sane re tshepana ona o dumela o ha o tla re jara ha ile ha jwa le tsena ntumelle ke khotlela di pops ntsa gaso Auckland Park
8: na go ntsa tahlelwa bophelong Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke bana ba seroba fela metso tso ga le bile jalo re ga borobong chepata o sobetse ya ke
4: ke meno cheme
0: eh makhosi se le jwalo e jwalo e jwalo chepata
4: ntate ke bone le di video mona ba molatile poto mona monna enwa ha re tsebe gona ebe ka
0: nnete
4: ke yona ka pokiane yana go e fitile
0: ba tla be ba mpotli ai ke santsane ke hana
4: o no batla balate ma
0: wa tsiba chepata re nna ke dutse ka Ah, tla be ba mphoqile.
4: Mara uno batla ba fumane manje.
0: Number 1 coach Chepat Africa. Tloki ga Africa bo. Ute.
4: Ah, ke ne.
0: Na ke batla ba thuse Chepat bani ka nnete ke tse segeo se pakeng sa makhosi le Sundowns le Pirates se holo ha holo.
4: Jo lo nana ke mokwetli sufinyo o tsaba o mitsa ka lebitso.
0: Dr. Pito Musima.
4: Ah, mara ha o mmamele wena. Wa tsa ha o nkutla
0: ke
4: bua.
0: Ke batla o
1: na le mameleng.
0: Na ke le mong ke batla ho hana yena. Makhosi ya le ha le katla le yena enwa. Ha ke na le ka. Ya hana. Ke a hana nna.
4: Ga dira ka hore o ga go mamela hore.
1: A le mamele nna. Na ke itse ba tlotla ka motho e le sa motsebeng.
0: Ya hana.
4: He ena o le bu.
1: Ke tsola ha le tlo le sokola. E ba mo ratang.
4: Ai we wile wa tsaba ka nnete we.
0: Ah nna
1: ke ke tshulo ra.
0: Ai khona ka. Ena ke a hana nna.
4: Mara ke a utla wa hana jwale motho yo o mmatlang ha ha o sa gona ha le ka yena re tla etsa.
0: Wa tsaba hore boleng ba bolo ya rona bonyulo e Chepat. Makhosi ka nnete makhosi a ntsa ya hole. O teng pitso mosimane.
4: Ah wa bona ho noma makhosi a ntsa ya hole bana o teng khadoso ne ke tla utlwisi.
0: Ai nna ke a hana. Hai. Ai khona.
4: Ga o thuso le ngwana mme khado so teng ha ba nke khado so qeta winner Champions League ha ba moleki.
0: Ai eno ba pala bolentle. O bone ntla e Sundowns e kogileng ba bapala le sehlopha setswang Bundesliga.
4: Go khalemetse ka ha o bapala o se katla sa gatello o etsa ditse go.
0: Ai o mobini. Hai. Na kutla ke se ke morata.
4: E wena, wena ga o tloetse wena. O mo nke o tsamaele.
0: Kutla se ke morata. Se ke morata. Ha o go tsimene. Mo ne o la hloka nako fela.
4: Ya eng tsheme.
0: Mo ne o go tsutlo nka league le Champions League hape baking se hleng se tla.
4: Ntate. Sehlopha sa boemo ba Mamelodi Sundowns ha se a tlame o hapa mohope o lengwe ka selemo. Ha se a tlame.
1: Nna ke dumela gore dipeelo tsa gae di tlo ya ka megatlhelo ga e benyaneng a fumana mosebetsi o gape ga a ka tlholwa ke mogope wa pele wa
4: tsamayke a e utlwa ga le bua ka ore a ka tlholwa ke mogope le gopolo gore go tswa ga moya wa monameng ya motho ke ntho e seng a monate
0: a ene ya makgosi a ka ba ke nnete etlaba sefapanoa
1: nna kere makgosi ha e ka batabe ke nnete le makgosi ke tseba se ke tseba mogwa wa
4: bona a wena o nepi
0: a le nna e ka ba ke nnete
1: makgosi nabi o no motseba wena nabi o no motseba nabi
4: o
1: no motseba nabi
0: tata matso
1: ke hopola ge moamogela o la fitlhela matsong a rona mo nang tate nabi
0: tata dia
4: Hi, what is cooking Nabi? Is cooking Nabi? Hey, pizza na ida ba ya kete la ishi.
0: Ola mwana juan chwasa nere kala umwa. Ika moshe bakare. Nye man.
4: Ma yena ki ona na hoba bang. Yena ki na kwa ya 089.
0: 110-2-0-0-1.
4: Ki ona yi.
0: Le mwana juan. Adu. Ata man. Aite man. Jesuso.
9: Eh, aqui tem um aqui isso.
0: Que raio, homem.
9: Que isso.
0: Hai, ona ntse ke utlwa thotsena tsa bo chips tholo. Ai. Ke ntodi ngata man tholo.
9: Ke uka.
0: Ntodi ngata wena gaitse dia.
9: Mo re ile ona ntse o haya haya.
0: Ai. Ene jwa le hangata motho hao ya bo World Cup nga ho hloki utlwa thotsena ta tsena tsetena.
1: ke ne ke mo shebile a ntse a re World Cup ka re ke tla ya le yena ke lo mokata
9: hei ntate o etsa ntho tse ngatampe ke bone video mansa etsa a etsa buff and shine manana
1: ya ke batla o lo mokata batle motho a lo latlhe ya Mexico
0: o bone motho ya World Cup ka ba tlotlwe tsotse
9: Ai, ha re le bona mme. E wa o khutla mo ntlo go qoqa ge ba re tla be re sna content re emetse ya hao.
0: Ke tlo le yetsa.
9: Tla tshe re hleke, re hleke.
0: Tsholwana.
9: O kenya go kenya.
0: Ke tsa thwasa ke ha ba tloele sipati ka content. Ke tlo ba yetsa.
9: A re tla bula le gona manane o mona ka nnete.
0: Ke tlo ba yetsa.
9: Re kenya hao content.
0: O tlo go tla ntho tse tsena o ya World Cup. Ha o fikana mo.
9: Yo, ai go na ga le bona tse. Yo.
0: No, ke shebe re tla tsama le bomang. We. Di tla re tla tla o yengwe hape tla hape mantlo.
9: Mm.
0: E tla tla kre. Re ka tsama ka o fela radio e tla thola ba bang ha ba sala.
9: Eh, ba bang ka ntse ba tla sala.
0: Mm. Tsebe ga le ke a World Cup November ana ke re ya kae hape thwasa.
9: Re ya Bali.
0: Bali.
9: Eh.
0: Ai Peter.
1: Ren thoding a ta selemong sena passport o ditlatla.
0: For fun that.
9: Joina.
0: Wey. Umeri rehela.
9: Ke mo
0: rehela. Ke mo rehela.
9: I'm going to station.
0: Ah, bana le tla be ke le blomo ka jeno wena thwasa tya. Ke itukisa wena.
9: Matse singa na re le batle blomo. Le ja ka le mahabolona.
0: Le a re ja risa mona ne se ba shebile cake o tswa ho nna kre.
9: Le bana mana ba utlang ha o nga mo na tufumana santsa ba palla nya. Ja le libone o utlwa ba hotle ka mo sentse le ba palla mo.
0: Sentse re ba palla.
9: Ai, ke tla nga bolona.
0: Tools ke be joaka jeno
9: ere ke le boe bana ba so ho itlabolle ka jeno re tla ke re tle khutlaneng sane sa dikoloi mo re tla sheba bohlokwa ba buka ena ya service ya koloi ya hao le hore na e u thusa ha kai na go nyeo o batlang ho rekisa koloi ena ya hao ntle le mo ne re tla buisana le mosadi ya lenka rafebo re bone South African Reserve Bank e patlalatsa ho nyoloha ha se khahla sa tswala ka 7% le tlatle re tlo sheba taba tseno ho kgwebo le moruo ke tsona bana ba se ke le bila holo
0: are le boya holo wena thola la bletsa ba be di ke le shomela botsobo betsotso e bile se ba le shome pele ho ra ya borobong era ntso ntso boletse go dumelegetse tsena re ya gotle
10: e bang o nana o ruke ke wa khona o le fella le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Di plane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Mamedi ke metsotso e leshome le metso e robong ka mora hora ena ya borobong. Tshebeletso ke hao ya lesedi. O ntse mametse lenaneo la itlhabolle ke la bobedi bekeng re iketlile. Ha ona moo re tatetseng teng. Langa Mavuso, best friend. Athe jwale he o ntse mametse Maxwell Pretty Wins. Mamedi motle, hey, o na le bobamedi a re a o tholwana, a o tholwana. A re wa nkotla ka kebidi tla e kana kana ya taba. A re empa he ngwaneso ke nahana gore ke tla leka. A re ke dilemo ntho ena e o e buileng ha o bula lenaneo lena la itlhabolle ke dilemo ke e leka. Empa ha ke tshepe gore tsatsing le ha ke etsa e tla phethahala jwalo ka gore ke phephetso e o e lahlelang go rona re le bamamedi. Ke me. Ditshito e ke meditsito meditsito ka mana ka Pretoria a re jo wa tla la hlala taba ra ditaba ngwaneso empa ke na le dilemo ke batla ho ile ka nthweu e o e buang enthotse empa ha ke be let's help ya hore ka genule ha ke ile ka hape e tla phethahala. Ee, ya hle, wa tseba, bophelo bona bo bogutshwanyana ha o ka wa sehella mantswe a wa ka mola mo mamete motle. Ha ke re ho wena bophelo bo bogutshwanyane hore o ka dula o ntse o na le batho bao o qabaneng le bona. Lokisa ditaba ha holo holo ngongwareo ya ka e ho batho bao e leng bana ba motho empa ba sa utlwane, ba sa ratane, ba sa tsotellane. Ka mehla ke re tsotella batho bao o ba ratang. Tsotella batho bao o ba ratang ke lahletse phepetso ho wena hore na o etsang ka yena hona tsatsing lena. Ee, lokisa ditaba tsa hao hona tsatsing lena. Nka mohala fela o kope tshwarelo ngwaneso ke kopa o ntshwarele. Ha re seke ra hlola re bua tse ngata ke kopa fela hore o ntshwarele. Tse ngata ha re di tlohele. Bophelo bo bogutshwanyane ke batla ka jeno le ke re sehella mantsu yao aka a sehelle mola. Nka rula o nkepene ha o sehelle mantsu yao aka ka rula ha ke re ho wena. Bophelo bo bogutshwanyane re teng ka jeno ha o tsebetsa hosane. Ha o tsebetsa hosane mo mametse motle. Bophelo bona ha se ba rona re bokadingwe. Ho tla ba bohloko ha kakang ha o se ile hore ka nnete. O arohana le ngwaneno kapa le bana beno le sa buisane le sa utlwane le sa ratane le sa tsotellane wa utlwa e tla ba bohloko ha kakang e tla ba bohloko ke phephetso ya ka kajenoleng ha ke tšhetše o yona ha ke tšhetše. Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e bedi ka mora hora ena ya borobong ke itlhabolle ho pelahle metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya borobong. Re tabe re kena senelong sa tumelo mme sona he o ske wa fetwa ke tlo fa molaetsa wa sona re se tlisetswa ke ntate Moruti di utlwileng ke ena ya re tlisetsang senelo sa tumelo ka jeno mme he o tlo ske wa fetwa ke molaetsa wa hai ntle le mono he re tla ba le dikapulelo ka jeno. Re tla ba le dikapulelo ka jeno mme wena mo mamede motle ke re ho wena ka mehla hona le dintho tsa bohlokwa tseo re di arolelanang le wena. Jwale ka nako nngwe re batla re ke re tšhetšhele morao hanyanengana fela re bone gore na ha re ntse re fana ka dithuto mona re ithuta ka Sesotho sa rona na o ntse o na le dintho tseo o di ngolang fatshe gore ba ile ba re tjena tsatsing lane ba ile ba re tjena tsatsing lane ba ile ba re karabo ke ena. Haiba o botlhale ho fihlela bo ba bede botle ntho ya rona ka jeno e keke ya o thatafalla dikapolelo tsana dikeke tsa o thatafalla le gale haiba ka nnete ka mehla ha re ntse re bua mona o ntse o na le bukanyana ya hao o ntseng o ngola ho yona gore oh ba itse ena karabo ya teng ke ena ena ba itse karabo ya teng ke ena ntho di tla ba bonolo fela o tla mathabola cha fela ka jeno mme he metsotsong e leshome le metso mehlano pele hora ya leshome metso le rona ya tsoha le bona mateng mme ke tla o fa rona ba bua ka eng ka jeno e re ke nke pina mo mamede motle ke ya senelong sa tumelo ke pina e tlang jalo ka Elevation Worship Jireh.

0: Amedi ke metsotso e mashume a mararo ka morahora ena ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo ka jeno he re setlisetswa ke ntate moruti morapedi dutlwileng me yena ka jeno he o bala pesaleme ya legolo mashume a mabedi le metse supileng o bala temana ya pele le ya bobedi ntate moruti re hle re mofe sebaka mo mamedi motle sebaka ke sa ha ntate moruti
1: bane lentswe la Jehova le lukile wa tshepega diketsong tsohle tsa hae o rata tokelo le holoka lefatsheng le tletse mehauhelo ya Jehova ntumelle mo mamedi ke o dumedise le bitsong le kgethehileng le hlomphehang la morena le mmoloki Jesu Kriste o dumedisiwa ke ngwaneno morapedi di utlwileng re bala bukeng ya dipesalema pesalema ya 127 ditemana tse pedi tse qalang a re fumane ka thuso ya modimo e ka re ha se Jehova ya hahangtu ba hahang ba sebeletsa lefela e ka re ha se Jehova ya boloka motse mo lebedi o fadimehela lefela ha ho thuso le ha letsoha le mafube le ha le robala e se e le ka phirimana le ha lentse le ja bohobe ba khothatso Jehova o fa yeo a moratang antse a robetse le na ke lentse la morena re boka le hutumisa morena ka lona e leng ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona amen mo mamedi wa ka ya ratehang khutswafatso le motlolithero wa go seng hona ke o reng modimo ke motshehetsi wa basebetsi mo mamedi wa ka ya ratehang ngwaneso le wena kgaitsedi pesalema ya 127 ke engwe ya dipesalema kapa sefela se ngotsweng ke morena Solomoni, mora wa Tafita, monna ya neng a phaheletswe ke modimo ka bohlale bo hlollang. Ke se seng sa difela tse tsejwang ka gore ke sefela sa nyolohelo. Difela tse neng di binwa ke Iseraele ha go nyolohelwa tempeleng eo e neng ha go wehloreng ya thaba ya Moria kapa Sioni motseng wa Jerusalema. E ka re ha se Jehova ya hahantu ba hahang ba sebeletsa lefela. Ngwaneso ya rateha modimo ke motshehetsi wa basebetsi. Tempele ya pele e nkile Solomoni dilemo tse 7 ho e haha. Buka ya pele ya marena kgaolong ya botshelela e re jwetsa ka ho otloloha hore kaho ya tempele e qadile ka selemo sa bone sa ho busa ha morena Solomoni me ya qetwa ka selemo sa bo 11 sa puso ya hae empa ha ile palace ntlo ya borena Solomoni o nkile dilemo tse 13 a ntse a haha mahong le dipatsi tsa Kedare di ne di latwa lefatsheng la Lebanon majwe a maholo a ne a tshekwa a be a betlwa a ntse a le kwaring pele ha ka tliswa sebakeng sa kago e ka re ha se Jehova ya boloka motse molemedi o fadimehela lefela Solomoni o ngolla Iseraele wa kgale sefela sena gore ba se bine ka nako eo ba nyolohelang tempeleng ya modimo e le tsela ya go ba gopotsa gore modimo ke karolo ya bohlokwa ya mesebetsi yotlhe ya bona ya matsogo katlego le tswelopele ya bona dinthong tsotlhe tsa bophelo e itshitlegile go beng teng ga modimo diprojekeng le ditabatabelong tsa dipelo tsa bona Moreno ena ya bohlale ka o fitisisa o re hlaba malotsana ka tseleng malebana le mesebetsi le katlego le tswelopele ya rona bophelong o re ho rona ha ho thuso ha ho thuso ha ho thuso mo mamedi le ha letsoha le mafube le ha le robala e se ile ka phirimana Jehova o fa yeo a ratang a ntse a robetse basebetsi bomme le bontate modimo ke motshehetsi wa ba sebetsang le ha e ka re mosebetsi wa hao ke o nyatsehang o sena moputso o bonahalang empa modimo yeo yena e leng mosebetsi ka sebele o tshehetsa bohle ba kgothetseng ba sebetsang e se e ka re modimo a ka le hlohonolofatsa mesebetsing ya lona ka Jesu Kriste morena le mophulutsi wa rona Amen. Tlhono lo fatso ya modimo e fetang kutlisiso yohle e boloka mehopolo le menahano ya lona tse bonle le ratweng la modimo le lantate mora wa ona e leng Jesu Kriste. Mohagwa morena wa rona Jesu Kriste le ratweng la modimo ntate kopano le matshidiso moya wo halalelang dibelle lona botlhe jwa le ka o saeng kae. Amen.
0: Re le bohle ntate Moruti Morapedi di utlwileng re le bohantate me hopola hle wena mo mamede motle palo ya hai ya lentswe re ne re bala bukeng dipesalemeng pesaleme ya legolo mashume a mabedi le metse supileng o badile timana ya pele le ya bobedi re le bohantate Moruti o re be hantle metse sungwe mashume a mabedi le metse emene pele ho ra ena ya leshume mamede motle ntse se hle rena le dikapolelo ka jeno 086003084 ka jeno tlo mathabolacha fela ka jeno tlo mathabolacha ke batla ho bona hore na o ithuta hakakang mona se khutla nse na mo re reng ha re ntlafatseng puo ya rona ya Sesotho sikapulelo sa pele ho sua rapo la puleng sikapulelo sa bobedi ho ema le monna matene ari he mo ba medimotle ari he ngone le se di FM dimel
2: khotso le ga ise
0: ke a phela ntate o phela jang
2: ha bona di ege ke pile ba bena ka mona ka botshabelo he
0: ntate
2: wa bona e ho sua rapo la puleng to sebetsa mosebetsi o sa feleng sebetsa waya ya bobedi kana e reng
0: ya bobedi e re ho ema le monna mateneng
2: ke ho makala wa bona mose ke ho makala wo maketse ko mene ga o tsese o ka fietsang wa bona obedi monna matee ga o tsese o ka fietsang wa bona mose
0: ka itse reaka ke a lebo
2: ee
0: a semohe le sadi FM dumele
3: ela thone
0: le kae ngwaneso
3: a ke le ka tsheleng
0: ke teng
3: go tshwana le rapo la tlile ke se le kala le ntho e ba le mhlomo a o fitile tharolo yona kana ya bobedi ke
0: ho ema le monna matineng
3: Ko makala wena le makala we ba ri kina ke tshela ka yena le mwana mo dikile ka makala fela ko o ema le makala thuli
0: ka itse da ka ke le bo
3: ja ke thuli
0: sharp le se di dumela
4: ke le me thuli
0: dumela ntate
4: ke ga ema
0: ke phetse o phetse hantle
4: ke phetse ma bua le ke tshwali pe ya pele ke go se le ga la le ntse esa khono lo tsara pe o go tshwara o we bua o e leng a ile o ya o bidi ko makala le ya metu
0: ntate ke lebile
4: thank you mami
0: thank you papa le sa di FM dumela le sa di dumela hello me
5: ho tswa le rapola pungeng
0: eh
5: ko ya mankalo mo tsota patapa ha o ipile ha o imorao then ya bobedi ke ho makala
0: ae ke lebile ngwaneso
5: thank you school for that
0: thank you my darling le sa di FM mo mabedi khotso
5: hi Thuli
0: dimela me
5: ha mnate
0: mo gatsi
5: ya pele ko makala
0: ya pele butla ya pele ko makala ya bobedi ho makala ho ema le monna matineng a kere o batla hore ke mo ho ema le monna matineng ko makala
5: ho ema le monna matineng ke ho makala
0: ehe ho sua rapo la puleng
5: ko etsa ntho e sa seleng Thuli
0: okay my darling
5: ke Paulina Ntsihlele ka mona ka Bloemfontein Hospital Park
0: ah Paulina thank you moneso Mabedi, hello.
6: Ke tele ka tshini.
0: Ke tengwe ka me.
6: Mo sebetso se nang tima le ho makala. Ke khono scout tsa tsone mona. Thank you ba.
0: Scout ke le buila ho le re keng ke wa qetela fela. Hello.
7: Hello Thuli baby.
0: Hai ntate.
7: Ala se a pula sa pele se re.
0: Ho sua rapo la puleng.
7: Okay, go ya tsa mo sebetso sa feeling. Sabobedi.
0: Sabobedi ho ema le monna matineng.
7: Kumakala hle.
0: Kumakala ntati.
7: Ke le ya ka tene vela.
0: Ntati wa ka ke le buile utla.
7: Okay, Thuli baby.
0: Thank you, bye-bye. Mamedi re bone hore na o ne pile ka patshe o itshwaye le wena nna ke tla o fa dikarabo re ketse tsena fela ke a gutla. Johannesburg. Midi.
8: Lesedi FM le le fumana le kubula 88.4 kabaho SABC Plus A ke molle ke molle
0: ha se mo he di karabo ke tsena he mo mamedi sekapolelo sa pele ho sua rapo la puleng ke ho sebeletsa lefela che ba banka netse le hlalositse hantle ka tsela entseng e bulela hona ho ke qetang ho fa hona ho sebeletsa lefela sekapolelo sa bobedi ho ema le monna matineng ke o qakeha ho tsieleha ka pa ho makala jale ke boholo ba lona ka nete le nepile he batho le nepile wa tseba ke tlo rekela e molemo ke mo rekele tshelete ke le bile ha holo hle mo babete motle me re tlo kena metsoleng ya rona ya tsuhang le bona mateng re kenke pina ya Zahara Impilo.

0: nele pina e monate ka nnete dumelang tlhe bana ba ka ba batle
1: dumela mme mathepi
0: le phetse jwang ka jeno
1: re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona
0: a le nna ke ipheletse bana ba ka le ka jeno he hona le pale e monate eo ke tla ngwe le phetela yona pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang seo mofumahadi taleng a se buileng
2: ke gola gore mofumahadi taleng o ne a kgalemela ditlhokotsebe mme mathepi
0: hei ai hloni le nna he ha ke na bonnete ngwana ka gore na ebe o ne a reng empa ha re mameleng pale yona ke yone e tla re jwetsa gore na gantlentle mofumahadi taleng o ne a reng mamelang ka tlhoko goba e ya qala gale kwana go ne go e na le bašwanyana ba bararo bao e neng e le baaisana e ne e le metswalle ya tlhoo ya kgomo le ha fela ba ne ba sa lekane ka dilemo mošwanyana ya bitswang segopi e ne e le yena ya mogolo leema yena e le ya monyana mme masilo yena e le ya magareng mantsiboa a mang le ya mang ba ne ba bapala mmogo ka mora gore ba gotle sekolong mantsiboeng a mantsena ao go neng o foka mmoya masilo o ile a re
2: a na ke maemo a matle a le godimo gore ga ka fofisa dikgaete
3: ee ga ke na bonnete ba gore kgaete ya ka e kae empa ke tla leka go e fumana
2: nna nka o etsetsa e nngwe ya go sa fumane eo ya gago ya gale ke nako jalo ya gore re dilate re tla kopana mane heso ka moga metsotso e lesome
0: segopi o ile a fumana kaete ya gae e mmala o mosetlha ka mogatla o mmala wa lamune mme le ema yena o ne a thabile gagolo ka gobane le ena o ne a fumane ya gae e mmala o benyang o perese le botala ka tlasa moalo wa gae metsotso e lesome ka moramoo metswalle ena ke ga e kopana ga bo segopi masilo o ile a re
2: ga re fofisetsang dikgaete tsa rona mane mafaleng a go bapala mme masilo
0: eetlhone
2: le gona re rata go bapala ka dikgaete tsa rona ga o na le moya o mongata
0: go lokile tlhone ngwanaka empa ke a kgolwa gore le di bapalela mo go bolokeileng le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona e se neng ke ga segopi masilo le leema ba ile le monate wa go fofisa dikaete tsa bona dikaete tsena tsa bona di ne di fofela godimo marung bana bana ba ne ba tsheya ga ba ntse ba matha jalo ba tshwere dikgwele tsa dikaete tsena tsa bona ka opanya ga leitlho ke ga setsokotsane se feta mo na lebaleng la dipapadi moya o mmatla wa setsokotsane o ile wa garela kaete tsena tsa bona wa hula dikgwele matsohong a bona mme wa fofisetsa dikaete gole kwana dikaete tsena di ile tsa fitlha tsa wela ka gara seratswana se seng se gaufi le mona moo ba neng ba ntse ba bapalela teng
2: jebo dikaete tsa rona di wetse ka gara seratswana sa mofumahadi taleng
3: o reng mofumahadi taleng
2: ketsetsebokutlwetse
3: kae e tlile go tho ke moloi ya etsang methogo le dintho tse dintsa baloi a nna ke a tshaba ga ke no e lata
2: le nna ke utlwetse ka se ga re le keng o fumana dikgate tsa rona ntle le gore re kene ka ga seratswana seo sa
3: wena o tla di lata o le
2: mowena
3: o tla nna ke no kena ka moo
0: jale ke ga bana bana ba ema qetellong ya seratswana sena sa mofumahadi taleng
2: banna ka nnete nna ke tshaba go kena ka ga
3: seratswana le nna ke a tshaba
1: mme mathepi ke ipotsa gore na ke o baneng ga bana bana ba rata go etsa botlokotsebe e be ga ba tlata ba ba bolela ka moo batho ba loyang ka teng
0: tsena se o se buang ngwana ka ke nnete ga ngata ga bana ba fositse ba tlholeya go kopa tshwarelo e be ba qetelela ba se ba etsa dipuopuo tse tlhokang moelelo ka batho ba bagolo le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona e nngwe ya dikgaete tsena e ne e tšhwatlile fenstere ya mofumahadi taleng
2: ga ke ke ga kgona go fumane dikgaete tsena ntle le go re kene ka ga seratswana sena
3: ai ai aa ga e ba o kginne o tla re fana theme ka baka la fenstere ene ga e tšhwatlileng
2: ee bane kena mo ga mofumahadi taleng le kope tshwarelo
0: o bua nnete ka mehla nnete e a pholosa bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona
2: empa banna mona re lokela go ba sebedi ke nna e mogolo ke tla kokota monyako ka pele
3: ee kwena mogolo
0: bana bana ba ile ba tsamaya ka tselana ya maoto go leba monyako wa mofumadi taleng segopi o ne a ba eteletse pele ka moragae e le masilo mme leema a qetelela monyako o ile wa etsa lerata ha mofumadi taleng a bula o ne a tshwere thupa ka hara letsola hae a shebile bana bana ba tshuhileng segopi o ile a re
2: re kopa tshwarelo re maswabi sesokotsane se fofiseditse dikgete tsa rona ka mona ka hara sera tsona sa hao mme jwale di tshwatlile difenstere tsa hao
0: se ileng sa makatsa bana bana le ho feta ke ha mofumahadi taleng a bososela mme a re
4: le se ke la tshwenyeha baratuwa ba ka dikotsi di etsahala mme le tsona difenstere di a lokiswa ha re lateng dikaete tsa lona he ntateleng
1: tlhono na bua nnete ka segopi le metswalle ya hae ke mona segopi le metswalle ya hae ba kopile tshwarelo mme jwale mofumahadi taleng wa utlwisisa hore ha ba etsa ka bomo
0: kane ngwana ka ho kopa tshwarelo ho kgaola ditaba tse ngata ke a leboha ha segopi le metswalle ena ya hae ba bone bohlokwa ba ho kopa tshwarelo le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale segopi masilo le leema ba ile ba bososela haholoholo ha ba bona hore thupa yane e kgolo ke molamu wa mofumahadi taleng e ne e se moloi e ne le leqhekwana le mosa e le ka nnete ha ba latela mofumahadi taleng ba kenella ka hara ntlo bana bana ba ile ba bona ka moo ho leng bohlaswa ka teng ka mona ka tlong bana bana ba ile ba nka dikaete tsena tsa bona mme ba tsamaya empa masilo o ne a qeaqea
2: mofumahadi taleng
4: masilo
2: ana e tla ba ntho e mpe ha re ka kgutla tsatsi le letelang go tla o thusa go tlhokisa ntlo e ya gago le sega tsona sa
4: ngwanaka
0: jwale e ne e le motsotso wa mofumahadi taleng wa go makala o ile a bososela ya ba ore
4: e tlhile baratuwa ba ka le amogeleile nako e nngwe le e nngwe ga le batla go tla mona
0: mantsiboa letsatsi le latelang segopi masilo le leema ba ile ba kgutlela ha mofumahadi taleng o ne a thabile go ba bona leema o ile a re
3: nna ke ipabola ka ophela ke tla tlhokisa ka mane ka phaposing ya ophela e be ke ophela dijo tse monate nkgomo
2: nna ke ipabola ka go tlhokisa segatsana jale he nna ke tla tlhokisa segatsana sa gankgomo nna ke kgona etsa dinthonyana tse ngata ke tla lokisa fenstere ena e shwatlile le dintho tse dingwe tse tlhokang go lokisa
1: ke rata sena seo segopi le metswalle ya hae ba se etsang go a bonagala gore ke bana ba godisitsweng gantle
0: go jwalo kananelo le nna ke thabile e le ka nnete ke sena seo ba se etsang le ga o le jwalo he rona ga re neng re tswele pele ka pale ya rona jwale bana bana ba ne ba phathagane leema o ile a pheya dijo tse monate gagolo bakeng sa mofumahadi taleng masilo ena a faola difate le gona go fiela mahlaku a omeletseng a neng a wetse fatshe segopi a lokisa fenstere monyako o swahlamaneng le tafole e ranthaneng ya ba ha ba se ba qetile mofumahadi taleng o ile a ema ka pele go ngwana e mong le e mong ka go latelelana ga bona o ile a qala ka segopi a re
4: segopi ke lakatsa gore tsatsi le leng lefatshe le o rorise bakeng sa mosebetsi ona wa diatla tsa gago masilo matso a gago a tlotsitse dimela tsa ka ka lerato ke lakatsa e ka lefatshe le ka o putsa bakeng sa mosebetsi wa diatla tsa gago wena hele ya mangwanaka o na le pelo e ntle e le ka nnete ke lakatsa e ka batho ba ka latswa dijo tseo o di entseng
0: jwale hlathe e ne le lekisa tsebe go bashanyana bana ba bararo go tloa tsatsi leo bana bana ba bararo ba ne ba etela mofumahadi taleng kgafetsa ba ile ba boela ba thusa o hlokomela le lapala hae le seratswana sa hae. Jwale ba ne ba qeta bogolo ba nako ya bona ba ntse ba xoxa le hona o tsheya mo le yena. Mme ba ile ba ithuta tse ngata ka bohlale ba hae. Ha bana bana ba se ba hodile, segopi ile ba setsebisa mosebetsi ya matsoho se hlwahlwa. Masilo yena ya e ba setsebisa dimela se tsebahalang lefatshe ka bophara. Ha leema yena e ne e le seapei se hlwahlwa. Ditakatso tsa mofumahadi taleng jwale di ne di phethahetse.
2: Ditlhonolofatso tsa mofumahadi taleng ne di phethahetse le ka nnete mme Matshini.
0: Ke nnete hloni. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Mabitso a bashanyana ba bararo bao ho buang ka bona moo paleng ke boma.
1: Ke Segopi, Masilo, Liliema me Matshepe.
0: Ke papadi ya mofuta ofe eo bana ba ba neng ba ntse ba e bapala?
2: Ba ne ba ntse ba fofisa dikaete tsa bona mme Matshepe.
0: Ho ile a etsahala eng ha ba sa fofisa dikaete tseo tsa bona?
1: Ho ile a hlaha setsokotsane mme Matshepe. Ya ba se nka dikaete tseo tsa bona. Sa di lahlela ka seratswaneng sa mofumahadi taleng mme Matshepe.
0: Na mofumahadi taleng o ile a kgentshwa ke seo?
2: Tjhe mme Matshepe.
0: Ha bashanyana ba se ba hodile, ho ile ha etsahala eng bophelong ba bona?
1: Ba ile ba atleha le hona ho tsebahala ka dineo tseo ba neng ba na le tsona mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepe.
0: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: buka ena e we fuang ha o qeta o reka koloi e le buka e o tla ne o tle ka yona ha o tlisa koloi servicing ba ngole ka hare ka mono ba itempe jale buka ena e bohlokwa ha e ba o no sa tsebe o tlo tseba ka jeno hore buka e ibuhlokwa ka tsela e makatsang motho ya tla re fa ditaba tsena ke ntate Tumelo Maketikete ke setsebi ditabeng tsena tse amanang le dikoloi ntate Maketikete dumela ntate
1: mme tulwana dumela motswadi wa ka le kae
0: ke a phela o phela hantle ntate
1: ke phela la hantle mme tulwana
0: re le bu ke ntse
1: ke hanna re ka hara na a re tlo fana ka dieta go bona ba dikutswana di mahetseng
0: Ee ke a utlwa gore o tshwere ka thata jwale ka rapela ka re e mogala o sekampa re poqempa ke mona o hlakile o tswa gantle o hlakile ntate
1: yone ka metsi ya sedi
0: re le batle ntate Tumelo Maketikete ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa wa tsebo bukana ena e dulang ka koloing e we fuwa mane ha o qeta o reka koloi ho thwe ke buka e o tla nne o tle ka yona ha o tlisa koloi servicing Jwale o tla fumana batho ba banka nnete neng ha isaliwa ka koloing ka mona ha sa tsebana o e beile kae ha re ke re bua ka bukana ena ntate Maketikete o ko e hlalosa hore na ha re bua ka buka ena ya e re bitsang service book o ko e hlalosa ke buka ya eng mme bohlokwa ba yona ke bofeng mohlomong ha o reka koloi kapa o rekisa koloi
1: service book matulana e tsana le re ka re ke lengolo la boitsibiso la koloi yao e fana ka wena o le monga koloi o kgona gore o ga koloi ya gago ile servicing ka tempa mono ba nnetefatsa gore ke na le kena re ile ra sheba ke na le kena go gantle hangata batho ba tempang ke beng ba koloi mo koloi e ntseng teng empa molao o ntse o dumela gore o ye workshopong e leng gore e ngodisitswe le bana ba RMI gore le bona ba ka kgona go sebisetsa koloi ya gago jale bohlokwa ba bukana ena ya koloi keo e bontsha motho e leng gore o na le takatso ya gore a ka batla go reka koloi eno e bontsha motho eno gore koloi e nentse e tlhokometswe e ntse e sebiswa go ya ka nako e tlamehang gore e sebiswe ka yona le ke bohlokwa bone ke boitsibiso ba koloi gape-gape ke bontsha gore koloi e tlhokometswe
0: ka mantswe a mang ke tsona dintlha tsa bohlokwa tse bang mohlomong di ba rekotong ka gara buka ena
1: ee empa gwa etsagala gape gore meetso e meng ya dikoloi information eno ba online kapa komporong kapa e se mokgwa wa buka so ka nako nngwe wa etsagala gore ga se buka e kgonang go tshwarega ke ntho e leng gore e mathamarangwang empa ga e le jalo ke se e utlobelela gore wena jale ka moreki ka monga koloi ke utlobelela gore o ise koloi mono gabo yona fela ga e ope kgetho e nngwe ya gore o ka isa ntleng
0: e hlakile ntate Maketikete jwale ha o ka etsagala gore ka phoso ke iphumane bukana ena ke sa tsebe na e kae e latlhegile kapa ke sa tsebe gore na kile ka e beya kae ke sa e fumane e be go na le seo mohlomong ba ka nthusang ka sona beng ba mona moo ke fumaneng koloi teng
1: ga e ba o ntse o koloi e ya servicing nka e le nngwe go na le mokgwa wa gore ba ka o thusa e go a kgonagala empa ga se ka metlhama e leng gore wa kgonagala gore koloi e yeng ka e le nngwe ka nako nngwe bonke nngwe o Cape Town koloi tlhoka go ele servicing wa utlwisisa gore motlhang o batlang ditaba tseno tsa service ya motlhang ono ga o tlo ditlhola gobane nke nngwe e ne e le Cape Town nke nngwe e ne e le mo itlwaetseng go ya teng go bohlokwa empa go bohlokwa gore bukane eno ya koloi e dule e tsamaya le koloi ke boitsibiso ba koloi
0: ke ke bone nthwena ya go isa koloi servicing ntate Maketikete e le bohlokwa gagolo jwale ka nako nngwe o fumana gore motho o bona a gaelelwa ke tšhelete ya gore a kaya a lo lefelela koloi ya high servicing e be o tlodisa service e le nngwe kapa tse pedi re ke re tlo sheba gore na e be seo mohlomong se ka ama maemo joang nakong eo mohlomong o nka nqeto ya hore o batla o rekisa koloi ena hanyane fela re fete mabenkeleng ke a gutla
1: o ya matlana
2: Lapeng la rona renwa Carmen Pure Rooibos tea ka tsela tse fapaneng. Pali o ibatla ile tswekere ka lebese le lengata. Lerato o ibatla ile loyile e cheese. Thabo o iphuka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag. Nna he ke inwa ka khaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. O sa gatha le hore inwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna ke felwa ke tea mangkhonte ya Afrika Borwa. E fumane hadi supermarket tse ngata le ho carmentea.co.za. Come in pure rooibos tea. From our soil to your soul.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Katlin tell how Ricky plan fella ufumana pumulo moyeng utafumana airtime ya 200 rand how Kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me ikenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlubo tsa bophelo ha ho tla tshwe di forum. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Klein tell life ke mo adwa di sebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Wa ratwa. Wale. Le sedi FM.
0: Ke le bohle ntate maketikete rene re bua ntlha ya hore ho isa koloi servicing ke ntho ya bohlokwa mme ka nako engwe motho a haellwe ke tjhelete ya hore a ise koloi hore o tla e lefella jwang jwale ha eba mohlomong o ile wa tlodisa service ya pele mohlomong hape wa ba tlodisa le ya bobedi na sena sekekeng sa ama boemo ba koloi ya hao nakong eo o batlang ho e rekisa
1: metulwana lentle le hore mohlang o so batlang ho iretisa re hopotse ba mamedi hohwe ha ho tikolo ya hao e servicing ka mora kilometer a tse itseng ine ile ha ba itse ba kolo yeno ba tseba hore oli kapa di spark plug kapa eng eng e hlokahalang hore e etse service ke gona hore e bophelo ba yona botlo fa kilometer a tse jwale ho etsa hala hore ha ntse o sa itse kolo ya house servicing kana go tlamehang hore e ye servicing ka teng bo ntse go na le dintho tse e leng gore le itlo ha le no bona empa di ntse di senyega ka koloi ke ka ho ho leng bohlokwa ha o rekisa koloi ya hao bana ba batlang ho e reka kapa the resale value ya teng e manahane le hore na wena o ntse o hlokomela jwang hobane ha hona motho a batlang ho reka koloi e leng hore neng kapa neng ha tsebe hore na eng e tlo senyega. Ke bohlokwa ba hore koloi ya hao jwang kapa jwang e dileng e ya servicing. Oli ka boyona go na le ntho o thweng ke viscosity. Viscosity ke tshireletso e leng hore oli e fana ka engine ya hao go dikarolo tsa engine tse e leng gore di ya hodimo le tlase di a tsamaya. Jale ka mora kilometer ya tse itseng viscosity eno ha e sa leyo o go bolelang gore engine ya gago ga e sana tshireletso le goja oli e ne sa kgaleya
0: ntate jale ke diphoso difeng tse e tlwaelegileng tseo o yeng o bone batho ba bangata ba nang le dikoloi ba di etsa ntate maketekete ga o tlowa tabeng ya go boloka direkoto tsa koloi ya go
1: e nngwe e batho ba rona ba sa eteng go na le dintho tse e leng gore kadiyo ka hara bukana ena ya service re hopola hape hore tsebane ha ho hare bua di kenta bo tabo engine empa le ka hara engine ho ntse ho na le dintho tse kang bo timing belt moetso o feli o be wa kone wa fapana hore timing belt e mo hloka we change ka mora kilometer ha tsekae ba bang ke kilo ka mora kilometer tse le kgolo tse di kitile tse kgolo kwa fapa tswale motho o thola hore ha o reka koloi kapa o le monga koloi dintho tseno ga o di tsebe e bang o di tseba
5: how they o back kapa sleep sa hore no kolo ipe ha ifika ho 50,000 ke ba change time belt le back ke bona ho mali o back bono le service ye nne change time belt ha e tlo hlaha ba hara bukana ya ya service ya kolo pale batho ba bangata bo ka di bona ha ba bubehe ke be jwale motho ba tlang ho reka kolo o tla re ho wena empa ke tlo tsela jwang hore na timing belt e la change true one the hope that no money be happen timing belt ha e ka gawa e ho lokisa engine yenu ke di kitiki 40 50 60,000 e ka nna fihla le magolo ga dikiki ya ho ka hore na ke motho wa koloi bongata ba rona re tsama ka dikoloi tsa di-automatic e ntse e hloka gore ke box eno oli e ne tshwentshulo bukana yona eno ya service tlo bolelela gore ba mora kilometer gape kana oli ya gearbox ya tshwentshulo dintho tseno ke diphoso tse e leng gore batho ga ba kile ba diphoso tse e leng gore batho ba di etsa ga ba kile ba etsa serviceeno e be ga ba bege bopaki ba gore dipila e tswa ka mora bukana eno.
0: Ha re qetela fela ntate maketekete keng ntho o ka lakatsang gore batho ba e tlhokomele haholo ka yona service book ye e re buang ka yona ka jeno?
5: Ntho ya pele, ntho ya bohlokwa, service book e dula e le ka gara koloi e leng gore ke ya yona. Netefatsa ka dinako tsotlhe gore ka mokgwa o ka kgonagalang koloi ya gago ga e etsile service ga e ba gotho o gomegile tshintsha oli, tshintsha oli le tshaiba ho tlile. Empa ka moo ka kgona le ka gohle gohle gore o seke wa feta service ya koloi.
0: Ntate maketekete ha re o lebohetle ke taba tsa bohlokwa tsena tseo o re rutang tsona ka jeno jwale ka ha ke tsho ka nako nngwe o fumane e se e tswile e bolokeile ha e le ka hara koloi ke tlatsana le wena ntate maketekete. Ntho ya hore o ntshe ka hara koloi ha o sa tseba na o e beile kae e baka bothata jwale ha ba di bolokea di le ka dikoloing tsa bona jwalo ka o se o hlalositse ke lebohile hle ntate wa ka tsatsi le monate
5: modimo a mpolokele wena mmetholwana le motlhagiso le naneo
0: re a leboga ntate
5: a
0: se mohemo mamedi o ikutlwetse he ke ditaba tsa bohlokwa tsenatlhe mo mamedi motla re na le sona segotlwana sena ga o batla o ithuta ka koloi ya gago o seke wa sutha re dula re bua ka tsona ga ditaba tsena mona go itlhabolole ke metsotso e 20 le metsotso supileng ka morago ra ena ya 10.

0: mana pumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
2: Wa ra twa.

0: BFM. Genda de Tori. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ho fela le jalo ha re itlhabolleng ba heso ha re itlhabolleng e ntwana ya dithunya. Ha ke tsebe na Afrika Borwa e tletse jwang ka bothata bona ba dithunya tse tletseng hohle mona batho ba bolawa ka dithunya. Hona le taba e qetang ho kena mona batho ba bane ba bolawe ba babedi ba ntshwa dikotsi. Ntweng e bonahalang e le ya ditekesi ka mona ka Nyanga. Jale ho bonahala e hlile ho sa tsejwe hantle hore na sesosa sa ketsahalo ena ke sefeng. Mme ba ne ba tswileng dikotsi ba se ba potlakisitswe ba isitswe bookelong. Ka nnete taba ena ya dithunya ke nnete sepolesa sa Afrika Borwa ba eme ka maoto ka nnete ho hapa dithunya tse seng molaong empa ho bonahala e hlile taba ena ya batho ba tshwereng dithunya hohle mona metseng ya rona e hlile e le bothata bo boholo ka hara naha ena ya Afrika Borwa mona tabeng ya ditlolo tsa molao. Jwale re tla hle re bone hore na ho tsamatsamaya jwang. O bona mehlaena le mehlaena ka mana ka profensing ya KwaZulu-Natal, profensing ya Western Cape, jwang kapa jwang ho ba le ditlaleo tsa batho ba bolaweng ka ho thunngwa. E bonala e hlile e le taba e hlokolosi eo mohlomong sepolesa sa naha se ntseng se lokela hore se tswele pele ho lwantsha bothata bona ba ditlolo tsa molao tsa hore batho ba tshwere dithunya metseng ya rona mona le ba sa tlamehang hore e be bana le dibetsa tsa mofuta ono ba di tshwere. Jwale ke bothata bo boholo empa re a bona ka nnete sepolesa sa Afrika Borwa se sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore ba lwantsha bothata bona. Erehe rutlo rona ke mang ya ketekang le tsatsi la haela tsalo ka jeno haiba wa ketika mo mamedi motle ka jeno re ntse re tsola pele rona re ketika re le tshebeletso ya lesedi a se maobane fela ke kgwedi ena ka ofela re tla be re ntse re ketika wena dula fela o le malala laotswe re tla ne re bue le wena ka o ketika ha rona kgwedi ena ka ofela ka jeno he ke letsatsi la tsalo la mokamedi wa mananeo kwa no tshebeletso ya lesedi me manini nyokong o ketika tsatsi la hai la tsalo ka jeno mekanete re le basebetsi mmoho ka ofela re le lelapa la sebeletso ena ya lesedi re sentse re happy happy happy happy hle me manini nyokong keteka tsatsi la haola tsalo ha monate me me re sentse re gapu gapu ya mahlonolo kiu molaetsa ona o tswa ho basebetsi mmoho le lapa ka ofela la lesedi FM re re o ketike ha monate re re utlo rena ke mang ya ketekang le yena me le ka mana ka lesotho he la basotho ba batle dumelang hle dumelang hle ka lesotho ke letsatsi le leholo ke letsatsi le leholo la mabasotho ka jenu lena wa ketika le yena letsatsi la hae la tswalo ke mofumahadi Masinati wa ketika ka jenu me re molakaletsa sentle tse molemo re le station sena sa lesedi FM re re me me wa rona basotho ka ofela ketika letsatsi la hao la tswalo ha monati nati nati molaetsa ona o tswa ho basotho bohle me re re haibe letsatsi le monati le senang tshitiso ketika ha monati me re ya leboha lesedi FM mo mamedi dumela.
2: Hello Tulana.
1: Hello me.
2: I'm not a guest.
1: Ke phela me o phela hantle.
2: Ke tsitse hantle ga tulak.
1: Eh yeah me.
2: Tulana ke kopa ho ka monyetla ona hlaga tulak. Ke la ka letse ngwana ngwane yeso. Yena ke khoni kana nne le sinatsi. Ke tsatilela tswalo tsatilena. O lan la kwa kwa buka mbushu. Ke ngkhono ha e mari thabile ma sinatsi a go yena. Ngwana na ho la bone tse ding tseng a tangata o be le chelete tsa te modimo o ekelletse.
1: Ke le bile hla magatiwa sa tsile mona tshotla.
2: Okay, lana le mmati tuli.
1: Thank you me, bye bye.
2: Bye bye tulana.
1: Bye bye mami. Le sedia FM dumela.
3: Tulana le kae?
1: Ke teng me, okay?
3: Ke teng tulana ke ile lena mo mistream.
1: Ei.
3: Ka jeno hula kolane sekolo sa gaitedi yaka. Ena o mane talent le ke kolane Rosina Radebe.
1: Mm.
3: Ke re a hole a bone tse dintsengata ke tlo hlupa tholwana kgweding ena na ke ya bana ba etse ba gatebe ba ya hola
1: ba hola ka ofela ha bone
3: ba hola ka ofela o tlhoma ba le le no dikela kwae
1: eh ya hle moratu
3: ba ke re a hola hola hola le te modimo mo ikeletse tholwana be letsatsi le monate ke re
1: ke lebile hle mme tsatsi le monate ngwanese thank you me bye bye ba me di dumela
3: mo
1: Dumela mme le kae?
4: Ha mona ke le kae baby?
1: Ke teng.
4: Ha mona ke le ka tola ke tsama ding ka tsama okay.
1: Eh.
4: Mme re ke ka mane ka pani, ba ke ka pani ka mo.
1: Eh.
4: Ho ke pika motho ka mo ke o smart lady, ke o smart lady. Happy birthday baby. Ke batla bo skuku. Ya sala nkhulu o smart lady la o hole le nna ngwana nna ke tsokona bo fuma. Ne ke tla pala maka system ke tla ke batla bo skuku ba.
1: Au bindas.
4: Ho tsamo no no mo tsara jamba tsho.
1: Really, what's the matter? Thank you, one is bye bye.
4: Thank you, baby.
1: Mamma, say, let's say, FM, Mamma, did you make?
5: Hello, Tully, baby, my sweetie pie.
1: Who's your my darling?
5: Shepherd, my sweetie, sweetie.
1: I can live what's the matter?
5: Well, my channel, Gashe, of Tulana, say.
1: Eh,
5: Ugola, no bantu panty. Come on, I got blue fountain, say. Ke rabele letsatsi le monnate le matshidiso damasane le yena ona hola le boelwa mehlo hle ke re ntate modimo a nketsetse bona ka mohau ke bagata ka love
1: ao re le bohle mogatsi wa tsatsi le monnate utlwa
5: tsatsi le monnate my darling
1: bye
5: bye
1: bye le se re FM dumele
6: sis tuli le kae
1: ke teng ntate o phela jang wena
6: Hey, sis, to look at Mukolo Kanana, Okunuakari Tunia, Limo Kanana, eh, Rosi, you could do a weekend outfit.
1: Eh,
6: what for guys about to, and that's truly. Impacking or the Zilagazim to Kupela Motuala Waka, Kanakaraki, former colleague, Edulanko, Mafikienko, King, Goldachtenbeck, Bafana's white ever head, Ntanaka, see. The former colleague, Hanenzo Reb, Riau Dimo Le Tasmo, Northwestern Monana, really one of the best. But by Kiliam Basavid, the company of Holo, Yama Faratata, Aquano, Tenatamehala, Sistuli, Kirabafanasi, Watiba Hekukunimoko, Dr. Vekelviki, Nitanaka, si Kuena Tivang, Seho, sorry, Kinaluana Kadinakoto, Hola Hola Fandaha, Haritwe Lembo Joala, Riker Pilangan, Sistuli Kalebo.
1: Ke le bile khaitse ya ka baba yo. Le sa di dimela.
7: Tsone pa di dimela.
1: Ano me ke tengwe ka engwe nes.
7: Re ke.
1: Eh.
7: Tsone na ho gola motswala ka yena ke nna makapa sekolo.
1: Eh.
7: Ana ba no sa ntjwa mmapetse pete. Ke ha hola hola ba no se di ntjeng nna ka. Le se di ha le hola ha le hole. O ba kutlela ke nna mthona ho tsena mona ka re junior.
1: Ku le bile hle mantho sa tsile mona tengwe nes.
7: Thank you.
1: Bye bye. Mami di dumel.
8: Hi Tuli.
1: Hi me.
8: I'm not the guy.
1: Ke tswile mogatu.
8: E tshomba ka melo ka belko.
1: Eh.
8: Ka tlo di se ke a bitse tshiba ka mani ka bota bidi ke go yena go la bona tsenga tangata. Ke di se le mani ni nyoko. Le le se dia lo go le le go le tuli hlentse ge le gata tsela jwalo.
1: Ao. Re ite bo hela.
8: Re
1: ite bo hela mogatu ha se mo hela. Le se di FM. Hello.
9: Le kae tuli?
1: Ke teng me okay?
9: I'm not tuli.
1: Eh.
9: Tuli se re ke matlaka mana ka tsuri domo. Go no hola magadi wa go itse tengiwe. Sa tsene le go hola nyakallo marema ka mana ka Bergman o kena sekolo ka re gonne. Ke re happy birthday boy o hole o hole. Ba go tla ke go ne le zi ka blue fountain. Se ke tebe tsi tuli le se dia le go tla tuli le go le sedi.
1: Thank you hle ngone le zi.
9: Thank you,
1: Julie. Bye-bye, my darling. Listen to FM, Mama Di, Dumela.
10: Kimela, Tuli, baby, the guy.
1: Kia pila, upila, hante me.
10: Kipila, hante me. Kia kopela, mungatu waka, kitatu mwata umu, wangula kazenu, mwesa lindo mwese, eni, sarandate mwimu, amuye jenete, kate sitante na. Kupela, kini, mwai, matidiso mwata umu, kama na kadene zili.
1: Kile bile, shamaratu wa sasile mwana chuka. Thank you, bye.
10: Bye.
1: Hello.
11: Hello, Matuli.
1: Hello, me.
11: Nikamalesu.
1: Kia pi, lo pi la jwang.
11: Ah, mam ke no ipira na me atuna ka mochiso ngam.
1: Eh.
11: Akwa ke ko ku pele scroll sa ka se ka mona ka ha motena se. Kia motena se ke re a hola a hola a hola bona le moteng tengata. Ke yena o go bala leng gona e se ka mona ka me atuna tle.
1: Ao rile bile mema motena tsa sile mona tsonese.
11: Thank you very much. Thank you. Happy birthday.
1: Bye.
11: Bye. Hello.
1: Hello.
12: Jules.
1: Hi.
12: O pele ga direka.
1: Ke monate.
12: A gore ke ba tsena Jules.
4: o tsere sekolang yana tlokolana ba re kere leo ne mo tsomi ka mane ka blue site kere tsari tse cheba ka go tombo fazil be si tsholo ka blue fazil ka tele ka tsikisa sekolang yana ka rasende ke kere gapu gapu ya mahlono lo tso tseng ke di batele ke le boa tools
1: ko le bile gaitse da motho
4: tanko
1: thank you bye bye mami di dumela
13: Me tshulile ka ngwanetse.
1: Ke a phela mogati o phetse jwa ngwana.
13: Re teng a ke salwanela di kalendara ke mona. Ke a hula ka letsatsi lena ke kopa. Tate modimo a nkekeletse tse fetang tse ke leng ho tsona. Tse ke leng ho tsona ke sa tlholo. Ke a leboha tholwana. Ke kopelele mapitso ndlovu ma le sosolo. Le karabo rantlane o konsata male. Le mamu. Re nita mamu ke mamkhwana dimale so solveke ke a leboa thulwana ke salwanela di calendar ga bana o itsepitsi ke a leboa lagato lak
1: aw my darling o go kae
13: ke tuma o le Paris ke go khona mamkhwana
1: o tuma ho le Paris
13: a se bli
1: aw ena mafelo ngwana be ke ya gola ke tla be ke le teng so solo mo watse
13: ha ke so solo ne ke Paris
1: a ke re ke tla be ke le haufinyana le wena ke se ke o etsetsa molemo fela tla be se ke le haufile wena ko re ke le ka ona hana ona nka o thusa jwa mogotsi ke tloetsa plan ke tloetsa plan ke nahana mo ke tabeng ke le teng ke tla kopana le batho ba Paris ke re mphe le bitso hape ke mang
13: ke nkhono mamkhwanazi tuma o le Paris
1: eh
13: yala ha
1: mamkhwanazi u dula pela kae he mogotsi
13: ke dula pela sekolo sa phiellang
1: pela sekolo sa phiellang
13: eh yala ha tola
1: Okay mogotsi.
13: Ke kopela le nneng tshohle nneng yokong ha hole ha hole. Le le se di hlega la rata.
1: O ratwa ke rona. Ke tloetsa plan wena mogotsi ya ka ke gate ontso lla jena. E bile o kete ka tsatsi la haola tswalo. Ke tlo ufa birthday present. O tlo gutle he o ba jetse o thuli umphile. Umphile. Thank you mme ke le buile ha hole utla.
13: Bye bye,
1: bye bye, my darling. Bye bye, bye bye. Aho, ke sona hle. Ke tika ha monate hle mme wa ka. Ke tlo etsa mago bontsiti ka nnete. Ke gola ke tla be ke le sa solve ke mafelong ana beke. Jale ke tla be ke kopana le batho ba tswang bo Paris. E tla fitla calendar ya ngkhono mamkhonase pela sekolo sa Pielang. Ba tla mmatla ba be ba mofumane ka calendar ya. Ke sona ke neng nake aw ke bese so e ba shume a mararo ka bra hora ena ya le shume le motsumong re kong kele pina ya Tony Braxton long as I live kamora mona he hopola hle wena mo mamedi motle banka ya reserve ya Africa Borwa ile ya phatlalatsa ho nyolwa ha segahla sa tswalo ka di percent tse supileng jwale ke yona taba e o re tla ngwetsohla lenaneong la rona la kgwebo le moruo le o le tlise tswang ka motlotlo ke SABC education kwane ho le sedi FM me lona le hlophisitswe ke Thandi Chabalala ha re nke pina ka mara mona hem re tla berekena di tabentse ka botlalo

0: Mesoso e mashima mabedi le metse mehlane pele ho ra ya le shemele mesimedi re tla bua le ntate Pule Mwekwa yena o tla re qhaqhollela taba ena ya ho phama ha sekgatla sa tswala me yena he ke setsebi ditabentsena tsa moruo ya hlophisitseng lenaneo lena a kile ka hlalosa hore ke Thandi Tshabalala mme ke lenaneo leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwano ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives. Bekeng e fetileng mafelong a kgwedi ya Motsheanong ha e ne e hlola matsatsi a 20 le metso e robedi, Banka ya Risefe ya Afrika Borwa ile ya phatlalatsa hore repo rate e tlo phahama ka diperesente tse supileng, mme ke yona taba ya bohlokwa eo re tlang ho shebana le yona ka jeno. O sa ntse a le teng mohaleng kwano ntate Pule Mwekwa. Ntate Mwekwa, dumela ntate.
1: Ako dumedise hle tholana moletsane, ke dumedise le bamamedi ba Lesedi FM letsatsing la kajeno.
0: Re a leboha ntate. Wa tseba ho na le mantswe a monate a o le a sebedisang dimmarakeng mona, repo rate. A ko hlalosetse momamedi a holwanyane ka yona hore na ke eng le hore e sebetsa jwang.
1: Ha ke lebohe kgaitsedi. Repo rate mona he re bua ka sekgahla sa tswala se e leng hore se sebetsana haholo le tsamaisong ya ditšhelete mane dibankeng, kgaitsedi ya motho, mme e leng gore hangata o tla thola gore ke ha Reserve Bank e leng yona banka e kgolo ka gare o naga ga e tlabe e ntsha tšhelete e fa dibanka tse nyane tse e leng gore ke tsa mmuso le tse e leng gore ke tsa private ka gare go naga ya Aforika Borwa. Mme sekgatlha se sebediswang makeng sa ditšhelete tse ntshiwang moo ga di tle di gotla se bitswa repo rate, mme re a tseba go na le ene o teng ke interest rate, yona e fapana ka gore ene ke e leng gore sekgatlha tseo dibanka tsena di fanang ka tšhelete go batsetedi kapa go batho ba sebedisang tšhelete e leng bamamedi mohlomong mo gae ga ba ya dibankeng bona ba sebedisa interest rate ya ha ba kgodisetsa tšhelete go banka ya bona, empa banka yona ha e nka tšhelete go Reserve Bank yona e sebedisa repo rate. Mme re tla tlhokomela gore phapang fela ke gore tsena tse pedi di fapana ka gore ke ditšhelete tse e leng gore di ntshetswa pakeng tsa tshebediso ya go nyolola ga moruo ka gare go naga efe kapa efe, mme lefatshe ka bophara di sebediswa ka bobedi ka tsela e tshwanang.
0: Re bua ka repo rate, jwale go na le prime lending rate. A ko hlalose yona e sebetsa jwang, ke eng
1: prime lending rate? Mona he kgaitsedi ke mo e leng gore Reserve Bank ha e ntsha tšhelete ke tšhelete e leng gore e tlabe qala pele e sentse ya bankeng ka tlasa sekgatlha se e leng gore se beilwe kapo se a laolwa, mme yona he ke prime rate e leng sekgatlha jalo ka ga ba nyolotse ka diperesente tse supileng gono ke yona prime rate e leng gore ba e beile, mme ba bolela gore sekgatlha sena se bolela gore tšhelete eo ba e fuwang ga e gotle e gotlela go Reserve Bank e ke ke ya gotla e se e feta 7%, mme sena se bolela gore e bang e le gore e ka tlase go diperesente tseno tse supileng selemo kaofela, seno se bolela gore moruo o tla tlame o itshetle godima sona yona prime rate eno e leng gore ga dipheto di ntshiwa mane mmarakeng kapa di ntshiwa mane mmusong ga ba etsa ditšhelete jalo ba etsa diabo tsa ditšhelete, mme ke mo batsa ba abang ditšhelete tsena go ya ka prime rate enana, mme yona he e itshetlele gore ke seabo se e leng gore se ka tšhentšha kapo se ka nna sa fapana nako le nako ya nna ya nyolwa ya theoa go tswa ka gore na boemo bo Reserve Bank e fanang ka tšhelete go bona le boemo ba matšhaba mo e leng gore sekgatlha sa moruo ka ntle go lefatshe la Aforika Borwa se eme jwang, mme eo e bitswa prime rate.
0: Ga re ke re fete mabenkeleng ntate, re tlo tswela pele gang fela ka mora mona.
2: On your marks, get set, get ready, go! Zia, zia, zia, zia kala mo San City. Bukitwa muhulu wa mino, wabu chaba, wabu itabi somosa feeling. Kiwa, uso ufihile. Bukanya mitzwa leo shwete miralo ya hau ya hueta. Utla sobe munati mukiti muhulu kwa ufitisisa wanaha. Usikaba fitwa ki munati wa mino, bukano ya batu, le munati wa mafelo wa bege. Ditikiti semze di zama ya dia fela, fumana ya hau isa leha jwale. Zia kala mo San City. To utuwa nati fela ki mino, utuwa iketla uro. Mino, come on, let's get it. Who wanna ticket your house bar? Let's ticket pro. Yak, yak, yak, yak, Mosan seat.
3: Clientele in one who seated a celebrity lapala how. The funeral dignity plan is around. Di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. re lefa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi re ntse re bua le setsebi ditabeng tsa moruo, yena ke ntate Pule Moekwa. Re bua ka ho phahama ha sekgahla sa tswalwa. Jwale ha re ke re shebe ntate Moekwa, hore na ho phahama hona ho susumeditswe ke eng hantlentle?
1: Kgaitsedi ya motho, ho phahama hona na ho susumeditswe haholo ke ditaba tsa ka ntle ho lefatshe lena la Afrika Borwa, tse hlayang mane dinaheng tse kopaneng tsa America, mo le rena re utlwa hantle mola monghadi Donald Trump a susumeletsa boemo ba hore ho tlobe le moferefere mane dinaheng tse kopaneng tsa UA. Mme o tla utlwisisa kgaitsedi ya motho hore naha ena ya America ke yona e laolang moruo wa lefatshe, mme diketso tsohle tseo ba di nkang ha e le boemong bona di ama dinaha tse nyane jwalo ka Afrika Borwa. Borwa kapo dinaha tse ithuthuang jwalo ka Afrika Borwa le dinaha tse ngata tse ekletseng ka hare ho Afrika le lefatshe lohle ka bophara. Mme sena se susumeditse boemo ba dintwa. Ha re tla hlokomela hape hore naha yane ya Russia le yona ka hore ke yona e leng hore e laola mona na ditabeng tsa oli e tala, mme ra ukwisisa hape hore le dinaha tsena tsa EUA ke tsona tse leng hore di sebedisana haholo le naha ya Russia. Jwale monghadi Donald Trump bakeng sa ho susumeletsa hono kapo dipuotseng tsa hae tse ileng tsa etsa bonnete ba hore di ile tsa susumetsa boemo ba hore oli e tala e tle nyolohe, mme ya ba jwale e ba mathata ka hare ho dinaha tse tshwanang le Afrika Borwa. Hobane monghadi Cyril Ramaphosa le kabinete ya hae ba ile ba tlameha hore ba buisane boemong ba hore ba tle ba nyolle yona reporate, ka lebaka la hore jwale ba ke ke ba kgona hore bona ba tle ba kgutlise tjhelete e ba e nkang mane ho World Bank, ka hobane Afrika Borwa ra tseba hore le yona e tse ka ditjhelete tse ka dingweng mane ho World Bank. Jwale ke ka hona hore ba tle ba kgone hore ba kgutlise tjhelete eno, mme ba lapatlameha hore ba tle ba nyolle interest rate le yona repo rate ka tsela e tshwanang ono kgaitsedi ya motho. Mme tse ngata tse ama moruo o nyolohileng ka hare ho Afrika Borwa di angwe ke puo eno ka ho kotloloha ya monghadi Donald Trump, ntle le tse ding tse ne se ntse di diteng ka hare ho lefatshe. Empa eno ke yona e susumeditseng boemo ba hore ho tlobe le dintwa ka hare ho lefatshe. Mme sena re hlokomela hore ha re tla ho ntho e rutung ke 5D, ke 5 dimension, motho a ka e hlalosa ka puo utswitseng, mo e leng hore lefatshe le batla le fetola boemo bo e leng hore o ne o sebetsiwa ka lona nakong e fetileng. Mme sena se ama moruo le ha e le hore batho ba bangata ba batla ba sena tsebo e kalo ha re tla ditabeng tsena tsa 5D. Empaneng he, ke sona se seng se e leng hore monghadi Donald Trump o le a tlameha hore a etse qeto ya mofuta o tshwanang le ono bakeng sa ho tshireletsa naha tseno tsa America, empa jwale a sa hlokomele hore o hatella dinaha tse tshwanang le Afrika Borwa jwalo ka ha e le hore ke batsamaisi maqameng anana a ditjhelete.
0: Re tseba bothata boteng ba ditjhelete ho batho ba rona ntate Moekwa, mo o fumanang hore batho ba kadimile ditjhelete ditsing tse fapaneng tse kadimanang ka tjhelete, batho ba bang ba ntse ba lefella matlo, dibonte tsa bona jwalo jwalo, thepa le dikgwebo tse nyane diteng. Batho bana kaofela ba tlo ameha jwang ke taba e ya ho phahama ha sekgahla sa tsona?
1: Ntlha ya pele e ka sehlohong kgaitsedi ya motho ke tabeng ya moruo. Ha re tla go shebile lehlakoreng la ditjhelete naheng ya Afrika Borwa, o tlo tetebela haholo jwalo ka ono sontso o hatelele. Ya bobedi e tlo ba hore dikgwebong tse nyanyana mona re tlo thola hore dikgwebo tse nyanyana di keke tsa tlo kgona ho etsa lekuno kapa tsa etsa tshebetso e ntle bakeng tsa hore re ka etsa mosebetsi ka hare ho Afrika Borwa, ka lebaka lona leo la hore jwale ha o sa tla ba le bareki ba batle. Mme bareki bona ka otloloha ba tlo ameya mo e leng hore dijo di tlo nyoloha ho bona, de transport jwalo jwalo le ditaba tse e leng hore ba di sebedisa bakeng sa ntse tsa maphelo a bona pele di tlo nyoloha kgaitsedi ya motho. Mme ho keke hwa tlo go ba le bophelo bo botle haholo ka hare ho Afrika Borwa. Ne ke shebile hona letsatsing la maoba le maobane lehlakorenela la health hore le diabo tse e leng hore di-service tse tswang ka hare ho health center ya Afrika Borwa di amehile haholo. Mme ne go bolela hore meriana e leng hore e hlaya ka ntle ho dinaga tse ka ntle ho lefatshe e tlo ama naga ya Afrika Borwa, mme hona go bolela hore bophelo ba ba ma Afrika borwa botlotla bo ba makaka betsinga maholo ha o sheba ka letla gore le leng hape o ithutse o shebisisa le boemo ba dijo gore dijo tselong gore ma Afrika borwa a di sebedisa ona jalo ke dijo tselong gore boholo a se dijo tse hlayang tlhaong mme sena se bolela gore ma Afrika borwa jela a tlopatala tšhelete e ngata haholo bakeng sa gore dijo tsena di fitle ka rona ha hobane tse ding tsa tsona di tswa dinaheng tse kantle mme sena na se tlhoka transport re bone le petrol price e nyoloha mme ka tlotlolo ke le ka elepa gore e tla e nyoloha gape mme e hlile le ha re le gore ga ke na bonnete ba gore ka sekgatlha se se ka empa e tlo ama moruo sena se angwe ke yona taba ya gore repo rate e tletle e nyolohe ka gare go Aforika Borwa mme ga gona monyetla ofe kapa ofe bakeng sa gore bophelo ba maAforika Borwa bo tlotla bo tetebela mme go tlo ba boima go batho ba tshwana le dikgwebo batho ba sebetsang gagolo basebetsi ba lengwe ba gola tšhelete e nyenyana ga itse di yaka go tlo ba boima gagolo dikoloto tsa bona di tlo ba imela mme ga o tlo kgonagala gore ba tle ba kgone gore ba fitlhelele maphelo e leng gore nentse ba fitlhelela nakong e fetileng kapa ba tle ba patale gobane re a tseba gore nentse ba gateleile gagolo ga re tla moruong matlo a bona a ka nna qetelela a nkuwe ba bang dikoloi di tlo qetelela di se di sa kgone go patala ditšhelete di se di tlo tla di banyane lekeno le e leng teng ka tlong phedisa lelapa le tlo ba lenyane gagolo kgaitsedi ke ka tsela eo ba tla ameya ka yona kgaitsedi ya motho
0: Ire re kere ge futse rinke pina ntate moe kwa kamora mona he re tla boela hape re tsola pele le mumamedi haiba mohlomo mono mo dutseng teng o na le dipotso tseo lakatsang ho di botsa ntate moe kwa re tla ofa monyetla o jwalo wa hore o re letsetse 0860003084 Jezel Brothers Promise

0: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
3: E re bong metso sepile hora ya le shimele metso medi re phetela puisano ya rona le moithu wa rona mo mamedi mo tla ke tsapa re o ntse mametse ka hloko jalo ka ha antse a hlalosa hore na ho nyolwa hona ha se kgahla sa tswala ho tlo re ama jwang le rona jalo ka bareki me o ntse a hlalosa tsona dintla tseno tsa bohlokwa jalo ka kitse ha ba mohlomong ona le potso e o lakatsang ho e botsa moithu wa rona a ko re letsetse 086-000-3084 086-000-3084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano e bang mohlomong hona le seo o ntseng o simametse o lakatsa go botsa ntate Moekwa potso re teng ngwaneso etsa jwalo jale ntate Moekwa ha re ke re shebe hona le motho ya qetang rumela molaetsa mona ya ring a ko re ntate Moekwa a ka toboketse taba ya hore na rona ba di kgwebo tsenyane hantle ntle sena se tlo re ama jwang ho ba ne le rona ka le hlakore le leng ho ntse hona le mo ring ka mikitlane teng hore kgwebo tsa rona di sebetse hantle letsatsi le letsatsi a ko re kene ntlheng yeno mohlomong re ke re toboketse ntlhena ya batho ba nang le dikgwebo tse nyane ntate Moekwa
4: ga itsele ya motho o tla hlokomela gore dikgwebo tse nyane boholo ba tsona jalo ka e le gore di a thutiwa ka hare ho Afrika Borwa e hlile di tshepile boemo bone ba gore reporate jalo ka ha e nyoloiletse di tshepile gore di tla thola dithuso tsa ditšhelete bakeng sa gore jale moruo tlo ba hatelela bakeng sa gore ba reke thepa mme sene se ba qobelela gore ba tle ba ye dibankeng ba lo kadima tšhelete jalo ka ke tlhalositse nako e fetileng gore ae le interest rate le yona e tla ba godimo sena se bolela gore le bona ba tlo ameya ka tsela e e tshwanang mme thepa eo ba e rekang gore ba tle ba etse ntho thing ke production jalo ka ha re tseba secular flow ya Afrika Borwa go tlo ba boima gore ba e reke mme ba tle ba beye dithepa tsa bona mmarakeng ka o le leng letlhakore gore ba tle ba patale mesebetsi kapa ba patale basebeletsi ba bona go tlo ba boima gape gore ditšhelete tseo di tle di kgone gore di fitlhelele batho bao jalo ka ha ke se ke hlalositse ka o le leng letlhakore dikgwebo tse nyanyana ka hare ho Afrika Borwa re a tseba gore boholo ba tsona di na le ho thuswa ka ditšhelete ke mmuso mme e le ha e le gore ditšhelete tseo di lokela go di kgutlele morago mmuso o nka ntsa tlo ba tshal aba otla ka segahla sena sa repo rate le ka segahla sa interest rate ka segahla tsa bobedi mme o tla hlokomela gore VAT le yona e tlo ba boemong bo boima haholo ba hore jwale e ka nna hwa etsala gore e tle be boemong ba adjustment ha re ya re shebile lehlakore leo la dikgwebo tse nyanyana mme ka o le leng lehlakore gape mafura e leng gore ba sebedisa thepa ra tseba gore dikgwebo tse nyanyana di lokela go di etse thepa e tsamaye ka hare ho naga bakeng sa gore ba tle ba kgone gore ba sebedisane empa sena se tla ba boima haholo bona gobane jwale ba tla patala ditšhelete tseo dimo haholo bakeng sa transporto mme ga o sheba ka lehlakoreng le leng bareki ba rekang dikgwebong tse nyanyana ba tlo ba le letseo le lenyanyana bakeng sa gore ba reke jwale ke mola mo e leng gore lekeno le tlo ba lenyane haholo mo e leng gore bareki ba nana jwale ga ba sa tla kgona gore ba reke dikgwebong tse nyane ga ba qeta be ba reke le dikgwebong tse golo gobane jwale o tla tlhokomela gore competition bakeng tsa dikgwebo tse golo le tse nyane e batla e le golo haholo mme ga motho a kgetha o reka dikgwebong tse nyanyana ebile gobane a na le lekeno le ntseng le saleletse morago dikgwebo tse nyanyana di tlwane haholo kgaitsedi ya motho mme moruo wa rona wa Afrika Borwa jalo ka otsitlile go bona tje ko ona o tlo bang ka lefifine o fetisisa gobane jwale ke tsona tse e leng gore mmuso o tshepile tsona bakeng sa gore di tle di thusete bakeng sa go nyolola ga segatlha sa mesebetsi se e leng gore ratse baro ka Afrika Borwa se batla se le segolo gagolo kgaitsedi ya motho sena ka nnete ke lefifi le legolo le e leng gore re sa le lebella go lo jwang kana go ile ngore dintwa tsene tsentseng dietsa hala mane di na hentse ka America e hile di tswella pele ngwana kgaitsedi ya motho ha di satla ba le gefutso mme sena se bolela gore kgatello e tlo ba boima ga go lena kong e khutshwanyane le na kong e telele yo re tla beng re shebile government ya rona e tlolokela gore le yona e tletise letsogo bakeng sa gore e bone gore na e kopana jwang le dikgwebo tse nyenyana bakeng sa gore ba tle ba kopanye maano ba thusane ka gore na e be ba ka etsa jwang gore dikgwebo tsene di seke tsa ithola di tswile mmarakeng kapo di shwile kgaitsedi ya motho.
3: Ntate Pule Moekwa, re a leboga tle wa tla tlhalosa monate mane wa tseba ke mametsi mane. Wa tseba ke mametsi o hlalosa dintlha tsena hantle ka bobatsi bona bo haisale ka bogele ke bona bo haisale ka nnete re lebuile haholo re lebuile haholo re tla boela re tiana hape le wena kana kwetla ntsatsi le monate ntate Moekwa.
4: A ke leboe kgaitsedi ya motho tle ge ke teboele ke re ha le ne le gapelele bophelo bo be botlhe kgaitsedi ya motho mothatla gotlhele bophelong ke a leboa.
3: Yahle ao ntate fola man fola re a leboa. Re leboha ntate ha se mohem mamedi motle e mehlano metsotsopelo ho ra ya le shemele metsemedi le nana o lena o no le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa no le Sedi FM Enriching Minds Enriching Lives le ne le hlophisitswe ke Thandi Chabalala e mene metsotsopelo ho ra ya le shemele metsemedi na ke tholana moletsane maletsa sisija ke bile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers in Aliena ya hlophisitseng mino re boela re tiana hape hosane mo mamedi motle na tefelwa ke mananeo ohle a tla latela kwa no tshebeletsong ya le Sedi, Reku Sieka Nati Imibuzo.

Etsile semetsotso ka morao hora ya leshome le metsemedi ere ke lebohetse etse mohaladi ka ditabatseo tsa hora ya leshome le metsemedi o boela gutla hore nya pele ka tse akaretsang. Ke labobedi ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi ya mabedi selemo ke sa 2026. Lenaneo le kenang ha jwale ke la imatlafatse le tla ho wena rampa ya motsheare. Ha re lekola tse itlhommeng pele ho lena la ka jeno. Ha ona batho ba seng ba tshwerwe. Polawong ya moitseki wa baagi le dipolotiki Mokoena Letsie ya ileng a bolawa ka uthungwa ikageng haufi le Potchefstroom provinceng yane ya Northwest. O ile a thungwa ka makgetlo ho se belaelwang e le ketsalo e tlhotlheleditsweng ke dipolotiki. Mokgatlo wa Naha wa Marena Controllers a o fane ka tlhokomediso ho beng ba mephato ba kwetelang bana ba bashanyana ba tlase dilemong ho ba isa mephatong ya bona ntle le tumello ya batswadi. Re tlo buisana ka taba ena le moporesidente wa Controllers re shebile haholoholo nakong ena ya sehla sa lebollo. Re tla boela re leba commissioning ya matlanka ho utlwa hore ke difetse etsaetseng ka jeno. Motlhophisi wa lena la ka jeno ke morapedi Segwane Siya Malaku yetsa bonnete ba hore tsena tsohle di fitlha ho wena ka kotloloho. Nna lebitso la ka ke Diengwane Moeti ke sentse ke re ha re be mmoho ho tloha ha jwale ho fitlhela metsotsonyane e 30 ka morao hora ena ya leshome le metsemedi. Hopola hore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Etsa bonnete ba hore ha o tlowe haufi le seyalemoya sa hao. Momamedi, dumelang.

0: Re pele re utlisetsa tseo re di hlophisitseng re fitise mabenkeleng.
1: Ha ho supermarket e cheapo feta using ho bolelang hore o boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya Speko kapa Golden Delight Rice, ya U-Brand Maize Meal le ya Sasco Cake Wheat Flour ka 299 rand boraro ba tsona. Le 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela. Di fumane ofishela ka di 7 tsa June. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinners Zonke Price Drops. Betjha ka thuranja kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka Mantaha o mong le o mong, Labobedi le Labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fitlhela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online.

Mocha mutle tsebo re ke sekelete eng a ke thuso mo download taba mo robane a o shabana kometso tso ke mashoma mabedi le metso e supileng hona tshalo le ba horeng ye ya pele motse kapa saduma stunya industry nya ditekesi o hlokaitse batho ba bane ba ba bedi ba tsule dikotsi ya ba bane bona ba hlokahetse a theba ba bedi ba tsule dikotsi ya ena industry ke nwe di industry tse sugirisang a holo ka merusu empa he o bo hlokwa holo ha le mona banna bantse ba tsola pele o thunyana tsena di etsala ka mane ka nyanga hona teng ka kapa Aro hona temono se thunya sile sa khabola sa bela sa khabola itsa ba phamisa di hlo ba utlantse se khabola fela aba sheba baba ne ka ba wele baba bedi ba tsule kotse fela bana baba ne bona ba tlokaitse baba bedi ba itsitswe spetile khotso mama medi le nana o kile matla holo le nana o la jole kena ko ha ke tsamaye ke le monga ke tsamaya le thabang morobane re tla o tlwela mane horeng ya boraro re tla o tlwela potso ya kakena mme ke kopa o tlong karabe moshaneso wa ko atametse metšhini ya rona ke ya atamele mona mo mamedi a tseba o tlang karaba le ka mona ka facebookong a tseba o tlang karaba ke mmotsitse le mane facebookong ya ka ga ke kena kwano mona e kgolo ya maloma mafatla tampona mono ke ngotse ka MALOMA maloma ke ngotse jwalo e ke ibutsitse potswena me wena mo mamedi ha ke tseba ke kena fela he ke mmona me o theola meokgo walla ntate o hana ho nkela ngwana ID o hana ho nkela ngwana ID ngwana hana ID jwale ke a re qabane ha re sa utlwana ke nako re sa utlwane ntate o re ha di kene tseno tsa gore yena o tla monkela bukana ya boitsebiso mo mamedi re tsa jwang a ko nkeletse a ko bue le nna kwano mona nomorong ya 086-000-3084 jwalo ka re bua gore batho ba bana mangolo kwano lapeng mona Afrika Borwa go ya bonala ro le ba bangata bao e leng bamba Afrika Borwa ga bana mangolo ho tlo ke bana ba ka ban 600,000 tabange o mmametse ba ho tlo ke bana ba ka ban 600,000 ba mona Afrika Borwa ba teng ba kwana Afrika Borwa ba re ha bana mangolo ba re ha bana mangolo mo mamedi a ko nkeletse re etsa jwang ha o le tjena ntate a hana ho nkela ngwana hae mangolo dumela ere ke kopane le press

0: ke mfumane motsadi wa makonte thojane a thesele ke press mametsele sedi FM re ya mabenkeleng he hona jwala ke kgutla mabenkeleng ke hona le mo ke tlameng la gore ke pote teng empa potso ya ka ntse emele jwalo re etsa jwang mo mamedi ga ntate a gana a re nna ngwaneno a ga ke mothusi ka gore a fumane idea mo mamedi o mo yengwe le sedi FM dumela ke temme o yo tla ka pele
1: ke ne ke re ha ile tsena nna ntate tso motlong ke nagana e tlhoka di social worker ne because le nne ke bile ke aba le situation ya bana ba banyenyane ka phomolong ka mo still
0: e matshwana jwa lo ska la tla phone
2: nsantsi re o khisisa ka mo o sebetsang ka thata ka teng ka ho hobaneng o sa iphumane le ditharolo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwa lo ka wena ka 15 rand ka ka kgwedi o ka gona o tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o pays business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho maemo o pays business account ya rona kajeno mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank maemo o pays ho kalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Tle ausi e hlalose mama
1: ke ne ke re ntate thuso motlong ha ile tsenana e tlhoka di social worker kgang enono mme a dulang le bana o tlo tlameya gore a ye di social working a fitlhe a ba bolelele gore if a sena ditokomane a ba tlhalosetse ko di social worker gore ga ke na ditokomane ntate ke ene a na le ditokomane gore a kgone go direla bana dintho if ever e le motho wa Bloemfontein re kopa a ye ka di social working ke le momolo ke lebetse floor number ya teng because le nna ke bile ke a ba le situation e jwalo ya bana ba ba jwalo ba teng go nwa bona ba re o tla ba etsetsa kganyeno neng e be hlolea so a currently motswadi o tlo tlameya gore a ye di social working molimo molo after a kopane le social worker or if ever a sa kgone go ya limo molo re kopa gore a ye kae mo tshepong ko mo tshireletso ke temo ile gore o tla kry-a thuso teng di social worker will take it from there
0: jwale mpulele wena o ile wa tsama jwang ba ile ba o thusa
1: e nna ke le ka fumana thuso ntate thuso motaung and then nkgono a ba le go bona o tla etsa leano la gore a kgone go direla bana di birth certificate a currently nkgono o ntse a dutse but he ke sa teng ke ntse ke tsamaya
0: gore ka jeno bana ba sobe le tsona
1: le no le bana ha soba le tsona because of ke delaylwe ke nkgono because of o ile a dumela di social working gore o tla tsamaya a go etsetsa bana bangwele jalo ka nkgono wa bona
0: le hona mona ke mo butsitse ausi yona ka re ausi are ntate o itse ha ke tla e bona ntho eno ke tla e bona nna ke tla e bona ngwana wa sokola gona jwale ha tse borona a etse jwang go tsho ntate wa hana re etsa jwang mo mogotsi
1: ke kopa nna ha ile tsenana because like le CPS ka mogotsong ke kopa nne go mosiela dinomoro tsa ka a gone go mphounela ke kopane le yena ke monje ka letsogo ke ye le yena di social weekend re gone go ithalosa kganyeno neng go hantsi ha ile gore dintho tsa itena batho ba tsadi ha ba dinkelle hlong rona jalo ka ma CPF a kopaneng gore wherever mo re ka be re le teng re gone go nka yona responsibility re nke bogato bo bontseng jalo re gone go thusa batho ba jwalo
0: ke kopa thabang a go nke nomoro ya private mona hobane e tla ho di million tse ngata ola no robala bosiu ha re nke privateing ke o he re a lebo a go utlo monate jwang ho fumana mo mamedi ya re arabang ha monate ya kana bile a re fam le di nomoro tsa hetsa bohlokwa ntate o ya hana mme o ya lla mona ke re jwale a re ka ai ho ya hana hey ke mathata ore re koretsa jwang ha monna a hana monna o ya hana jwale ke mona le nkgono ho tlhaela le nkgono ya ke mona he ga itsediwa ka le CPF a re le nkgono ga e sale a re ke tla bona ke a ba thutsa bana ga tso ba thutse le ka jeno re etsa jwang ga re dula le bana ba jwalo kwano mona Aforika Borwa ke bana ba mona Aforika Borwa empa rona re le mo Aforika Borwa re be re ba ganela go bankela dintho tokomane tsa bone o mo yengwe le sedi FM kgotso
3: ntate motaong ko tlhomphile motswana
0: ko tlhomphile ntate kakata
3: mamela ntate wa ka o ntate ebilane wa tsaona ntho e kutlwisang botlhoko jwalo ka ntate ka furalela bana ba gae ga qeta ba rakeqeke ba tlile ka baka lae ntate ya jwalo o tshwarwa fela ka letsofe o sebetsana molao o sebetse odima ntateo ntate ya jwalo o tlame a fumane kotlo ga tsekoe motsha jwalo ga ke re wa gane ga gana jwalo o kwalela bana ba e ka ntle ke bona bana ba e bana ditokelo motho onkua fela ka letsogo wa nkisiwa mane kapa ntho dipedi fela ntlwana tshwana kapa o dumela fela ngwana a fumane fela mangwelo a tlhaobane ke bokamoso ba bana ke ra go tsaka ka bontate bana ba tsileng seleng bana go senya lebitso la bontate ebile ntate ya senyang bana le nne ke
0: Hoba ke fumana batho ba bangata ba tla mmuna le bana ba ya tla ntate wa hana uri ke tsa maike ho mme ke lo batla mme uri ke tsa maike ho mme eno a nthuse le ntate wa seng a ratana le yena ke etse jwa mo mame di dumela khotso
4: era masututsa
0: ntate kena tabe mkhotsi
4: era go ari skeme ke e ntate mka ho ntse ka sebetsa fela ke vele vele That's police. And that are forced to go further. I'm going to Van. I have to do that. I'm going to get to go there.
0: I'm going to get to go there.
4: Mbaso tola di tokelo tsa ba ni ntenta tayo tsa ke tsola di tokelo tsa ngwana. Kungu wa ka vena tsa go kere hana boi ankuwe mo no alo ha tsa mina nai ngwana tsola di tokoma ni tsa ndura force tuwe a ska qekwa.
0: Ho ska ba le na kwa hore a qekwe skemeke.
4: Eh ya ntate ntwa go zwa le na ska qekwa force tuwe fela ra tlangwe ka di hana boi fela a ise mo na tsa mina nai a ndera wa tata wo tsantweni ba ba mkamula ya ha ntate mtau.
0: Wena ona na ro ba moloko la e hai a lo etsa ngo ba no manganga.
4: Ba ke na go tsaba fa ke tlile tete tawo. Ke na na ai wa ntse fa ke tlile. Se re tsho ka ngwena go phisa ngwana fela. Re tla mtlamo na se tsetile tete tawo ka mingwana e ne hai.
0: Ha ona ne ha pekere mo be di kgwedinyana.
4: Ha o foka la tawo, ha o khona la tete yo go beke tete yo go kgwedi. Ha o khona la ke wa ntse o manganga tawo.
0: Ke le boa skeme keme kamane ka motseng wa tuelenga ke le boa holo ke monna tsetsa le sedie fema le mikiti mo re tsa mantenga o tla fumana a le tenga re ya le boa mo mamedi ntwene makaditsa go le bile ke butsitse re ba nna re etsa jwa bo kore ke fumane keletso re etsa jwa a usiwa CPF re ntate mutau di social working ntate ha hana nkhono ke nwa o sukulisa bana jwale re bua ka nkhono he nkhono wa bana bana ba so fumane di pampiri tsa bona le hona jwale le yena nkhono go ke bona hore re tlamea re monke a be ka vening ka pa bana ke ring skeme keme bana he mo mamedu mo yeng khotso hai
5: tanga
0: ntate
5: ntanga tsa thata ba bona tate ke ha o ka wa ba le tabanya le mme wa bana Mewa bana fela and bana na ba di tswa di lakene mutau.
0: Eh.
5: Bontate ba malima ma telele ba. O ka thola bontate bana ba se ba thotse ba sadi ba bang ba swetsa bana ka o tabana le batswadi ba bana. Re le batswadi.
0: Re le batswadi re ya qabana. O re malima ma hai nan tuna yang kaka ye tabang yang kaka kuri haketse bo rena e bile ke ke a botsa kuri jalo o molemo ha tshaba ile sona sereng ntate eno a tswarwe a ile o thusa ngwana ka gang a ri ketse ya holokwana la pe mona Afrika bro ri ketse bona ona jwa le maemo a joang batho bona maemo a joang ka botata bona ba re batho bana mangolo ba teng kwa no Afrika borwa ha bana mangolo bona bona re botate mbo bokaka ke nka mo mamedi wa o ketela ke a kholo he mo mamedi dumela hi
6: hello
0: dumela ntate
6: re ka ntate wa
0: ka re aphela ntate
6: na re aphela
0: re le bo ntate ntate a re o a phela mme yaba o a khutsa jwale ha a khutsa jwale ke ena e tlolwa ba o kena megala e mengata gona ebile re tloya mabenkeleng gona jwale mo momedi re saleletse fela ke metsotswane se mekae re tlabe re ya mabenkeleng bo ntate sekemekeme mane ba itse ha vene ha e fitlhe me wa CPF re ntate mteng ha reng o di social worker tsa rona re ya le kopa le ya bona mathata makationeng a rona le ya bona mathata metseng ya rona re ya le kopa ona le nthotse jwalo e manka maoto jwalo ka basebeletsi ba thekolohelo le thuse emang le thuse re tlo ma benkeleng hona jwale he mo mamedi ka nako nya le sa fedi simpelo e re tsike ka tlola ke tsena nako he re tle re tshware ma benkele
7: Ithobisa se 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tshusana ya rona ya sipoto ya Season of Champions. Besha ka fitranta ka pofita le bilong la dipera online. Ka palikaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Limpunto. Besha hona jwale we tsasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala nama ya kgogo le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
10: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dang bucket for 1. Le kala nama ya kgogo le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
11: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetela site ho tloha ho 4290. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
0: Mo mamidi motlem hona le tlaleo e o ileng a fanwa ka yona ka jeno me mo premier ke nna o saleteng re shebile di bazari ire ke mo fe sebaka re ke re bua mo premier dumela hle me ma queen
12: ya dumela hle ke tshuso ke di lebisa le ba mamedi ba le sedi
0: ka ke le bo hle ke le bo a holo mme ha re ke re shebe ka jeno le la fuwa di tlaleo tsa di bazari ho ye me jwang ba re mbana ba molao ha ba bua ka di bazaritse
12: ka tsilena nte ke tshene le letsatsile e leng hore special investigating unit jalo ka mo ya makala a sebediswang ha ho le hore a fukise e di tsa di nthetse leng ho ga di etsa le ka tsela e ne pa etse le ha re di tshwaile di nthetse di president ke yena a etsa proclamation Mota re a tsaina ha re ke le fa matla jalo ka special investigating unit hore le tsipitse taba tse latelang le taba ena di bazar ha se yona fela ka ra Freestata ba na le tse ding tsa mesebetsi re ba tsileng yona jalo ka mmuso wa Freestata le di project tse sa felang mane ho ne isla le hospital la jalo ja ha ntse ba sebetsa na le tseo empa yena he e ne amana fela le di bazar hona jalo ka ba khola bekeng tse tsitileng la la bona bala ba ntse tsena tsa go di ambulance jalo jalo ena ne le direct office ena ya rona ya go di bazar ne di ntshwa office ena ra me so ba se tla itse tsena se sa khotsa fatsa gore ena yo di bazar tsena ne di etsa ka 2030 a ba ho kola batho ba mona no huno ya ka hore na o kopana le mang ya o tsebang ka mantwa mang ha ne ke le premier ka pa ke le letona ke ne ke ka mosomo le batho be ke reng ba tlhoka di-bazar go tswa constituency e itseng e mong le ene a tse a ke nna hetlhoo ya lefapha a kgethe batho mono mme se re tlhokomeleileng kore tsela yo yona ka bo yona e ne sa loka ya pele ba fumane gore bo ba le basebeletsi ba mmuso ba e leng gore bona menyetla e tlhaa ba la banka bona
13: ba ikenya di bazaring tseo o thole motho wa sebetsa ke mo sebeletse wa mmuso o full time abanka bazari ya full time jole poso gore na o no ya sekolo ne o boya motsebetse ne ha re fitse bazari ya motho a full time sekolong ka pa university me ha ba tsata ba kenye le bana ba bona hona mono ebe re fa bana ba bona tshelete e nngwe hape ra itsimane gore ba se ona ba se itsimane ba mmuso mo go be le mong ha o tsofumane jo ga tshelete re ntse mona ke ra hopola le o tsinyana ho laba le mo NSFAS ho no go ke tshelete di khutle e tsa tsetseng ke mmuso mo tsa tsetsa e be bona ha ona le surplus e nngwe re tsate ha o fana ka account a ba sa fana ka account ya treasury ka pa ya e ka re ka ya le papa ya mmuso a ba fana ka account e se jwang ke yena fela tshelete ye e le tshelete na transferelwa mo no mo leng hore ha re tsebe e nngwe hape ho kumane ya hore hona le bana ba neng ba sa tshwanela le ba thotse di bazar empa he no more ni ke nyane ya hola ke about 887 e leng hore ke bana ba county e ka ntle ke ka re the foreign county ke thelo la tle bana mohlomo ba le tsotho bana ba o hantantse ba ba sala tene le tsona di process tsena ba ha re ba sheba in the national and population register ha ba ye batho ba no that's how they were tracked bana ba tracked ba ha bana di ID tsa South Africa empa ba fumane di bazar ha molla wa rona o re policy iri tshelete ena e tshwantse e fuwe bana ba Freistata hona le batho ba leng ba Kenya e se bana ba mona Freistata ke ha ke se nomoro e kgolo empa e na le impact bana ke tshelete ya mmuso e le ya sebetsa mona jale ke dintho tse e leng hore di fumane le ya o qetela ke ya motho e leng hore ke ba beneficiary ke makhwin in the process ke hlokahale e le hore ke beneficiary ya bazar bazari e be yona e ntse e tswella ho patala le ha ke se ke hlokahetse jale e re bontshitse hore kannete ntho ena ya o kopanya di-system tsa mmuso e sebetsa haholo bane ha ka nako eo home affairs ne kopane le rona e ka be e bone di sa qala mme se ke se thabelang tate thuso se positive out of report ena kore ha ke yena ofisi mona re entse bonnete ba gore ga ona motho a tatisang batho ba high for bazari re tlameha gore re advertise di-bazari tsena ba tla bua batho ba tsebang re lekile ka gotlhe ga ba ka kopa gore ne mesa yatho ya kwalwa kare a ga re iseng di-district bane ga ke bona advert ke fumana gore advert e re batho ba tlise di-application diseng ten ka re no re na le di-district offices re na le dimasepala why re sa etse gore go be le maboxe either di-library kapa maboxe ana a be di-offices tsa rona tsa mafapha e bang re na le tsona di-districts gore information ena e fitlhele batho kaofela mme re la ra itsenya di-facebook le nna ka e tsamaisa di-whatsapp ga kopa le basebeletsi ba mmuso ba e phatlhalaseoso re bule re outline gore batho ba qualifyang ka dibazari tsa rona ke bana ke baleka e ne le gona o lokisa bohlhatswa bona bo seng bo etsaetseng katete mme lemong sena re sebeditse hanke haholo bane re entseng keo ga ba le selection panele e selectang batho go ya ka go qualifya ga bona e seng ka gobane mang o tsebana le mang ngwana premier a thole bazari e le gore mmuso bona tshelete ena ya di-taxpay up e ntse mpatala empa tshelete e leng gore nka kenya ngwana ka bazari mme yona jale tsena re sebeditse hanke haholo ntate thusong re lokise ntho tse jalo mme le official ena e ne se e iphile e se le ka ntle o system e leletseng ba bannye ntate thuso go lekwa ka tsela tse ngata e nngwe thole gore e se le motswadi motswadi ga kgone gore tshelete o e ka gutha re tlo tshwanela go dile fatserere a ke tsela e jang e le gore re fedisa jalo ka eno a seng a tlhokaetse ke mo thole gore tshelete e la kena ya ba ba bangwe ba lelapa ntse ba na le access ditlhomong tsheleteng tsena and so jalo ke dintho tse re di lokisitseng bona mo ke leng teng ntate thuso ke kgotsofetse haholo ka gore gona jale tsena ga di-advertiser and re ntse re go be le transfer ke bone tswanaletso ena ena ene re butse e ye di-districting e gotse batho kaofela ba thole menyetla mme ba thole menyetla e tshwanang
0: ke lebo mme ke lebo gagolo a o tsebe ke thabile jwang jwale he wa bua ka dintho tsa botlhokwa jwale tse positive gore ke mona bothate mbono le bono re a ira ha u ile a hla bothata botjena re tle re lukise ka tsela e itseng ke yona ntwe hlokeang ke yona ntwe hlokeang wa latela di district ngwa latela kwana me sebeditse hantla go bana ba ntse ba fumana di bazari bana ba thuswa ka di ka di bazari ke yona ntwe ntle eno
13: le tsone tsa moseo mawate ke te mo fumana ile gore le tsona ya tabale mathata dikolo tse ding le di tsena matla ka pantsere di tsang ke re accreditation di bana ba batho ba ile sekolong ha ba khutla mona di qualification tseno ha di sebetse mona South Africa empa ke le mmuso rena ga yetsa go be le program re sebetse le university ya Freestata re nke bana bana ba le ka nnete ha se phoso ya bona gore le ba kene dikolong tse jwalo ke rona re ba isitseng re le mmuso ka nako eo jwale ba sebeditse le UOF ba bang ba se ba qala ba graduate hona mono re ba file monyetla mme mmuso ona wa second administration ape re nkile qeto gore ga o sa tlhola go ba le motho re mo fang bazari a tswela ka ntle go mawatle re na le capacity ka ra South Africa.
0: Ke le boa me re le boa tle mo premiere thank you ke o taba mo mamedi di mahlo nako ke hora ya pele tsietse mo hala di utenga me di taba tsena le khoteng la khatsola Africa borwa o le sedie fema o tla di ballwa ke tsietse mo hala di impapele o tla o balla di hlotsa tsona
14: komishini ya na di tokelo tsa botho e hlaitse ngongorego ka mathata di tokelo tsa botho na konya matsula bi pelaetso gahlano le melata batho ba bane ba bolailwe renkeng ya ditekesi Cape Town go tsa machaba di bomela ka botlalo le bolipi di latela hang ka moramona

re batla go ya kae, ke kae mo re batlang go ya teng, ko re tlhoka eng, toro ya rona ke efeng, re batla go ya kae. Letsatsi le letsatsi batho ba bolawa, letsatsi le letsatsi batho ba bolawa. Kore ho rona utlwa dintho tse bohloko fela, ha hore ke mona ke ntate o hana o nkela ngwana buka ya boitsebiso, ke nkgono hana o nkela ngwana buka ya boitsebiso. Kore letsatsi le letsatsi ho rona o na le ntho e bohloko. Kore ha o sana ditaba tse positive bathong. Kore ka letsatsi le letsatsi ho negative, letsatsi le letsatsi ho negative. Ha o sana dintho tse positive, positive. Tseo re ka buang ka tsona, tseo re ka di etsang. Nahana bana ba feta moo ba ya sekolong ba bona batho ke bana ba thuntse ba robetse. Gona jwale bana ba tswa sekolong ba ile go bona ditupu mono. Ke tsena ditupu dikwetswe mona, dikwetswe mona, ke tsena ditupu. Maponesa a teng mona, bo ntate ke bana mona. Ba wele, ba ile. Maobane ne re bua ka kotsi tse bohloko tse etsaetseng industry-ing ya ditekesi mo o hlokaetseng batho. Ne re bua ka tsona maobane. Ka jeno ke batho ba neng tse ba eme mono ba dutse ba qoka ba ile ba hloka ba sethunya go sentsa fela kulo ha e tswa fela motho ile. The temptations.

0: metsotso ke ne ke mashume a mabedi le metsero ponga hantle fela le ba horenga ya bobedi metsotso ke mashume mabedi re ya palenga palena ke palo e ratanga holo monyaka monyaka re ya hona teng ha re tlo monyakeng re ya ditabeng tsa go ra ya bobedi ka mora mona he re kena metseng le metsaneng re kena metseng le metsaneng re ya kokota re ya kokota jwang kapa jwang e re ha o le tsena he motho motla ke batle o senya nako le ka jeno mora a ditaba tsa rona dikalo ka fela mora mafai sauteng a re fe dinomoro ka jeno o tla re fa dinomoro he o tla re fa dinomoro ka jeno lena gobane le maobane o ile a phefumoloa mme ka jeno re mo fe sebaka sa gore a fane ka dinomoro ngaka mafai sa dumela motswalle
1: dumela ntate motaontsa le babamedi ba lesedi ya fone
0: ke le bontate ga re ke re shebege ditaba tsa rona ka jeno o ko o re fe fela dinomoro mo ba ka le fumanang teng go tloa mona o mphe mabenkele mo o tabola mafaisa re e fumanang teng ga re qale ka dinomoro tsa lona mo mamedi ga le batla ebile le mo batla le ena ngaka mafaisa le mo fumana kae ga a qeta e be re a feta
1: ke a leboa ntate dinomoro tsa mogala bamamedi mo ba ka buang le nna go batla kutlwisiso ka lebotlolo ya tabola mafaisa he bale ba ka nthola nomorong tsena tsa 078-663-5590 ke dithete gape 078-663-5590 tsa whatsappo ke 063-188-6554 063-188-6554 heading hape tsa Lesotho ke +266-56-888-530 +266-56-888-530 jale moriana na wa tabola mafaisa ho le ba mamedi le ka o thola dikhemiting tsena le ka o thola bolongfanteng batho batsho ba o thole matatiele shopong tsa famous ba o thole kwakwa bibi cash and carry ba o thole Frankfurt TFS ba o thole Bethlehem Bugs le all in one Velcomo ke Lucky Boy Medicine Flexstop African Motor Shop Johannesburg ke Bekamo le Africa Cash and Carry le Soweto kaofela ba o thola Crossstarter African Motor Shop ke re le ka mane ka Lesotho se o fumaneya Masteng mane ka renkeng o fumane thiwa e mane ontate moya opposite le building o fumane le bothabothe le teng wa fumanela ka kakaretso o fumaneya dibaka tsohle ko toropong e nngwe le nngwe mo go nang le chanci ba tla o tholana teng taung
0: ke le ba go menaganetlhe ntate mafaisa le ka moso ke o tabage motho motle re se re fetile mono hen go ntate mafaisa o ka ba jwang he gona joale ga re ka ya pineng re tsebe go ya palengwa e ratang a golo monyaka ke tshwere Smokey Robinson One Heartbeat.

0: Hila, ngegi, ba ipata jolo ka mienwa khutse monna, molatuki. Na motho ka netse o tlamile re a lefe pele ka o bona.
1: Motho go police a hlogo monna mogolo. Ntshina ka nnete ya go fumane re tletse tletse ka ga motse monna. Ai, ke khathatsa moya wa motho.
0: Ah, chika nnete, go thaba wena ya gona go phumola. O nna tefelo ke ntlo ya gao le bethe ya gao monna. Wa tse, a di rona ba ba monna ba kola ntse yalo. Oho, mathata.
1: Bothata.
0: Ei,
1: he bana.
0: Ke ke be monna ke hlasetse. O nkutwa.
1: Utle.
0: Ke o hlapanyetse. Ke ile be ka ba patla ke ke be ha ba ba matsogo monna. Go ba le wa ntse ba hore nna ke thana maeng. Mpa itla ka tlogelela taba tseno ka re ke tlo o pota mona go wena pele.
1: Ee. Wa tseba bile ke ipotsa wena ga o se o tletlhe bake o tlo ntlhola kapa o tlile o mo kanselara
0: ka bobedi ba tsona.
1: Oh, e
0: ba. Eya. Ya pele ke ne ke batla utlwa o rena o ntse o ya jwa monna o wena. Ya bobedi ke batla gore o ntlhahe thuso mosantse batla o nthuse ke a o kopa. Wankutlwa.
1: Ke a utlwa de. Yona e fitlhile tletlebo ya gago. Mme setšhaba se tshepisitse gore ke gona ba molao gore ba tla tla ba o phalela pele be ke ena e fela. Ee, ga letsaka sa bophelo ga nnete ke phetse gantle ga nne ke motsu ntate
0: ke a utlwa mošhaneso monna go na le tabanyane nngwe ke ena ga ke sa o bona tlhakoreng afane monna ntse e di a jwang gona go etsalang kwa lape mofumadi le ngwana ba jwang
1: e bona bantle bantle mona moo
0: e mphetele he
1: ka lekgwao ya ka kore ke tshepa gore ga o a tlela mona go tlankena tsebe-tsebe ka ngwaneng
0: ke ng jwa leng kekebe mone bele boetse letlabane o le abofan
1: o keneng a tlatlile matlo ntate a ntsweletse ka mele a kena ka ditlapaga sa lapalaga gobane fela ke ganana le tsela eo a sebetsang ditho tsa ka yone ga golo jwang o tlwale ka gara ditaga oo
0: achiman gotlhe mo ke kenang teng go tšha bitso le ena
1: mane
0: ga le gore kgwedi disupile ke utlwa bitso leo
1: utlwa
0: empa monga lona monna ke se kgone ke se batalane se sa ponweng e ka ntho a tshomong kwa
1: ke tsela e otlwa sebetsang ka yona heo ke tlo ko o bolelele gotlhe mo a fetang teng o siapao e tla bang matlatsisi a utlwa a o batlang ka melato ga e balwa motlhang ono empa fane kang teng o ikentse setholo kapa sona sefou
0: wa tseba ke ga o motho wa pele wa go tla go nna ka taba ena wa tseba le ka mokete gane o ne o le golong mane motseng wa e bona gore ya motse mane ake mane mo ne re ketekela tsatsi la aforika teng
1: exactly
0: fane o na sa tshwarege gogang gogang
1: ke a utlwa wena o bua ka o sa tshware gagae then monna re tswa polaseng ya oto
0: o re nna wena monna
1: then monna eno ke tswa le ena ka ntle empa o na le mafatshe mona naeng ya gona ke bile motseng mo o gona o a gona o a busa wa laela o buetse ko o sebela ena oto e le letswantle wang
0: wa tseba ile go na le ntho engwe ke utlwetseng ka ena go tho o nyalang le Cynthia
1: wa utlwa
0: motlhomong ke yona tsela yo a kgonang go owna di-property tsena
1: wa utlwa
0: ee wa tseba
1: ga o lewa lo heden re ko o fetise mona njeetse he na seo se mofa monyetla kapa menyetla ya go gweba na a ithuise ka bana ba gore ke a botsa
0: o itshwere ka ewane la
1: monoo
0: o reng
1: ngwaneno o ne a shebile go kga tšhelete kgagaga a itopela mekotleng le disarasareng mme a sita go bona a sita go bona moo ne re leng teng eno e tletse bana ba banyenyane ba theoetseng ka data empa e ka dua boima
0: o bolela gore bana ba entswe magoba gona mo o tlasang ko tsa rona
1: ke bua ka e
0: banna o ga tenke ke bo ntse o reng gantlentle mosomantlo o ntse o reng aya bone tebet banna ka ba ka fufulelo ga ke kgobe tsebetsaka ka nnete ke a tlapa
1: monna mogolo o ko fatana ke tšhetšheletse morago ke emeletse thoko ke thoko lefane gobane se tlang ka morago se boima se a tlabega ga se nnatle banna a tlaela motho šhankaneng

0: o bana ke thutso ko makaletse
1: ntse enjwe le mme mangwe
2: ke wa tseba hore ke itse ha tsatsi le kala dikela ke sa o bona mpoetse mogomo o rumpulelle hore o ntse o phela
1: ntshagele hle mme mangwe ke bile maphatlhaphatha ka baka lebala le ho letsetsa ka o jetsa go ntse ke
2: ntse hantle di helang pule mo halo tla o nyametsa ela o tla nyamela ngwana tuwe
1: Pepe le rato la ka tsarelo di phoso le mingolo e mebe.
2: Kwang, pule na wa tsaba se tupo se senne menu se sebe a ka ka
1: mona. Mme ko nebe ho ho be ha kalo.
2: Eh, la o ka fena, di le ho thoba thwe. Motho eno ha bone. E lo menu a be ile le palapale fela a tshwile. Ha se jo ku nthwena.
1: Ko thole moya me ko na lena go rona tshafu.
2: Thank you Morena. Ha ile mona ntse phila. Ha dule fatshe he. Ke ke re no e di le metsi a ne a tinga go a fola.
1: Ke le bua se mewaka.
2: O rontso nyemele se kae na go itileletse.
1: Ke tswa kwa ne heso mo ke tswa lang teng mo mkweni. Ka lo dula matsatsinyana e le hona ho lukisetsa taba tsena tsa tlhalano le mohali. Ke ne ke batla malome a ka ntshware tshware ke tie. Ke gone ho bana le sebete mo mkweni.
2: Eh. Hona teng o ne pii. Malume ke mo ria. Ke re ke se tlhare. Sa mwana mosotho.
1: Eh. Mo mkweni re ko makatsa. O sa bua ka setlhare jalo itse ga malome a ntse a sebetsana le koloi ya ne tswang mo mogale
2: e
1: a kopana le ditlamatlama ka tlasa setulo di mamareditse
2: godielang o ntse oreng swena mongwe o sa kgone ntho ko bolelang yana puleng o ntse oreng
1: wa tseba ke a tseba mogale ke motho wa maqheka le maqiti otlhe a ka etsa eng kapa eng gore a tholosa se batlang maara ditlhare hai ga ke ne ke sa nagane gore e ka ba motho a jalo a ka mathelang ditlhare mo mankwena wa tseba ebile le malome o ntshitse tracker e ne ke ntse ke mogale koloing eo a kenya tracker ya gae gore a tla kgone go bona gore nakoloi e tsamaya kae ka nako e feng
2: yes wa tseba ke a mo rata malome ao ke mo rata gago
1: obaneke
2: a sala mogale tracker ne o ne a e kenyeditse ene
1: kedumela
2: o tsamaya kae ka nako mang a tseba o phetha merero ene ya gae e mebe e ditshila puleng fela e re ke re wena ngwananaka ke ntse ke batla kopana le wena nnete ya sala wena le ena re ke re rule fase re bue taba ene ya mogale
1: ga o mema mokwene obaneng le nna
2: puleng ke a tseba o bodile ebile ke kopane le wena o se o le mosadi o ijena o tetse meno ka
1: ganongempa
2: ke a tshwenyega
1: itse o ntshepe obane ke a tseba ntho ke etsang ga ke tlo o nega mogale seo wa se batlang ke batla fela a golo e kareng ke tlo etsa jalo
2: jalo o bo fumanang ga o kata go etsa jalo
1: bopaki bo o tswelelang pele gore mogale ke nta ya selomela kobome mamokwena ebile ke senwa madi o a tseba le ena gore ga nka tswa ke shwele video e tla tswa bopaki botlhe ba
2: gore
1: o kale go yena gore ke ena a mpolaileng
2: wa tseba empebe
1: ke ka go a lekang go bontsha e kare nna le ena re lokisitse ditaba gobane ga nka gana dimpho tsena tse tswang go ena o tla bona gore ke metlhaleng ya gae empa the more a ntse a sebisa tšhelete ga me mamokwena ke demo a bonagalang gore o boletse leshano fomong ya e tlatsitseng go le gotla reportong ya di-assetse tsa gae tsotlhe mme mamokwena
2: hela o tla mothiba gole mogale nkopa tlhapole
1: mamokwena
2: mogale ke noga e mone o thong ke a mabitla monyekane o tla o finita hela mogale o tla o finita gore ai
1: e le go lebana jalo ga o soka o bona gore na ke kemiseditse go etsang ka mogale ga o soka o bona gore ke gaufinyane le o tlhola mogale me mamokwena
2: ke tla boka ga di o rop

0: Ke a leboga tle mamokwe ga o phakiseditse kwa ga o tsebetsitsipano e tletseng gona mo
1: ke utlwile polelong ya gagore tsietsego e ga e golofele golo gagolo e o leng ka gara yo maybe seweno a be ke ne ke le bolele gore na bothata e be e le bofe bua
0: atšhe le wena mamokwena le ipata nako e telele se e tsagetseng mamokwena
1: ela masedi kwa tlatlhamagae molato keng
0: e sa le ko o qetela motlha monene motlhangwane o ne o bonagala e ka o tshile gagolo
1: ga re tloeletse ke reo wa tlatlhamagotse molato keng
0: mamokwena wa gopola banana bane bone o thobelakeile le motse fitileng
1: ke gopola gantle
2: nka lebala fa
1: empa gopola a ke re taba eo e feletse fela e feletse moyeng mo ka ba re qeteletse re tsebile gona banana bao ba batho bana ba nyamelele kae e nte nang ka go fetisisa mapodisa e keana le bona ba etloetse fela e ka ga wa e tsala letho
0: mamokwena
1: banana ba batho ba batle jalo
0: mamokwena tlogelela mapodisa a batho a itse mosebetsi wa bona mo lateng mapodisa a bana phoso ya letho
1: o tlampolelo ntse ba tswela pele
0: mamela banana bao ga ba latlhea jale ka ga ke ba bone ga fane ke re ke iponetse ka ana a ka matlho a mabedi
1: helang o ne o le kaya go bona ka matlho a mabedi
0: ga ranting
1: o ne o ile etsang a ranting wena
0: amokwete ka go ntlisa botlhoko a komphe metsike otlho ke e boneng ausiwe kere
1: a ko boe mefisetlwelo tlhatlha matlho o tsena o melela kaanong
0: mamela ke tshogile mamokweng wa tseba ke ke utlwile fane a bua leng ke kebe ebile a mo tshosetsa ebile a mo tshepisa ntho tse ngata tsenya go tsang
1: oreng
0: ke sa mametse seo ka bona ngwanana yane e ke ne ke mo ruta ka tlatseng yo ntse o theo nyametse ka mmona ofising tseo tsa fane
1: elang mavis
3: le tholanto se tatakanakana
1: ngwana tue oreng o nna e se kampa go wanthetsa tse tsona wa dipheta e se go ntse o batla go boelana le fane ka ga e kile a ba motšhaufa wa gago
0: mmamokwena a ko tloeletsa botšhaufa ba ka le fane mamela ko bolele ntho ke e bone ke re yare ke re ke bua le ngwanana eo fane a mphoka jalo ka tshintshi e tala a nkgalemela gampe manyeo ebile a ntlosa mono gogang kore ga ke tsebe a ntlosa jalo ka eng ka ntšha e bodileng
1: tšhetlhe basadi ore ga bo fano ranti ebo ga se le motho nka mo naganang ka tseo mabes ke sa pheta gape ke rena e se ntse o batla go boelana le fane
0: mamokweaoemepele ka mojolo a ko emepele ka fane re bua mathata a na e ke a boneng e ka ba ke ne ke yo batlang ofising ya fane
1: ke gona ga ketswe ke rena e se ntse o batla le boelane le fane na
0: mamokwedi ke a kopatlhe wa tseba go na le ntho e lengwe ntse ke ipotsa yone gona jwane
1: o ipotsa
0: gore na e be tsholwane o sebetsa le ena na
1: o ntse o ipotsa gore na tsholwane o sebetsa le ena gobane
0: o sebetsa le fane
1: ke rena
0: mamela mo ne ko o bolelele se ka ntatela wa tseba ke eng maoba mona ke ne ke bua le tsholwane ka banana bana ke rere ke re o bolelela maponisa
1: yaba
0: tsholwane a ema godima tafole a rotse dieta ya ba tsholwane o galefile tsholwane wa galefela a ntse a betsa helang mamokwena
1: ga o dieketse
0: ke maketse go tsholwane go etsagala eng ke re fane a re fane ke re o mo tloele le maponisa o a tloela nna tsholwane and the principal ye
1: ke
0: nna ke tla bua le fane wena o tswetabenyena
1: mebisi mamokwena ga di tloele gona mone fela o mphuthele tsona o ditlise yona ngwaneso
0: ngwana
1: ke thabile gampe go poleletse tseng
0: ke re ena taba e kgwadi e kgwatshana ga re di tlogele di gole ga mmogo re tla di bona motlhamo
1: ke gona ga ke ithokile mo nontlisetse tsona ke tla di boloka ka fubeng sena sa
0: ga o qeta bo yo mo bolelela tsholwane gore ke ne ke na le wena le leme la gago le letelele gore o a tena mamokwena
1: ke
0: ka rata mare tse tsona ke a o kopa mamokwena o thole o re tu o sekaba dipo
1: zip
0: a tse blip

0: Hai bomme ba se re tike khaule latelang ka bomso.
1: Metsotso ke medi hantle fela le ba horeng ya bobedi e ke monyaka mabenke.
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke utaba ke motsotso le ba horeng ya pele ntate Motaunga re dula phase 4 me re ka mona ka ward 45 re na le botata ward ka hara ward ena rona re na le double parking batho ba dulang mo di park site ka dilemo re na le di baby tse seng hantle tse seng ya metsi. Me ho na le di site tse hlahang ka radio wat. O fumana ho so kentswe batho setjhaba se sa tsebe. Ho na le mme ntaentswa ke Justina. O dula ka pela Sonskeyn police station ba dula ba le 9 mo ha isale a tshepiswa le ka jeno la mmaka jeno nna go ke gora ya bobedi o mametse le CDFM go tlhola khatso la Africa Borwa ditaba tsa ra bobedi o tla di ballwa ke tsitsi mohaladi.

0: hore jwale kha re tseba hore re banka bo ditšhelete jwalo jwalo, go na le ntho e re ka e bitsang ka gore ke account e bitsang tax free savings account, e leng account e government e re fileng yona gore re le government puso wa lona re batla go etsa bonnete ba gore re ofa ntho e re e bitsang ka gore ke incentive, e leng go kgothaletsa gore o boloke tšhelete gore go sasa o seke wa tlo ba bothata ba mmuso ba gore jwale ba tlameha ba ofe tšhelete. Jwale ka tax free savings account e nang tate thuso ke teng mo o kgonang go beya tšhelete teng mo e leng goreng ga o tlo pata, ga o tlo lefa tax go gang go yone. Mmuso o re ena ke ya gago, re kekebe ra e tshwara, wa re kekebe ra e tshwara. Ke kgothaletsa bašwa botlhe jwale ka minister a ile a bua gore se ba ekeditse gore ka selemo o ka kgona go kenya tšhelete e kana ka 46,000. So ke ba kgothaletsa batho ba batla gore ba e sebedisa akhaonto eno ntate thuso, ba kenye di-200 rand tsa bona tse se re buile ka tsona gane lenaneo le qala, ba senne ba qale ganyane ganyane ka selemo limit ya teng yona ke yona 46,000 rand, empa ba seke ba fela maatla gore laebe ga ba e fitlhelela 46,000 rand eno le selemo se tlang ba ka e ekela.
1: O ena ke account ya tax free mono ga ba patale tax moo.
0: Go hang
1: go fang. A go mpolelele jwa ka wena o ithutile monna o sebetsa le dibanka tse kgolo tsena tse tshabeng. Nna batjha ba rona ba na le sebete sa rona kong ba ke ba bankeng ba ile o botsa gore na re ka etsa tšhelete jwang, ke difintho tse re ka di etsang gape le gore re boloke tšhelete. Nna le ya ba bona batjha ba ya mono ba ba le sebete sa go kokota dibankeng.
0: Re a ba bona ntate thuso, empa dinomoro tsa teng ga di so kgothakgothatse. Re bona batho ba bagolo agolo e leng bona ba nang le thaselelo ya gore ba ka batla go tseba gore tšhelete ya bona e ka gola ga ba e kentse kae, ba shebane le gore e ka ba ngata ga ba entse jwang. Empa ke rata go kgothaletsa batho ba batšha gore dibanka di teng ka baka la ona mabaka a tshwanang le ano ntate thuso, gore o kgona go fitlha. Ke tokelo ya gago ya gore o fitlhe bankeng o botse gore tšhelete ena yaka e ka gola gagolo ga ke e kentse accounting ya mofuta o jwang. Ebile batho ba dibankeng ba tlatlhe ba o jetse gore account e itseng e na le 5% e ka o etsetsang tšheleteng ya gago. Ga o ka eketsa tšhelete bonyane wa e fitlhisa go bo ntho e ka etsang bo 10,000 ga e sele jalo e ka gola ka bo 6% ka selemo. So ke rata go kgothaletsa batho gona jaleng tate ke gore ba ye dibankeng ba be le
1: tshwara hanyane fela ngwana nkate hanyane fela tshwara jalo.
2: Attention, attention! I've got something to mention! Ke lodu ma million sa ShopRite. E ba 30 million rand ya tšhelete le meputso. Hape, boloka! Disolong tse jolo ka 2.5 kg ya tswekere tshweu ya Hewlett ka $56.99. Le 10 kg ya long grain parboiled white rice ya Tastic ka $139.99. Difumane ya mabenkeleng ohle a ShopRite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 7th of June. Ho na le melawana le dipehelo. Ha ShopRite fela.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona. Eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang. Chicken thigh e bolojana. Le 125 gram ya Vores. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur. People with a taste for life. Go na le melawana le dipeelo.
1: metsotso ke mashomo mabedi le metso medi ka morao rabobedi ke bua le moradi ya nkate mona ngwanana a ithutileng mathapelo a ya sekolongwa ngwanana a botla mmetse bana he ke ba mmetse ke ba tshaba mpe bana ba shapa mmetse wena ausi mathapelo ko botsa potso na qetile bile ke a o kwala bane ke tlo nka gape nakong e tlang ke tlo bua le wena ore re bue le batšha ka tšhelete o reng o batšha ka di-shortcut gore ya reng nna ke tla nka shortcut tšhelete ke etse jang ke etse tsena ke etse o reng go batšha ka di-shortcuts
0: di-shortcut ntate thuso I highly ga ke di kgothaletse gohang ga o ka etsa dintho tsa gago ka tsela e tshepameng o tla gapa moputso wa tsela eno ya gago gobane a gore o tlo tshosa ke ntho tse batho ba di etsang ka ntle ka mona gobane o tla bo o tseba gore e nngwe le e nngwe ntho o entseng o na le receipt ya teng o na le kore proof ya gore ntho tsa gago di tswa kae konke se e kgothaleletse ya di-shortcut gogang o kampa wa dula mo no se o feng wa ka inagana beterenyana gore ke eng o ka etsang e e le goreng e ka thusa go aga bokamoso ba gago gobane ga letsatsi le dikela ga se gore ke bo mang ba di-shortcut bo o tla bo go bua ka bona mafatsheng mona go ya ka gore wena o ikemiseditse go o kae se nka batlang go se kgothaleletsa batho ba batlhang tate tshuso gagolo-golo ke gore ba itshwarelele dibukeng ba etse bonnete ba gore motho ga e be o grade 12 a tla etse research a sa tseba gore o ya universityng e seng ga selemo se fela a sa qetile di-result tsa ga e diseditsile a nke nako eno ya o fuputsa ka gore dibasari tse teng ke tsefe le government ebile ya re thusa gagolo ka di-programme tse kareng bo NSFAS di thusa gore o kgone go kena sekolo seo ke batla gore ba itshwareleletse ka thuto gobane mona dibankeng re tlhoka batho ba tshwanang le bona le e le goreng ba tlo thusa go aga setšhaba sena sa rona sa South African ka tethuso
1: ke lebo o menagane ngwanana ke a lebo tlhe ngwanaka o ne o sebetse ka matlha jwa lota dula ntse re bua le wena lenanong le naga e le la bobedi goba ke kgwedi ya batšha ena re tlo bua ka tšhelete fela re tlo bua ka tšhelete fela le batšha bana mme gape tabengwe tla kopa gore o ko e lokise o ko e shebe mono ga ntse o etsa gore batšha bana le bona e ka nna ya ba di-millionaires goba e mongwe wa mpotsa gore ntate motaung how can I be a millionaire jale ke tlo bua le wena o ba duetse batšha bana gore ee a so gore ga le le batšha ba batho ba batsholo ke ekela ba bomma dimilione le bo ra dimilione le ka nna la kgona empa le tlameya gore le etse tsena le tsena le tsena le tsena le tsena mme tlabe le potso ke tlang wena ka yona bekenyane la bobedi a ke tlo bua le wena motšha ya reng go nna gona jwale ntate motaung I want to be a millionaire ga nthuse a bule tlhoo ena yaka a bule boko bona baka tata ngwana nkate
0: ke
1: le bua ke a feta mo he mo mamedi ke kgwedi ya lona e batšha re tla ke re bue tšhelete jwale mona tla ke re bue tšhelete le banana ba ileng dikolong ba ithutileng banana ba na leng koloi tsa bona ba tsamayng ka makoloi ya bona ba ithutile ba tseba gore tšhelete ke eng mme ba tseba gore ga o batla go etsa tšhelete tshwantse etse jwang ga o fumana 900 rand o ke se spente 950 o enka kae 50 rand o enka kae o yawa o yawa o tla bontsha bana makesi tla bontsha bana makesi tla bontsha bana makesi jwale re tlabe re bua yona tšhelete ena kgweding ena batšha re bua le batšha ka tšhelete five and twenty gmany temanse ka morago gora ya bobedi president Ramaphosa o tla semane parlamenteng motsekapa o beya budget ya kantoro ya gae jwale o beya budget ya kantoro ya gae gore kantoro ya ka budget e tla tsamaya tsena e tsamaye tsena e tsamaye tsena mme ntho e nngwe a buileng ka yona e kgolo ba buang ka yona gore batho bana ba sebetsang pusong ba sebetsang dimaspaleng ba nkang tšhelete ya setšhaba ba tsebe gore ba utswa tšhelete ya bafutsana mme ga ba etsa jalo ba utlwisa bafutsana botlhoko ke mantswe a buileng gona jalo gore ba kgawane le nka tšhelete ya bafutsana gobane tšhelete eno ya mafutsana e ba sono ka batho ba rona ditshebeletso ga di fitlhe setšhabeng ke mantswe a buileng thabang a kore ko bolelele taba nngwe ga ke tsebe ga ebe o tseba sebaka se bitswang El Salvador se America mane mme moporesidente wa mono Donald Trump o mo rata gagolo ebile Donald Trump ha a o leleka e le gore o emong wa di gang America o isa El Salvador ore o Kenya sfofaneng ba o ise El Salvador. El Salvador ena ena le tronko e bitswang Sikoto. Tronko ena e gona ho amohela ba tswarua ba 40,000. Ya tsama teacher. Amohela ba tswaka ba 40,000. Ha ina bete. Le roba la hodima ditshepe ha ona musamo. Ha ba le kwaletse ba le roba tsa modima ditshepe tse. Me ba a u fitla ba kwaletse ba ukuta. Ba ukuta ho tloa mono o apara short pen. Mabone a tronkweno ha tingwe. Hobane nke bua jwalo ke opotswa ke ntate Ramaphosa. Ha ba u fumana utswitse diesel ya masipala. Iri ke phete mhlomong ke miscall. Ha ba fumana mono El Salvador utswitse diesel ya dilori tsa masipala. Se hlose o batlo wetsa sona. O ke ke wa gholo. Ba o kwalla ka hara cage ene ka ringa ditshweni ba o kwalla ka mono ba e kwale cage ena go tloa mono ba be ba e phamisa he ka di truck tsena tse iphamisa ba e be o dimo mono o tla robala mono ile o dimo mo o tloa ke letsatsi ile o dimo motho e ka etsa mbiki mme o tsora o sa khutla mamela o sa khutla ka diesel ya lori tsa masipala fela ka petrol ya dikoloi tsa masipala ke tla ofa le bitso la president ya mono batho ba motshaba tshabanyane ya maobale maobale ba re ha isale a fihla El Salvador mnelwa ibile anka stulo sena sa bo president a ke be jwalo anka stulo sa bo president El Salvador yan e bitire haholo ka letsatsi no bola wa batho ba 62 letsatsi le letsatsi jwalo ha isale a kena abila bula tronko yeo ai ba ra account ba re ho khutsitse ka re salvar ho shapa moya ba re ho shapa moya shapa moya jwale ke hopotswa ke ntate Ramaphosa ha bua ka botata bona bo etsahalang mo areng o a kopa hore ha batho ba sebetsa e ka ba masipaleng e ka ba mmuso ba hlokomele hle hore tjheletena e thuse mafutsana ba hlokomele hore tjheletena e sebeletse mafutsana ni e gentwentig minute ka mora hora ya bobedi o mametse le CDFM Jeffrey Osborne you should be mine.

a se mo motho motle ke monna me ka mora mona o tla kopana le lebo a tsama le Thabo ba tsama le mora Chabalala hona le monna ya fumaneng le motse hlano tshankaneng ka mane ka Peter Maritzburg Regional Court ka onka di hloho tsa batho le ba etapele aba di Kenya di tshwantsong tsa mapona pona ona nkile hloya mo president ya nkile ba mong a di begi qele a di kentse di tshwantsong tsa mapona pona me le khotla ka di 23 tsa May le mofile dilemo dilemo tshankaneng ka wetsa ntho tse swabitsang jwalo ka ka ntho ka social media ibe ka baka le 20 years huri mahlona go ke gora ya boraro o mametse le sedi FM ena ke na ka hore tsetse mo haladi a o ba le ditaba

0: boreng ba basotho le Sedi FM ke molelwa.
1: Le Sedi FM ke molelwa mo bedi so tsela fela jalo ke la mo bedi ra o dumedisa tlhe ke la bedi wala pedi. Kupjane selemo kiti pedi mashobela metsotsile tseng ntse re tsola pele fela o tshitika kwa le Sedi FM jalo ka o tseba go di ena nngwe mpho ke mo leng hore re ketika jwalo le Sedi FM molelwa o 66 ba tlhekere 36 ka pa ke a kae na le morial na le morial pele ena ka le bitse ke le mo wela topi topi wa FM re feletse ke le bui for at the afternoon drive ke TLB ha go le bua holo ta mo ho jwalo le the sole provider ne le go tsoga ha mo na tsana ka jwalo ke nako ya go na ga le TLB ha lona ho renya botshelela ga feletse
2: ke ne tere feletse wa tsema mamidi kha ka pele boele kha ka morao re le buile tsi etse mohaladi ka ditaba tsa hora ya boraro na ke thabo mokoni the bundle of joy re ka center re tshwara re happy birthday le Sedi FM happy birthday molelwa wa sechaba go mo ya se hangwa ke botle mamedi tlo ba monate ka jeno o fitlela horeng ya botshelela o tshwara top plus 7 a re go ya botshelela e tlhola masatsi a mabedi ka jeno mme re a tsiba ke letsa sila o latswa lo ka jeno re ula ka letsa ka tlhono mahlonolo go re lenane o le lebe monate re be ile bongane chabala la tafleng ya dipapadi ra be ya wena ka mora radio tumela hle bongzito
3: ke le bile ha holongwana mme ke le bile ha holo lwana topi topi mamedi wa sebeletso ya le Sedi re moho he ka dipapadi kwa no re ya thella re tla kopana mane metsotso nya mashuma mararu ka mara ya boraru e mashuma mararu ka mara ya bone e be ra dipethela ho e mashuma mararu ka mara ya bohlano dingata tsho go tsware tsontsona mifute nye fa parinya dipapadi o ske wa fitwa jalo ka sa hlalositse ngwana mme le bitso la ka ke bongane chabalala dumela
0: haletsa tsile rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le Sedi FM.

0: 3 to 6 sentse re lejile ka tsela ga e lele radio ke padimphuthi ka mona ka sunflame ango.
1: Happy birthday, happy birthday Lesedi FM, happy birthday hume manini nyokong dumelang skim sa drive TLB di dumediswa ke molebong tumeng ka tumo le parisi ha le hole Lesedi FM ha le hole ha le hole happy
2: Olo skim sa drive le bulithabo ke le mametsi ke le zamdela e rikwa la France ke nna Mbongo Samuel Pitso tankoko
3: Dumelang skim sa drive TLB dumelang le mametsi ka mo ka Velt Freedom ka ke enchi ra botlale ha re yeng ho re nya botshelela skim sa drive tankoko.

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Siyakhala Mosamfiti, ikgutlile, itshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Emko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Khotso, Pau tlisetsa mollo ho Sun Fest. Tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa 2024. Supilem Bucha, San City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Ditikete tsona di fumane ha sunsity.co.za. Le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu. Sefiti, ke siyakhala mo San City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo San City.
3: Tshebeletso e ratwang, lesedi FM.
4: Yo!
5: Mama ditshaba metsotso ya lopala ma shoma mabedi le metse mararo ka mara hora ya boraro. Ke re tell afternoon drive le ya mathubatsana jwa le ke motshero wa mantsibua. Re sentse re kena le wena ho di highways le di byways. Ke a tseba mmile me holo. Sentse ka la kana kwena huwa mosebetsing. Re kene he rona ka le monate la re tell afternoon drive. Na ke the bundle of joy ke thabo mokoni e bandli bandli.
4: Mokonje tse thabo. Ho ga khona la go o tsamae mosebetsing pele hona ko elong ya tlwaelo. O ga tsala wena a ke go mosebetsing wona jalo tlwaetse o tlokile ka 2. Ho ga khona la go tsamae pele ho 6 nako ya tlwaelo.
5: Ke nka rata mpa mosebetsi ko etsang ha o dumele. Mosebetsi ko etsang o mpha nako e ke tshwantse ke tsamae ka yona mehla. Jwale lenana le fela ka 6. Munyana hane ke le kantoro. Mm. Botho ke tsantsi ke tswe ka 6. Mohlomo nka bo 2-3 nka.
4: Nka bo sela khala.
5: Eh, ka botho hontso thwe a ke re ke kantoro.
4: Mm, nna ke a lunching ka bele khale kile.
5: Eh, ha o le kantoro. Jwale mona gasong ka 6 tswantse bo go ba bae.
4: Mm. Jwale ke tina go bo se jena tibile ho ba ka jeno ke National Leave the Office Early Day. Me ha ke sheba metsona jole mashuma a bile metsumine ka mogao ho ra boraro.
5: So le lata.
4: Jo ba?
5: Ne ka tsoga fo. Leave the office early. Ka mantsa ba ka 12 o tlamele bo sobetsegile.
4: Ah na ke ra ke 12 ke kena ka 2.
5: Fela se ke bua ka motho ya ke neng ka 9 ka ntogo.
4: Ah khala batswile batho ba no ka lunch ba tsama.
5: A bona la ntse ngama metsa duty ana ja.
4: A di tsika ofisi. Eh o sa ke ya leng go wana tefelo ba melala nna ne wa le aduti fa.
5: Ah, na sa tsebe le go ke National Leave the Office. Kona puti anga na. Ba reng? Di ka itlo
4: re. Ai, ngwana so iplay le ka matso ho bane. Ka jene le letsatsi la haola hore o putse me ha swana ha o ka mora o fela o lunch o ba nna bonneteng fela ha o ka be ka hai re lunch fela le xa tlhokutla
5: national leave the office early na e be ba ba o ka medi ba rona ba di ananela ba ditse bantho tse moteng tla go sane ha ba o botsa bo ipuella ka yona o bo simolato na di kantoro ntse fapane mo ha o botsa o sane tlo ba ne mo ba no tsa mele ka 12 o bo ga ene le national leave the office early day na ba tla o tshwarela
4: o tlo botsa rena kontraka e ba di le handle ha o no kena tshepetsong mme hona le melao e jwaleleng hore dumeletsona kontrakeng mo leng hore o ka ba jetsa ka mora ho phumulo ho o tswa phumulo wa ikwe
5: ah e fela mo ba jetsa ga a be mba ka ga gemela dina ko lona le tsebintotsi
4: a dilo
5: a le tsebintotsi
4: he
5: ai
4: national leave the office early
5: a be mba ka
4: ei ga na tifelo
5: ah na
4: le le le se tlang hangwe fela
5: e ka ba ga thella tjiki ba motse ke le hae
4: ana
5: jwale
4: Je ne tlo mameletso ke maoba le nna ke motho eno wa gore ke itsa maele.
5: Ha o tlipele ke itse wena ka mosebetsi o etsang o hanana ha o dumele. Ho go wena o ka
4: ba o notla ha ke tsebe no tlo tsala jwa ba ke nna le mosebetsi mmoho e mongwa go nna ka na dipelo go a sebetsa tse ba gore ke national leave the office.
5: Kamele ibe hona jwa le kantoro tsenga tantata yakho.
4: Ha hona batho.
5: Ho ha.
4: Ha hona batho thutsu itse tu shebile mama ona jwa la etse ke re ka reng ka be ke mjotsa gore mama tsantsi be gale. Allo tsa maile mona. Ka
5: katella mona.
4: Tsa buta buta. Ko pitsero ka ditsukutsa.
5: A mme go rena botshelela tsara ba satsa ma bedi ka jenu a ke national leave the office any day. Fela re a tseba he wena ye o itsimang e tsala la bobedi le leng le leng e o irata ke hashtag
4: Mjolo Tuesday. Omeni utlagaletsa tsa 06 000 384 ka 079 785 8506 ke tsa rona tsa WhatsApp. Tabe re buang ka yona ka jenu mo wame
5: 90%
4: Tabe re buang ka yona ka jenu
5: re 10% fela ba se yuno
4: jo
5: 90% re ke ni shik ka
4: ha
5: ke 10% ke nna fela le ba bang ba
4: ke teng mono
5: a lwana
4: nna ha ke motho a di gang a ke motho a di gang awa that dola
5: jwale mo mamedi ke a tseba sontso go ke only ona tlo le ona jwale ga botsa he pilwane lang o motlhoetseng ye o wa hae wa hana jwale
4: motsekisang
5: o bana le tsokopane ha le tsokopane la dumedisa o mokwateletse ding yeno wa hae wa hana jwale
4: jabala ba tsebana o motsekisang
5: o motlhoetseng
4: ke inye kana kana
5: lwena wena wa hae wa hana jwale o motlhoetseng wa hae wa pele ke ing
4: ngwanyangwanye ka lo ke ing
5: ke ing
4: a ye ha sa jola jola le motho ona jwale ke embotata
5: ha o matlile ngwana no
4: wena o jola wena o jola wena o tlweletse wa pele fela o ngwanyangwanya o shebana le hore na mantho o bua le mang kana ko mang a ho baneng a ile a ema a dumedisa ha se no bangwana ne no o jwang wa o nyatsa ke
5: mpile bo o motsekisang a ke gene le motho wa ka wa pele ne le
4: motsekisang a ntse ka re bo o
5: tsekang
4: mitskadi
5: ke kwa tla ntso inking
4: tsekang
5: mwana ska ntse ka ngwana no wa ke mo patle le mo ha
4: tlile ene ngwana no ha o motse wa tsa hotselo ha o so mo bone
5: mela le sokopa
4: fela ha o mutlwisisi
5: a fa ska ntse ka o thia o tsha ke ngane ke mbaka a ke yone jwa la media ka eno le
4: kwentse
5: ke ena ke ganti le mme wa ngwana
4: a o natla pele tse ba go bana o no motlweletse wa sa ntse ding ndusa botlhoko bana hona le motho o tlweletseng a tswela pele ha o so tswela pele o kwatela dimane ona ho ba neng dimane o a uki jwang
5: a ga sebeng ke ba khotsi o mtlweletseng ye no wa hai wa
4: o sa mutsisi o sa mgati
5: go ho ntse kole fela go go jwetse go Watsaka deno le ke batla mo le nteng go itshwabela ga magatsa ka nnete. Go go itshwabela
4: le. E mong o swenya fela la utlwa le bitso la.
5: Se ka ba leka. Mwana no ke ena ene le wa ntlo wa pele.
4: Se ka ba leka.
5: Mwana no sa hlowe o sa hlowe. O ntse.
4: Na go tsenya tse o fumana hore.
5: Di meke ke gona ntate.
4: E tsoba.
5: O la re
4: di meke le
5: tsoba. Wetsa sha pulwang eh bra ya. Eh banna ntse le sha pulwa uti.
4: Wena.
5: Okay. Eh wena. Ke shapo ja khonyana tsaka kholi blasa kholi ja.
4: O bo bogekela kholi.
5: Yo wena.
4: A dumele le. Ke
5: ke go.
4: A dumele pa biki u ka tentirante drink. I'm going to go to the house.
5: Hona le di khagente tsengatana jwa le tse hlweng ke di ex tse sa batse a le batse
4: how the household emongwe qetella social media fela household kana
5: hona le di ex tsengata tse hlweng ke di khagente le lona le ke batla le skela gana na go le punyula
4: ah ba punyula
5: hona le di khagente tsengata tse hlweng di ex
4: a swenye fela a swenye fela ha bona le bitso le ka reng ke la ex phone o
5: wa
4: ene leng
5: yo
4: o tswa ai ha le re lebu le re leboga
5: ke mmatle mo hatileng ngwana no
4: normal lebu
5: ke mmatle mo hatileng ha o se kopanele na o utlwa fela o tswa motho ene lebu wa sia le mo ile thapa ke ne le ena motho wa bongane una bongane bile a ska nna tsa mela a o tsa king
4: o tla ba o isa ngo
5: bongane
4: ene ona bone ke bo ona bone ng mo ona bone
6: ngwana me
5: ntwe ya wa hana jwale wa ausi wa ausi o ke leng wa phela le o mo kwatetse for yini le lwane la mo lwantsetsa bo wa a tshwereng ausi wa mehleng hana jwale mfuthu le ntse ka le mfuthu
6: ah wa tsebe bile ya ke tsebe ya ke motsebe le motheba
4: okay ka no a tsebe ta le motsebe
6: ah ke motsebe le motheba
5: ngwana ka ka motsebe la ba shapo eta la ba mnate fela nini la iphumana le babedi
6: a ngwana me akina uri
5: ana majitana nthotse
6: ri fitile
5: majitana ditlagte man
6: ine le nako ya ka ifitile ke nako ya hao
5: ha tsona ngwana ga ba majita ga ba sha
6: ya wa ke la bothata le wena ha re metswalle ya ke go ba le yena motho wa ke ke ya rata go motswalle wa ke ke a tsiba o ntse o tlo ba bothata o sole motswalle wa ntho ka mabaka le bua ka e impana akina ke la bothata ngwana
5: a no stress
6: ba nka se be le bothata ga se bo thata ho ha
5: ho ba ne lwana bongane ex ya ausiono o phelang lena hana jwa ntse o sheba mfana yana wa radio and how it's about you
6: eh kana kwa ke botse bo le motse eh
5: ha o tsebe
6: eh
5: mfana yana o ke ba tsi boyi a wa etsa nix a wa monka motho le a utsi
6: eh
5: maga dai mana o batle mo wa talent
4: na ke utlwe sisi yo ka nete ya go o senthati o santsebe
5: o tlile ke tsagana
6: ha bo ausi moteng
5: bo ausi
6: o
5: bo ausi e mona
6: o ntsona le number tsa ha
4: a ke na buthata ke motho a se na buthata ho hang
5: kanetse
4: ho hang fela
6: o ke bone tsela ho shebileng ka yona ha re kopana
4: ho ha ke utse ntho a pile ha ke utse ebe wa ba
6: eh
4: le ha ba neng ke bona di marandrang mona e fella marandrang wa ba khanye to ba go rena ha se no bane
5: eng ha se no minding eng
6: ao
5: tsalo tsalo romana bana tsa khatiso ha mo mabedi 0797585066 re tlabela reng ka mahala he 0860304 metsi tsungela shumela metsi mo hlalo pelo ra ya bone o ko re jwetse nnete ko bo nnete fela nna tla ba nthwetsa ke mo hloeko go ule a kapa o etsa tseng kapa tsa bana betsi le bo ntshongwe ke e hlokomelang ka magana ka go ke kwatetse
4: motho ke na le botha
5: eh ke kwatetse motho a sina nna le nna o bo nete fela
4: eh o motlo mphetha ke tabeno
6: eh motho wa change re kopane mekiti mona ne go di medisa fela hi bong so sharp ha ne go di medisa fela tla ke tabela a o se ke tabela o tsiba eh
4: o etsa jwang
6: o tlo mo ya o wa fita ho ikela mo
4: ikelwa o etsa jwang
6: ka mora mo motho wa change
4: ah o na etsa
6: o tshwetse o tla mo ba nga tlimo
4: eh ya ene e tlile ene leng le motlamang ke nge motlamang e tlile o
6: ka se
7: A tsadi papadi ho ria tella le bongane chabalala
6: ke le buile a ole bana beso ba bidiwa tsebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi ho re ya thella re kale ka tsa di atletiki ha ile hantle mpudi wa lebelo la 100 meter kwa no Africa Borwa gift le otlela o se antse a qaleletse ka ho itukisetsa mabelo a Diamond League a tla bengale mane Eugene dina hentse ko panetsa America ka la nne go dingetlang ya phupu le otlela o le ba dipapadi ntseo ka moya o phaming ho latela tshebetso ya haetso tehang mane Shanghai go dingetfitileng mo wa hapile lebelo kana ko ya metso tshwana e robeng felona robong supa Lucia Di Mathi tse hlwahlwa tse kenyeletsang Ferdinand Omanyala ya tshwereng rekoto ya kwano kontinenteng ya Afrika e ka setana le mo America Kenneth Betnarek ya ileng a hapa metale wa silvera dipapading tsa di Olympiki le ka mora phihlello eo mokotlisi wa lootlela Thabo Matebedi o re ho ntse ho na le dinthonyana tse pedi tse tharo tseo ba lokelang ho sebetsana le tsona pele ba le ba mane USA. Ha re utlwa hore mokwetlisi Matebedi o di beile jwang?
8: I'm actually about that performance. I'm happy with the first race in Shanghai. The second one, there was a lot of mistakes he did. I think the key needs to be consistent running top 10. It was not such a bad race, but my expectations was maybe 995, 994. So it didn't come because in terms of his execution in the middle part of the race, it was not such that good. The only part that was good was his top end speed. That was perfect. But the rest of the race, it was a little bit shady, so I hope the next Diamond League is going to Eugene. We can fix that.
6: Mogotlisi tsa sepele ka hore o ikotla sifuba ka tshebetso ya leotlela ho sa tsotelle diphepetso tse watiane le tsona na kong ye fitileng. O re le yana jwalo ka mokotlisi ho na le diphepetso tse wa ileng a nate yana le tsona tshebetso ya hae tse akaretsang ho thusa Smarty se kileng sa hapa medal wa bronze 200 meter ho World Championship eleng ana so Jobodwana ho bela tshwana mo re thito ka mora hore a be le mathatanyana na kong ye fitileng. O re ka bobedi Jobodwana le Matebedi ha ba ka fumana tshehetso e hlokehang ba ka boela e ba
8: Yeah, this is the best one after Anaso Jobodwan, because Anaso was also on the almost a similar situation. But if you look at the performance, Gift has much more performance than Anaso after I have revived them.
6: Ha re tsirela ho tsa bolo Thapelo Morena o tlo dula se hlase seng hape shopping sa Masandawana e tlabe le selemo sa bolo shumela motsubong a le shopping seo ka mora hore se hlopha se sebedise tokelo ya sona ya weketsa kontraka ya hae gala le na di le motse mashume a mararo a nan le metse medi e sala a fihla shopping sa Masandawana ka selemo sa 2016 e le hane ya tswa shopping sa Bluefontein Celtic ho fihlella ha kana he ya ba sebetsa hantle lo hlabela nka hlakare lo bapala dipapadi tse ka banga tse magolo a mararo le shuma mahlano ka ofela hlopeng seno me aba hapa liki magetlo a robedi ka ofela athile hoja a sakenye letswa se hlopeng sa bafana bafana se yang tlhulusano nyamo hapo wa lefatshe ka lebaka la timalo mo kotlisi Miguel Cardoso o ntse a mo nka jwalo ka sebapadi se hlwahlwa holo se hlopeng jwalo ka se na le boiphihlello a bile a gona ka nnete bapala dikarolong tse fapaneng tsa lebala ntse ka lotse o tsa bolo ho fela ho le jwalo mamedi ke matsatsi a robong fela setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeleletse ka tšantšello bafana bafana ba gotlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgatlho la pele ha e sale o tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho ho tloa ka la 11 kgweding ena ya Phupjane ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa ho SAB BC Sport. O ka boha dikalane tsa televisione e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapo wa mamela diyalemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo ka ofela. Kala le shomo motsumong kgweding ena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu motsotso o molomong wa leeto lena wa qala re mmoho ho sena re pelo e nngwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport mohatsi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 a ka dikwala ka tsa rugby hlopha sa Glasgow Warriors se qadile ka boitukisetsa papadi e matla ya di-semifinale mafelong ana a beke o se tlo e bapala kgatlhano le tlhopha sa Bulls mane Murrayfield tlhopha seo sa naheng ya Scotland le se se tlotse ebile a le hantle tlhopha sena sa kamana ka Pretoria makgetlho a mabedi ka ofela mokgatlhelong wa league motlatsi wa mokotlisi Nigel Carolan o re setlhopha sena sa Bulls ke setlhopha se sebedisang matla a maholo ka metlha a ba teana le sona e leng se wa dumelang e ka nna ya ba phepetso kgetlho lena ga ba thulana mokgatlhelong wa di-semifinale a tha re shebahe le hlakoreng la ditimalo shopping seo sa Glasgow se ka nna sa iphumana se bapala ntle le scrum half George Horn ntle le ya baka nnete ho na le diphetho tse ka bang teng pele ho phatlalatswa sehlopha sa moshwelella dibapadi tse ding tse lemetseng shopping seo ke Jamie Dobby e ka stana le Hugh Jones sehlopha seo he se tla phatlalatsa banna ba tla le ba papading tsa papading ena e matla bile ya le hantle ya semifinale ka la bahlalo lena le hore yang ho lona ha papadi yona e tla bapalwa ka moqebelo dibile ya kalo tseo ke neng ko tshwarisa tsona tsa pele tsa dipapadi tse ding hape di metsotsonye mashoma mararo ka mara hora ya bone bana beso
5: le bila ho lefela bongzito
6: ke o tala
9: Lapeng la rona renwa Carmen Pure Rooibos tea ka tseletse fapaneng. Pali o ibatla ile tswekere ka lebise le lengata. Lerato o ibatla iloyile ichisa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag. Nna he ke inwa ka khaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sagatha le ho re inwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mangkhonte ya Afrika Borwa. E fumane ha di supermarket tse ngata le ho community.co.za. Come in pure rooibos tea. From our soil to your soul.
5: Mamidile sadia from traffic ke le bile ho lefela bongane ke le bile top lama 7 mamidi checka ne ditlale ho hadinga tatse ke ditshwereng ntle le ya ho refela pejana ho ine ho ina le kotse ya koloi N1 southbound mane mo re new route ho ne ho kwetse mela e meraro ho a bona hala mo mamidi ho re ka nnete molonlohla a sa phuthuwe jwale mila wa qala hore o tsamaye ka bolukuluhi jwale o ka lokuluwa fela ho ntse ho bona hala ho ntse na le ke kutlwa ka senyesimane ba bitswa di batho bana ho tuki di rubber necks ya ba tla fumana hore la koloi se fitile o tla a fukutse lebelo a batla o sheba jwa lo fumana so thamulala hitla mogao a sheba koloi ntse ya pelitsa mabutle jwa lo tsebe ha yena etsa mabutle le ka mogao yona etsa mabutle le ka mogao yena le ka mogao jwa le diqale hape di etse ho kaneng fela molono tsa ona phuthu fela ntse ona le batho ba ntse ba batla o sheba hore ho etsa hetse mo ene le kae ba bile ba bang ba bona ba lutho mohlomong ena ile a thula ena tjena ha e mohlomong ha ya etsa ba jwa le etsa tjena jwa le kana ko eno e di isa sepetipeti jwa le wa kopetsa ro ba ile hloko ba batlang ho sheba kana ko fela batho ba gothaletse hore ka nnete ba ganne ka bolukului ba lukuluile o feta mo se bakeng se o sa kotsi re ke bone ntse le yona ena le ka mona ka moroka bypass le teng hona le kotsi a ibile ne se kotsi ne le koloi neng thibile phalo ya sepetipeti le yona e ne eme hampe a ene eme hampe le yona mmamedi ke shebile kwano setshwantsho sa yona fela e tlositswe sepetipeti se phalla monate tsela e buleile fela mmamedi a ke tsebe o kile a tlhokomela mo hokileng ha e ba le kotsi kapa ha ba le ntho e sitisang sepetipeti molwanlo tla ha qetwa ho tloswa ho ntse ho nka nako e telele hore sepetipeti se tsamaye ka kore se phuthulwe se tsamaye ntse o bona ntse di fitla mono di fokotsa lebelo di eme di tsamaye hanyane jale ntse le yona ntho eo batho ntse ba kgothaletsa gore ba be le pelo le ga ho sena malwanlwatlha fela o tlo fumana gore sepetipeti se ntse se tsamaya hanyane fela go na le tse di bonang rona re sa di bone go na le tse ntse di e tsala ka bothokotsa ka bo Vosloorus ka mone ka bo Palmridge di ntse di e tsala ka bo Sebokeng Soweto di a e tsala ana jwale momamedi wena e re fela lesedi FM traffic bo re hashtag lesedi FM traffic bo re @tibos_mokone @limawela1 e tlo fitlha go nna kwana ga e fitlha jwang kapa jwang ke tlo itsebisa mokganni mongwe leng momamedi wa lesedi FM
7: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
5: Mamela ke batlo fetwa ke tabe re tshwereng molaetsa o matla metsetsong ya mehlano hantle ka mora hora ya bone re tshwere tabe kgolo hampe
4: ha holo
5: tsebiswe kgolo
4: ha holo
5: hey
4: hola di wi ho hle mona re lwana ha batlo fetwa ke wi
5: hantle fela taba tsa hora bone ha di fela metsetsong ya mehlano go tlo fata ka letsoho

0: Mike Kidati Meg as a balam song, Le Kaylee Botman, Parfella Jolling at Lega, Mamma Mitsu Kelish Melimitsu Imin, Pilafitorignani, Ya Bon, American Jolo, hashtag Mjolo, Tuesday.
1: ITLB ke la bobedi la mojolo ere ke le qoqa nna ke current e sa batlweng ke X
0: ubaneng
1: pele ke batla go dumela lebaka kore X ne ntse na le tshepanyana gore dintho di tla loka jele ke nna ba ke emetseleng tsa bona ausi yono ha mpatle kore ha gone le go iphapanya ha mpatle kore ha ntlo ya fa ha mpatle la re ka go kopana re le babedi tseleng a ka nna mmatha ka mabidi a koloi godimo. Mamungodi Tamai, Highlands North, Johannesburg.
2: Mamungodi! Okay, current is about to get.
3: Hey, it's you, it's boy, I got a hana. Bounded the fool, good man. Ubuntu, you wanna. A bama, Dalamotra. Hi, my good man, and Pilu, Pipi, Rumas. And a Piliba, don't you, but that night, but the long mona mutu. Nix. Ha le ke sa sa ga motho ke file ga ga ga la nta nda bola pa go tsama o ha du bi ga ga ga tsela lo tlo lo bona o tla ka ya bo a ya ni ke go mara ja ga dilo mo na pa ya mix mix yo
2: motho mo ntaba ya ha e fapane mo na moreng o nkelwa fro o
0: ha o tlo ke batla ho tlisetsa go o mong
2: o nkile ho ye ya
0: fela ko ng motho ha phamola ntho ende ho matsonga ha o bulela gona sa etswaga ha
2: ke re ke tshwara
0: ka tshwana iba
4: hey I'm slay we have the tears all right na a ka nete go tlhubua maka hola ke ya di bona di exit tsa kae ne go tenyela A1 shema ke bobatle ke dimme ha ke mobatle le no batse ba ha ba hle like ntho e tsang ke se ka mobatla ke utlwe ke motswa fa la ke mo bona se ding go gore ne ke thole message ya hai a botsa kae go gena kae o bone ho nna ha ka ba sa a downgrade ha ka kana yo ha ke mobatle se mo kore la no ke tsala utla o ha ta concept se kore ka ba ko ntona tangata fela ka tsala ka tseng sa batleng ka teng ho sa kutlwisise ho hai ho se fitle ntho bona ke ya gane mose hai jwa rona tsela na so le teng na rat ke mo yo extreme ta ke mbatle ke mbatle ke tshibose ke mbatle ke tshi mo matatje
0: ha tsone lebe ha mmatle ha tsone lebe ha mmatle a ke re o na le ka o nyahamisa motho e ba ba o na le ka honya wona tshwantse be neng o lahletswa ga mono go ke pitile ngwenya nak je ke pitile
2: and hangata ke ntwe re shapang bophelo ba bona ntwe ke bona mo se sa go re shapang bophelo ngwa hore motho ha a latella a bua ka wena a latella a bua dintho ka wena o utlwa di nna ntwe e utlwa
0: and
2: sa mo fan twe o ska ya mo ba wena ha o mo utlwa ke
0: ka ka ka
2: ke bona ha o mo utlwa
0: ha o
2: yimo e sa mo hloya ha tla botsa hore o ne o bona una musina hono ra ka tsho go diamond age ai mona o tswega mpheta
0: na sina
2: ene ra go jetse ho tsane mo sametsinitsi na sa tlo bua na tlo thola fe
0: jalo motsitsintsi
2: jalo motsitsi
0: yes ka mohloya a tsana mohloya wentse pause wentse pause ka mohloya
3: a khona thaba a khona thaba na yo go pana le bona ntate ja he ma ja modumedisa e re ngwana mme o lwa
2: yes
3: Yes. I do think that I'll come last straight. You want to know what? Look at the world. I get a 50 letter. I 50 50.
2: Thank you.
3: Regime medicine. So I'll allow Simon. If I let the money get there.
0: This
3: is what I'm going to call like Belahans.
0: I
2: don't
0: tell you, I love Simon. I'm
2: feeling. Na kong o tshwantse go gone fela kong ke phone go moletsetse sharp ba e bong steam and cap isi sa span mona e ba re hona le announcement re tlo etsa ka 4 ke kopa o ntlisetse bana da bong se a ke re ke bana ba
0: o se tshwere kae
2: a ke re a se ke tsa se ke jwale ke palamise taba e di mo jwa
0: e palamise o go etsa la jwa mpa palamise mo
2: bong sa ke re ke motho wa ex ya ka ke current ke tshwantse nne ke ke gone fela ke moletsetse bong man ke kopa assistant bra ke tshwarile mona spanning ke tshwere ntho jwale ke nako tawa gone o kena ntropele fela bana ke sa tshwara jwale ke nako mona antropele bana ha e beneng a ntshatsa petrolo o tla ntshatsa ka pele nna o sane ke tla etla gare mona ke wa ban ai man ha o no go
0: ke lo na metsi
5: thabolele thabolele bana ke sekula ha e so sa rona satsa dzingi nna ex yak o la ka beya ona wa hona jwa le status
2: yes
5: a re ona wa no ha ke so hlwe motho jwa la ke mo ba tlo e tsena wa ka e ne re ma dula ha ona le botata di ja ga ina le botata pompo ina le botata ka po mathata mang la mang a teng ja re di ma hloka motho a ntate o na dula a bitsane jwa le ha sa mpitsa bana ona wa no sa le teng na ke ha ke mmatle ke sa motseng
2: o hloile thaka leo
5: sa motseng bana leso ke nna mhloka le bitso
0: ka ka go lukisa dipompo ka ba ka go lukisa dipompo ka ka go lukisa pompo fela ga o sa bitswa ha mo eng khotsa that the wise man
6: re bua ka nna bana ba ile go toma le tlo sa lo se bo tlo
0: eh
6: wa ke ba na go mara o tsamo ka mo batle a ndabula ka papa tsa ntlo ga mo phama tsoma ga
0: Eh? Eh, o no sa mo batle ho baneng?
6: A re ke motho a mo di mo ka pa. Eh, o tsama di tsama mo a ma nga kantse wa ndabola. O na re motho ma ka njo. Ke ke tsala ke ntse wa ke ha mo tsela ho fela. Ha mo tsela ho fela ka ntse ke mo wa. Ke fuwa ma bito ho tle motho a mo di.
0: Hela, motho a mo di mo lwana. Eh ya.
6: Ba re mo tsela ho ya no a ke mo buitse le no ke ga ke nne ka mo buitse ho jo.
2: Yo, ask his wise man, man.
0: Yeah, that the wise man.
6: Yeah, man,
2: ask his man, papa, man.
0: Ask his man, Tom Dim, that the wise man. Bye, that the wise. Moyen Khoto.
3: Hello.
0: Lega, Anere.
3: Hey, man, I'm going to ask you to come on a day. I'm going to try that. Hey.
0: Mohamed ke kopa re dule sehlohong re kopa re dule sehlohong ka nnete potso ya rona e bonolo haholo gore ke eng se etsang gore o seke wa o ikutlwa o sa batle enwa wa gona jwale wa motho wa gago kapa motho a e leng gore o ile a utlwana le motho wa gago pele wena o fitlhe e bonolo haholo moyeng kgatso le kae ngwaneso
7: o motlhango di molekae
0: ke pedi
7: ke mo buitse ne tumela le
0: jo ke mo
7: ai man le so yo ke la eng re ka wa se bantho tse ya di batlo di nke ka pelo
2: ja dihle
7: hao go fa fela motho o go latele bana mo gore wa tsiba le o ngudumedi tsa go kopana le ena molo mmane ha o hle le kae ngwane se bontse bo ya jwa mbophelo I'm not le kae I'm not
0: wa yetsa cable ntwe bua ngona ba le salmo
7: I'm not le
2: ha ona thathale
7: leba dinthote na di batle o di nke ka pele ke wena yana ho ntse o tswa wena bohloko ntse o bona the status tsa bo you know one know ah man dinke easy fela le yena o tla bona hore ai motho eno wa tseba ka nnete hada o tsitse ke ka bophelo ba hae
2: wena di tla o le matsa
7: o di ka go tsitse bohloko bophelo ba motho yana bona bo ya pele
2: thank you mosi
7: ke o ta
2: thank you o bo selae ga re eno wa no o kenye pele go bile
0: go ba le tsona le di nomoro tsa
2: ah tshe ya ke re ha o ah jwa le kila ka di delete
0: batung tabo ha o fela thata le hlakule
2: ah
0: ah le hlakule
2: ah ntotse di ha o munna a ke re ke na le number tsa batho ba bambe be metswalle ka
0: papa o tsallo di hlakule ah tsallo di hlakule le o sheba di status a tsallo di share ah ha se boga ke hore ho bontsha hore nna le wena kana le mo edi wa di puisano bye bye ntlompe ke hlompe sona le so
2: nna le wena re taba di tsa le di number
0: eh
2: o bane nini nga ukwa ngotsi ka yena wa no abuti u sa bone ka go sa kwati e ka go kobisetsa wena like
0: ke
2: tsa ka bo bane
0: a
2: iketsa ntho tsa ya thabile
0: a iketsa ntho tsa ya thabile na go nngwehlile wa bantsa o kobisa ka bomo wa tsebwa go se fela pelana o so le mone
2: motho ka ya debe wena o se moise.
8: Re sa buisi. Re mo foka mago ya di chips. Mo di prone. A re ne re tla di jading.
2: Eh Thabo le lebo ke kopa ba anonymous. Ke na le 3 years ke nyetse le mofumadi wa ka. Yo, wa itse mofumadi wa ka a batle ex ya ka jwang. And a itse ba kopanela i one fell. Eh which hotli la buti mona.
8: Mke ke mo. Ha mo o mo hloetseng. O bona le buthata ke bona bo. O ha nna nke ke be ka hloya motho ex sa motsebeng.
2: Ne neng o hlalela bo ha ke batle ngwana ka be pila mosadi o.
8: Ah, la la jolo tletsa jwang.
2: Ha ke batle ngwana ka mno ba neng ba ka
8: o.
2: Mno ba neng.
8: O sa bona ntse jwang. Skarabo. O ba ke o ke mjo tsa go ke mama. A re mama.
2: O jo ja bile o ba hlantsa. O re mama. O mo
8: ha mo na ti jo a fitla mo ke re mama papa. A re mama.
2: O sa bona WhatsApp ye wena. Ngwana ka na bo mama ba bang.
8: I really don't know what I'm going to go. Carrots of middle and mamma, he's like, I can't.
2: Mamma,
8: what?
2: Hey, Linda, one of you, some little papa. Papa, why? Papa, why?
8: I beg you, Papa, why?
2: Message is okay. One who asks another papa who wants to. He's a man who's in for four.
8: I'm going to go. I'm
2: going
8: to go. I'm going to go.

0: mafana ba ile kana tshilisano ya dipapalitsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
1: Re mo tlotlo ka sena re le tshaba. Re eme mo hore ba tsihetse. Re kotle difuba re re le rona re teng ka haraba hla heletseng ka mahetla.

0: ke her ha dame jo le se fm ba le mise se le shumele mise se le tsenka mara ho ra ya bone ke ra tshela afternoon availability boss ra ho renyane ya abotsela ho pula he go tsama le tlb
1: tlb kha ka pele bere khe ka mara ho rata jwa ba me di hangata ka bobedi kana kwena re re bile khutlana se bitswang 30
0: under 30
1: fela ke kina ke mametse tau ha tlo kwala lenaneo a bua ka hore kgodina ke kgodi ka ena re hopolang batsha ba 1976 me ibile a hlalosa hore ke ba bamba batho yena ntate motau ke ba bamba batho ba ine ba ba phila ba le teng ka diketsahalo tseo tsa 1976 me a bua hore ho no holwana ho lwanela nthwena ya ho rutwa ka puo ya Afrikaans me batsha ba 1976 ba ile ba elwana ba ile ba elwana me re a tseba hore mo mamedi re mona mo re leng teng ka jeno ka lebaka la ntwa e leng ya lona ke batjha ba 1976 mme re a leboa ka nnete go me ka obere batho ba neng ba le teng fela motho wa potlaka nke ntho ena o itobetse e mathe o ise ho bo 2026 yes re na le mathata mangata a tlhokego ya mesebetsi ho di-graduates re na le mathata mangata e batjha ba tobaneng le ona gana jwale a fapafapaneng re boetse re na le mathata mangata gape ka gare go dikolo mo teng o fumana gore go na le maqulwana a lwantshana go na le maqulwana a tlhekefetsang bana go na le maqulwana a tlhekefetsang baruta bana ke tse dintsa dintho tse e leng gore batšha ba ka jeno ba shebane le tsona ba dikolong se ke nka re sheba batšha ba 1976 go boetse go na le bothata ba ntho ena ba e bitsa ke codini kapa ke lini mo teng re bonang bana ba banyane dilemong ba ya di-chemisting ba ile go reka meriane ena ya sefuba le dipidisi tse fapaneng tse ding tsa tsona ba bangwe ba bona ba re ba di reka bo bomme bana ba rekisang dikolong mme ba ditswa ke ntho tseo di etse mokedikedinyana ona o tayang
0: mme

0: so hona le moleng hore dikolo di hlokometse me dikolo ho hlokomeleng ho sonkilo gato eitseng ho ba huile ha ba lo se sa dikolo se sentsa dikolo se leng hore bana ba ile ba ho phenyekulla mekotla ya bona me ho fumana ba tshwere emeng ya emeng ya meriana ka pa disebediswa tse leng hore ba disebedisa ho etseng mokedikedi ona leng hore wa tai
1: mamidi re harantse re latela re sheba hona le mo jwalo ka le bua re dikolo di se di hlokometse dikolo di likile ho tlaka le di farmers tsenga tsa di likile ho tlaka tsela tse itseng tsa hore ha re sa re tshetsa bana meriana ena ke di bronchile ka pakeng
0: yes
1: Yes. Fela bana bana ba ikarabela ka hore a re roma batho ba baholo ba re rekele ntshetsena. A kere lona le sa re rekisitse. Re roma batho ba baholo ba re rekele ntshetsena di chemisting, ba re fetsona di botlolana tsena e be re dikopanya ha le di nwa mapodisina. So le potso ke batlang re ke re iqoqe re le batswadi le bona bana hana jwale. Ba cha ba 2026. Se re sheba 1976 ke di rata dina le 60 dilipi. Re ka etsa jwang ho lwantsha go dumo dumo ene ile matsang bana ba tlo hlokomelang ka moradi le motse mmalwa gore nthone re le maditse ba ne ya o le matsa fela hana jwa la ho ntsuli ka ru yona o yetsa o bone
0: ha we bone go a le malangwaneso me ke cheo sentso na le baleng hore ditlama ga o ya ipona hatsa motho ka tlungo sa le jwang ha sa mamela le ka papising ya bohutelo jolo jolo me ra khutla mo mere ke tlo le etsa ntle
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O ko re letsetse mo mamedi ha o le morutabana, hlomo mosuwe hloho, o setho sa SGB sekolong, o motswadi. Motswadi a rekisetsang bana, o rekisa dijo dikolong, o rekisetsa bana. O motswadi a nang le ngwana a kenang sekolo primary kapa higher primary re etsa jwang re le setšhaba o ngwana a kenang higher primary wa ba bona bakgotsi bao ka break metlha ena go sona le sekupu sa senwa maphodisi ena se ba se tlhekesang ba senwe le after school wa e bona ntho re ka etsang jwang go thusa bana bana gana jwale ga bano bona gore ba thuswa lebo banana jwale ba bone ga ba bone gore ba thuswa empa motho o tlo hlokomela ka mora lemotse supileng go na le batho ba bangata ba re ka ba tlololang ana jwale ba e leng gore tshebediso ya nthotse e ba lemaditse motion motho o sale ntho e nngwe le nngwe ya gae o sale matepe
0: le ha bua
1: fela le ha bua o matepe ga kgone o etsa dintho yago o lemetse
0: mme wa tseba nakong e re ntseng re tla re gola rona go rona le titšhere neng e tshwaja gagolo sekolong me ke ena motheleng go na o kenya tseleng eno o no tsaba o no tseba fela gore ha ile ntate go mama todi hekeng ha o monate ha ntate go mama todi a tlo le thudisa ka papusing ntate di tedi wa tla tlo le thudisa go a thola me le majitane a tseba gore hey ha ile o le ha ba pallo wa bona me ke nna hala ntho ya ke tla matichereng gona jwale ho so na le ntho ya hore matichere iphumana a hlekefetso haholo mesebetsing ya bona ho ba bang ba bona ba reng a
1: ba se ba futha matsoho
0: ke tla bona ke ntse jwang ha fela ke fumana moputso mme hape ho engwe hona le matichere ntsengana le legato la tshebetso le tshiseho eo ba ntseng ba le jwalo fela ho fumana hore ha le jwalo e ba eka we get some eng wa utlwisisa mme le batswading re kenya le yona SGB hobaneng batswadi o fumana gore tshietso titšhere e ne a jwalo sekolong ga e fumane go latela ka tsela e leng gore o tshwanela e fumana ka yona mme re bua ka yone ya gore go na le bomme ba rekisang ba o tla fumana ba e rekisa dintho tsena moo ke bomme o ka fumana gore ke motswadi e leng gore le ngwana gae ga kene sekolong moo mme o sa itse a goba wa ka gayo papi ke wa ntseba gore ke mme ya soft ke tlampe ke mofe mona wa ba
1: re ka etsa jwa mmamedi ha re ke re renke mohala ha re ke re re re ka sebedisana mmoho jwa ra thusana le mme
3: eh tibla
1: eh ngwaneso
3: cha boa
1: amanati
3: so hel hot money a ke dzi ri mane lo ba ka re ke bua blind
1: eh
3: mara go blind go kholo blind is for bana you see a no ya na hel mo matsadi we tswa ke real lo ke le di bua mo go eh o tlo le moga o so le motona o ga se reja ne ke le high school ke ba ke di rile 153 because bona mo ke le ntseng wa ne ka go se yalo if ne ke di rile 123 so ba no ya na ha ke bone le ba ipa le monyetsa o wa o tsana ka lo tse ba di dira wa bo so I give up for my love for my money. Go to Motanumulumu just for the sake of the deposit. Motanumulumu, I need to forget to go Melonga. That's the Latin. This dude, go and make sure. Go and get a one hour home for a sharp. And the relationship will be much. I find out the one I was sharp. I turn up with one eye again, like Abu, the one I was okay. I come to realize stuff like this, and then reminded me that I was because when I was in Nagari, because you know, I was studying Mazalia, I went and I was on a sharp. I used to do everything that went up to the day and all that. So the only thing is that I used to know for being positive for now. For a lot of time, I pay attention to it. The way to pay attention to it.
1: A tau kutlwile
3: sure
1: sharp ntaka
0: o mo yang khotso
4: tsini ne tsa ke le hlomphile di go di tsaka tse gabang
0: ntate madoda
4: o bo la o la ntse go tsama bo tsho go ka karolo nya le ne ka mara o ya o tsatela le la ipua ya gore o motswadi wa rekisa and then o rekisetsa bana ba ba tshwa ba ntse e u bana ba ba saishing and go to see about how na bana sekolong tsin ka papa na ba o khabatle lo tla o tlo reka tsona ntshutseng empa no bore o le nne ka pa le ntate o sa khathaletse o mpa o tshetse bana bo batla o bolaya ngwana wa motho e mo a re ka khutlela fela morao hle motswadi o tutubala o shedi ha o bona ngwana motho e mo a tsutlwe ke tsona ntshutseng mo receipteng tsona a sala motho a sala bokamoso o tutubala o shebe re ha ntshwena ka isala haka o tlo ba jwang empa ka o ba pelo tsa rona di shole ke rakina taba tutubala fela hle motswadi ya itsang tsena o tutubala fa motsotswana o nna no shebisise hantle o jikele rumo le no shebisa ha bo tshore ke a tsholla tsa tsene no re tsang tsena ka fa re go khalemelana ha re bona tsena ke se tsholle nga motho ka hona re o re tsang tsena mo ma di fetla ka mo jwetsa straight ba ka ba ka mo bua go tsa ke ke a bola ba ba ba tsola nge pa ba ke ba ba jeng tsena ai tsala ka go raitsa bana ba yo na tshefi a di tsinta ka bona rena
1: le mila ho lo fela ntate madoda ntwe mo ntate madoda a bua nge kutsa bhloko le ke mametse tsedi tsa dialmo ya mabane we see ba bua ka hore na ebe di activists di kutsina mo teng a ke re bona northwest hore di activists tse pedi di bula ka sehlohozwa jwale gore ke itlisa mona mo ntate madoda re nna mona ma dikgetlang ka bona motho a etsang jwalo nka bitsa sepolesa nka ema o lwanela o bua ka toka o bua ka gore go lokela gore o etswe ntho tse nepaetseng empa ke batho ba ba kae ba ka reng ntate madoda ha reporta nthwena go bona ba ba etsa toka ba ba ema ba re o supporta re a ema re batho ba molao re lo e lwantsha nthwe o ka fumana e se ba yena ba nka mosi kamo mo le fasela rona le sendile teng
0: ana jwa net fela
1: o ka fumana se ba yena a banka mosing o sa tsebore ho tlile jwa batho ba no batsebe hore ke re tsepa ma
0: o mo yeng khotso
5: khotso chimbe kae
0: re tema
5: sa bo tsiki mama tiwe zel ko nna ke skolong ke a ruta
0: yema
5: e mo college ha ke bona po somo mane mo bise saka thoko ke bua le yena ba bang ba bona ba utlwa ba bang ha ba utlwe o mong a banna a bolele gore mekaniki ke ntse ke leka gore ke lwantshane le taba ena empa go bina so ke dula le bona baby se ka thoko dilo sa tloga ya mo blela ke mo bontsha bo be ba ntuyo enkinya ho yo no like ifi
1: ke thaba ba matube hore ho kene motho a tsebang a dulang a sebetsang ka nthona mihlaena mme o nkile bohato bona ba re o ba bitsetsa ka thoko re a leboga holo ke kopa o botsa potsonyana e le nngwe fela e nyane hore puisanong ya gago le bona ke eng se o bonang e le sesosa se atisang hore e be ka re ke yona ntho e ba diela na ke peer pressure kapa ba bangwe boholo ba bona ke dintwa tsa ka lapeng mo batswang teng
5: di a fapa-fapana case tsa bona ba bangwe o fumane gore o imetse mo ateng ore o leka go balegela ntho e itseng ke motlhokomedise gore ke nnete wa e balegela ene sena se etsagalang e ba motsotsonyana fela o mokae few minutes o tla lebala ka ntshono motlhamo tlapeelwa mono then mathata ke ao a ntse le teng a ntse a tobane le wena the only thing that you can do ke gore eng sebetsana le sena se o tobaneng le sona batla tsela tse fapaneng and then ke refere ga ke bona gore ka nnete mo ke buang teng ngwana ga utlwe kapa o ntse a imetse ke mo referela go ba ka pele ba e leng gore ba na le tsebo e nweleletseng gore ba kgone go counsela bana then ba bangwe ba bona ke taba ya peer pressure gore o batla go pilonwa total group ha a sa itse sena seo ba se etsang a ha ba sa mmona e le motswalle wa bona jale o feela lonely
1: mme re a leboa ka tshisego passion e o nang le yona bakeng sa teaching sa go ruta ngwana gobane yeo seng o etsa e se e le kekeletso ya mosebetsi wa gago o tshwanetseng be o etse wa letsatsi mme e ne ka re ka ba le matitšhere a jalo ka o fere re kgone go lwantsha godimodimo ena re a leboga mme
5: ke lebogile gagolo ske
1: re a leboga golo fela
0: ke maikutlo a matlana mme jalo ka re tsho mme o sebetsa ka batho ba batšha jalo ka go collegeng wa ruta fela ha re hona le clip mo modine re mametse mme motho bana ba tsala go tlwa ba le dilemo tse robedi 8 years mme o ka ipotsa gore ke eng se etsa ngwana 8 years a nagane go nwa sena go betege go ba ka nako ne o bona e le dinampilase tse tshwanelang gore be di a mamela ka phaposing ya bokutelo jole ke nagana go tshwanela go tiiso letseo gagolo dikolong goba wena o montsha ka tlong o mo apesitse gantle go ya sekolong mme ga o tsebo go etsalang ka ena ga le sekolong nako tse ngata o fumane le gore batswadi ba sebetsa ngwana ga a tswa sekolong o kgathetse o jalo e mo taile ntho eno wa robala aba o sa tsewa ka nako a tsewang ka yone jale e re tshwanela re be le tsela e leng gore metšha e leng gore ya kenywa dikolong go tlhokomeleng gore sena ga se etsa ga le kapa a se iphete
1: re sa jarese matitšhere fela morwalo ona ga o na le ngwana o tshwanetse ngwana o mbona gore o sa bua puo se moimelo o sa le matepe ga le dutse mantsi bua o bua le ena le ja le nwa o moroma coke eng o kgona go mmona gore motho ga se ena ke mane mo o tshwanetse le wena jalo ka motswadi o eme ka maoto o tshwanetse le wena o eme ka maoto jalo ka motswadi e mona re ko utlong gang e mona oye gobane ngwana ga bona lebo motho a lwantsha ntho a etsang a le mong o bone ka re motho o ke ena a sa nepagalang mara ga bona batho ba le bangata ba lwantsha ntho a etsang o kgona go tlhokomela gore okay go tshwa gore ntho ene ke etsang ke mathata ga e le gore le gae ba ntwantshetsa ntho le sekolong ba ntwantshetsa ntho le batho mmileng batho ba bagolo ga re dutse ntse re nwa sekupu se ba lwana o tshwa gore ntho ena e rong empa ga batho ba bagolo ba feta bana ba dutse ba nwa sekupuse sekolong o sena taba bana ba ba nwa sekupuse e le wena fela o le motswadi a e lwantshang ngwana o bone kare ko wene ka reng ntho e sa tlalang kapa mistress ke yona fela lwantsha ntho mistress ke ene ka reng wa distay mistress ona wa distay fela ha re lwantsha re le bangata ba tshabana ba 1976 ba le ba ema ba le bangata go lwantsha bothata bo ne bo le teng
0: ei o jalo ga itse motho mme se re le SGB ha ipona hatse magotlo a taolo ya sekolo ke batswadi ba kgethilweng ke batswadi ba ba tshepa go a tsejwa gore ha memawela a bua go a utlwagala jwale ga re seke ra ba batswadi ba buang fela kapa ba le rata fela empa re sang ke gato jwale re tshwanela gore gona jwale re a tseba gore re dula metseng e jwang ga ona motho o sa tsebeng gore o dula motseng o jwang go na le diphepetso tse jwang jwale ga o se ntse o tseba tseo go ba bonolo ha holo hore ebe ha o kenwa mona ebe le bea melao ya hore mona e bangwe batla o kena sekolo mona ha o tlo aparatsene ha o tlo etsa nka hopola ha nentse kena sekolo ka mmakwane ntate chili ne le yena principal ke ne ke sa rate tai ka pelo ya ka kaofela ha mme wa ka a qeta o pala mamsebetsi ne ke ntsha tai fela mme wa ka na tlo fumana report mantsibe hore o tlile sa kenya tai sekolo ebe jwale le bona ba kena ho nna hore go ketswa ka tlung wa pere hantle o tsamao ya sekolong bothata bile bofeng ke nana ha o ka ba le ho sebe ho ska ba le segheo dipakeng tsa ma teacher SGB moho le batswadi wa ba
1: mehala ya langwane se fela bo di mabe ke nako fela taba ena e matla re tshwereng go bana ke bothata dikolong tse ngata makationing a mangata di chemistry le tsona di lokela hore di tise letsoho ntheng ha ibe neng ho thwe bronchial rena e rikswe ka pass ha e rikswe ka pass
0: ha rena chalete e ya utlwa hala fela ka nnete ha rena chalete ho re bileng re le bokamoso ba bana re mo khatalle a e ka nnete
6: a tsadi papadi ho re ya thella le bongane chabalala
7: ke le bile ha ho le bana ba se mamedi wa sebeletso ya lesedi re kunele tsetsa bobedi tsa dipapadi kwa no re ya thella re tsale ka tsa papadi ya rugby hlopa sa Glasgow Warriors se qadile ka witukisetsa papadi ya matla ya di semifinal le mafelong a na beke e o sotlwe bapala kgatlhano le sa Bulls mane Murrayfield hlopa seo he sa mane Scotland se tlotse sena sa Pretoria magatlo a mabedi ka ofela magatlong wa league motlatsi wa mokwetlisi Nigel Caroline ore matla a o hlopa sa Bulls se ya sebedisana ko nya papadi e tlo ba tikwe kgolo bakeng sa hlopa sa habo a thia re sheba he le tlhakorele ya ditimala o hlopa sa Glasgow se ka nna se bapala ntle le scrum half George Horn ntle le haebe mohlomong a ka fola pele go phatlhalatswa setlhopha se le bang papading eo ya pele go ya magaolagang dipapadi tse ding tse lemetseng ke Jamie Dobby e ka setsena jalo le Hugh Jones setlhopha sa mošwelelela se tlo bapala le sa Bulls ka maqebelo se tlo phatlhalatswa ka labohlano lena ho tsa papadi ya tenese basading se bapadi se maemong a borobedi lefatsheng Mira Andreeva o phunyeleditse bakeng sa di semifinale tsa French Open ka morao hlola se bapadi sa mane Belgium e leng Sorana Kirstie Andreeva ya dilemo tse 19 o bapetse hantle haholo ho tloha papadi ha e ne thakgoa mme a e hapa jwalo ka 6-2 love le 6-3 ka morao metsotso e 50 a nang le metso e supileng ha jwale o sasaletswe ke o hapa papadi e le nngwe fela hore a phunyeletse bakeng sa magaolagang a Grand Slam lekgetlo la pele e leng se tlometsa sebapadi se hlwahlwa ka o fetisisa se ntseng se hola papading ya tennis lehlakoreng la basadi ho tsa bolo ho fela ho le jwalo ke matsatsi a robong fela a setseng pele dipapadi di thakgoa mme setšhaba se di emetse ka tjantjello Bafana Bafana e kgutlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlo la pele ha e sa le o tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho ho tloa ka la 10 o le mong kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa go SABC Sport o ka boga dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama go SABC Plus kapa wa mamela dialemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela ka la 10 kgweding ena ya Phupjane ho reng ya borobong bosiu motsotso o mong le o mong wa leeto lena o a qala re mmoho ho sena re pelo e nngwe tsena tsohle di tlisetswa ke SABC Sport mahasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 Haria mane se tlhopensa na ya Ghana ke le ka utsibisa he mamedi hore ba tla phatlalatsa hlopa sa mošwelelela se le ba ntlhodisano ya mopo wa lefatshe mme go fela go le jwalo galale ya hlopa sa Manchester City e leng Antoine Semenyo e ka setana le galale ya mehleng ya hlopa sa Arsenal la Thomas Partey ba tsiba ditswe setlhopeng sa mokotlisi Carlos Queiroz se le ba ntlhodisano ya mopo wa lefatshe Partey he o kgethwa tjena hlopeng e le ha se ba palla hlopa sa Villarreal mme ha jwalo ntse a emetswe ke dikoso tseo a ile nga tlhalosalalo jalo re ha molato tse wa tobane le tsona tsa tlhikifetso ya motabo seminyo yena o ikgetha tsena ka morao re atla bapala hantle hlopeng se wa satswa ba karolo ya sona sa City mo a hlabileng dintlhatse le shuma le motsumong se tleng sa pele fela hlopa sa the Black Stars se tlabe se di hulwa pele ke mo kapteni wa Leicester City e leng Jordan Ayew me papadi ya satswa le teng ba tlo e bapala ka jeno kgahlano le hlopa sa Wales mane Cardiff pele ba le ba North America we duksetsa tlhodisano e matla golo mo e leng gore ba go group L mo o na le ditlhopha tse kang sa England, sa Croatia le sa Panama. Ntseke le o tsa bolo se re dikwala le kenyamanye semanemane go utlwala ga tlhopha sa Liverpool se le dipuisanong a jwale le mokotlisi Andoni Iraola. Gore e tlo ba ene a kena dieteng tsa mokotlisi ya sa tswalelekwa e leng Aaron Slot. Mokotlisi Iraola hemamedi ya sa tswa tloa tlhopheng sa Bournemouth mafelong a setlha go utlwala ga e le ena thatohatsi ya o ka kotlisa tlhopha seo sa Liverpool jalo ka ga a rata mofuta o potlakileng wa mmapalo e leng seo setlhopha se se tlhokang ga jwale. Tebelele kore e banga ka tla setlhopheng se atle le mo tlatsi wa hae e leng Tommy Enflick. Se re tla utlwa hema medi la lo jwalo mohlomong pele beke ena e fela o re na be se tlhopa slides a phatlala tsona ya hore mokotlisi yona e se le wa bona simmuso ka pa jwang e o le letswallo la mane na heng ya Spain ke bua ka mokotlisi Andoni Iraola. Mme se re tla bona he hore e be e banga kang ka marapo o tla gona na ho thusa tlhopa sena ho sebetsa hantle papiso le tselo re boneng se sebetsa ka yona setleng se sa tswa fihla pheletsong tsa tataiso ya monghadi Aaron Slot kapa che. Dibili ya kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi tse ding hape tlabele tsa go qetela di metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bohlano. Bana ba isu ke tseo
1: bongs ola o kotse o sa dutse se ka tsama ka mora mabenkele le sepetipeti hona le voice note ke batlang o utlwe le lebo le momamedi ka tabene re ntse re bua ka yona.
2: Nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo go wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ha go le botibla molbongzito le mwamedi ka nete ke potulile ka kwano ka Johannesburg ha ona letho le leng hore le se letla le hilwe mebileng ha jolo bona la hospital petitse spalla ha monna tsana mebileng yohle ke ne go tshwaretsa kana hore ngene bona le tsudi bona ga sa di bona ga tshware ke tibus _ mokoni edli mawala 1x # ratella traffic
6: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
8: Ratela team, tawolile bo. Tawo mko jo e bohloko ntlengweng ka. Let me tell you, o ka nahana hore yes the chemist said they are aware. And then banana bana ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba e ba lo hide the wood shell for mara beng ba ha ba fihla ya tswa ba apakala thao thabo o tsaba tswe le mo re se ba khona gore ba e bo kai kai ba lo stoka meriana yo fela ba lo stoka meriana yo fela ba tshotla e rekisa dikolomo mona le mona di shopping center mo bana bana ba gobokana nke. And you know, open trainer this morning, but I come with a job on Monan. Had some of my own a chemist, remember? But one, by getting the product. So you can think of how dangerous it is now. Horeca Muriana, shop on your vacancy. For now, who corner now, when took any E. So danger in Pia Hole and Batavana has my Lemala. It was so bitter.
1: re kotsing e fetang ka mogorona hanang ka teng. Re kotsing e fetang ka mogorona hanang ka teng. Habening di chemistry ba re rona re ikwetse go boba letsela mo bana ma ba ifumanang teng.
7: Yo.
1: Motheno mo mamedi ore ba bemba yona ba se batsejwa. Aba fitla fela ba reka sinoma police. Ba se batsejwa go tshwantse ba fumantswe le parcel. Me putswa e botsang hape ke ya hore na ebe parcel eo e bo emong ba miriana bo nepaetseng na. Di dosage. E lekanyeditswe ka mogo e tla etswang ka teng jwalo ka moriana. Re mathate. Re mathate ba fetse. E gotlela ka tlhong. Batswadi ke bona ba tshwantse ba elwane gaolo. Goba ke bona ba nang le control ya motho yona ka tlong ha a tswa kena. Ee, o tla di etsa strateng fela di tlo bonagala ka tlong ka mo. Gobane botlhoko kore ngwana ga a kadile o di etsa ana jalo ka 2026 ka 2029 bothata kgona tla be botlhaga. O tla bo le boima bo reverse. Kore fela ke batlo bua ka mabitso ona di teng di bini tse re di bonang ka jeno hore ha sa le mafolo ha sa tshwana le pele la bua la tsama la etsa dintho mo tsama motion a ga le ma le ke batla utlisa fela voice note e bongzito
7: a e utlisa bohloko
1: e utlisa bohloko e utlisa bohloko
7: ka re sebeletsa morao
1: ya
7: ntse re bua bo di ya le moyo mona ka rao
1: a ha o kwala ka mona
7: ba le batho ba ka nqane ha o kwala ka mo hobuli ya
1: ka mona
7: ubui ha ubui manda
1: yo

0: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Habola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076 113 4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: tla fa sa ba nikwela a mphirikanyang fela go lukile go lukile
1: mo me wa ina le
0: eng make sa ngoma mo me re kena mitsotso e ke sa no e sa go ba di
1: a di ntse le ke re ke yone o itsang o be ke wa ba re le tsa le be
0: zo ke jalo ne
1: a ga jeng ke bona hle ka go
0: kane
1: le ina jo
0: eng
1: Uthi uthi etsa le hlalo le ikutlo ho.
0: Eh.
1: Ha uthabe ukwathi. Ha uthabe ukwathi.
0: Eh ka njo.
1: Eh.
0: Ele ele.
1: Eh.
0: Eh njalo.
1: Ha ukwathi ha uthabe.
0: Mm.
1: Next. Ha uikutlo.
0: Ke re bona o ka tshona jwale jena na. We regret to inform you.
1: Ha ona next.
0: O ga. Ka di tebo la la bitse. Yo, mo ri ho ya fela ke ga tla afternoon drive re tlo kena jwalo mo ho skhutlela sa bona se bitse fela ka hore ke hustlers Tuesday me re tlo bua jwalo le Nkateko a sewela me mo ri Nkateko wetsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang jwalo ga ba tlo fito le wena ho o tlo ikutlwela hore ke eng sena sentse hore Nkateko a be kwano le rona ho ra tla afternoon drive
1: ka hustlers Tuesday
0: yebo
2: ke la bobedi la hustlers Tuesday

0: Plus app go mamela le Sedi FM ke molelwa.
1: Le Sedi FM ke molelwa e robong fa la metsotso pele ho hora ya botshelela. Ke nako ya bobedi ya hore re botse hore o ithutile eng ka la bobedi. O ithutile eng mo mamedi?
2: Go tsaka mo mamedi 086 000 3084. O mo yang khotso?
1: Nna se bele.
2: Oh, six.
1: Okay, lens. Oh, can I also try? Una lens.
2: Oh, I know what to do.
1: Kena, mama, kena.
2: Bade.
1: Kena ushebe. Hey.
2: Which side?
1: Kena ushebe. Kena ushebe.
2: Which side? What's that?
1: Utla ibona ka mupula. Kena ushebe.
2: Ba ri ba khotsa.
3: Kibla touch lima wela.
2: Dateletsi.
3: Amna dile ga bana beso. Kibla.
1: Dade.
3: Lima wela. Ke tshutile hore ka jenele. Hore moya wa hao ka mantse a mang your spirit. Ha o taolong ya sona ka nako tsohle. Ke tswile ka jeno lena ke wele moya mo sa motho go tlhokomela mo tlhoko go tsena ntente tsa ite mara moya wa ka ke ha o sa ikutlwe go ba le batho. Ka hlokomela hore ha ke taolo nya ona ka dinako tsohle. Bona le ho hong ho ka o di mo ho nna. Ho ke sa ho utlwisisi.
1: Yo.
3: Empa ka motsotso nya ka be di qabwa ke le mong hantle le bua ka dintho tse 12 ke hopola le bo dikgweding tsa ho feta re nku e hloka e. Ka be ke tsheya ka loka. Ke bona ntwa ba nang.
1: Ke tletse re le bo wa hle moya wa se ka o ka phuthuluwa ntho tsa tsa mahantle.
3: Ba tsiba ka mehla ha ke na le lona. Le ha ho le jalo ke a tsiba hona le ho tloloka. Ke mo gona he la lo. Ke mo go ile gata. E la lo.
1: E la lo. E la lo.
2: Eldile.
3: E la lo. Ga ke ne lo.
1: Ka ke ntate.
3: Thank you ana.
2: Thank you pa.
1: Ntho that else ya tang bua ka yona rights ba nna. Mme ntho ke ratang gore ke bone mmamedi mong a engotsi Facebook ya ka nthwena ya tshebisana mmoho ya ka lwana weekend. Ha bo re le boemong bo o mong wa rona le boemong bo. Le pele re tala lenaneo ka bohora tsa bo bobedi tla bo sontse o bua e shotsa ke moya wa ka o furaletse ka jeng. Mme seno se nthusa gore ke tsebe gore lenaneo lena ka ofela ke tshwanetse ke sebetsane le wena jwang. Le nna ke fitla ke na hangata fitla moya wa ka o furaletse ke re le ka jeno tseba ke shap. Sentse ke tseba gore o sontse o tseba gore o tlo sebetsana le nna jwang. Ntho eo ntate letse ya etsagala e etsalela batho ba bangata. Tha gore o tsiwe fela moya o le fatshe. Go sena ntho e tsaetseng o sa utlwa letho le lepe. Empa moya o bo e fatshe.
2: Mme mong a ikutlwa balo sa batlega ka letsheng aa. Ya tsala le gone re tsalla tsona pele mo eng khotso
4: ke pina ma 7
2: hi
4: wa o mna tengwe na mme
2: ke shapo ngone se shapo
4: a re ke dimo se tshla ne mme ha re o tlo pere tshla
1: ure
4: a wa tse ba 016 bana ba tswa tswa ke tshutile ntle go lo ka jone tsena hore ke se ka hlwa ke bobe ke mpe ke hlwa bobe ka botle ba ba ka ntetsa tempe ka go bantse ba tswela ho tsa tempe mara ka tshintsha ngwana mme nna ke etse botle ka tsileleng ke tla thola patala ya botle bo tla ke buetse ke le buile mang le be le bosibo bona ke bana le ke ntse ke rata go le se
2: ke le buile mphure
1: le mphure
4: o ba fet tanko
1: e tsada braka
2: ba e khotse
4: o ba fet tanko
5: TLB
2: hi
5: potan potan TLB
2: ntate
5: ntate ndiyabulela uyazi mina ndizifundise into kule nto ebeniyithetha naxa bendisendleleni nje bendikwu-N3 kodwa kwangoku sendisepeter Maritzburg le yokuthi abantwana bayatshaya babethi imistress ndazifundisa ndathi yazi le nto singayilungisa thina abazali xa sifuna kuba abantwana ngabethu nathi sasikhuliswe ngabazali bethu ngoku thina sinika abantwana sithi mistress nabo abantwana asisenamsebenzi nabo ndazifundisa into yokuthi yazi na ngumntu xa ungadibana nomnye umntu nibonisane ningayilwa le mpile iphele ndingajongi icala lam lodwa ndibambisane nabantu le nto singayihlula le ndizifundise loo nto yokuthi into xa ingathi nobunzima mangena komnye umntu akuncede
1: ndate mali
5: tata
1: ungumhlobo wethu realebo
5: ndiyabulela mawethu
1: danke tata
5: makube khosi kubele
1: kubele dada
5: ube nosuku omandi obumyoli
1: thank you dada
2: ngikubona wenze inka umhlobo umoya ngkhotso
6: hello chaba lelebo
2: asmat
6: hello likao
2: ubiza smat jole
6: ude ngasuke kithu lo asuka mihla bathu bo president bona ukuthola ukuqedela nani bona
1: yo yo
6: ke fela hona mo a tshele kwe
1: yo mantho yo yo
2: hey tshe matle
1: thank you rabo
6: thank you chaba lelebo
1: yo mantho bo ntse khulu e bohloko ase hangata batho bo qadileng le bona bophelo o tla qetella le bona
2: ka motho
1: ngwa se ka bomo
2: dadi
1: a se ka bomo na ko ngwa ka rata o qetella le bona bophelo bo be bura o qetelle le bona
2: eya
1: kana ko ngwa e be se wena sa qetelleng le bona bo ithole o bone ka re kwena sa qetelleng le bona ka ti le bona ba qetelle le wena
2: ah leto ale o mo eng khotso
7: hallo ke buti bos
2: dadi
7: kumla tloka
2: re sha potle
7: e le bua le tsaba ngkomare mona nya ka long language mona
2: shota bang
7: e ntwe di dipenyona ke o amohela o gona ntwe inyane ka pa ikai o amohele
1: ntate
7: ya le bua ke bos
1: si jo sinyane a se fiti molo
7: bye
1: thank you ntate amohela
2: mm
1: ha o ke o hai ba ho o ha ba bo tsana ho ke Ha sa me ngwane sehle.
2: Ke sebeditse ngwane so ke sebeditse le mmomedi. Mmomedi ga bona ho sane, sa lela boga go sane. Wa tsabe ke etsa maya. Wa tsa ha o re papa tla be le December. Ha le ha o re papa tla be le 17 the birthday yak. Wa jo. Jo. Fela mmomedi bile mona tla ga bona ho sane o ratella. Me wa hopola gile ga o tshepisa me ya etsa hala ho sane. Ho tla bo dubeile sefeto ke Black Excellence. Me sefeto hape ke Gospel Award.
1: Senka se tshong fela ko ha bene mo rata postola.
2: Haleluya.
1: Ati fela ke mana ne wohle sebeletseng ena le CDFM 347365 #CDFM ke mulelo #mulelo 66 Happy birthday Lesedi.

0: Ditaba tsena tsa o ra ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa o sane re kala ka province ya Gauteng. Lori mo letla tla ka o seng ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka o phole. Empa o tla futhumala ka leboya le hole. Mpumalanga letla kwela ka o kgetha dibaka o phole. Empa o tla futhumala low field. Northwest letla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a ijadileng a di aduma ka borwa bophirima. Free State lo rimo re tla kwela ka o kgetha dibaka o bate ho fitlela o phola ka mafafatsane a itirileng a di aduma ka bophirima mme ho foke moya. Northern Cape ho tla thiba ka moduseng a dikagolong tse gotlileng le lebopo. Ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho foke moya mme ho bate ho fitlela o phola ka mafafatsane a itirileng a di aduma. Western Cape ho tla thiba ka moduseng ka leboya bophirima. Ntle le mo le tla kwela mme o foke moya mme o bate ho fitlela o phola ka mafafatsane a di aduma. Mpa ho ka lebellwa ho kgetheha ha lehlwa le lesesane dikarolong tse phahameng. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape di tla kwela ka ho kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itedileng a di aduma. Ho ka lebellwa ho kgetheha ha lehlwa dikarolong tse phahameng ka lebo ya botjhabela. KwaZulu-Natal le tla kwela mme o phole ka mafafatsane a itedileng a di aduma ka bora botjhabela. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa. Le kenang a jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re utlwisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

0: ke Mokete Monyobo, SABC News.
1: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Besheta 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betjha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Emelt, ke di kitswe 150 hore re reke kota le ntaka. Empa ke wa order a plata ka ofela ya extra cheese.
4: Skatso nye ha mi bro, theola moya. Ke tla o balantsa ke o booste ka zaka ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming. O bane nka lefa ke le banking efe kapa efe.
3: Banking efe kapa efe?
4: Ho jwalo bro, e kena straight ho e-wallet ya hao. Wena WhatsApp a fela hi ho 087-392-5538 ho imodisa.
3: Ya, ka lebua ka zaka o tjaka.
5: Dule o le gaming. Lefa hape o lefuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
6: Ke metsotso e mashome a mabedi le metso medi ka morao hora ya botshelela. Hopola re lenaneo le ntseng le kena ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. Ha re tla pele re fumana hore ma Afrika Borwa a ka lebella maemo a batang haholo a lehodimo. Ho yella mafelo a tlang a beke muso wa profense ya Western Cape o kgothaleditse baahi ho itukisetsa maemo ana e leng a tlang ho itemohelwa dikarolong tse ding tsa profense ho tloha tsatsing la hosane ho yala bone. Ba disebeletso tsa boemo ba lehodimo ba nehelane ka temoso ya boemo ba borobedi bakeng sa dikarolo tsa Garden Road le temoso ya boemo ba bone Central Karoo. Ho utlwa hore ebe maemo ana a tla re ama ka tsela jwang re se re nakwano mohaleng le puseletso Mofokeng ho tswa ho ditshebeletso tsa bolipi. Monghadi Mofokeng kgotso o amohetswe lenaneng la matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
7: Ha ke leboha kgaitsedi ere ke o dumedise le ke dumedise le mmamedi.
6: Mohlomphehi, nna ebe o ka re hlalosetsa haholwanyane ka maemo a lehodimo ao re tlang ho itemohela ona ho potoloha le karolo tse fapaneng tsa naha ho tloha tsatsing la hosane.
7: Nnete jwalo ngwaneso, ga o letho mantsibeng a tsatsi la ka jeno, dipula tse lebeletsweng ke tse bobebe mang le bopone le borwa la Kapa Bophirima le hona Kapa Botshabela mmoho le dibaka tse mabapi, mme dipula tse di tsamaisana le leqhubu la mohatsela. Ga o tlhokomediso kae kapa kae tsatsing la ena la ka jeno, fela ga re ya tsatsing la hosane maemo a tla fetoha haholo. Go na le leqhubu la mohatsela le leng gape le tlatle lebake phetho e golo. Leqhubu lena ga le tsamaye le le leng, le tsamaya le system e re bitsang ka gore ke cut off low pressure system. Jwale mane le bopone le borwa la province ya Kapa Botshabela le gona dibakeng tsane tsa bo Mossel Bay ho isa ka mane ka Plattenberg Bay, re ka lebelela gore go be le pula e hleng le maatla haholo. Re beile diperesente tse legolo tsa pula mono, ebile ke gona mo re beileng level 80. Le bopong le borwa la Kapa Botshabela e ka seta le gona le bopong le Botshabela la province yane Kapa Bophirima ke gona mo re tlhileng re beile maemo ano a tlheng a le mabe haholo. Ntle le mono bogareng mona ba diprovince tseo tse pedi go tla ba diperesente tse 80 go isa go tse 60 go ntse go lebeletswe dipula tse maatla le go ja pula eo tlabe se maatla jalo ka lebopong kwana mo re lebeletseng gore e tla ba level 8. Ntle le mono bogareng mona re na le level 6 jasta le yona level 4, mme ntle le maemo a dipula asking galibele tsore a be kotse ya holo re ka lebella gore mona thabeng tse tsa ka pa bo tshabela tse le boya go be le maemo a go fete ha le fa siwo mme le tswale no le lebele tsi mona masipaleng wa Krisani ka stela ka mane ka bo ba ke ntse tsa bo ba ke histi jwalo ho kena ka rona re sotoka kuting ho tla bo tle ho na le maemo a hleng a batagolo a tsamaisana le go fete ha le fa le tleng le matla.
6: O ka re hlalosetsa gore na temosione ya boemo ba borobedi kapa ya bone e bolela eng ho motho ya mametseng mona?
7: Temoso ene ya borobedi hantlentle re entse ka kopanelo le disaster management kapa bana ba dikoduwa. Re entse jwalo gobane ga gopola gore matsatsing a mmalwa a fetileng kapa dibeke tse mmalwa tse fetileng go bile le dipula tse tlileng tsa baka tshenyo e golo haholo mono le bakeng tse borwa tsa province ya Kapa Bophirima le Kapa Botjhabela. Jwale he ba disaster management ba galeditse gore mona tlase kapa fatshe go santse go na le matamo a ntseng a tletse metsi bogolo ke 80% ya 100%, mme ga e tseba go ga matamo a tletse a tla tlhaba ke segolo sebe segolo haholo. Ntlha ya bobedi ke gore go ntse o na le dibaka tse dingwe tseo go tsona go ntse o sa kgone go tsamaya. Jale ka mantswe a mangwe ena pula e tlang ya tsatsi la gosane letsatsi la labone ke pula e tlabeng e tlile e baka tshenyolo go feta maemong a ntseng a le teng. Jale re ka lebelela gore ketalo tseno di etsagale ke diketalo tse tla tlhediwa ke tshenyo e golo ka mokgwa gore e sentse le teng e tla senya le ofe kapa o tla ba le tshenyo e golwanyane go feta mono. O feta mono gape batho ba tla ame gagolo mme re a tshepa gore jalo ka sentse re bua tsena moyeng go tla ba le boitlhokomelo bo bogolo gagolo gona tla tsatsing la gosane ka tsatsatsing la bone.
6: Ntate Mofokeng, ga re phethela re bone ka mokgwa o theko ya parafini e ntseng e nyoloha ka teng mme ditlamorago tsa sena ga setse jesang di theoelang go badikojwana di magetleng. Molaetsa wa gago ke ofe go batho ba sebedisang mekgwa e meng e kang tshebediso ya mashala bakeng sa go ka iphuthumatsa?
7: Eo ke thata golo mme fela he re ke itse gore ka nnete go tlaba jalo re na le batho ba bangwe gape ba dulang diterateng re na le bao ba sebedisang parafini jalo le mekgwa e fapaneng jalo ka so bule mashala. Jwale re tla tlhokomela gore ga e le bosiwo re seke ra tlogela mashala ana a ntse a tswela pele go tšha. Re a tseba gore a ntsha ga se nngwe e ka bang kotsi ya ketelela e tsamaya le maphelo a rona. Jwale gore re etse tlhokomediso ena ga se fela gore re bue ga monate mo le radiong ke gore setšhaba se itlhokomele le tsona diparafini tsenana jalo ka motlhomo batho ba bangwe ba tlang ba tsamaya ba seke ba tsamaya ba sia diparafini di ntse di tuka go feta mono ba bangwe ba teng ba sebedisang motlakase be ke ba tsebang gantle gantse ke tsabang mona tla tlhola nako nngwe ba sia le dihitara tsena tsa bona di ntse di gantshitswe. Jwale re etsa boipuletso ke gona gore ga re tswa ka matlong re time dintho tseo tse etsang gore re di futhumale ka tlong ntle le mo re ka sebedisa dikobo re ka boela gare sebedisa dijase gagolo letsatsing la laboraro tsatsing la labone gona go re tla le ka go tloba serame ntle le mono ngwane so re na le gape maemo a lewatle le tlabe le galefile gagolo go tloa mane cape point o isa ka mane ka East London maemo ana ke a mabe gagolo. Jale le tsone diketsalo tsa mawatleng di tlamehile go di seke tsa hetsagala ga o le tsena gobane di tla tlenne di bake kotsi gona mo mawatleng.
6: Ntate Mofokeng, re lebetse nako ya gagolo ka buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang.
7: Ke a leboga.
6: Mamedi eno re buisana le ena ke Puseletso Mofokeng go tswa ditshebeletsong tsa bolepi le balegodimo tsa Aforika Borwa mme puisano eno re beya ntle metsotsong e 28 ka morago hora ya botshelela. E re nako ya rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.
0: Weso khotso re thagola matšhaba Zimbabwe. Civic Engagement Forum of Zimbabwe e ipiletsa ho mmuso wa naha ena ho thusa ho lata baahi ho batlisa lapeng ho hlahlama bothata ba dikgotlang tsa botho. Sehlopha sena se akanya ha e le matswallwa a Zimbabwe a lekgolo 46 a ntshitsweng dibakeng tsa ona tsa bodulo Daggafontein Springs Botjhabela ho Johannesburg Afrika Borwa ho hlahlama matsholo a boipelaetso a kgatlhanong le melata e tlhokang mangolo a boitsebiso a ba dumellang ho ba ka hara naha ena. Boholo ba baahi bana ba dinaha disele ba re maAfrika Borwa a ba file nako ho fihlela ka la 15 Phupjane ba be ba kgutletse mafatsheng a habo bona ho seng jwalo ba tlantshwa ka sheshe. mogatlo ona o tlokomedisa hore mmuso wa Zimbabwe o botlake ho thusa ho khutisetsa ba a hila ping ba iphumana ba le kotseng ho bane ba le Afrika Borwa ntle le molao. General Stole ke setho sa foramo ena.
8: These people were evicted, some of them by the landlord. This happened after the raid which was done by the officials to combat the issues of illegal mining and everything. But after that, people started to take the advantage, knocking on the doors of the foreigners and kicking them out and all those sort of stuff.
0: Kenya. Ke batho ba babedi ba bolailwe mohwantong o kgahlanong le sebaka sa tlhokomelo ya batho ba nang le tshwaetso ya Ebola se tshehetswang ka ditšhelete ke America se haufi le diahelo tsa sesole bohareng ba Kenya. Ho tlalehwa ha bafu ba hlokahetse ka lebaka la ho ntshwa kotsi letsholong la boipelaetso le aparetsweng ke merusu ha bahwanti ba qwaketsana le mapolesa a torotswaneng ya Nanyuki maobane ka mantaha. Baipelaetsi ba re tshebetso e tswela pele sebakeng sena se nang le mealo e 50 le hoja lekgotla le phahameng la dinyewe le laetse hore ho kginwe tshebetso setsheng sena. Sepheo ka setsha sena ke ho fana ka tlhokomelo ho maAmerika a fumanwang a ena le Ebola a le Kenya le dinaheng tse mabapi. Moporesidente wa Kenya William Ruto o tsitlallela hore setsha sena se tla bolokeha ha ho tlhaselo e tlang ho etswa ho sona.
9: These facilities are meant to make sure that there is proper screening and if there is any positive identification of people who have Ebola, then immediately they are isolated, they are treated so that we avoid any spread of the disease.
0: Senegal. O president wa Senegal Bassirou Diomaye Faye o tsebahaditse ditho tse ntsha tsa kabinete ya hae. Ditho tsena di kenyelletsa ditho tsa mogao wa motswalle wa hae e moholo Ousmane Sonko. Sonko o lelekilwe kabineteng e le tonakgolo matsatsi a 10 a fetileng. Thamsen Dibesai, BBC.
10: President Bassirou Diomaye Faye made the announcement in a televised address.
0: USA. O president wa America Donald Trump o re o lebelletse tumellano e tlang ho lebisa katolosong ya nako ya pehofatshe ya dibetsa beke e tlang e leng se tlang ho boela se ka lebisa ho bulweng ha Strait of Hormuz. Sena se hlahlama phatlalatso e mmoho ya pehofatshe ya dihlomo dipakeng tsa Hezbollah le Israele e entsweng ka mantaha le hoja ditlhaselo di ntse di tswela pele le letsatsing lena. Ho ya ka mohlodi o atamelaneng le boraditherisano ba Iran, Iran ha e so arabele tshisinyong ya moshwelella ya tumellano le America e reretsweng ho fedisa ntwa le ho ntshetsa pele dipuisano. Bonolo Maribe, SABC News.
11: US President Donald Trump says he remains optimistic that a ceasefire agreement can be reached soon.
0: Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka lapedi Phupjane selemo ke 1962. Brazil e hapa mohope wa lefatshe wa FIFA ka selemo sa 1962 e le bompudi ba sireletsang mohope ona ka ho hlola naha ya Czechoslovakia ka dintlha tse tharo ho e le nngwe papading e bapalletseng motsemoholo wa Chile e leng Santiago. Le ha o le jwalo, ntlha ya sehlooho tlhodisanong ena e bile papadi ya mantshano mokgahlelong wa pele wa tlhodisano dipakeng tsa dinaha tsa Chile eo e leng baamohedi ba baeti kgahlanong le Italy. E bile papadi e aparelwang ke merusu moo dibapadi di neng di lwantshana ka ditebele mme sepolesa se tlameha ho bitswa le ho kena ka lebaleng kgafetsa ho namola dibapadi. Ka kakaretso ke dibapadi tse tsheletseng papading ena tse ntshitsweng ka lebaleng ka ho fuwa dikarete tse kgubedu ka lebaka la boemo bo neng borena ba dikgoka papading ena. Papadi ena nalaneng ya FIFA e tsejwa ka hore ke ntwa ya San Diego. Chile e tswile boemong ba boraro tlhodisanong ena ka moraa ho hlola naha ya Yugoslavia ka ntlha ho lehe. E boetse ke lapedi Phupjane selemo ke 1964. Mokgatlo o lwanelang tokoloho ya Palestina e leng PLO ka bokgutshwane o thehwa letsatsing lena. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke dikete tse pedi, mashome a mabedi a metso e mmedi. Go hlahlama kopo ya mmuso wa naha ya Turkey, mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o dumela ho fetola semolao lebitso la Turkey, mme le leng la mabaka ke mabapi le ho ikamahanya le meetlo le ditlwaelo tsa naha ena le ho kgema mmoho le maano a naha ena moruong le mebarakeng. Ka nqe nngwe, e ne e le ho qoba ho ikamahanya le nonyana ena e bitswang kalakunu. Lebitso lena le ne le ba hlabisa dihlong la Turkey e leng kalakunu. Re sa utlwile tsena tsa Turkey le kalakunu, re phethelana lane. Selemo ke 1835, ha lesedinyana la New York Sun le makatsa babadi ka ho phatlalatsa ditaba tsa moraorao tse tswang kgweding tse reng ho na le batho le diphoofolo tse phelang kgweding ho ya ka lesedi le ngotsweng ke Andrew Grant le qotsitsweng ho Edinburgh Journal of Science. Le hlalosa hore ka tshebediso ya telescope e kgolo, setsebi sa dinaledi John Herschel o sibollotse sebaka se kang lefatshe le hoja se makatsa ka dihlodilweng tseo a di bonang tse kang dipudi tse nang le lenaka le le leng. Le hoja pudi e tlwaelehile ena le manaka a mabedi, empa ena itse ha John Herschel a e boha ka telescope ena ya hae, o bona e le pudi kapa tsona dipudi, mme pudi ka nngwe e na le lenaka le le leng. O boetse o bona diqwaha tse kgutshwane haholo tse ka lekanang le namane ya kgomo ka seemo. Diqwaha tsena di boetse di na le boya bo ka moriri. How di shebisisa di boetse e ka ke batho le ho ba le mapheo a ka nga mangkhane, empa ke di kwa ha di thotsena tsa di bonang, empa di boetse di na le setshwantsho se bonahalang sa motho kapa batho, hape hape di na le mapheo ke yana e ka re a bo mangkhane. Herschel o ne a etetse Afrika Borwa Cape Town selemong sa 1834, ha tla bona tsena. Ditaba tsena di ile tsa kgahla moqolotsi wa ditaba wa New York Sun, Ellen Richard Adams Locke, eo e leng moithuti wa mehleng wa University ya Cambridge. O ile a nka monyetla ka ho ngola sena, a etsetsa hore lesedinyana la hae le ngoke thahasello e phahameng ya babadi, mme o ile atleha hobane Sun ile ya rekwa ka bongata batho ba batla ho utlwa mohlolo ona. Le ha o le jwalo, ha morao ditaba tsena di hlahelletse e le tsa bohata hore tsena tse ho tlalehwang di bonwe ka nnete. Monna enwa e leng John Herschel, tsena seo a tlalehang o se bone, atjhe, empa e le phetelletso le mokgabiso wa tseo tsa di boneng. Ha ebe di fela di le teng, empa ho bonahetse ha sena e ne mpa e le boikapelo bo tlang ka yena bo ileng ba kgahla moqolotsi enwa wa ditaba, ya nang a tseba hantle hore ke boikapelo, empa a bona a ngole ka ditaba tsena le yena a di fetisetse pele hore New York Sun e fumane babadi. Ho fetse ha e ba jwalo ka nnete e ile ya rekwa haholo New York Sun ka mora phatlalatso ena. Matjhaba a fella mona, mokgahlela ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
12: Samente yane cheap ene e ka ke ya makgonthe ha o jwalo, ho fihlela mapatso a bonahala pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanwang ditonositse, mme ba ne pele. Ka AfriSam, o atleha di sa tloha ha o aha. Hobane ntho tse cheapy ha di tshwarelle. Hape, mafelo a beke ke a di-braai, e seng ho lokisa meaho botjha. Atleha di sa tloha ka AfriSam, e etseditsweng maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle. Kopa AfriSam, the A1 choice.
6: Ke metsotso e 20 le motsomong kreya re lebile hore nyane ya bosupa. Hopola hore lenaneo le ntse le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. E re nako ya rona ha eme tjena, re lekola ditaba tse amanang le kontinente ya Afrika.
13: Taba tsa kontinente ya Afrika. lenanong la matshoso harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.
6: Ka jeno re shebile ketsahalo e kgolo e amang dipolotiki le ditokelo tsa botho. Sena ke nyewe pakeng tsa naha ya United Kingdom le Rwanda mabapi le tumellano ya ho romela baphaphathei ba batlang setshabelo Rwanda. Muso wa UK o ne o rerile ho romela baphaphathei ba kenang naheng ka tsela e se molaong hore ditaba tsa bona tsa setshabelo di sebeletswe Rwanda. Le ha o le jwalo, leano lena le ile la thibelwa ke makgotla a dinyewe a UK ka lebaka la matshwenyeho a polokeho le ditokelo tsa botho. Ka morore muso motjha o eteletsweng pele ke tonakgolo Keir Starmer o hlakole leano lena, Rwanda ile ya isa taba lekgotleng la matjhaba e batla tefo ya ditjhelete. Bekeng ena lekgotla la matjhaba le a hlotse nyewe ena, mme qeto e bile hore UK ha ya tshwanela ho lefa Rwanda tjhelete e nngwe hape. Potso e kgolo jwale ke hore sena se bolela eng lefatsheng, haholoholo mabapi le taba ya baphaphathei le ka moo dinaga di sebetsanang ka teng le bothata bona. Re manolla sena ka ho buisana le setsebi ditabeng tsa kontinente ya Afrika, Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso, wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
14: Mme ke dibona ka leboha, re dumetse ba mamedi.
6: Mohlomphehi, ho ya ka pono ya hao, qetena ya lekgotla la matjhaba e ama jwang kamano pakeng tsa dinaga tsa Afrika le dinaga tsa Europa?
14: Ke dumela hore e ba thuto ya bohlokwa. Ke a kgola mohlomong ha ke qale mona ka hore nna ke le moAfrika, ke bona qetena e le qeto ya bohlokwa haholo. Bahlodi ditabeng tsena kaofela kapa majalefa ditabeng tsena ke maAfrika, ke setjhaba sa maAfrika. Hobane qetelong e entswe ke mmuso wa Rwanda ya hore e iketse kgatampi kapa thotokolo ya batshwaruwa ba tshwerweng lefatsheng la Engelane, mme ba belaellwa ka hore ba moo ka ntle ho molao. Jwale ha ba loketse hore ho nkuwe dikgato tsa molao naheng eno, e ba kenya difofaneng ba tlangwe ka mahlahlela ba fihla ba bewa naheng ya Rwanda ditjhankaneng tsa teng e le hore ba hwehla mono ditoronkong tsa naha ya Rwanda. E ne qeto e madimabe ebileng e nang le tshobotsi ya hore e hatikele ditokelo tsa mantlha tsa botho, hobane ho ne ho sa hlake hore na ha motho a fumanwe a le phoso naheng ya England jwale a iswa naheng ya Rwanda, tshalo morao ya koso tsa hae e etsuwa ke mang, bo ramolao kapa babuele kapa thuso ya ho ba le babuele hore motho a jwalo a fumane toka makgotleng a molao Rwanda, haeba o tla hlaha ka pela ho makgotla ke efeng. Ke dintlha tse neng di sa hlaketseng e leng hore ka nnete ke qeto ya bohlokwa haholo. Sena e ba thuto ho dinaha tsa Afrika tse bang di ntse di na le thahasello ya hore di ka nka karolo mananeong a kangana. Re bone naha ya Uganda bekeng ena e fetileng ho phatlaladitswe ho bonahala le yona e batla ho nka qeto e tshwanang ka batshwaruwa ba tswa naheng ya America. Re a tseba naha ya Eswatini le yona e kene morerong o jwalo le mmuso wa America. Thuto mona ke hore jwale ba hlokomela ho ka ha ba le phetoho pusong ya dinaha tsena tse ba kenang selekaneng ka ho fapaketsana ka batshwaruwa ka tsela e ne e senang ponaletso. Ha hona letho le tla tlama batho ba kenang ditulong ba batjha hore ba ikamahanya le tumellano tse jwalo haeba ba sa dumellane le tsona, mme naha e ka iphumana e lahlehetswe haholo mono ke ditjhelete jwalo ka ha re bona naha ya Rwanda e hlotswe ke nyewe e isang ho dimilione tse lekgolo tsa diponto. Ke tjhelete e ngata haholo eno e baneng ba etsaka ka pele ho makgotla a molao.
6: Nna o bona tumellano ya UK le Rwanda e le mohlala wa ka moo dinaha tse ruileng di ka fetisetsang mathata a tsona ho dinaha tsa Afrika.
14: Ehlile e ne e le mohlala o motle haholo wa ho bontsha ka moo dinaha tse nang le mokgwa wa ho iphedisa tse nang le matla haholoholo tsona tsa bophirima, ho kenyelletswa naha ya manyesimane ya England le bo America di sebedisang maemo a tsona hampe ka teng hobane taba eno ya gore jalo ka ofela go bua gore taba ena ya go tsamaya gwa batho migration ga se go nang le motho a ka e thibang ke se ke ke setho gore e tshwana le motho a ntseng a le ka go gametse ka sefe ga gona nalaneng ya batho lefatsheng go kileng gwa bonagala batho ba setiswa go tsamaya go tloa dibakeng tseo ba leng go tsona go ya go tse dingwe ka mabaka a fapaneng e leng gore melao e e tsang gore jale taba eno enko ya ditlolo tsa molao e le botlokotsebe bo bileng bo etsa gore batho ba tshwago ele ga ba tshwego ebe ga ba saiswe ka pele go magotla ba fetisetswa mafatsheng a mangwe gore jale ba lo punishelwa teng mo melao ya teng e ka nnang ya ba ipapise le dipalelo tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho ke ntho e sa nepagalang mme taba eno ke thuto e golo go dinaga tse nang le thaselelo e jalo ya gore di gwebe ka go fapanyetsana batho ba tsietseng ba tlhokang tshireletso ka nako eno gore tsalebe ke moo dinaga di bonang e ba sediba kapa mohlodi wa moruo wa tsona.
6: Na Afrika e tshwanetse go ba le leano le kopaneng mabapi le go amohela ka ba go hana ditumelano tse amanang le baphaphathei?
14: Taba ya baphaphathei ha se taba ya bobebe gobane tlasa dipalelo tsa melao ya matšhaba batho ga ba phaphatheya gobane go na le se ba supitsang gore ba kope tshireletso molao wa matšhaba o tlamaya go ba fue tshireletso e jang. Mme le Afrika mona re a tseba gore ke ntho e teng bothata e ba nakong eo e ba motlhomong maemo a jalo o ka fumana gore ga gona tshebedisano mmogo e ntle tabeng ya phapanyetsano le kamogelo ya batho bale ba tlhokang setseletso. Afrika e loketse go tsitsisa ditaba tsa yone jalo ka ga re tseba gore sekgatlha sa batho ba phaphatheyang se fokotsege fela re a tseba gore baphaphathei tsa ba gobaneleng ba ba leya dintwa baphaphathei le go ja ekeke gare ke baphaphathei ka mokgwa o tlwaeleileng ke baka nako ngwe ba tlosang ke lephako sebakeng se sengwe ya go se sengwe le go ja he gangata batho ba jalo ba bitsiwa go fela ke bana go thengke di-economic migrants ke batho ba batlang magolo a matala jale ke re mokgwa ono wa go tsamaya ga batho ka kakaretso ga se ntho e ka fedisiwang ke mang kapa mang ebile ga e ka ba tloa e le teng le dibebeleng ga e sale batho ba ntse ba tlhalosa ba ne ba tloa dibakeng tse dingwe ba ya go tse dingwe. Thuto e golo Aforika ko gore maemo a bophelo a maAforika a ntlafatse gore bo seke ba iphumana ba ntse ba rogana ba tsamaya go ba le ba le tsietsi ba tsamaya go bane le boifepele mme taba eno ya gojale go be le dinaga tsa Aforika tse sebetsang le dinaga tsa bophirima go nka monyetla ka tshotlego le tsietsi ya batho gojale go etsetsane dikgwebo ka nnete le yona he qete ena nyewo ena ka jeno e bontshitse gobane ka sefofelong e ne e le nyewo e kentsweng jalo ka go boletse ke ba bueli ba tsekang gore go sireletsa ditokelo tsa mantlha tsa botho gona naheng eno ya England ba neng ba dumela gore mmuso wa bona tlasa tonagolo Sunak o ne o fositse ka gore o etse kgwebo ka tsietsi le tlokotsi ya batho ba tlhokang gore ba tshireletswe ba phaphatheng.
6: Mohlomphei ke metsotso e le shome le metsemedi re ya re lebile goreng ya bosupa Dr. Shangle ke kopa gore tshwarelo fela hanyane re fetele mabenkeleng mme re tlabelape re tswela pele ka puisano ya rona.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: ke metsotso e le shume re ya re lebile hore nya bosupa ho pola hore le nanolo le ntseng le kena ha jwale ke le nanolo la ditaba la matshohlo ho le Sedi FM Dr. Shala haro tsola pele ka puisano ya rona taba ya hore UK seke ya le fa Rwanda e ka baka ditlamorao difeng moruong le dipolitiking tsa Rwanda
14: ha ke kgolwe hore tato yeno e ka ama moruo wa Rwanda hobane ka nnete mme ha re se batla ho bua nnete ya Modimo fela taba ena e ne le taba e kwallang mehagong ho feta tlhokahalo ya tshehetso kapa tlhokahalo kapa sekgeo moruong wa naha ya Rwanda hobane ditshenyehelo tse ba naha ya Rwanda e ne ile ya ba le tsona sethathong ha ba ntse ba etsa ditukiso tsa hore ba tle ba amohele batshwaruwa bano. Mmuso wa maesimane tlasa tonakgolo eo ya Sunak ba ne ba ile ba lefa ba kenya letsogo hore ba busetse ditshenyehelo tseo ho mmuso wa maesimane. Moo Rwanda e fihlileng jwale ya hlabeha teng ke ha mmuso o motjha hore ha re sa tla tswela pele ka morero ona. Kgefella hona mona ke le Rwanda e re a ka nnete le ke bela re etsa jalo hobane jalo go naga ne se go popantse menwana ya maoto le matsoa re dumela gore ka moga dilemo tse kana go tlebe re unne molemo wa tšhelete kana e kana e leng gore go fetoa gona ga lona ke tahlegelo ya mouno go rona re le naga e leng gore ba bua ka ntho e seyo ga se gore go no tlile go thwe ke tšhelete eo ba ka bareng ba tseka gore ba ka e fumana ke mokgona ba hlotsweng ke nyeo e leng gore ga ke kgolwe gore taba eno e ama ka pele-pele moruo wa Rwanda ee ke nnetešhe ba latlhegetse gobane motlhomong ba ne sentse ba kopantse dipalo tsa bona gore ga ba bua ka moruo wa bona o tlo bo gotse ka tsela itseng mme e nngwe ya mekolokotwane e thusang gaga moruo o jalo e ba motlhomong ele tlebe le yona ntwa kapa mokgono wa ditoronko re a tseba gore Rwanda e itshetlehile ka bobebe e boetse ka bohahlaodi le ka bogwebi ba dirafa tseo re tseba gore bogolo ba tsona dihlaa bo DRC empa re a tseba gore e boetse ke naga e gwebang ka masole a yone gotlhe moo go tlhokagalang tlatsetso ya masole jalo go patala Rwanda ke e nngwe ya dinaga tsa pele tse bang teng jalo ka ga re bone nteng ena e ne ntse e kopa mane Cabo Delgado Mozambique e leng gore motlhomong ga ba etsa dikgakanyege tsa gona ba lebeletse gore ba be le mouno o mokae tšheleteng moruong wa bona re ka re ge ba latletse fela ga e le gore taba ene e ka ba e se nonyeditse moruo wa bona gagolo ga kama ga ke kgole ke belaela gore ba ne ba tseka fela gobane ba dumela go bana tokela gore ba hlatsiwe matsogo ka dikgato tse bona se ba dinkile
6: Nna sena se bontsha bofokodi tsamaisong ya matšhaba ga golo re shebile taba ya tshireletso ya ditokelo tsa baphaphatheng
14: ke bofokodi ga golo ntlhokiketeng ke bofokodi ba dinaga tse gafang kankaka tseo bophelo ba batho e bantsale bo fetolwa taba ya thekisetsano ya pakeng tsa batho ba babedi ba dumelelanang kapa dinaga tse pedi tse dumelelanang empa ke bofokodi ba system ya matšhaba kapa tshebeletso ya matšhaba a kopaneng tabeng ya tshireletso gobane ke gore na jale melao le melawana e dumelelaneng boemong ba matšhaba e reng ga ditokelo tsa dihlopha tse dingwe tsa batho le matswalo a dinaga tse dingwe a gatikela ka tsela e ka ke eng gobane qeto eno ehlileene e gatikela taba ena gore taba ena gore batho ba loketse gore ba fuwe toka le ga e ba entse ditlolo tsa molao e ne e betseditswe ka ntle ka festege jale ke gore na tshireletso e baneng ba tla e fumana ke efeng ga e ba dinaga di ka kena dilekaneng tse jalo ke gore wa bona gore keto e kang eno o ka nna wa re e ne o etse ebile ntse e na le ditshobotsinyana tsa thekisetsano ya batho ya ne ene e bitswa slavery ya mehleng ya pele gobane ga gona tiisetso ya gore na batho bano ga ba ya naheng eno e go thong ba ye go yona ba ile go tshwarwa jang ba lo sebediswa jang qetelelo ya bona e tla ba efeng
6: mhlomphei go ya ka wena tharololo e tsitsitseng ya bothata ba ba phaphathei lefatsheng e tshwanetse go qalwa kae na Europa kapa Africa
14: baphaphathei ga ba Africa fela ba lefatsheng bao fela gona jale maana Russia le Ukraine mo ntsong o lwana baphaphathei ba bangatako bo Syria maane mo ntse o lwana teng kapa gona jale le banona mo bona ha Israel e ntse e thuthuka ka dibongo ba phaphathei ba ba ngata le Middle East hostle e le mo ba phaphathei tshireletso ya bona ka fa tshepo ya bona ke ho fela dintwa di fela ho ba na fela dintwa di tse di lwana ka hare ho dinaha le dipakeng tsa dinaha ba phaphathei ba tsa ba teng sekgahla sa ho fetoha ha maemo a lehodimo se baka hore ho be le ba phaphathei hobane maemo a dikgohola ke ntang batho matlo le diphoofolo kapa komello e bakang tlala ya boja dikata e etsa batho ba phaphathe go tloa dibakeng tseno go ya moo ba gopolang go ba ka fumana thuso e leng gore ga ke tsebe ga e ba nka dula mo nakage ke na le tshefeng ya gore na pheko ke efeng e ka etsiwang pheko di loketse go ba ngata go sebetsana le dintho tsotlhe tse bonagalang e le tsona tse bakang mathata le bodutu bophelong ba batho lefatsheng ka ofela
6: ga re phetela puisano ya rona na dinaga tsa Aforika di tshwanetse go bega meedi e thata mabapi le go amogela baphaphathei ba tswang ka ntle go kontinente
14: go fitlhela gona jale ga gona sekgatlha se go ka rabiwang ka sona ka nnete sa gore go na le batho ba tswang ka ntle go kontinente ba kenang go Aforika empa re bona bogolo ba batho ba tlowang Aforika ba yang dinageng tse dingwe hula nna ba le baphaphathei motlhomo dinageng tse kang ba tlang bo Pakistan le dibakeng tseno empa ga se ka sekgatlha se godimo ga kalo melao yona e tsentse e le teng gobane naga e nngwe le e nngwe e na le melao le tsamaiso tsa gore na batho ga ba tswa ka ntle go naga eno ba loketse go tsamaisa ka melao e feng ba fumana bojaki jwang kapa botshabedi jwang melao e jalo e teng mme ka lebaka la go jalo ka ga ke tshwa ga gona ntho re ka reng ke koduwa dinageng tsa Aforika ga ke bone go na le phetetso e kalokalo ya ka gapeitang ka yona mohlomong phetedi ke ena eo re e bonang eo gangata e nang le go kgoma ka dinako tse itseng ga go go seleng e ne e tla fumana jalo ka ga re bona di-province tse kang tsa bo KwaZulu-Natal mo jale go thweng batho bao e seng baagi ba Aforika Borwa ba e bang ba mono ka go sebetsa kapa ba ntseng ba batla mesebetsi ba gotlela dinageng tsa bo bona ke crisis e nngwe e fapaneng e boetseng ntse e supa bona bothata bono ba gore ga go sena kutlwisiso le tshebetso e nepagetseng ya gore na go tsamaya ga batho go tloa tswakeng se seng go ya go se seng ke ntho e loketseng gore e manelelwang goa jalo ka ga ke santse ke boletse ga se ntho o nang le motho a ka e thibang etlhile batho ba tla nne ba ntse ba tsama tlabe go lo itshwelela le ba tlasa ka moga gona ba ntse ba tlo tsamaya ga gona ka moo batho ba ka se thusang gore ba tsamaye kapa ba kgethe gorena ba batla go phela kae kapa batla go sebetsa go kae ke gore fela go be le mokgwa e nepagetseng e hlakileng ya gore na ba thusa jwang gore moo ba yang ba kenye letsogo ntlafatsweng ya maphelo a batho ba moo ba gutlwe ba tswang teng ba boela ba nne ba kgone gore ba thuse ba ba setseng ka morago gore le bona ba phele
6: Dr. Shale re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing le ka jeno go fitlhelela nakong e tlang tlhompheng Mamedi yeno re buisana le ena ke setsebi ditabentsa continent ya Africa Dr. Victor Shale Mesena se re fihlisa handle pheletsong ya lena no la rona la ditabatsa tsimla ka jeno mo hlophisi wa lona ibile morapedi segwane mo hlaisi wa lona ya ba mokete monyobo ra laula la khaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke siama la go ra balwa ditabatsa hora le hora ke kene modupi laka lebitso ke kidibone matshela ho fihlella re kopana hape na konyetlang khotso.

0: Mabrimotle wa tsebe so siri FM ke o dumedisa hle labo be di bekeng ho hle mo mametseng o le teng dumela lena le ke nang ha jole he mo mediki la tsa di papadi labo be di bekeng re shapa pere mamedi ho le ba o renga ya borobedi nna le bitso la ka ke se vidi mo le fe ke le go la le gabane ba sebetse mo bohle ba ke neng ka mogau yena tsepile sebe di tsebana be so 365 selemo pota wa ya wa ya rentse rene letsana ena tsepi he mo mamedi jwalo so tlile we so le mo diketse mashume a tsheletse le metsitsheletseng ena khaso ya se aba e ratwang ke bohle e hola meria le bohle ka tsietso le lerato mofuthu o dulang go file ona ka mehla ge le sia le moyeng ge kopana le wena di drateng o re ya le bohle mo medi Mamedi nala ka le biso ke sevidi mo le fe ha ke sa maikile mo hle ke tsa male mo hlophisi wa lena la tsa dipapadi e leng thabiso a izo mo tlo unga me he le sumbona mamedi ke dikopantse we su di a chesa di fresh di boleng me ho hang o ke ke batla ho fetwa hle mo mamedi bo sumbona renyolwa le dikakapa me ka ubere papadi nya bolo me re tlo tla re buisana le bona mamedi e ka taba ena ya di bona se di hlopeng tse fapaneng e bile ka nnete ge tse ba o re selemo sa 2025 26 se satswa phethelwa jena go tlile Mohamedi hey hlokwana la tsela ditlalo tsa mamelo di sundowns 100 million ba tla arulelana ka nnete e ka tshebetso entle o ba e bontsitseng ya o hapa CAF Champions League jole he Mohamedi re tlo kena go yona ka botebo ka tla utlwisisa o ge ha se tabanyana fela ke tabahadi e o re tla meileng re le jwale re tlo ile kola le meka u bere ba ile ba e bapala bolo di hlopentse fapaneng ba dile me batse ba hantle tsena gore ha o tlua hlakoreng la mengolo le di bonase ka nete se hlose ka nsena batla meile gore ba re fe ntla ka tsela efe ska ba fetwa hleki tsena le tseding ho lena la tsa dipapadi gantsa sa le ba le hlamamedi bafana ba fitlile touchdown ba kene ka hona ya Mexico Kgale bo se ha ile mona ba tsamaile hantle re utlwile le Dr. Danny Jordan le mo president wa SAFA wa ile ane tefatsa lutsi bi sa hore le nthenga ya mothusi wa mokwetlisi Helman Khelele le hloho ya tsa tshireletso Mdumbatha Ntodi Monati di monwaneng wa botshelela ga o le bona se ba kene letong le le bang America re bua tsena hemo wa medi wa tsebo ge ka nete Mexico Canada le yona America ke dina tsa welong re ha o tlwa hlakogeng la nako a tsheka nete re tsamaya ka tsela tse fapaneng gona ge ka kwano ka o Central African me he bona ba ka kwana jole ga tseba he mo wa medio ge mothating wa jwale dintho di tla tsamaya ka tsela e sa tshwaneng ke ka ho ibile re tla nne go hopotsa gore le papadi ya pele e tla bula papadi sa mohopo wa lefatshe e pakeng tsa Mexico le bafana e tla bapalwa ho reng ya borobong mantsibuya ho ya kana kwa Africa borwa empa pele ke kena Nelson re ke tsetse
1: Para hool, ha shop right like a shop, ka di low do my deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi sa di 330ml sa Savanna Premium Dry kapa Lightsider, ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief, ka 164.99 fela. Di fumane o fitela ka di 7 sa June, hao rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau. Ke ka pamatsidiso a maholo wena. Ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong. Go diseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Mafikeng

0: Commonwealth Charles Baloyi ke yena ha re hlophiseditseng ena taba antsa re be le seding le se hlohlolong ka ditaba tsohle tse mabapi le di atletiki Mohamedi kwano Afrika Borwa le lefatsheng ka bophara ka kakaretso a tha gotla ga sheba papading ya bolo ya Mohamedi taba di mona tehle ho galala ya Mamelodi Sundowns Thapelo Morena o tla bala tsola pele hape le se hlopha sa Mamelodi Sundowns se le mo sena he Mohamedi se wa tla kena contracteng le sona e tla ba sa bo le shume le mo tsole mong sa di papadi se a le setlhopheng seno ka opologa e bekeng e fetileng Masandawana a ile a tsebisa ha Themba Zwane le ena a tla nne a tswele pele le setlhopha mme e tla le taba tse monate tlhakong lena la Morena e wa ntseng a lwana Mamedi ka matla bonneteng ka tshebetso. Mamedi tlhakong le leng he SABC Sport e hlile e fumane ntlha ya hore Lebitso ke bua ka ena Thabiso Lebitso se bapadi sa Orlando Pirates e ka dipuisano ke tse matla pakeng tsa hae le sehlopha sa Stellenbosch FC nakong ena mokotlisi Gavin Hunt a shebile hore a matlafatse sehlopha sa hae re shebile selemo se tlang sa dipapadi sa 2026-2027 o ka opolwa go hena ba le teng studio mona maoba bona bo Lebitso a wa sa re sebela lo re sebela go hela bana beso le tsebe ntho di monate go opola fela ke mmotsa ke re enta te go tsika e jalo fodi la ga ngwana se ke fodi le ke mnate empa e hlakile ka nete ya Mohamedi re phepetsano tlhodisano ke matla di bapading tsa Orlando Pirates mo go tlisi kgetho ke ba tsi jwele he swa padi se ka nsena ha u tloela bonneteng hore dipuisano tse ka ntsena diteng meditswela pele o sontso ho hopola ka potlako fela o re tshele jwale a ke ke ba batla hore mohlomo le mo setlang sa dipapadi ya iphumane antsa le bencheng a lwanela hore a ke ngwe se hlopheng e leng yona he A team Mamelodi Sundowns ba le mafelong ana beke dipapadi ke tsa di semi final tsa United Rugby Championship mo bana re ga buisana le ntate Renier Swart mme he ditlhophiso ke tse matla ge sheba le setlhopheng sa di Stormers monna ke eno he wa flyer half Jury Mate mme ho bona le tletsetso e le matla tlhakong la hae o rena kong e o di Stormers di tianang le Leinster ka mane ka Dublin mafelong a beke e tla hlebe o tla bapala ka po hona o ba le siabo se seholo tshebedisano mong ya hae le di bapadi re shebile he Mamelodi tla kena dieteng tsa Sasha Freinberg Mgomezulu go ba nenjwe le yena ke e o kotse he mo poketse meletse ka thoko re bone papadi ntsane tsa di quarter final ka ho wa ke be ba teng mafelong a beke. Mamelodi ke tsona sa o keneng ke re ke utsipetsipele tsona ha jwale mabapi le tsentseng di ipetsa di hlaeletse ka mahetlatle dipapading tsena tsa rona re shebile he le tlhakoreng lena la rugby e ke shebile he Mohamedi ntlha ke yena ke shebile empatla ke lebe mabenkeleng mme ha ke kgutla mabenkeleng moho re tloetsa tjena Mohamedi re ke feta ka mabenkeleng fela ha ke kgutla mona he re shapa pere re tswela pele.
1: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka turanja ka paofeta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Moo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e seile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse etswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
3: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motshehetsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Afrika Borwa. Lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC
2: e o tlisetsa dipuisano tsa botlhokwa ka dikgetho tsa magotlametse selemong sena sa 2026 Local Government Elections.

Dipapadi ho lesedi FM.

0: Bosokong Bethlehem.
1: Nee, Jack.
0: Motse o potilweng ke ditlhaba tse ntle Free State. Le baagi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
2: Itopi set the 2026 Grade 1 Hollowoodbets Gold Challenge. Katulisano ya rona ya sitsoto ya Season of Champions. Betha ka 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollowoodbets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betha hona jwale, we tshwase tse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Tembisa. Ho ba tshoba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Mamedi ke na le Iniesta Selaelo Rasibotsa. Mamedi khotswa?
4: O bua le mokotso mona le sotho mase go na le. Tsa go tsa Iniesta ke mo gatse ke mo gata haholo. O ke kopa ke mo goma go na te Aven Khosa go na. Mo hopelo a go na ba le kwa go na le sotho mo. Ke batla mo hopelo o tla o tla mase go motho.
3: O tlile ke mo laetsa mo aga le.
5: Ke na no re eo ke a ba bokudi.
3: E o fela o tla o fitisa mo laetsa wa ke.
5: E ya o tla o fitisa.
3: Dumela hle.
6: Tsa se le brand man ya ke. Ah man, congratulations Kaucha Kaman. Ke bona bile go fumane le player ya bo ithui o kenela braya hao. Mba ka
5: ta no ke braya.
6: So
3: dumela hle.
6: Ke le thaba ke le go le ke maiki mo nyaolo ka go tshwana ka mona. Ke le bile o wa ba bona go khule le bile ke seke sa o ke sagate ka ntle ba go bala dieng ka. A go dile ke sagate ke a itse go.
7: Pagani ya sitiboka. Pagani ya sitiboka. Ba so fuma le ntwe.
0: Papa di for the city FM.
8: Adi papa di for the city FM.

0: Mabedi motle metsotso e dula hantle ho ema shoma mararo ka mora ho ra ya bosupa e ga o litjena he ke wa moele e ba ngsa tswa bulela se almoya sa o tswale kae mabedi re ntshata batse bunata ka le tse tshisang ha kale tse fresha ka le a ke ba tlutla ho sore e u ke fitue go pete bo tla nge ile o tsiba ha ke 5-7 dutse fatshe ha bo ka koleng ska ba ba le motho a tswa ga mono ho ba no tla fetwa ke ntwa bohlokwa mona go neletsa hona utlwa ntse go fa bogone wena ile mso re ba ntse ba reng ha ba qeta o fihla ka mona ka Mexico ga le tsena ba di kopane le dika ka fahle papa dinya bolo re kopane le mo ka Uber fees di tshere mo go tlisi mo loyi ga itse motho ke a re tsela bona hle tse beletseng le sedi le ka ngwane se ngwane eso
1: ha e ja ndo tsholo tsiele wena o tlile bana ba mamedi ba ba batle
0: re tswile gaitsela motho ke nka ga mohalo a o buela mogaunyana tse
1: ha ke tse gaitsela motho empa ku utlwa hantle gaitsela motho hlakile jalo ka segolo malo a tate
0: ha ke hlakile gaitsela motho bona re shapa pere re mo wena ngwaneso mawa mona ke a tsiba go la re patela tabahadi ya ba di a fihla gore o se o le mokwetlisi wa se seng sa ditlhopha mona ke re monna ene o sebetsa ka thata jele ke a ipotsa gobaneng a sa re jwetse gore o sa le motsomotle FC ntse ya jwang sebetso ka mo
1: ya kgaitsedi ya motho wa tseba ka nnete gobane jale re sa le teng le setlheng senao ABC Motsepe Free State setlhopheng sane sa motsomotle FC kgaitsedi ya motho re sa le teng re sebetsa gantle haolo kgaitsedi ya motho le talente wa e boa setlhopheng seo sa motsomotle kgaitsedi gore dibapadi di teng le ha e nkokwa moo kgaitsedi empa le gore tlo o tsona jale re shebe dipapadi ka gotlhotlhe kgaitsedi moo re ka di
0: fumanaaaoboaotle FC e tlhakile no ngwana e sore ya leboa ka nnete ga ntse le lwana le lona ntshetso pele mo ebile ke a dumela ka boiphitlhelo bo botshwereng boo sekolo se ya kenang tate go a sebetseng
1: kgaitsedi ya motho
0: kgaitsedika re tlo tlameya re tsamaye re le babedi nna le wena bosumbo onana lovers o ntse a le tseleng le yena le peter o tseleng ebile ke a utlwa peter ena le mona mo a leng teng go ntse ena le modumonyana ka morago mamedisantse re kopa gorenele matso metsing fela he ha ba se ba batla ba le boemong bo botle go ka buisana le gona e bang e tla ba pele gora borobedi re tla kgona gore he re ba kenye re buisane le bona re utlwe gona e be maemo a ditaba ke afe tlhakoreng leo kgaitsedi motho le pele re ya kae kapa kae wena ngwana e so ke batla ke re le fela ka kampo ya bafana bafana ke bana ba fihlile ka nnete Mexico re gutlele fela ka bogotshwanyane tabenyane ya papadi ya bafana bafana le Nicaragua tsa singlala bohlano mona mo teng ne ke shebile the principal ya ntate Victor Hlungwane a e hlalosa ha monate ha buisana le bo Andile le bo Mazola ntlheng ena gore hantlentle go ile a etsala jwang ebe bafana ba iphumana ba bapala ka dibapadi tse leshome le metso mmedi tshe ha ya ya kae kapa kae mpa he ya ba phoso ya bonwa na ka nnete be ke phoso ya linesman kapa ho sebetse ile jwang na le rona re tlameile reng ke boikarabelo ntlheng eo re le sehlopha hobaneng ke bone hle e dubile batho ba bangata
1: jale bo chocolate gel yona ehlile e dubile batho ba bangata ga itsena motho le nna e lehlie la batla e mpha pherekano e leleele ka lebaka la gore ha sehlopha se ntsha sebapadi go kena se seng ba letsa phala ba etsa bonnete ba gore pele sebapadi se kenang sane sa se kenelang se a tswa ka lebaleng ga itsena motho kene jale ga ke ukwisise moo gona ka nnete ebile jang le rona re le botsamaisi ka mona kgaitsedi ya motho ke a ipotsa gorena e re tshegetse jwang kgaitsedi ya motho ya tshirela ba letsa phala jwang kgaitsedi ya motho ya ba ya tshirela le match official jwang kgaitsedi ya motho bana ga o ka sheba ka lebaleng kgaitsedi ya motho a papadi bapala na le moletsa phala bogareng ba lebala re na le bo motlatsa moletsa phala ba babedi ka matlhakoona re na le motho ya nereng ke match commissioner a shebileng ntho e nngwe le nngwe e e tsalang kgaitsedi ya motho go thusa moletsa phala le go thusa bo motlatsa moletsa phala kgaitsedi ya motho
0: Hey, gaitsedi motho kutlwa motho ba re nna ntle ene go potsa hantle la mohlamonene wa opola tebo mokwena ha ha palisa ka yellow card ha ha ha le sotho ya lla ya go hanga ke be ga itloela ntena motho o moitsa ga hantle ntle le gona tlameile ke ritokolo ho ntsona le bohlaswanyana bo etsalang ka ha go setlopa go ba nentla meile ntho tse ka ntsena re se ke ga di bea fela mahetleng a fourth officially le wena o tlameile o bona go tswile ena o kena yone ho tlile ranche la la isa ya kai empa he mai khutlo ka papaneng ka itse ya motho ne re re ka nete tle re qale ka yona le pele huwa kae ka paka empa moya ko ofe gaitse ya motho ka mora papa dieo ya labohlano o bona ihlile ge le malala la o solo ka jole se re shebile o re se re qalelletse ka di countdown re bala matsatsi e iseneng tla be re kena papa dieo na bohlokwa matsatsi nga robong o tloa jwale
1: malala la o tso gaitse ya motho se ge le malala la o tsa ho wa ela o khutlela mora o lona ha le sa leo gaitse ya motho ntlhafela e lampa ya ntshirela gaitse ya motho kapa ka seke ka ela hloko hantle ke mona mene re bona setlhopha se ne se bapala le ba bafana ka labotlhano gaitse ya motho e ne le setlhopha sa ne se ne rene se tshireletsa gaholo se defender gaholo ka puo e tlwaeleileng e ne se e le ga e mona ya bolong ne re re ke batho ba pakileng base empa ra bona bafana e hloleya go sebedisa dipocket kore di-pass tsa dipocket tsa di-two pass gore in between di-defendera tseo re kgone go penetrata re bone ntlha bane ke bone ba sokotse gagolo bogolo ba nako ba ne ntse ba e rotatisa gantle ya ka letlhakore le letone ya ka letlhakore le letshadi e tla boareng ba lebale empa ba sa kgone go tshwatla molao o gatsidi yaka wa riaka ke yone fela gatsidi motho ya gore re dieile motlhomong go kenya dibapadi tsena tse re ka reng ke di-ball players gagolo tse kgonang go initiata gore jwale mo batho bana ba re kwetse re tla ka nthwane re leng ya rone re recreative re na le individual brilliance ka nnete re tlo unlocka setlhopha se ne se defendang gagolo ke la ka bone nkile nako e telele gagolo gaitse ya motho re sa e lokise le a mokwetlisi a etsa diphetho le a batla e tšhintšha-tšhintšha mane le mane gaitse ya motho empa ke a kgola ba e bone gaitse ya motho mokwetlisi le technical gore ga setlhopha se defender gagolo gaitse ya motho re tlamehile re bapale jwang go ba unlocka gore re kgone go kora gaitse beno gobane papading ya bolo ntho e ntlang stop ke dintlha gaitse ya motho ga dintlha di le seo mathata a ba teng
0: ai e tlhakile gaitsedi ya motho ke batla he jolo ka ga re ntse reng ka hanyane go ya ka maemo ao re boneng re tobana le ona re se ke ga sia morao enana ya o re be setlhopha sana se ne se tlamaile be se tsamaile sontaga ke mona che ba tsamaile maobane go utlwile le ore le baneng ba saleletse morao ba kene leetong ka jeno go bonala ehlile dintho tse di le gantle empa ga e fitlha go wena taba ena ore bafana bothata ke bona jwale sontaga mme leeto la bona le tla tswantse le emisitswe e so ka e tlhaka le gantle ore e tla tlebe manta hanghang maikutlo a gago o ile wa ba jwang jalo ka moka o bere sebapadi sa metlheng o tseba gore diphepetso tse dingwe die di be le kgatlhamelo efe taba ena wena ile ya o fitlhela jwang ke gore ke batla re ke ene fela dieteng tsa dibapadi ore na e ka ba le kgatlhamelo e itseng kapa che ke emeng ya metsotso e leng gore ga e etsaetse mme e fetile
1: nix wena kgaitsedi ya motho ga e le jalo kgaitsedi ya motho e otla gagolo dibapading kgaitsedi ya motho lebaka ke lena le ka godimodimo kgaitsedi la dibapadi go tloga mona o dibapadi go ya kwa ga e mona kgaitsedi mme re tlwang teng aforika borwa re kene setlheng sano sa gore ka nnete letlhabula le ya tswa o kena maria maba yang teng kwa kgaitsedi ya motho go qala letlhabula teng o sontse o ya o chasa jwale ne tlamehile be ba latlha ba tsamaya nako e sa le teng kgaitsedi ya motho go itukisa le o atlamatiza le boemo boo ba ka moo ba wedara ewe ka moo kgaitsedi ya motho ya mexico bana o ka sheba gantle kgaitsedi ya motho ntho e ka godimodimo ke ntse ke re nna re dieile kgaitsedi ya motho jalo ka aforika borwa jalo ka bafana go hlwekisa ntlo ya rona nako e sa le teng bana o ka gopola ntle kgaitsedi ya motho bafana e qualifyile go ya go 2026 FIFA World Cup ka di 14 tsa October 2025 ga o bala go tloga 14 October 2025 go fitlhela di 14 May 2026 re bala kgwedi tse tsheletseng kgaitsedi ya motho nako e ka o fela kgaitsedi ya motho o ntse o sa etsa le taba e ya gore go batlele batho ba di-visa tsa bona ditukiso ka kakaretso ka go fela di etsiwang tsa botlhokwa gaitsedi tse motho a ka di sheba motlho mo ditokomane tse ba kalang ga o lo batla visa tlamehile o bene le passporto e ntse
0: ele tshwara fela jalo kgaitsedi aka re tlo e sheba gape ka morago mabenkele tshwara jalo fela yone ngwaneso
2: e bang o naana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 ka selemo Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood Bets. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta feela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tlhodisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betjha ka 50 ranta kapa ho feta lebelong la dipere online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolong ya 2.5 million le meputso. Betjha hona jwale o itlisetswa ka motlotlo ke Hollywood Bets. Ikatametse le gauta. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Kapa download SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM. Ke molelwa.
5: Adi papa di ho Lesedi FM.
0: Mamre motle ile shumele metso supile metso supile hora ya borobedi hore nya borobedi ga tsoka no tla batentle roikat ke ntswa ke motlong ska ba fetwa wa tseba he mo medu ge ha go si fela ebe se ge ga o fedile ke le hlonolo ha ebe bogoko a se tu le se ya le moya 365 wa ya wa ya ke ntse ke le khitsi ya ka hle fees mo loyi me ma medi ke le ka o tsebisa hore ka mabaka a ke keng a qojwa ha re no gona ba le lava se botsumbo na le Peter Khobane tshentle la ile hore he ba tla iphumana ba le maemong a dume langwa ga ka tsola pele le bona ka puisano tsa rona re shebile nthlengena ya network empa he ha jo le tsena re tshwere taba ena ya bafana bafana mme ga itseda motho ri le mabenkeleng bonete ngone o hlile o hlalosa ga nthwena na etsa etseng yona achi ha se le tona fela le wena o le se bapadisa mehleng o le mokaubere ka nete o e bone gore ho hang ha ona re ketsalo eo e ka tshwara dibapadi hantle ebile o no sontso o hlalosa loge tlameile be ditokomane tse ka ntsena gale di lokisitswe ha se ntho tsa gore di engwelwe motsotsong wa o qetela ne ke shebile kanare ona jole tsena ba ne sentse ba ntsha diphatlalatso gore bohle ba tla mpapadi ntsa mohope wa lefatshe ba hle ba netefatse gore ba lokisa ditokomane tsa bona hantle ka ofela nako e sa dumela ebile sentse ba re nakong eno re bonang ka netore ho etsa lang lefatsheng ntlheng ena gore ba bang ba ba tla be ba kena di 9 tse ding ba sa dumellwa ditokomane di hana jolo jolo ba sentse ba supa ba bamba batho ka menwana hore hleletse bore ho tla mona ka papadi tsena tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe ha o bolelo go jwale ha di fela wena o so dutsudutsi ba lese ne le tikete ya go kena ka go Canada ba re hey melao ya bona e tlo ba mebi hampe gaitsedi ya motho mme he ri le ka neto so batla o e bebe ile a holwanyana ke tsebe mohlomo no batla go e qetelle ka pa ge hle re fetele pele
1: re ka fetela pejana ga tena mo tsene le ntlhana ene fela mo fomong ya o hlaisa di dokomane tseo tse mmalwa o latela nako tse di ntla hlaela gobane ku khuisa hore bile ke na le tshepo ya hore bokwetlisi o ne bo tseba ga itse dia motho gore bogolo ba sopa sa bona ba shebile dipapadi di feng ga ne e le gore motlhomong nantsa bana le kgwao eo ya go bana ba ka lemala o thola gore motlhomong le fomo ga eo ne e kabe motlhomong ba nkile ba bangwe ba tlatseletso gobane kgwedi tse tsheletseng ka nnete kgaetsedi ya motho ka morago re qualify ka nnete tabena tshwanetse e be e etsaetse kgaetsedi ya motho tsotlhe tsene tse ke di buang kgaetsedi ya motho o nna boramolao ba re ga go na le subjective evidence le objective evidence le nna ke itshitlheile godima ditaba tseo kgaetsedi ya motho
0: ga itse reka taba tsa rona dingata ebile re santse re shebile le tsona tsena tsa mogopo lefatshe pele re kena setlong sa rona ena yona nke kebe ka e belela ka thoko obane re a tseba gore Neymar ke e mongwe wa dikgalala tse ratiwang haholo papading ya bolo lefatsheng ka bophara re bone gore mokwetlisi Carlo Ancelotti ha a tsebisa setlhopha sa gae se tlang papading tsa mogopo lefatshe o ile a mo kenya e ne le ketsalo e leng gore ne e thabise ba bangata re bone le yena Neymar o ne a thabile empa e nngwe ya dipotso tseo ke boneng e ntse e tlaelela ke enana ya kotsi ena e leng gore le ngaka setlhopha bekeng e fetileng e netefaditse gore o na le kotsi e ka nnang ya mmelela ka thoko beke tse pedi o isa go tse tharo mokwetlisi tsatsing le ena sebokeng sa boraditaba ga ba fitlha o tsebisitse gore kotsi eo go hang ga ngongorea ka yona a re lekaqailana leo le lemetseng la Neymar o dumela gore bekeng tse pedi tse tharo le jalo o tla be a le maemong a matlha empa maikutlo ke a fapaneng go na le batho ba bangwe ba dumelang gore mokwetlisi ka nnete re a tseba Neymar ke sebapadi sa boleng bo phahameng boiphitlhelo ba hae tsebo ya hae ka bolo empa ga jale tjena go na le ba bangwe ba batho ba dumelang gore motlho mone a tlamaile o fatshe dintse a dibapadi monyetla a tloelele Neymar gobaneng jale o isa kae sebapadi se tswileng kotsi papading tsa mogopo wa lefatshe o reng kae o taba kgaitsedi yaka
1: nna kgaitsedi ya motho ke re o entse gantle o mmitsa kgaitsedi ya motho gobane ga re shebe taba ke ena kgetsi tsa motho mokwetlisi o motšha setlhopheng sa na kgetsi tsa motho o etsa botsotlhe mokwetlisi gore dibapadi tsotlhe tse ka motlholelang papadi kapa tsa motlholelang mogope di be teng kgetsi tsa motho bana ba nang le go kulanyana go sesanenyana go ka folang ka mogana ko itseng o a banka kgetsi tsa motho bane ke e sa tsejeng ko gorena Brazil e tla bapala go fitlhela kae mogopeng ona wa World Cup kgetsi tsa motho ke bona monkilane ke nnete kgetsi tsa motho o tla nne o tlhaele gwane le gwane melomong ya batho kapa barating ba papadi ya bole empa wena jalo ka mokwetlisi o etsa bonnete ba gore o kgetha dibapadi tseo tsebang tse o dumelang go tsona gore di tla go solela papadi
0: e tlakile kgaitsedi ya motho mme he gatlhe re wele kgabong ka setlho sa rona bosung bona re itse re tlo buisana le lona ka taba enana ya di-bonus e sentse ebile e lelekelelwa ke taba ena ya taba ya gore hela re ile ra utlwela ka nnetore tse dintsi a ditlalo mamedi le tlhokwana la ka latsela lampha gore taba ena 100 million e fela e le jalo re a tseba gore tse dintsi a ditlhopha bonneteng di ye ditotobatse gore go tla ba le di-bonus 100 million ntata a ke re qale ka wena fizy re ke re utlwe gore nako ngwena o ne o bapala ka yona ne di ba teng di-bonus tse tsa megope e ikgethileng ko re se re sa bui fela ka gore ga e letsatsi lao la tswalo kapo e le christmas ga ga nako fela ga ne le gapile top 8 linkile Hoffman's Cup linkile mogopo o itseng ka nnete ne di ba teng di-bonus tse ikgethileng
1: ne di ba teng kgaitsedi ya motlhotlho wa kalong kgaitsedi ka mokgatlhela yona jalo go fitlhela halloween ne magaolagang e ne ba teng kgetsi tsa motho ene ena ke e nngwe ya dintho tse re reng re sa bue papading ya bolo fela kgetsi tsa motho gotlhe go basebetsi kao fela ga o na le lekenonyana leo ke bonase ke overtimenyana ke ka nnete motivationnyana oo kgaitsedi o ba teng o ne o tswang go wena ntse gore mo ke a tisa ka nnete ke fela mojale le bona ka nnete ke ntho ane kgetsi tsa motho e o bona e reng la go sane ga letsebe ga ke le mo ke sebeletsa ruri ke tse tšhelete le bokamoso ba bana ba ka le mokamoso ba bana beso le nna le bokamoso ba ka gore ga ke sa fumane tšhelete e ke sa sebetse ka thata ga e no tla gape gabedi kgaitsedi ya motho bane go sane ga eyo kgaitsedi ya motho e ke bue ka metlha kere go sane ga ne gore tho go sane se re tloge ke tsatsing lena
0: gaise da motho rwala ha utlwa ntleng yeo he lona na konya dona ne le fuwa ka o lekana ka pa mohlomong honona le megahlelo ba nge a tsa ba lore bo bo o e ka ba di company tse ding e ka ba ka tshebetso ho ye o bi le megahlelo tla tla ke ba batsha ba satswa fihla ke ba le motse hlano ke ba le motse le shume hai mona serenyolwa le me ka ubere jwale ha di no tshwana lona ntleng ya bolo ene di editswane
1: di ne di sa tshwane gaitsedi ya motho ne di fapana fela ka hore na o bapetse dipapadi tse kae gaitsedi ya motho o fihlela mo empa ntho ke la rata gaitsedi ke gola ne re bapala le Congo Brazzaville ka 2002 re lo bapala le Congo o World Cup qualify e la ba teng mathatanyana na di bona so go no di bona se di bejwang jang ka thabela ba na go ye o gaitsedi motho ba fana Lucas Gatebe ai sakisa gaitsedi motho ai yetsa e be ntwe tshwanang ka ofela hore ke cap ya ka ya pele ke ya botlhano ha di 12 win bonus e tshwane ka ofela gaitsedi motho ka le mora gaitsedi motho ke nan ha go se ka ga nka o yona wa fihla wa nna nka fihla tsa tsile na ka pele cap ya ka ya pele a thola go tlhopa swina ka nna ba le bo thola go mohlomo se ke se se fela fatse so tla wena wa fihla ka sheku fuwe ka bale mane ga itira motho wini ke wini ba bapetseng ka ofela ga itira motho e lekana ba le mohlomo ba dutseng benke ba keneng e le di substitute le bona e tla bewa hantle ga itira motho latela gona ba fumana bokae ga itira motho ka maemo ao a bona ga itira motho
0: wana wana so na go nya ha ha uno ba pala uno yo ikutli jwang ha ile go fumana e nyane ho fita ba bang me pelo nya ha u dumela gae tlame ile be ke fumane e batlang ile betetsana
1: Ntlhengwe le nngwe ga itsedi ya motho wa tseba e monate ga dipuisano di le teng pele e etsagale gobane le pele o lo bapala o santse o tlhalosetsa gore ga o bapetse dipapadi tse kane o fumana bokane ga o kene ka nako itseng o fumana bokane kale ga o na le matlha ene ntlitlebisa ka teng ga itsedi ya motho nakong eo ya ka e gobane pele go nako eo kapa pele e etsala ne se ntse re boleletswe ga itsedi ya motho ka yona gore na re tlo fumana a re fitlha mogatlhelong o itseng ga o bapetse dipapadi tse kae ga o bapetse o fitlha kae gaitsedi ya ka
0: gaitsedi ya motho ga re shebe ntlheng e nana ya ditlhopha tseo e leng gore tsona go hang ga di fane ka dibonuse tsena tse ikgethileng go ya ka nako e o sebapadi se tlabeng se bapetse go ya ka tshebetso ka kakaretso na ga o se o ka o kopana le setlhopha se jalo kapa motlhomong wena e sale tshebetsong ya gago o kopana o fitla ditlhopheng tseo e leng go o dula go ntse o ena le mogoputso o wa ga re tla o fa tsena ntate ga o ile wa sebetsa tsena
1: di ne di le teng ga tsela motho ditlhopha tse neng tse di etsa jalo ga tsela motho di sa re go fa tšhelete ya ka mogatlhelo kapa motlhomong ba reka wine re o fa bokana ka lose re o fa bokana ka draw re o fa bokana e ne e se taba ene le taba fela ya gore rona mona mo re leng teng ga rena win bonus ga rena draw bonus ga le wina cup le shara tšhelete itseleng ka 50% ya tšhelete le a shega le nna ke a e thola empa ga itsedi ya motho ke sa gutlela tabeng yane ya ka yane ya gore ntho e nngwe le e nngwe e bue yang pele go ketsagalo eo e ba teng kapa go pele ntho e tsang e ba gantle ga itsedi ya motho ga e bake le ditaba ga itsedi ya motho bane se o ntse o tseba wena fela ka sebapadi gore ke kena maemong ma ditaba ke tsena
0: mm-hmm. Ha re shebe ntlheng enana ya diperesente ngwaneso gobane jele re utlwile ditlalong tse dikumama Mamelodi Sundowns 100 meter hei fees yaano ka nnete gaitsedi ya motho empa he ga ke moo ke ntlheng ena gore na lona ka nako ya lona le ne le go tho ya ka nnete le tla arolelana e le jalo 100 meter eo kapo a 8 million monana le tla fua 18 monana le tla fua 2 le arolelana e ne e sebetse jwang kore ke batla fela o re fe lesedi la gore nakong eo le ha jwale ka nnete be motho a ka thabela bapala golo o feta nakong eo kapa ka jeno na
1: nnete ya sala gaitsedi ya motho leshane lona le lebe papadi ya morago tjena gaitsedi ya motho ya bolo tšhelete e ngata golo o feta ka nako ane le re bapala rona ka yone empa e ne ntse e le teng gaitsedi ya motho o ne o tswa fela gore motho eo kapa bonyane bo bo tholang o bo sebedisa jwang empa na ba e sebetsa ka mokgwa wa tsela ena gaitsedi ya motho o ne o sena o thwe ka nnete 8 million ke ena ke ya lone le jalo ka ofele o ne o thwe mohlomong re ya calculator go leng ka mohlomong 20% ya tšhelete kapa 35 percent ya chalete ke ena e ya go lwa ke lone di bapadi le jwana le re sa fu yona le jwana ho ya ka di hlopa ka o fapana ga tedi ya motho gore inkeng e le jwa le chalete go na go le sopa ke ipatela fela mo ope ke a go lalaneng ho lona le jwa le gatsi la motho ka nako nya go na ga tedi a nna ke ka kopana le maemo ano ga tedi gore le winne mo ope Coca Cola cup ka 50 stars chalete ke yo ya go lalaneng ba wina BP top 80 ka Santos chalete ke yo ka wina Absa cup ka Santos chalete ke yo ine le tabeng fela gore chalete itseng e tla go lone fela ka dibapadi le tla a go lelana go latela gore na se re beile bonus structure jwang le thakai o tle mang ha kae jwalo ga tse
0: hey fela ine tla ka nako
1: ine tla ka nako ga tse di nelsa ine tsa re tsibisa o lo ga tse go bane kana ko ene e lebelletse ka yona ene e fihla ka yona ga tedi ya motho ntle le mona ha e motho a dula ukwe so ke bafana ka nnete kgona ba buang ka di bona se ka matsatsi a utetela o ipotsa nako e ka go fela ntse sa bue e fetiswe ke eng ga tedi bana o so o tsibisala gore ka nnete re phunyeleditse go ya moo
0: ai na chele ka jeno sa le mamelodi Sundowns re etse ba re ne go utlore ba fuwa di bona sa ke so ga go utlwa le ka mohlao le mong ba re ha iso ka ikene so ga jalo re nke mamedi hle mamedi kitso hetsa ba fana mafana kitso tsa di bonase maikutlo a ha
3: letsetsa le sedi FM hona jwale 086 000 3084
0: rena le wena mo hale dumela hle
6: le ga ga kiri ga se bidi
0: e re tsile le ga ntate
6: bete u wa le fana ka vili ya se ka mona ga itse
0: a buti fana wena o tshwaela kae
6: ma ke tsara tabeng ena ya di bona se ga itse dia ga ihlane ma tsa nyana ke mona renta te mona e tsharete ngata ho ru ga itse
0: o tshoka nnete wa nona ka e ba pala bo
6: ha bo hlu go tsa itse dia
0: fela o bona ile nthwentle e hlengi gothatse e fane ka mogolo jolo ka ha fizi ya hlalosa kapo o ntse o le nthlenya batho ba dumela go no tabena na di bona sa o koemisweng majitana ntsa gola ke di bona setsaeng
6: ya le nna ke bona di bona se ke di e manya ro anda ba thola chalete ga itse ya ka nna ba ba pala ba thola chalete ya bo
0: a sebetsa ntate
6: eh ya
0: wena o go bo ifi bonus
6: a me bona sa ye ithole mwa
0: o bona ba no sa ithola ba tlo ba ithole
6: a to talo ga khaitse dia ka
0: ke le bile le happy ke ke sentjena
3: gatiso ena o no weekly seditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwale.
0: Fiz khaisela motho ha go tlo mo mamedi ma mamedi dumela
1: dumela tsbe
0: le kae hlentate
1: o teng le ka bua le tsero mo box bag
0: a bu tsela box bag
1: eh a ke mo ye a di bona tsbe di a mo di bona simara e ta ba ba fa di bona si ene mamiro di tsana se a ikalu e tanjo ya yona
0: ke ka mehla ngwaneso wa batsebe
1: e ba ne di bonase
0: ee
1: ee a ba sebedise a ba newe bonase ba kgothale bafana
0: o tshwae bang fela ke nnete 100 million e o buang ka yona o nana e ka nna ba ke yona e ba ntseng go ba lwanetse ga ba etetse mogoko AS
1: Farm ba tsebe gore ga ba ile ba lwana mogope ba o isa kwa o ntate motsebe tshelete ke yona ba tirang ka yona
0: ae ke le buile go lotleng tate
1: thank you Dries
0: ae be khotsang tate mamedi dumela
7: hello
0: le kae
7: a pila yo
0: re tswile hleng tate ke mang ho kae
7: ke mahlatsi ka dinwe
0: tate mahlatsi o tsiba ntwana e kwala ko wena nta bana e kwala ko wena se go tle fizu itseng ba mamedi ba babedi ba seng ba ntshitse maikutlo a bona e kwala
7: a bona ba fa. Na ke bua ka bofana ba fa.
0: E tsho go utle.
7: Wa la ka letsa mahlolo.
0: Okay. Tsho ba tla retsa ke be motlotlo.
7: Ke bua ka la ka letsa mahlolo.
0: Ba la ka letsa mahlolo. Ndate mahlatsi ke le buile utla.
7: Bye.
0: thank you, sir. That was a give it to a horse. Oh, for the Ramanaga, and one say, come, thanks. I Renzo le ka re ba ba di busubona hle le fees moloi gaitsela motho o ihlakise ka nnete wane so botswana na ke engwe ya dipotso tse ilentsa ke ena mona ho tswa ho mo mamedu re tabe ya di bona se ke la na bua le matsa o feta ba ngopola hona na go ngwe ne pirates go tlela re ye jwale ga gatse a ke re gutlele yona ba neng ke 2026 ntholi fetule ke go utlwa go moya o tla fokela kae re utlwa lona me ka ubegele reng go utlwa go mo mamedu reng me ka nnete ngwane so e hlakile wena wa etempela gore ha di bona se tsona ha ba di fuwe ba hlankana ge le buila ho logetse ya motho utlwa
1: o khetse ya motho ba bebedi ba batle ke boko
0: gaitse ya ga ha be khotso hle o phlela go buisana ha pele yona na go nge tlang fees moloi jolo ka mehla tsebetswe ntle ge ntse le ka ne mamedi le gaitse ya ka hle thabiso aizo motlong ho sane mamedi o ke ke ba batla o fetwa ke lena la tsa dipapadi jo nna ge nyolwa le ka kapa we ntho e tengetsa etseng ka Gauteng ka mona mo mamedi go dingena na e re tswang ho yona nana Hai. Ke mo ba itiba go kileng ga ba le bona kwano, nana le nala tsa dipapadi. Jone thabiswa re bana ba gona ba thoba tshwa ba ke ba kene dipapadi ntsena sebidi. Nyolo wa ka skating o sane mamedi. Ska ba fetwa ho hang ke letsa dipapadi. Ge ntse le ka ne hle ne re ga ubele wena. Ba medi bo monate mana no ngo hlalatelang. Goodbye.
8: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
9: Nesu we.
0: Ho jang ka tola.
9: Ke pitsi hantle wena.
0: Ya ga ka pa pina ka le motsena tse mashume a tsheletse le metse tsheletseng.
9: Go bane ka o ka kelello nyaka.
0: Ah ehle, a ke yone khotsi ya ge yetse.
9: Ke tla o hatisetsa go bona na o kenya mantsoe a fe mbono.
0: Ah go melela ngwane se go melela nne se ke a tsiba go mo be hampe bono a re bone getsa ba o manuele. Hona jole tsena ke kopana le wena ha re bo 8 o'clock tse. Ho re ka eneletsana man re eneletsane
9: ntse ka manye. Re eneletsana sthabi ya kene ka ba ga thoni mono.
0: Wa utla. Oh my darling, no re tla ilukisa.
9: Ke tla ilukisa ga tola ka ke lebile hletsa mo phumolelang ho sasa.
0: Ke na le wena ga tola ka tshebetso ntle mo gatu ya ga leboha.
9: Ha se mohe. Mamedi e ke ha ke tloa ho sibidi mo lefe jwalo le thabiso motlong. Ke kopane le moifo wa monyaka ke gaolo ya dikete tse thago magolo a tsheletseng mashume a tsheletseng ana le metso e megago a jwale he bo fani ka gihlile taba tsa bona ditaba pepeneneng ha ke sheba jena ho hobe ha re ke go ukwa ditaba tsena tsa surprise feed

0: Hila, ngege. Ba ipata jolo ka mion wa khotse monna. Mola duki. Na motho ka nnete o tlamile hore a lefe pele ka o bona.
1: Motho go police hlobo monna mholo. Ntshina ka nnete ya go fumane re tletse tletse ka ga motse monna. Ke khathatsa moya wa motho.
0: Ah, chika nnete go thaba wena ya gona go phumola. O nna tefelo ke ntlo ya ha o le bethe ya ha o monna. Wa tse a di rona ba ba monna ba kola ntse ya no. Oho, mathata.
1: O thata.
0: Hey.
1: Hey bana.
0: Ke ke be monna ke hlasetse. O nkutwa.
1: Utle.
0: Ke o hlapanyetsa. Ke ile be ka ba patla ke ke be ha ba ba matso go monna. O ba le wa ntse ba hore nna ke thana mai. Mpa itla ka tlohella taba tseno ka re ke tlo pota mona go wena pele.
1: Wa tseba mela ke ipotsa wena ga o se o tletle bake o tlo ntlhola kapa o tlile mo kanselara
0: ka bobedi ba tsona.
1: Oh,
0: ya pele ke ne ke batla utlwa gore na o ntse o ya jwang monna. Ya bobedi ke batla gore o ntlhale thuso mosantse batla o nthuse ka o kopa wankutlwa
1: ke a utlwa de yona e fitlhile tletlebo ya gago. Mme setšhaba se tshepisitse gore ke gona ba molao gore ba tla tla ba o phalela pele be ke ena e fela. Ga letsa ka tsa bophelo gannete ke phetse gantle
0: gannete
1: ke motsu
0: ntaere ke a utlwa mošhaneso monna go na le tabanyane nngwe ke ena ga ke sa o bona tlhakoreng ya fane monna ntse di a jwang gona go etsalang kwa lape mofumadi le ngwana ba jwang
1: e bona bantle mona mogolo
0: ee mphetele he
1: ka lekgwao ya ka kore ke tshepa gore ga o atlela mona go tlang kena tsebetsebe ka ngwaneng
0: ke ntwa leng ke kebe mona bele boetse le tlabanoe le abofan
1: o keneng a tlatlile matlo ntate a ntsweletse ka mena a kena ka ditlapaga sa lapalaga gobane fela ke ganana le tsela eo a sebetsang ditho tsa ka
0: yona
1: bagolo jwang o tlo a le ka gara ditaga oto
0: man gotlhe mo ke kenang teng go tlha bitso le ena mana ga le gore kgwedi e supile ke utlwa bitso leo empa monga lona monna ke se kgone ke se batalae se sa ponweng e ka ntho a tshomong kwa
1: ke tsela e otlo a sebetsang ka yona heo ke tlo ko o bolelele gotlhe mo a fetang teng o sia bao e tla bang matlatsisi a utlwa ao batlang ka melato ga e balwa motlhang ono empa fane kang teng o ikentse setholo kapa sona sefou
0: wa tseba ke ga o motho wa pele wa go tla go nna ka tabaena wa tseba le ka mokete oane o ne o le golong mane motseng wa e bona gore ya motse mane ake mane mo ne re kete ke latsatsi la aforika dile
1: exactly
0: fane o na sa tshwarege gohang gohang
1: ke a utlwa wena o bua ka o sa tshwarege ha gae then monna re tswa polasing ya oto
0: o re nna wena monna
1: then monna eno ke tswa le ena ka ntle empa o na le mafatshe monna naeng ya gona ke bile motseng mo o gona o a gona o a busa wa laela o buetse ko o sebela ena oto e le letswantle jwang
0: wa tseba ile go na le ntho engwe ke utlwetseng ka ena go tho o nyalang le sentia motlhomong ke yona tsela yeo a kgonang go owna di-property tsena
1: wautlwa
0: ee wa tseba
1: ga o lealo he then re ko o fetise mona njeetse he na seo se mo fa monyetla kapa menyetla ya go weba na a ithuise ka bana ba gore ke a botsa
0: o itshwere ka ekwane la monoreng
1: ngwaneno o ne a shebile go kga tšhelete kgagaga a e topela mekotleng le disarasareng mme a sitwa go bona a sitwa go bona moo ne re leng teng eno e tletse bana ba banyenyane ba theoetseng ka data empa e ka dua boima
0: o bolela gore bana ba entswe magoba gona mo o tlasang ko tsa rona
1: ke bua ka e
0: banna o ga tenke ke bo ntse o reng gantlentle mosomantlo o ntse o reng ya bona tebet banna ka ba ka fufulelo ga ke kgobetsebetsaka kannete ke a tlhapa
1: monna mogolo o kofata ke tšhetšheletse morago ke emeletse thoko ke thoko lefane gobane se tlang ka morago se boima se a tlhabega ga se nnatle banna a tlaela motho šhankaneng

0: Ke le bo wa hle mamgwe. How packaged it kwa? How tsebe tsitsi pano e tletse bona. Mm.
1: Mas a, ke o le pole bona ha o. Tsitsi. E ha e ho fela ho kula. Ho e o leng ka hara yo.
0: Ach.
1: Maybe siwe. A ke ne ke le bolele hore na. Botlhata e be le bofe bua.
0: Ach le wena mamgwe. Le ipata nako e telele. Se e tsahetse mamgwe.
1: He? Yo. Hela masiri kwa tla ma go tsema la tikini.
0: E sa le go tetela mo tlhamonene. Mo tlhangwane o ne o bona hala e ka o tshwila a o.
1: Ha re tloeletse ke re nna. Wa tla tla ma go tsema la tikini.
0: Mamkwina, wa hopola bana na bane bo no tubela ke ile le motsepitile.
1: Eh, ke hopola han. Nga le bala. Empa hopola. A ke taba yo e feletse fela, e feletse moyemmo. Ka re tetele se re tsibile rona bana na ba batho bana ba nya mele kae. He, ente nang ka o fitisisa, mapolisa ke. Le bona ba ikuetse fela ka ga wa itsa la lito.
0: Mamo kwena.
1: Bana na ba batho ba ba tlhajwalo.
0: Mamo kwena. Go hela mapolisa a batho a itse mo sebetsi wa bona. Mona teng mapolisa a bana phoso ya lito.
1: O tla mpolelo ntse ba tswela pele.
0: Mame. He. Bana na ba ha ba la hleya. Jwale ka ha ke ba bone ha fane. Ke re ke iponetse ka ana a ka matlo a mabedi.
1: Helang, helang, helang. O ne o le kaya go bona ka matlo a mabedi.
0: Ha ranting.
1: O mo ile tsang a ranting wena.
0: A mkwete ka go ntlisa botlhoko. A ko mphe metsi ke ntho ke bone. A o swe ke re.
1: A ko bue metsi sutlwele o tlhatlha matlho tsena o melela ka anong.
0: O, mamela, ke tshohile mamokweng. Wa tseba ke. Ke utlwile Fani a bua le Nkekebe. Ebile a mo tshosetsa. Ebile a mo tshepisa ntho tse ngata tse nyagotsang.
1: O reng?
0: Ke sa mametse seo. Ka bona ngwanana yane e ke ne ke mo ruta ka tlelatseng.
1: Ee,
0: yo ntse o thonya metsi ka mona ofising tseo tsa Fani.
1: Helang, helang, helang. Mavisi!
2: Le tlola ntho se thata kana-kana.
1: Ngwana tuwe, o reng o nna? E se kampa go wanthetsa. Tsetso nna wa dipheta. E se go ntse o batla go boelana le Fani. Ka ha ikile a ba motšhaufa wa gago.
0: Mmamokwena a ko tloeletsa botšhaufa ba ka le Fani. Mamela ko bolele ntho ke e bone. Ke re yare ke re ke bua le ngwanana eo. Fani a mphoka jalo ka tshintshi e tala. A nkgalemela mpe. Manyo, ebile a ntlosa mono go gang. Kore, ga ke tsebe a ntlosa jalo ka eng ka ntšha e bodileng. Fela ke di bone ka gonne.
1: Le motho ka monahanang ka tseo maybe ke sa pheta hape ke rena e se ntse o batla go boelana le Fani
0: mamokwe ke a se mo ne mo jo lo a go emepe

0: Bahlodi ba tsiba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Segele di super healthcare ke muriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala ka nnete o qobe ho ya di tshipe mono le ho bo mme ha ba gathatswa ke silume ha ba ile matsatsing ka bo ona o hlatswa madi o fana ka phalo hidimo ya madi ha molo be ha tswikile high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio ke bua ka di kidney stones. Segele di sensa se so le nyoko le ho thusa bakeng sa segame sa masapo le manonyeletso a opang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula o re ka nnete o kgone o phama diphateng. Bana le segeletsana e le moriana wa bana wa bobusung ke bo mososo o thusang ho ntsha tshilana ha ba qeta ho hlaha le nakong e ngwana a kguswang a tloswang letsweleng ka yona. Segeletsana sena se thusa bakeng sa ho ntsha lebese le ho ntsha leleta le ngwana sa holeng hantle ka baka la ho kgathatswa ke manyu wa bone ka ngwana o haellwa ke phepo. Le ngwana ya dulang a kula ke ho kgathatswa ke letswejane o hloka sona segeletsana sena. Se hlatswa pelo ya ngwana hampe wa bona ngwana e le ngwana jang a holang hantle le poropotlwana e shahlileng e maramarama e bohehang. O ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho le tsa kapa WhatsApp nomoro tsena tsa mohala e leng +2 6 6 6 2 1 2 0 6 2 +2 6 6 6 2 1 2 0 6 2 kapa 072 0202 371 072 0202 371 ke bakeng sa segeledi super health care le segeletsana ke itse wa ba letsetsa kapa ba WhatsApp ho 072 0202 371 kapa +2 6 6 6 2 1 2 0 6 2 ho tswa ho bane ba di gabane herbalist.
2: Tshebeletso e ratwa le sedi FM.
3: Rimoho lentswa ke roikat motlong haile re betsenyana ke bo hlasomba ha
4: di go ya batse mono
3: le sedi FM ke molelwa
5: dumela mo mamedi wa le sedi FM ke na TJ Omar o mamedi ntwa ke motlong se tejile sa ha sa mamorato le sedi FM.

idumetse metsotso idumetse metsotsana idumetse hora ya go nna le wena ge tiane o fitela o rinya le shumele nna le metsotso medi le tsatsiki la bobedi le go di na phupjane pepile matsatsi a mabedi fela ke go di ya botshelela ya selimo sena sa dikiti tse pedi mashuma mabedi ana le metsotso e tsheletseng Lenana o lena ke re mmoho tshebeletso ke le sedi ntswa ke ke nna monga le biso ke mo radia ntate mpesi e moholo bana nyane mmone e una hla ipabola ka ngwana ngwana nyana ka nna ho lelele jena ho tshabile le fatshe nkodi mafamo wa habo lifuli ka moela o sia selwane le saule Mama di hagi di lekole hle re tla hle di tshokele ka mogwaletsela ya mofuta ofeng jolo ka di tlhophisitswe ka mora hora ya ni ya borobong metsotso nye mehlano ya yona re tlo kena lenanong la lenaka la motheo mo re tla sheba taba ena ya motho ya nan le sebiti se sesweu utlwa motho e mo ebile ka go ga utlwa gantle re ke e phethe e tletlhe e otlegaga go ditsebeng tsa go mong re tlo bua le go shebisana ka taba ya monna kapa mosadi wa ya nang le sebete se seso gore ka nneteng o ila go fitlheletse kae ke tsho tsena gobane motho yo wa mofuta o bale e ka ba monna kapa mosadi ha na le sebete seo se sesweu batho bano ha e le ntate basadi ba gae ba kenang dikamano le bokapa ba banyana ba tlo dula ba tlhokagala ga banke le nako e telele e ka ba ke mosadi o dula a tlhokalelwa ke banna le ga ka ba ba le ba lesome bitsong la bete sena se sesweu ke ena a ntse a ba qeta fele re batla utlwa le ga e be ka nnete botho ba batlhano o dula ba ilela ba le jalo kao fela re tla keke re utlwa utlwa ntho ena kapa ga e le ntate e be ke basadi bao ba setlhotshwana bao e ba batho ka nnete tshe ba keke ba itshwara e montse le poya go thubu yena tlhao o etsala banka bophelo ba ga ena ko nyeo he gobane ke a gola ka nna nyala le mosena le mose tla o sa fitsa selemo ebe o sa nyetse mosadi e montse a mo qeta nako motho ga tsebileng go na le boemo bo mofuta ba fela moetsi wa rona o tla tlhatlhola gore taba e ka setlhogong e leng sesosa sa sebete seo se sesweu ke taba mofuta ofeng dula le rona metsotsong yane e metlhano ka morago ra borobong le mme manani makau mme ga re tloa mono ge tlabe re kena go sesiu ke kgwedi ya batšha mme re tseba rona batšha ke batho ba phelang bophelo ba mofuta ofeng nakong ene re leng go yona ntho nngwe le nngwe e ka tswa e etsala le go sane fela go bona ge shebile gore na ge le batšha o tla dumelana le nna kapa o tla ganana le nna o ntetsetse nomorong tsa mogala tsa rona tsa ka metlha le mogongwane wa WhatsApp gore na kore ga e be re se re bua nakong ene e re leng go yona ga o tho motho o nyetswe re ka re ko obane o letlhonono ga otho wa tseba nnye o nyetswe wa nna o letlhonono a kakang nna lenyalo ke taba ya gore ke ya letlhonono le hlohonono le tsa mali di ntho tse itseng tshwantse ke ntho e ntle a ke re ke le hlonono o le thabele le o thabise jwale ho ba neng boemong bo bong ha ba ke ntho e tshwantseng o ithabetse ya o thabisa e le ntho e le hlonono o hula ka fale se ba le mo leng hona teng mo montso go ke lenyalo ke mpa ke botsa fela ka moyo o tla mmenta o ikokobeditseng hone ka ngotso ke dikho wa tsa motho a hatang ka dikhonso a o pele ke dikhonso na o ikokobeditse ba la hata ke mono fela ke itlhokela fela ge e shebishebisaneng ge le batho ba batšha gore kapa ga o nyetse ebile ke e shebile ka o bomokele ka mona wa tsa ngwana mofokeng o nyetse jo nna ngwana o letlhonono a ka kangwe o nyetse e ka motho ga a nyetswe ke taba ya letlhonono ka wena ke ka kutlwisiwa utlwa ga o nyetswe ke taba ya gore o letlhonono ba sa nyalwang ke ba madimabe kae kae motho e mo wa gutla ge ntswa ke lenyalo a sela mang le mang ba banka ne re tshwantse re tshware mesi ena masika ha re etsa a lilili mona ge o thole re tshwere ka morao ka mo ha lilili
ha ntse re tsa o makotu be re tshwerelise ba banka re hle modimo go bopetsetsa ba tsa mfuto fa ba bantshwantse mohlaleng ya lo re phedi o thole le gona digase mmane le dipisentsentso re phe e sentho zengata ba bang go hona o dula mabo gona mono go dudise dingwetsi ha bohloko ka ga re tsetse taba tsa mfuto fa ha sela mang le mang fela he a ketse botla e sheba ka ditlole le ngwane so a go e shebe ka mogomo ngwane so ge e qoke mane ho sisiwa tswa go renya le shumele motsolo mo ge shebisana taba mono ke re tlo sheba gore ka nnete gatello e o ifua mbohadi mo ha le iphumana le dia ho ba le ngwana ka pa hona le teiso shebile abuti ga usi le qeta le nyalane le banyalani ba batsha hona le gatello e tlabe le ifua hona mono abuti ke ba habo wena o ngwetse mono ke ba bohading ba ho bathong gona gabe ge bo abo ya thoge so pepe tlisang ke tlotlolla nyeo mekokotlo go thole o fumantsa How king abuti yone ba monkela khone monna keng o hana ngo thusetso o bua go fedi gapumpu o tshele mo o thole le emeletse batho bana le mogalo wa bona le go batla ba le bana neng fela ka bakala gatello o thole le iketella sena le babynyana e le samo yetsetsang le ditekanyetso le samo budgetelang ngwana o sa re buka re batlo le thusa ka moka mong ha sa sena male o sheba bang hape wa batho bana bana ba le ditse mila le mo ba le ditse fitlela mo ha ba sa dikena taba tsa rona ke re tlo ikoka eno ke shebile a o sila botuko na taba tsa gona di sebetsa bang hopolele education educator development ke lenano le teng ka moka hora ya le 10 a go re ke bonena ke fitla ba metsotsong ya ne ba shebile metsotso mehlano pele hora ya borobong go bane ke na le kgwebo mo ke na le kgwebo ke ke etse tjena fela ke bone ntswa ke le tsibula bang le gato mpopo ke le bile thobiso ya mino athi kene mo dipuntsa ga balla ditaba gaitse di ya ka go balla tsona ditaba tseno le sibidi mo le fe ke le bile hlele thabiso motlong le sebeditse e re ke nke pine mo nati kwano ya loiso o tembukeletsong ya mino easy on me easy

0: Ha ke o lebo roika te mamamedi ke o dumedisa. Moga wa MK o khinne na kwa na botho ba setho sa ona se ka sehlonga mabotho mokwena zondi ka opanya halihlo. Na go nyana e di phuputso tsa bo bodu gahlano le sona ditswalampele. Moga bolela hore o laetse mokwena zondi ufana ka ditokomane tsohle tsa moga di rekoto thepa ikastana le dinthotse dintse amana le moga tse matsohong a hae. Ore o kgethile Phila Sandem Khize ho nka maemo ao hang hang. Mokwena Zondi o hlaheletse lekgotlela dinyewe la Cape Town morao tjena ka dikoso tsa boqhekanyetsi mme a lokollwa ka beili. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re nyollo ya ditheko tsa oli lefatsheng ka bophara ka lebaka la ntwa ya Amerika le Iseraele tse pakileng Iran e lebeletse ho tswela pele ho ama Afrika Borwa hampempe. Moporesidente o ne a teka ditekanyetso tsa kantoro ya hae bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026 le 2027 palamenteng. Ramaphosa o boletse ha inflatione e ka stana le ditheko tse ding tsa ho iphedisa tse ntseng di tswela pele ho phahama e le tsona tse amang bophelo ba batho hampe ka ho fetisisa.
1: The effects of the surge in oil prices and other critical supplies like fertilizer are likely to undermine much of the progress that we have made in bringing down inflation and the cost of living. Together with disruptions to the global economy, these developments are likely in the immediate term to slow down our economic growth and to hamper our efforts to create jobs. We should anticipate that conditions will be difficult for the next while.
0: Bakhani ba bang ba ditekesi Kimbali ba bolela hore ho nyoloha ha theko ya petrol mo round tjena ho ama industry haholo. Bakhani ba bang ba bolela hore ba tshela magetlo a fetang a mabedi ka letsatsi. Ba bolela hore ho nyoloha petrol ho sane ho tlo ba imetsa le ho feta. Lefapha la mehlodi ya diminerale le petroleum le phatlaritse diphetoho tsa mafura bakeng sa Phupjane. Petrole itlo nyoloha, metheko ya diesel yona itlo theotheoha hanyenyane. Petrole itlo nyoloha ka 1.43 litara. Diesel itlo theoha ka tjhelete e pakeng tsa 3.25 le 2.62 litara ho ya ka crate. Bakhani ba sebedisang diesel ba bolela hore ha hona phapang e kgolo.
2: Ke tshela gabedi ka letsatsi. Ga gona gape profit. And we are worried le no gore ha change di price tsa di taxi di e ko godimo batho ba tla go eletsa ba tsamaya ka dinao.
3: No yana go thata. Di customer ga di palame jaaka pele and gape no yana petrol e tlhatlhoga yana. E re tlisetsa mathata a mantsintsi ga re gone like le go bankanya like tsalari tsa rona ko gae kgotsa yone petrol ba bona ke ile le tsa e le gore e okoditse sub cash ya rona like too much.
0: Re diphethela ka tlhokomediso ke ena. Ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa ba entse tlhokomediso ka o fetwa ha boemo ba lehodimo. Ba boetse ba lepa serame se kenelelang masopong. Pula ya ditlwebelele le moya o tsukutlang ka matla dikarolong tse di ntsa naga bekeng yona ena. Maemo ana a lehodimo a tlompefala go tloa go sane nakong eo lehlwa le lebeletsweng go kgetheya dikarolong tse di ntsa Western Cape le Northern Cape. Ba boholonga ba kgothaleditse baagi o beya leitlho maemo a lehodimo le go nka mehato e tlhokagalang. Rabulipi ke Celeste Fori.
4: It will move into the Eastern Cape side by Tuesday. Together with this cold front, we are expecting some isolated showers and rain to start on the southwestern and southern coastline early Tuesday morning and then persisting up until Wednesday afternoon on the eastern coast side, and then approaching Thursday, we are also expecting some isolated thunderstorm development over the central parts of the country.
0: Tsena tsa hora ya borobong ebile e le tsona tse etelletseng tsa ho qetela pele di fella mona. Ditaba tse latelang tsena di tla haswa ho renyane ya leshome.
5: Ke lebohile haholo hle kgaitsedi ya ka Kenny.
0: Ke iteboetse.
5: Ke eo taba mamedi ke metsotso e mehlano ka morago ra ya borobong mokgatlhelo kwa bobedi. lena no lena la re mo jwa ntse ke mametse kenye ha ba ntsha tlokomediso o tswana go bana ba biwa bolipike logiti ya Eastern Cape Western Cape jwalo ka mona ke pula ke moya e pupukang bo nna sentse ge hatsetswe go ga ke ga tena go ye ke leng ho yona e tshele gale go ke kutlwe ka ke motlogisi wa ka ke saudi fela he re tla itsang ha ona motho ana le matla o di matla o ka nnete ke go la hona di nthotse ke ka di etsang fela tlhao ha rena matla o di ma yona mamedi ke re kena ntle ho lena ka la motheo sentse ke na le moitua ka mohaleng kwano nkhono manani maka o dumela ke wa mohela tshebeletsong ya lesedi
6: dumela me motho o sibudisa ka le khabane
5: o phetsi ba mmaguna
6: a ke phetsi mo ha ngwa modimo mme
5: eh e
6: ya koko
5: ha re tlhare re kene ditabeng tsa rona re shebile taba yena ya sebeti se se sweu che ke hopola gela nna ga ka ga itshwara rona motho wa sebeti se se sweu ke motho wa mofuta o feng ha o lokela o hlalosetsa motho a sa tsebeng ibile ke eng e tla bontsha gore ka nnete ruri ruri motho yena ke motho wa sebeti se se so ka ba monna kapa mosadi jwale tabe ke tlo e sheba ho ibatalatsa ke hore na batho bana ba ntseng ba hlokahala ka lebaka la ha e ka baka la sebeti sena o kilo e ba ya mofuta o feng ha tla le bane le bona o bane bona ba se ba ile na o setse ka sisila ke batla ho kwa o a sebe ho sebe sebetsa le banga bophelo ba ha e boye mo bonu ba mofuta o fela ho hopotsa molomo ditjaba motho a re rona le sebeti se se siu hona le tse itseng e le matshwao a ikgethang ka yena re be re tise re ka nnete motho yona ke motho a sebeti se siu ke ha e be ho etsa etse banga ena o hlaile ka tsela e
6: ke sedi ha moholo ba mamedi ke di medi se ba mamedi ba kahle koko le ba mamedi motho a hlaileng ho thona le sebeti se se se ke motho ya hlaileng ka mahoto a sa hlanjwa lo ka batho ba ba ke mo bitsa flata ho ba no o hlaile a futa letse ka mahoto ke yena e re reng wana yena jolo ka hlaide ka sibika ka moga wa fuka letse ke flata ka moga kgodise thago ngwane na o tshwanetse a tsamaise a yetsetswa le lomolo la motho a hlaileng ka maoto a ye pitisha ditiko tsa bokgono le bontate mogolo tse ba neng ba di etsetsa batho ha ba hlaile ka maoto tuoreng ho re atla se ka na le sebiti seo se se se utlwa utlwa bo nkgono wa re jo ngwana mmanyeo o pepile ngwana o hlaile ka maoto ko bo fela ha le kgodithago basemela e mopotisa bane ko topong ka nnete ngwane na o ka qeta basadi kapa ha e le ngwanana o ka qeta banna e ke bo nkgono ntse ba reletsa bajo jalo jale ha batho bana ba ntse ba hlokagala ha o le mosadi ba ya hlokala batho bana o tla hlokala wa pele ke notice o hlokala wa bobedi re manedise wa boka gore no motho eno anan o na le sebeti se sesweu motho eo ke flata o hlaile ka maoto le ha ba babo ba patile ga o na gore banna ba ka tsamaya ka tatelano e tsena go yena ebe e monga go putsang tabare a ke le moetseng wa tsena le tsena mohlomo go ka ka ga emisa ene batho ba o ba ntse ba hlokagala go yena hantse ba monyala a nyalo la itsho ja o tshwanetse a hlape o tla ilela monna wa pele
5: e tshwage gona mo ho monna pele go manani ke tlo fitisa mabenkele ha go khutla mona ke tswele pele mo morisileng te mabedi re ke tle
7: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Na o mosotho ya sebetsang hole le hae ha o hlokahala ka jeno na le lapa le na le tjhelete ya ho lata ha e ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG Holat e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa sadak ibile ba falela pala ha o tshelete ya grocery di kgweditse tharo ka mora lefu se o lokela ho setsa ko hore o romelle lentswe lena lesedi o le tsibile le ho +26662448775 o ngola lentswe lena lesedi o bo le romella ka mogwa wa WhatsApp wa ho +26662448775 LNIG Holland Insure your unsure hona le melao le dipehelo
8: lesedi FM a ke mole
5: Mamedi metsotso le shemele metso imedi ka mora ho gaena ya borobong ha ba ke hona o no qala ho bulela sia le moya go amohetse le wena mo re leng hona teng re ho lena ka la motho ya bo re shebile taba ena ya monna ka ba mosadi wa CBTC se se jwa loka ntse ke bisana le nkhono manani makau a bontsha hore motho yenwa ke motho e bang ka nnete nako nya tlhaho ya hai o hlaile a hlaha ka maoto modimo we ntse o ngwana a hleka a ho so hlae mahlo a bone mona ma atlanti jwale ha o qala o hla maoto hlo ho ile yona e qetellang o tse bothata boteng motho wa mofute o valo o re bile ho wa dimi o sebetsi le bitso lena o ke folatha ke yena motho a nang le sebiti se se fela he ona di diketsa halo tse itseng tse bang wa qithiswa ka paki o le molwa ka lona ka tsona diketsa lo tseno ka dintho tseno hore a se ke a qeta batho ba ne motho a mofuti o balo ngwana a hleileng ka tsela e balo ka nnete ha e ba ke ngwana nyana o tlo qeta banna le mohlanyalwa ha e le ntate o lo qeta basadi ho ga o le jena e be re wetse matsohohloho fela ha re tswele pele nkgono manane e gile ga ya mabenkele mono o hlalosa taba ya hore le ha e ka ba ke le thentere le eno ka nnete wa nyalo batho ba bang ka nnete lenyalo ke lenyalo o mong fela tshwanelang hore ebe wa mo ilela ke ya nwa ho qala bana ba bang bankuwa e leng ho bona e le metswalle ya haifela kapo e sebetsa ba mmo
6: yelo a monna wa pele a mo dishile letswele ke yena ya tlang ho mo ilela le ha ibo hlapa a beole le modimo o na ha ya ho le fatshe a hlape thapo ya hae a mo apagele thapo se sutunga ke re thapo ha ya tswa go habile. Yena wa bobedi ha so ka itse ha sa gona u dila matragale.
5: Okay.
6: A belwa thoko mane tla e u dile mono ke mohatsa ha e maga u dila mono ha a dile matragasi ha bedi ha ilo a iswa ha ha ba yo tlapa. Ha u thi u lo hlapa tsiya ya monna. Go thulo tlosa seripi sa monna.
5: Okay.
6: Ho re monna e lo atla se ka nna mo gathatsa ha ka thola e mong ha.
5: E ya nkhona.
6: Jale. Yena ha mo hlapela ha be o le ha sa be o la sa itla litho o sa hlapa fela o hlapa seriti o sa ntse a hlapa fela hlapa diriti tseno tsa bona di shitisa ho yena ke di ke di sebile o le neng le
5: e tshwa hantle ka go eke ha re tle mona he nkhono manani e ile go kwa ntho tsa o di tshwa ga jena hey
6: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
5: we tse mohatsa motho yona wa wa matswa thaka wa hai go eleng yena a ileng a modia le letswelele na ka nnete ne le le emelitse tsepa o ke yena fela e bang ka yena o iswa habo a ka le hari alo mohlapela wa bobedi ore o mpa fela a tloswa seriti motho e mong ya mametseng a ipotswa seriti sena sona se tloswa ka gobane ka monna wa ka ileng a ntia letswele

0: o no o ba ka o feletsa fela dibitsong la lerato le tshebedisano mmoho le kutlwano ya lelapa leo hore na le o utlwisisa jwang ba tla o phethela empa ba ntse ba tseba gore go nna le tse di ntse ba sa lokelang go di etsa go wena
1: ya re hlakela
0: ya le hlakela
1: e hlakileng gono
0: go nna le go gong ke ba e ba sa tshwanelang go etsa go wena ba o nkile o le ngwanana a letswelele eneng o duletse monna ga o thapo wa tlhobodiswa gantle wa feletswa ka legare wa feletswa ka kgomo e ile o tlatswa wa kgotlisa o tlatsiwe ga o thola molekane e mong gape a-e ke nnete ke monna gao yaka o nyala gape ka dikgomo go lokile empa a tsebe gore thapo ya gae ga o tlo e apaga ga o a tswa go thapo gabedi ga o tlatsiwe gabedi go ngata ka o nna golofatsa batho wa bewa fela gore go ria le re motlosa
1: seritisena
0: sa monna enwa wa gae go yena ebe o ya tlapiswa empa ga o beole moriri gabedi o beotse moriri wa pele wane wa dikgomo tsa
1: mamedi ke metsotso e lesome le metso robedi ka morago re na ya borobong metsotsonyane e masome a mabedi ke tlo fetela mabenkeleng fela ga e sentse ebile ke bona dipotso ka monana ka whatsappong ya rona ke tlanka di dipotso tsa gago le mogaleng go 086 3003084 086 3003084 ke ga e ba o letsa e sengwe letsetse whatsapp ke ile ka utlwa le vedi mafelong a beke a tlhalosa go motšhini ono ka mokgwa o se o maatlafaditswe ka teng ga o kala fela o etsa kgolo ya whatsapp fela ka bo ona wa o kiba o sa ntse o boloka kore ga o bolokiwe keo ga se nna a tlo kiba ona ga o batle kgolo o batla o gatise lentswe kapa ungole jwale le ha o hatisa wetsa molaetsa wa gatiso seke wa buela mo nang le rata le ka mogao ka pebe o sontso buletse radio ntse ke bua tsena ka mona le wena wa hatisa ntse ke imame ke ikutlwa ka mogao ka mo tima radio hatisa molaetsa wa hao o topa le o yetabeng o ska ba ba molaetsa mo lelele jwale be go sa utlwe le ngona o no batla o reng ke be ke etogopong ke khutlo ntso qoqa jwale ya kabeng fela ka kotloluo o go potswa ka ke hore le hore e be re nkhono mana ni ufa ka gabelo ke phetwe ke thu e sengwe o nletsetse ka whatsapp ha ba o tlhoka go ntetsetsa o ukwe le ntswelaka go 086 3003084 ke mo o tlo nthola teng ngwanang kgono ka tsela ya mofuta o bale re fetise mabenkele ga ke gutla mono he re tlabe ntse re tswela pele le moeti wa rona ka ditaba tsena kgono manane re tshwarele bolo fela re fetise kgwebo a se moo he
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: maboloka herbal tonic ke moriana o thusang bakeng sa ga o na le serame sa masapo le tshwiya mofetshe hlahala tswekere kapa high blood le ha o le motho ya nang le mofutso o mongata nako tse ding la o qeta go tlhapa metsotso e metlhano o lekane o se utlwa se go utlwa letsuka le naka nnete le sitang batho lebanta letheka le botlhoko le silumi le kgopho le popelong taolo ya dinako tsa basadi tsa go ya matsatsing le di-alsa maboloka e ntle bakeng sa taba tseo ka ofela go fumana maboloka herbal tonic o ka ya mane Bloemfontein batho batsho le mane Mdaweni Muti Shop Thaba.

0: Nshu Bahlabani Pharmacy, Velkomo Grace Med, Bethlehem Bucks Cosmetics, Kwakwa Impilo Herbal Medicine. Letsetsa bana ba Mabuluka Health Herbal Tonic ho nomoro tsena wa ba letsetsa ka pa ba WhatsApp le ba Mabuluka Herbal Tonic ki +266 5007 1061 +266 5007 1061 kapa 0788 369 4161
1: Mabuluka
0: Herbal Tonic. Tshebeletso e ratwang Lesedi FM ke metsotso e 20 metsi mmedi ka mora hore ena ya borobong. Nkgono Mananima ka o ke boetse ko amohetse hape. Potso ke ena na ka mona ka WhatsApp-ong Madume ha fe le mentswa ke ke botsa nkgono manani mono hore abuti yeo kapa ausi yeo wa sebete se se sesweu. O kgona hore o abele bana fela ko rena ditla morao tsa sebete sena se sesweu se nka motho eno a keneng dikamanong le ena hang fela ha ba kopanela le pae ke hangwe kapa be tshwantse nebe magetlo e be le gona e mola hlamfatsheng thwe gobane tshe motho ba ka nna ba qala go kopanela le pae lena ebile go bo sontse o dula motho mo ba le bana.
2: Hello.
0: Nkgono wa nkutlwa?
2: Ee, ya koko.
0: Ee, motho ena ha hore ho ba le ngwana a se gore na le kopanetse le bae ka makgatlho a makae go ntse ona le gore le qala le o kopana ntho di re patla modimo a le ntshetse ntho ena ntse le etsa jwale le eo motho wa sebete se sesweu ka ba osi ke abuti go etsagala gore ba be le bana ngwaneo wa gae o kotsing go le o kakang ga e ba itlileng pa e dutseng motlha gona ne ba qala le o kopana.
2: A se tshwaetse.
0: Oho.
2: Ke tlhao.
0: Oho, ke tlhao. Ha se wa se ntwe ka fitela ho motho e mong ha
2: e
0: ba le go.
2: Mhm. E bile ha se na sa re ke le futso.
0: Okay.
2: Ke tlhao. Mwana ha na taba ka hlao tla hola.
0: Ei.
2: Ke tlhao, ke tlhao.
0: Okay.
2: Ha se na tshwaetse. Mhm. O tsho go na o pechi e jwang.
0: Mm.
2: Se di khanya.
0: Ah, e u kaetse nkhono manani re ke bone fela mona ngwana ena o eso. O re mona.
3: Madimento kana le nkhono manani. Ntokana ke kopa ho botsa. A kere tla ke etse example kana. Tla kere ke a nyalo monna ka wa tlhokafala and then ke a mo hlapela ke etsa dintho tse kaofela a ke apara lethapo ka wa bobedi a ke tlo rwala thapo so ke kopa go botsa gore pitsa yona ke ntse ke tla kgona o enwa na ska wa pele ke ile ka nwa dipitsa ka wa boithu ga a tlhokafala dipitsa ke tla kgona o enwa na ke morongwa ko lexite
4: o setswe ke motho ya nang le sebete se sweu o mo o bonagala ka eng ga ebe ke motho wa mme ke Michael ko katlhogosaeke
0: bua ka yone o tsebe bale ke ukwa nna o feta motho yono a buang ga o nketsetsa molaetse o gatisitsweng se ka bulela ka dio ke ikutlwe jale o tsebe ke mametse ntho tse pedi mo
5: dumela
0: alopa
5: mme le nkgono mo gobane jale ga ba nyale bontate ga ba nyale oa tlhokagala o tlhokagala e mong gape o na le sebete se se sweu oa tlhatsiwa gape a sa ntshetswa letho dikgomo a sa tshelwa le ka nyoko wa hlapua o hlapelwa eng hobane ha nyalwa ntse le gagabe ya hae bana ba bangata e se re ba bone ntse ba hlapua monanang motho a sa ntshetswa ke isho lepetsana tje ke le mathoma ke Newcastle ga ke leboe
1: dumela mentswa ke dumela mme ke kopa go botsa nkgolo mone gore na motho o na ga le sebete se so o tlameya batho bana ba tlhokalang ko go ha o tsotele gore na o tlhokala ka lefu lefeng kapo lefeng vele vele ha fela motho o a tla ba monyetse a tlhokagala kapo e le monna gae kapo e le mosadi gae ha fela a tlhokala ga o tsotele gore na o tlhokala lefu le jwa nna
6: dumela mentswa ke mmampoleteng seke sa mona sa nofese ke kopa go botsa nkgone gore na le a saileng a saga ha sa normal o saile a saga ka thipa na ena e ka ba bothata boteng goba le ena o saile ka maoto ke kopa go botsa nkgone gore na bothata boteng moo
0: re ke etse jena re seke ra tlo iphirekanya nkgono manani ga tle re kotse ena ena ya mamosadinyana gona mo natšhele ke lekile go phamiphamisa ke utlwe fela ke a utlwa gore le ga motho a tlaile ka maoto fela e ne le tsela ya operation na ke mo na ke re o bua ka tlhao ya motho nako a tlhao e mmatlang ka ntle ko go tlhao ka bo yona ga a tlo tlhaga e le tlhao e se ka taba ya dithipa ke re mo se le dingaka tse seyang e le tlhao ngwana ka tlhao ka nako ya gore a re ke ipatla ka ntle ka nnete mma ya piti ke mono ka matlhaba ngwana go bo go photlotlho go na le ke tlhogo pele e tswang jwale yena folatha go tswa maoto bakeng sa tlhogo ga re bue taba ya di-operation tsa go seya dithipeng motho e batla seya ba tlo ntsha ka karolo eno ya maoto e seng mo go yentseng motho mo tlhao ka bo yona iketseditseng mosebedisi ya ke tsebe kapa e tlile ke yona taba eo ke e re leng godima yona
2: e
0: shakile ko aske a iphirekanye ye motla re nna ngwana ka ke o tlhaitse ka o ritswa dithipeng ka operation o ntshitse a ska iphirekanye tlhao ke yona re bua ka mogao wa tlhao o moentseng ka tsela le re ke e shebe dipotso tsena nkgono be sentse re arabela hona la o sia botsitseng hore hona le lifule ikgethileng ba tlhokagala ka mokgwa o tshwanang o bontsha gore ke ditlamorago tsa sebete se se seo kapa tšhe ba tlo tsamaya ka tsela e bang motho ka nna ba e ba ka tsela efeng go tlakisetsa mo mamedi
2: a motho a tlhokagala a nyetswe ke motho a nang le sebete kapa a nyetswe ke motho a nang le sebete o kgathatsega ke tlhogo o kgathatswa ke sebeteng ka gare go yena o kula ka gare go letshwafo le na la gae motho yo wa kula yo nna le sebete o tla bona a sa tlalla tunyana mona godima matswele monane tse ka ditlapedi ke sebete se se seutsile jale o se a tswa wa tsamaya e mong o ntse a tlhokala fela a sa tshwarwa ke next a ithwaballe fela ke motšhiso wane wa sebete sage ga ba soka le ka lefule le le tshwanang o ntse o tshwana le ga o kula ko tlokaga o ya le maatla a gago a bophelo bona a makae
0: ntate o botsitse gore ke a gola enne sentse e le taba ileng ga e arabela gore ba bangwe o thole ka ga o nyalo gangata o nyetswe motlhomong ga o tlo phetha thapo le ga e be eo wa bobedi o ne a o nyetse a ba o tlhabela la ba tlhabisetsa gobane ntate ore ga e ba o sa ba le kagolo ya dikgomo dipakeng tsa malapana a mabedi empa e le wa bobedi wa pele a sa ile a feta monna wa pele a feta ka nyalwa ke monna bobedi ke ntse ke le motho a sebete sena fela be ke sa ntshetswa dikgomo nna ntse ke tlo lokela go mo tlosetsa serithi sela le ena le go ja o sa ntsha le namane
2: o tla se tlosa ntate wa ka ka moo ka Newcastle ke utlwa ntle ebile lona le setsong ka thata o tla se tlosa gobane le ga motho a ne a kutsiwe motlhankana motlhala seketswa tseleng motlhankana ko batla a utlwisise gantle motlhankana a mo kwenegela go nouwa gabo motlhankana o tleng fa nku ke tlhatswo ngwanena wa rona bomadimadi bono boo ngwana lona mo kentseng bona a bo bonang ga mo kwenegela ga e le ngwananyana na kwenyela motlhankana ke ne re re motlhankana wananyana ba ha bo bane ba ntshangu motlankana a hlatsuwe le mona tsidi tshapong o tla hlatsuwa ka nku o thotlhulelwa gore o tlosike wa na le segiti sa motho enwa wa gago o ne ntse o utlwana le ena ga gapela o tlhokaetse ka madi a gago
0: morongwe o itse ka monna wa pele go na le pisa e teng ya o tlhokagalelwa ka eo e ke tlo tlosa segiti sa gae eo ntse ke loketse le o nwa pisa
2: o tla e nwa ba e potela kwana e pisa
0: a ntshe mochesona
2: a ntshe mochesona ska samantaaetsa baba morongwe o tla e nwa pisa go fitlhela banna bana ba felelele a qete a go nyama
0: nkgono ha ka bogutshwanyane ma diponi a ko re go utlwa bane ke bona potso tsenga datse e leng ke di bala di-voice record ke nana se tla ba se batla o lata lekunutung la e le go sane ba buisana le wena gore sie dino moo ga e bang ke kopa botsa nkgono moo ga jwale ke na le jwale ga ngwana jwalo a le teng nka etsa bang bakeng sa pheko ya gae e ka bontsha le monyenyana mme seo se qalele ga ile motswadi ela bona ngwana ga o tlhaile ka tsela efeng thuso e lokele e qale ga a le mokae a le nakong e kae bane ba bantšhe se e le mekutlagadi ke monna a ditedugadi ke a o siki eno a tiileng o ntse a qeta batho ke gona o bonagalang ebile mang a ka ba gopola gore wa tsa ngwana seketekete o ne a tlhaetse ke gona ke bonang sesosa gore ke eng ga ntse a qeta banna kapa basadi o sa le mogolo o sa tile o thusa bang ga a sa le mogolo ga ntse a le monyanyana go tlhokomeile le taba ena o lokela gore a etsetse ditshwanelo tseo kapa le lomo leloo ga le moka e bonyane ge bane
2: so ene a sa le monyanyana o ga le monyane o motle agolo mme mtlong obane neng jale o tla gore tla kgona mo tshwaratshwara a ditle bokenya ka lehafing tse dintho tsa rona o motla olo ne a iketswa ga le kgwedi dithago bomme ne ba okoanee ga o le monna o le mosadi so o tsofetse o lomolwa gobaneneng o no ntse o phethelwa moetlo oo ka tsela e tshwanetseng gobane o le bue lenaneo lena la ntshweno ba bangata ba seng ba fetogile mme
0: la lenaka la motho jwale eno a sa le mogolo a ke re bale yane ga neletsana ka ena tshebetso eo motho ng a mogolo jebe o iketsa kapo ntse re mobae re kebe ra tshwara monnagadi a meno a tileng
2: ge a mosuthusa re mokenya ka lasenge mo tloletsa ka nkane ka nna bone
0: ee
2: a ye fetwa e ba ngwana re motswale bobedi kwa
0: a nkgono manani e utlwaetso e tlhakile ke leboetse nako go fileng yona tshebeletsong ya lesedi e polokegle o utlwile maemo a le godimo e tlile go tlatlhe go phole go tloa tsatsing la go satsa ke dumela ke utlwa mesong fela ke dumela molemong wa bomamedi ke bona dipotso tsa bona empa nako e sese ka letlhakogeng la rona ba ka kopana le wena ka mokgwa wa mogala kapa WhatsApp go 071 909 4776 mamedi ke a gola wa ngola 071 909 4776 ke tabe e nantse ke a bona gona dipotso ntse di batla o subutlhelelane bale nako ya lenaka e re feleletse 071 909 4776 nkgono manani ke lebuile gagolo bakeng sa tsena tsotlhe tse go fileng tsona mme ke a dumela e se le lekekeletso molemong wa bana ba rona ke gona ntse ba bangwe ba bona ba tla nne ba be le bana ka nnete a se mang le maa kare nna se ke qedile ga ba le dikoba se ba pepela le gona dipetlele mona e ntse le gona gore motho a bule matlho nakong eo a tlisang bophelo lefatsheng le baoki kapa dingaka di tla mo jwetsa go ngwana go tlile ka mokgwa ona e le o tlhao e se gobane bona ba mo entse operation a fetie dithipeng ke a gola e re tlaketse ke lebileng kgono ka nako go fileng yona e ba le bosiu bo botlhe
2: o ko ba jetse bana ba gago gore yo nna nawe founu tsena sentseng kena o ya bua sentse ba kena ga ke mogobala ba nkopisa tlhogo ba jetse ba tla mpounela go sane
0: sentse le utlwa ke kopatlhele motlweleng a phomole arabele ditaba tsa lona ke bosibu ka nnete bakeng sa motho a dilemo tse kana mo feng sebaka phomolo go sane he be se le motlwelela tshiagele no ke le fa ena ka ofela nkgone manane ke leboile
2: le sedi ganya mangkho
0: ke a batseba a o tseba le gedinkie tsena he e mong ntshwena ka nnete ya motshisa bile wa ipatla ipatlisa go ba sa dikidulang bo mokele ba tsamaya ke qeta bana bana ba batho ebe ke tla e mong etsa nalane ya bophelo ba ha bo mmangwane bo nkgonotse ba teo so ka botsa ka thola ba itse ba ntshwena empa fela ba bang ha ba ka ba o sebeletsa boemo bono bo hlaileng ka bona mamedi ke ya ho sisiu mme sisiu mona re tlo shebana le taba ena jwalo ka re le kgweding ya batjha jwalo ka batho ba batjha ga tse ba ntho nngwe le nngwe re phela gona bale bakeng sa gona bale ntho nngwe le nngwe ya rona e tatile ebile go ntse otho he ke tlo emela re bona motho fela le a santse a le kogo motlho mo mo dilemo tse bo 18-19 ebile go sebediswa lentswe lela gore ke lo move in o sentse le ha nyalwa ko go ntwe ne santse a bitsa le nyalo ditlwa fela ntho a bo malapa makopana ha e o bone ga ga le bona tlo le buisana eng le tlabe le ritukise le refitise ka manyalo fela ha ke re shebe ntwe na gore le batho ba batsha now wa dumela ka po hana na le nna hore hore ho nyalwa ke shebile bo mogel o ka motho a le nna ke batla ba misisi mamma ho nyalwa ke le hlonono ke taba o gore o le hlonono go bana o nyetse ka patshe ke ntwe ya modimo ntsa wa betse yona ke le hlonono le o ka patshe bana ke gola haebe ke le hlonono na le ke opola fela ha le tlolwe mafura haebe ka nnete hona le ntho tse batho ba ka bang ba di yetsa go fela ba nyalwe ku kwa ile kotsi ha ile ba go hona le matsapo ka ba ngwa yetsa wa tswa go wa kenella go fela o lo thola lenyalo ku kwa he ka tsela ba le kotsi kapa ho rutlise le hlonono le re buang ka lona ke le hlonono hore re re unyetse kapa tshe a se mang le mang a ka nna fitla boemo bo bo jwa lentse re na bonkgona gona bo re ga di gona ba dutse mma bo gona mono ba la ba ikela bo ya batho a sa fitla le ho jaga boko se seng ho ha ba bang re ya diboko mono re be re futle wa ukwa he re bitswe ma return soldier e mong ho hang ha so fitli e mong chebile o tlodisa batswa di ka ditaba wa ikisa mo a emelle batho ba mono ba be ba mofe nku ka pothola fupagisa moshanyana a ise tšhelete ya bo itleka o monye ka nthe ke tšhelete ya gae ke yena ntsa ntshitse dikgomo tlo bone gona boemong bo bong go ukwe re ferekane gona go re le batlang gore ge be re fa bashanyana re fupagise bashanyana tšhelete gore ba le go nyala ha re bueng o ntse gopola re itlhophela taba ena ya ka mona ka Ziakala Muzakewe
7: Ziakala Musanfi Tihutin Itchi Sahupitapi Ona Asimukiti or Minofe Kimukiti or Mohulu was seen to Africa Boo Kokitika Moholi Divinite Latela Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Cordet Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundi Sichikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Hoto Pau Tisetamulo Husan Fest Atela Tosi Itaberi Yetzahala Mukebelo Wala Mashume Amabedi Analimitsu Supilem Bucha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabu Lakahora, Ebobedi, Mozia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soo, Safiti, Kiziakala Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mosan City.
0: Mwana tlo ba mono a ke rata o tsiba ke go poske ba ikolota ge ka tikiti ho sa ganya tsena ge ka tikiti ya hao ho sa ganya zia khala u bone line up ya gona e kotsiwa u kwile fela mo o se ha re se ngwana o ke na ngwana mo jele Ko jo ho ba neng date ena ile ho le haka ku kwe ka tshwantse be ke moqobelo ona ona re hona fela he hopola di 27 June 2026 ka mane ka tsi ya khala mo ka nete di ntho mo nya go tla hlobulwe he ho re nya bobedi mono he motsiage bale ke re ho ikeletsa molemo o ska wa ba hole di ntho ona mo santse tso ka buka sebaka sa magobalo wa bona go ye ka utswe ka mane ka hotel o tle ka mona ka mo kwa motso performer ha u kwe ka go wa chaka mona ke go gabe ge tletse ka mo fela ke go utlwile motso ke wa hlalosa gore ticket e qala ka 350 ka ya websiteing o ye mane ho suncity.co.za ka pa ticket pro di qala ka 350 ke sekipe e qala mo ho ya hodimo fela ke go motho le motho a idikanyetsa tshe ya gele ka neng ge se meno o so ka tshoga nna ke batla ya ne e hodimo ya VIP ntwa ke sa nere ke monetje na ka pelantsitsa ka tjena ha re se ke be ke ha ke panya ke panyena ke ska mona e ka ke bona e ka umola hule ho tswa ho wena mogotsi ya ka bale ge ka ntikete hlemba go tsi tikete e sa ntlene o utlwile sa nere o tla ba le teng mono DJ Khotso bo Shandesh mafikizono khule chana bo enko bo kuzani yangstana ho tlo ba monate hampe o kwile le Big Zulu o tla ba le teng ha re eng ka mono he ba keng sa ziakola mo San City mamedi ke bua taba tseno he banana ba ka ha go utleng ho nyalwa ke keng ke le hlonono o bane ba le haibe ke re sono re tlo le rekisa ka tsela tse dintsi ga be re ba bang ba ikise ba le o tlhodise batswadi ka dita o so dutse mono le moshanyana ha re so thole le pelisa ko o lwane o re ka moshanyana yo nna motho nka mo gabela ka monna monna ho finga u tshaka he bang o bole le go tswile bang le ka tlung ha ntse wa batla mona o go tlhodisitse ditabo tso dikentse mohatsa wa motho eno a so ntse tsela mputse ke le yemise taba e e hloka o galemela o le ka hoetsa ba ha go kweng ha go kweng ha go kweng ha go kweng ke go ke o le se di hi
8: hello me
0: nkwa le radio gaitsedi aka
8: okay ke o kwala member network
0: mwana mme eno
8: bangkuka
0: ke a utlwa gaitsedi aka
8: o bua le mang tsopa morosi botlhabo thimona le sotho ame potso ya gago e bobele wa tse lenyalo ke mpho ya modimo ke ntho e tlhangwe modimo mme ha o sa nyalwa ha wa tana o no se be di se eng o no ho batla o nyalo
0: o etse
8: ntse e ke bona mo tlo o tla ha o entse ntho tseng tsa hao e ho sa ne se le salang
0: ya hlaka ha o ke
8: nga go thola tsa batho ha o go batla o nyalo o kopele nyalo ho modimo mme o tla o fa motho a tla o rata batho ba gale ba ne ba ba fuya lenyalo ke modimo ga ono sena ntho tse tseng a tatsena ene ne ba dula le gona tsela ntse ba dule
0: gaitsedi ya kata ba ga e tlhakile ba utlwa ke lebohile ga gona a re ke mpho e tswang go modimo mme go ke tsebang ka go ko o tsebang ka modimo ga re fe mpho tse tshwanang se ga ngata a re fa ntho eno ka o fela ga e bona re fa ntho e tshwanang ka o fela nkebe ga e bere bafutsanage le bafutsa ba mpho ha ba gele ba go nke ba gele ba go ka ofe jwale aka fa ngwa hona le lapeng la bana ba motho fele mo o ka thola o mofile yona mpho ya hore a nyalwe e mong e be ena le o potla dingwetse ha bo mono a di dudise ha bohloko go wa bona na modimo nalo a jwalo ka abuti a re ke taba tsa ntate modimo ka ofela a le le sedi
9: ntse ka ni
0: rato la ka
9: a ngwe ne ne ne ke ha ba o ba tla go phuthula ka khotso wa le nyalong
0: putso ya ka kuri jwalo ka batho ba batjha re ka re ke taba ya gore re go lucky ha o thunyetswe kapa tšhe ke ntho e wetseng fela ga se taba ya lucky fela ka mokgwa o buang ka teng jwalo ka gore ke sebe re kekeng rara ke lucky ha ebe e ne e le lucky gobaneng ga ebe boemong ba bangwe go batho ba bangwe ba gona lenyalo mo o le bima tje lucky ya o tshwanetse e be bima Bye-bye.
10: Bye bye,
0: my darling.
11: Talk,
0: I really
11: have it. So I keep the city high.
0: Hi,
11: John, I'm going to go to the
0: church. What is?
11: And the into a woman, what will I have to offer you? How is it? And how do you think? I want to look home with money to me. How does the people want to open the land for him? How long would they end it?
0: Hey!
11: Hey! But what do you want to do with people? Oh, man. What do you want to do man? What do you want to do man?
0: You guys... Oh,
11: not that you want to do it. Hmm, hmm, hmm. Kile, we
0: don't have to do it.
11: Ole, we don't have to do it. But what do you want to do it? Hey! What do you want to do Batu ba gona ba ene kai batu ba bomme tsa mla batu ba ene kai o ba ne gatong la bona bana ba le ba be dinga se ba gago
0: okay
11: thank you ba gatola
0: thank you mame di potswa ya ka ki ena utso ya ka ki ena jolo ka re le kgoding ya batho ba batsha na re ka re ha o thunyetswe ka pa ho taba ya ho o nyalo ke taba ya ho tshwantse re re o like o le hlonono How nyetse re go le hlonono ho ba no nyetse ka pa cheki ke ntwe ba o ka ba wa yetse sa matsapa ge be ge tse ke nahana ke ga tla ba le mogopolo wa gore re go ba nngwe le hlonono ho ba o ntsotse ba o tswa kae mm ha ke tsebe fela ke botsa fe ke a botsa jewe
12: ho tso mentswa ke
0: mme
12: hey lenyalo ke le hlonolo ka pompo e tswa hontla te modimo e bileng e welang batho ba sa lebella a bona mentswa ke ha o le morwetsana o lebeletse le nyalo o le galla o ketse wa le bona le nyalo le ikwela fela mphena e tla fela motho a sa lebella nya modimo ya le nyalo ke le bua mentswa ke masobela phosana wa le jantsi
0: Maskubela putsane wa le jantjare e bile o le batla o le lelekisa o ke be o tla le togo ya ngwanaka
13: Hello o sentse ke u bua le ntona putla ke wa skila le nyalo ha se la ke ho ya kana
0: ke
13: ntho itlela nsela ba ha be ne le la ke ka ne dine re tlo mathanga o fela
0: di la ke mo
14: ntse ke dumela dumela
0: hale
14: le nyalo ke kabelo o e abelwang ke ntate modimo a se laki ke kabelo o tla thola ke le mammalo ke le je ke nyetswe mosadi ke ditsebe tse kgolotse ke nyetswe o le ntswa ke le motle o ba
0: ha
14: lenyalo ke kabelo fela o e fuwang ke ntate modimo
0: thank you
14: ntswa ke ua le mme alina chemise ka mona ka lewetina lenyalo ke kabelo ngwana mme
0: Are you kidding, Mama? Hello, Mama. Hello, Machama. Hule. Oh, hello. Dumela.
15: Hello, Mensaki. I'm not a lakai.
0: Hamunati Ratolaka.
15: Hey, I'm Mensaki.
0: Hmm.
15: Lenyalo ke kabelo, Mensaki.
0: Hey.
15: Hobane ka nnete le nna ne ke le rata mpaneng hanka ba ka ba ka nyalwa Mensaki. Ke la ba ka tela ka nnete.
0: O tshwantwe mase go bela putsana e hlalosang ke nnete.
15: Ne se ke tla nka dula matsatsi a mabedi fela. Ebe ke a khuka mentswa ke ne ke le logala ke go betse bosii. Ke botsa go nna ke a joang a sa nyale mentswa.
0: A o nana hle.
15: Ke Paulina ntse hle ka mola ka bo mfante go spitel pa ka ngwana na mana re le a thunya mentswa.
0: O nje sa nna.
15: Ke le mo ho rona jwa ding ntse ne ona ke le maga ke sa le batla. Bane khale ke le batla
0: go go no ipona go ape ke di don't touch Paulina
15: yo man tsaki ne tsho go ba le bitse ke re e ke ke ba ipona ke re nna ke a ntete mo gana modimo
0: Ke mabui tina lo ke nna matshepo ke tla ba matshepang maona le rona o siwa ka o thuto le toroe wa ukwa o sintho ma mosadi mona o re ka mogone ke le ratantswa ke a re meng ga ke a lethola le ha ile ha kana when tsa handle be ha o ikisa la bo bashanyana wa ukwa le se di hi
10: ntsaki
0: ndade
10: le di le ga
0: ha monate
10: ha monate mo rat
0: eh
10: ye ho botsa le ga le na ga le le na ga ke like le le go ka ga di ke tsetela ga ofe ma re ga le na ke na na le le nyalo ke le kwa a ke re ga le pele ke tla nyala ya se ba pele go na ke go nka motho ofe wa di ke jo di fe ma ta mang ka tsela e fe ye le go tsofa tsa nna mo tlhomo le ba haiso e go ga se ba pele ke
0: Ere
10: la ho ka baba mmotle ke nnete wa hata e ga ho hata ho hata ke ke ngwana ba me kwa ha ha e so ka bua le tsona di tshelete o bule le eng o be motho
0: le tsona le tsona
10: mara ha o sa kompi ka ba sa tsama ga tsela le ke hloka ka bua le bua
0: ke le buila ho lo ga jeri ka ke bua le mang ho kae
10: le le Carlos ka mona na ka sports o mo
0: ke le buile Carlos ka sports ka ke le buile hle Carlos
10: Thank
0: you, my darling. Thank you, Khaizedi. You're going
16: to say it? What's your name?
0: What's your name?
16: Legay.
0: What's your name?
16: Khaizedi,
0: you're going to say it?
16: As I mentioned, I'm going to say it. I'm going to say
0: it. I'm going to say it.
16: Yeah, hobane why ke tshojo alo? Ma go malapa mangata a thalea ka bakala lenyalo le gerwang kapa lenyalo le loreng o re ke mpho le itlela fela ngwana mme gore ke ntho e tswang pelong ya motho ake jale tsatsi lena ke batlang ka mmentso ake that's why ke re ke ntho e itlelang fela ngwaneso
0: ga itsedi ya ka wa tseba e utlwa etse taba eo e tlhalosang
16: ke buela mmentso ake
0: ke lebuile ngwana mme tsela tshweu
16: Thank you.
0: Yeah, yeah, yeah. bye bye. Kore, atuma, ausi manu unka wotso rare de bile ke le lor. Atuma baba mba itle ba itorisa nna. Tana motho sa go feta. So asa hemela u di mu tjena. Ha e bo ke nbane. Ke kopa metsi. Ile o be tsa tsweke. Shati. Mo tlhamane e ka ngotlage kokolola. A ke sababu ba mo pikitla le mahetla. Hu. Ke ko je se tore ke lo rile ke bona go le kgomotseng ata ha ke re ke sa makale ze kgomotsenetseng ata di lo kena heso o tse o hlalosa togo se ke bona ke ile le sika mono ba le tshwere le huhuba le le kae fela o kokela motho a hae o tsebe ke se ya go nya fa le banana ba ka o itokisa o tlo loswela molemo twa dumela
17: mentsa ke le jae
0: ha mona tele kae
17: Me matabela kopani ka 97 a sa re sekolong a dula sa solo ke dula hele bo gone ha iso ne ranyana ka 2003 le ka jone ntse ke na le so ho ka o na le ho distance e ka re kopana mahlang a thaketseng le bone ya dikolo dikwe ya ba o fihla re re nyala ka 2003 le ka jone ntse ke na le ke ka ho jere ke mpho e ke fongile tate motho
0: ha ka ba nna igise henu mono
17: o ha next
0: you kwetse ga itse ka ke le buile wa utlwa
17: ke nna le buile semento a ke
0: thank you bye
17: Bye
0: bye. So to wabala hey, keep talking. Who's in a kibonakari coat?

0: Yo, le gale. Yo! A se bakile. Ntswakile nyalo la no gale fosa hle ba shimane ba no ba stoutu a bohloko. A re tla nyalwa gale shame. O ba o re tla nyalwa gale shame gale fosa. By force. Hi Didi. Le foseng he bana ba ka pele khutle. Ish. Ei ke re ke bapala molaetsa mongwe ona bile ba o hlakola. A go fela ke utlwe fela o na na be sentse ke ya bona ke tla e kwala ka ena.
1: Ya re tla ga mmentswa ke. A monate. Nya ka lo mfuke mona ila Sfontein. Chemistin ke saka mane ga qwaqwa. Lenyalo ha se laki. Lenyalo ke qeto e nkuang ke motho ntate ho ya ka ho bona tsela eo e motho a maitshwereng ka yona. Ebile lenyalo ho ya ka nna ke hore ska se ke hlalositse ke hore motho wa ntate a ba bona hore mona mme o tla kgona ho nhlokomella lelapa, ebile o tla kgona hore a ahe lelapa lena a phele le nna nako e telele. Lenyalo ha se laki. Ke qeto e nkuang ke motho wa ntate ho ya ka mme ho bona mme hore na o itshwere jwang. Tanki mme.
0: Tanki ntate. Tanki ntate. Ha se laki. Le mekgwa a itlileng tsena le seabo se seholo ntlha ke mong eno. Wa ukwa he. Ena ya re ke tla ya ha mane nkgono mana di mola mphela ka a buswa ka. Kuta mo Wari mire ha ke ha ka wa le batla wa le ko go o go modimo ha ke sa nyalwa. Ha sin tjo so ntu no ibine ka ke itla wela fela ha iwe. Wa bela tla bo go we ke se mo ba le e be bela re tsebe na re lata di khumu ba ngwana mong a tsona o tso le pele kwa. Fela he mamidi ke yona yenu taba maikutlo ga utlwile a fapafapane ka mokgwa bamamedi ba bona ba bonang le go sheba dintho tsena taba ena ya gore ke lenyalo keng. Jale utlwa ba ngwanang yena re ka fose rona re nanako a papadi bashimane mane ba pala ka go mamedi ke lebohile haholo, ke lebohetseng le maikutlo a go bile ke a tlhompha ka tsela e kgethehileng. Itadime ke hora ya leshome tshebeletso ke ya lesedi o le kgotla ga sola Afrika Borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse re diballwa ke Kenny Modupi.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O batla ntlo e nang le thepa e felletseng ka theko e tlase. Hashima Tet Invest e na le tharollo. Fumana lehae la ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaelehileng tsa ntlo. Re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted. Re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB. O tseba haholwanyane, mamela Lesedi FM ka la di 4 tsa Phupjane 2026 4-9 bosiu. Kapa letsetsa 087 0126743 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062 027 2652. Hashima Tet Invest, building your future faster and smarter.
2: Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tsohle dikala ka motsotso o rikekeng rao lebala Afrika Borwa gahlano le Mexico ka la loshumele motsolo mo mphupjane hopola maemo a fitile mo tantang ineng e gangwa ke le role e ba motlotlo bo ha ho gakolo ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ho renya borobong bosiu mme o latele diketsahalo di a le moyeng tsohle tsa SABC na ka bophara sena ha se papadi fela ke pale ya rona boikgantsho ba rona nako ya rona all of us all in kaofela ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ho mollelo wa sechaba ke metsotso e lshebele metsimbe di ka morao rena ya le shome mamedi ge ho educator development e le nane o la thuto ge shebile taba yena ya young teacher teacher e salenya e santsaneng e tlase dilemo moedi wa rona ke Molebuheng Chakalani yena ke teacher ka manika imfundo yesizwe ka manika Sasolburg me thandisha balala ke na tlhopisitseng ditaba tsena ka ofela lenane o lena lona o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives jona ka se go wa mohetsi mona ho educator development ge shebe ibile ho potsa molomo ditaba go kgwedi ena ya Phupjane e hloile e le kgwedi ya batjha mona Afrika Borwa me si umbona ge buisana le motjha eo e leng titšhere go utlwa gagolwanyane ka ena ebile re shebile lona lekala lena la leng go lona ka sena sebaka ge ke moamogele Molebuheng Chakalane Molebuheng dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi lenaanong la thuto
3: e re ke qalepele ke dumedise momamedi wa lesedi FM mo ametseng a le teng ke boele ke lebohe tetla eo ke fue letsatsi le lena gore ke tlo bua sealemoye se seng sa kanakana sa lesedi FM
2: ho lebohile ebile go thabile nna gore e be moedi wa rona qhanolola rato la ka o iketle ke lapeng e ka ba ntho e ntle gagolo gore motho eno e ke buang le ena ena a nkoqele gore na Molebuheng Chakalane ke mang a ko go fe setshwantsho ka Molebuheng tle re mo tsebeng
3: o ka bokhutshwanyane fela nna ke mme Chakalane ke mme wa Maleven C ka mona ka Sasolburg sekolong se seholo sa imfundo ye sise ke mme wa setšhaba ke mme wa ngwanana e botse wa taung ngwanana e botsesana ke metsa kalani yo he
2: a o batho ge ge le bua ha kakang ha ge shebe go tlwa ntso le sekolong e bile o ga tse ba he sekolong ne ntso na le nthweno ha ge di dikolong mane o thole se ge miswa ka pele ka mona o thwe checka go la lona ka le ba mo ga o ntjene fela ntho o tse ba sekolong go tlwa o sa le sekolong re o labalabela ho ho ithutela eng ha o so tswe high school mo ke nthwe mathemo le mong ka pangwane mong le mong ana le togo ho duma yona nthwena ya botichege ke nthwe e ile nya gunya o tlwa o le mokae
3: ka le o tlwa ke sa ke le ka sekolo se phaming ka mane ka ikaelela ke bala grade hona le ntate na go ta sotho ke ke ntate Ntshane e ne re ha go ta kutlo wa tsa ke nka tsatilele ke tlo ba ntate Ntshane fela nna ke le mme le rato la ka la tichini ka le o gunya ho yena ke bona le rato le lore o na le bontsha ho rona re le bana ba ha e ka ofela ko ga rata ka o tswana ka tsela e lekanang tla ke tsa tshwetse ka tsa dinene mme ke tla ba ditshege
2: tsela neng a ruta ka yona e ne le motho a utlwisise yang
3: o ne le motho a utlwisise yang a tshanolla la o ka batho ha o utlwisise a o fa tetla yeno ya gore o butse o tla bona o utlwisise ho tsena nthana go tla tsaba o butsa ba ho le ka classeng e bontse go di motho ka botsa go tlomphoqa o tloetsang o na re tseditse mothathu wa re kgone o bua environment ya gore o be free ka tlelaseng ya hae
2: o ntsa le teng ga o utlwela
3: o ntsa le teng

0: ka bo mong bae nke ke ntswa ke ga to tshwana le Molebogeng. Molebogeng ga to tshwana le Tshedi kapa Thabo. Ke bana bano ba tswang malapeng ano a fapaneng le megwa ka ofela e ntse fapana ka phaposing le sekolong ka kakaretso le go o ba rutang le be bang ga o ko bo fitlhe ka tlelaseng ya bona. Ke ba diphepetso difeng sa le o le Tshedi kwa Dikwentse?
1: Yo a tsa kuse tse dingata e sentse ke fela he a nka ka beye nka kagee ka se seseleng gagolo re na le baithuti ba kwatileng ba kwatile ka tsela ya gore o tla fumela gore batswadi ga ba sa phela ga mmogo ne e be mongwe o sa phela kwana e mongwe a phela kwana jalo o fumele go ngwana o batla go ba bona ba phela ga mmogo jalo o etsetsa rona mosebetsi o be thata gobane ke motho a kwatileng fela le gore wa mogalemela ka mona ka phaposing o shatile o batla mosebetsi ke motho a kwatileng o shatile ga o tseng rona o kwatetseng jale bothata ba e le gore re na le bona ga jale ke taba baithuti ba rona ba kwatile bongata ba bona kore ke batho ba kwatileng go na le ntho tse e tsagalang ka matlong nako nngwe mme o dula ba rwakana ga a tlameya go bala ga a kgone go bala kore ke ntho tse ngata tse e tsalang ka malapeng ka mona ee ke yona fela mathata le gorehile a ka setlhogong gagolo nakong ena ya gona jale
0: e be bale le iphumana le kena dipakeng jalo ka batswadi a ke gona le batswadi ba lapeng lona le batswadi bano ba sekolo taba ena ya dikgoka ya bullying sekolong e teng mo go lona
1: ga
0: le so iphumane le kena nyewo e jalo mo imfundo
1: ga e seka yata gakalo ke nana ke obane baithuti ba gona tsa ke batho ba banyane motlhomongwe ga dilemong tse diya ke teng ka tobana le mathata ao a jalo
0: ga o soko ga le so iponele galemelana le bo mojele ebe ba le ba tse ka moshanyane mongwe ka soka sekolong ka
1: mongwemolesa babonesadiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: le young le vibrant ke go ja ona hana mo lebuheng jwale a ke re bona mathuke ya ba bone na go tsedi e ka lethaka tsa bona empa fela ndile la qeta sekolo e bile le lo ba huta o she ye mo milunyana ntse o thole mmilo monyane a yena ke go ya ke thakaka ha o bone bile na go tsedi ba le bitsa bo mizo a ke mizo fondovel o thole ba le tloetse tlolo ha re re ebe le batho ba sa atamele bana ba le tshabe ke bone hona le nthweno fela ke re go tswa motho hore ngwana ka pa bana ba sekolo ba watamela ba tshwantse ba watamele molemo wa go ba utlwise ntho ba rutang yone fela ba nne ba hopole hona le moyedi wa tlhompho ba o bona o le motswadi hunwe be le moedi seng ha o mogotsi wa bona o fitlela boemong bone ba gore e be le ha o ba galemela ha ba utlwe ntho o e buang ba ga keng o thole le ngwana sa a bone ka monyena ha o ka o feka bana ba bashanyana kapa nako tse ding gona le metlae eno ya a kere jalo ka kere le kuta bana ba ma2k ba tsebang lesela ba tsebang maparo ha misere tsatsing ena e kgona jalo o apereng ha o apere go na le mo ganke bo sa gwala dieta tseno ko go bana ke bana bano ba jalo ba bua maikutlo a bona ka bolokoli bona ba isana dikgago go tse jalo sekolong jalo ka kere le kuta bana ba ma2k bana ba tatileng ba phelang bophelo ba bona gona bale bakeng sa gona bale ntho engwe le nngwe bona ba etsa gona bale ga ba ntse ba re ga ke tlamela se ke le bokana ke gona aa ba phela bophelo ba bona ka tsela ya bona diqholotso tse tshwanang le tseo tabe ntlheng ya tlhompho bana boemong ba gore ba bone e kareng le ka gore le lona ntse le lebanye le matišhere a manyane e jang yona
1: jo e ngata sa sekolo sa gona mo sole ka ketsegore ke sekolo se sale le sejane mme bristola wa rona nako a neng a hira bongata o nkile thaka tsena tsa gona teng jale ko re bathonyana ba banyane bongata ba gona esile ke batho bana ba bakananyana jale esile a ba re shebile ba re bone gante re dithaka tsa bona o fumane motho ena wa gore wa bua gore yena jalo o sanana ke thaka ga ande a kaleletsa jalo wa tsamaya le go mofemele o tsamaya o se mogalemele ka pelenyana gore a ke thaka ga thaka tsa gago ke tsona tsela and-e mogalemele ona pele a bana ba bangwe gore a sekebe ba nagana gore ke yona tsela e gantle ya gore a bue le nna o tla nna
0: tsebaobatsedi
1: tsaka le ena go na le moedi gobane jalo ga o ka thola ya ba o ntsa etsa dintho tsetse jalo ba tsena go kgona go bua tee leo kgona go bua tee go ntsioo jalo e be ba thelela ba lebala gore nna ke motswadi yona ke bana
0: o tlhomobe sebakeng sa di tloa fela
1: ee thaka tsae tse di diteng o mo jentse bothaka tsao ke tse nna o anyanga ke thaka ga ona mogalemela ka ena nako eo ba sa le teng bakgotsi ba gae
0: le lokuluile ebile go dumeletseile go nne le bale go ya pele se go bona kwena o tshwere bane ba hona le ke a tseba hona le go tshware go thu HOD kapa o ho hong sekolo mo kwena o ba o kametseng le go latela mangolo ona le ona bana ha o keke wa fitla lengolo le sa le o lutswe ga o notswa CUT mane e bontso sekolo ona o fitleletse le mo 20 kapa 25 o ntso teacher ke bona ntse le matlafatsa tsebo ya lona thuto mo sekolo mona se go bona o sona le eng sona leng degree ya eng ntho yeo ke a tseba ebile e ke qholotso ho matitjhere a mangata ditabatabelo tsa gao ke lefeng dikaleng leng ge ka bona o sole ho hong kapa go bone o fetela pejana o ka ya bo diyunibesiting kapa go bone o le kaekae makaleng a thuto se re sa o bone ka mono ka imfundo
1: ka mona ka imfundo ka mona nako e tlang ke lampone ešile leeto lena le sale letelelenyana engwe ya ditabatabo le ka godimodimo ke gore ke batla go bona fela ke le mongwe matitšhere a tlhatlha ga o bua ka puo ena lapeng ena he sesotho se botswe mo na lapeng mona ke ntshe legolo selemo kena selemo se ke na le setswang e nele legolo ya setswang
0: go obe le tabena ya di-award tsa matitšhere o la ka wa ijela masapo a tlhogo le wena ka nnete bane o keke wa tshabang mogo o senang kwe
1: legale
0: o tla ke go latlhele le wena o kene go bathong wa moo
1: tsamaye ke fitlhe mono
0: o tshwanetse
1: tabatabeleeeleele le ba mono
0: ee
1: ke yone le ba mona o thofase leadery se ke le teng ga thongwa mabitso be ke le teng moo
0: ka mogo ho leng ka teng nakong ya gona jale ge la nna ga bona le nakong tsa go feta ke sa tsene a fela e seo ga seo ga e sale ge ntse re bona o so ka bona le marangrang o tse ebile ga e se ka fitlha mane TikTok-ong o tse baletseba ke lefatshe ka go fela ntho ena ya bana ba nang le mekgwa e sa laoleheng go tswa malapeng a bona balo ka o supile gore e nngwe e ka godimodimo e bang ke bothata ke taba ena bana ba ke bonang ba kgenne bana ba kwatile bana wa tseba keng bana ba kgenne mane ga ke tsebe e nka e kanakana ke e bakwang ke fela he tse dingwe tsa dintho o se ile wa bontsha gore nakong keng ke ntho e tlwang lapeng ga so o e latelela wa thola gore ngwane nwana motlhomo batswadi ba leetong la o arogana kapa ba arogane o ntse batla e kare batho bana ba ka kopana kapa nako tse dingwe o sa setse e le kgutsana o na le botlhoko bono ga tse bo o bontshetsa wa motho kapa go na le maemo a phelang tlasa ona mo madulang ke ona mo etsang e dule e le ngwane eno e kang o ikwatetse ka tsela ya mofuta ofana ke la ka ga bona dilemong tsa go feta ge bona mo bana ba kgonang go phamisetsa matitšhere matsogo o tholele ntse le titšhere o thoe ngwana mošhanyana itlisa o titšhere mona ke a gola le bana ba bananyana o thole ka nnete ebile a ikutlwa gore o sa ka tuniki ena ka iphamisetsa godimo gampe kore a e sa dikaratimo ga ke re shebe maemo a jalo o bontshitse gore ka mono ka imfundo ntho tse ngata di batla di otloloile fela jalo ka ga o le titšhere o na le dikholiki tsa gago dikolong tse dingwe maemo ao a bana ba tswelang matitšhere mata o tshwanela ka nna o ntsa tshwana le ha tswela mmai matla ka pantata e lapeng bane ke batswadi ba ba bobedi sekolo mo ntho tse tshwanang le tseno o bona eka ke ntho tse tla galemela kapa bale di qadile bane re sheba le ha re sheba mekgwa e jalo bana bana ba tsuba dintho tse ngata gagolo ba bang ba bona nako e ba etsang dintho tseo ha boyeneng o susumetswa ke ntho eno a e sebedisitseng ke ne ntse ke shebile doctor nngwe ka mona ka pele nomi o tlhalositse gore Foreisetata porofense ya Foreisetata go bona etse gore dikolong tse ngata bana ba sebedisa ntho eno o thweng ke vapor e teng ka dibukeng tsa bona ka moo ba pamotsa ke di-flavor ke balana le bashanyana ka tsela e tshwanang ba o ngongoreswa ke taba gore e ne ena bana bana bokamosa ba bona ba bo sotlelang ka tsela e jalo bane bo lematsana vapor eo mosi o ne o lematsana le matshwafo a bona dikolong moo ntho tse tshwanang le tse jalo ka gore o bona gore bana ba kginne tse ding tsa dintho le ntho ena o phamisetsa matitšhere matswa gore o so bua ka kakaretso o bane ke nka letlhakoreng la gore la botitšhere re shebile dikolong tse bang matitšhere a ba ntse a tlelapuwa ke bana kapa bana anang yana ba ikitsa bo mistress mone o sa bona ka motlelapa ntho e jalo ka nnete go galemela bana ge ba kenye taong go ka bona go etsetse bang ratolaka
1: a sa ko setse jalo ka go se otshile gore bongata ba bona ba sebedisa dithetefatsi ke nana ga ke tsebe wa bana ga o ka fediswa ko gore batho bana ba e le gore ba di rekisa ko ga ke tsebe ya thibela jang ke nana mathata a magologolo a qala mono mo na mo ba fumanang dithetefatsi tsena tsa bona mo tla fumana motho a go ka phaposing ya borutwa la gore o bua le o bone ke ka lebagago ene ya molwantsha o bua le motho antle o bona ntle gore ka nete ena wa llantshe and gape go ba thata gore re ba galemele ga re le sekolo mona o fumane go o bisitse motswadi ka ela galemele mamma ga o bua le ene e bo ke gore motlho mokeditse motsadi wa thata ga motsadi wa thata a saletse mo thata ke a go galemela ka nna a sekodisa maditše nna motho o nthusa go galemela
0: eogale
1: ga nthuse ba nako ngwe wa gore o bitsitse motswadi o ko tlele tlo thusana mo a tsa ko jetse le nna ga ke tsebe ke mo etseng le nna ka nnete ke tlotse jalo o ipotse ga a tlotse ngwana gae e le ngwana gae nna jalo ke tlo mo etsang ka nnete ga re fela o tlotswe le ena ga a sa tseba nakaetse ga ena e le motswadi a sa tsebe nakaetse nna ke tlo etsa nna
0: le tengolele ka ngwana a belelwe ka thoko sekolong ke ntse re mo senyetsa nako ya dithuto
1: ntse re mo senyetsa e fumane motsadi papa ke a o galemela tle papa
0: bafana bafana tle a ko se ka telela matitše a o seng mo soso helang motsotso se a fela o galengwela ngwana eeya
1: ka nako wena o kwatile gampe mona mo teng mone o tlile botlhoko o batla ga re thusana a re bone re sebedisana jwa gore motho ne a bele ao papa ao songo-songo ya mama tle ga ke go gopolane ke o tshepise laptop jalo o tlo e fumana jwang ga o ntse o etsa je
0: ee
1: yo
0: hei wa tseba ke gore ke a iutlwa ke a moshato wa gapa ga o e gape fela ke bona re tshwere tauka ditlena gona ga e sale obane go na le ntho tse ileng tsa tlogelelwa nako e telele mme o se o le thata gore ka nnete re ko bolole kore ke nngwe e tlholeile go galemela ntho tse dingwe o ile wa tla wa tlhole ya gore dikgalemelo di sa tloa ona tsena ebile ga ba pate o ka ba bona le batswa sekolong ka uniform a sekolo sa bona ba eme kgoneng mono mosi ona o tlolela godimo mona
1: a ba tshwe mang kapa mang ga ba tshwe letho ga se te bone mosi fela o seo gaamatsene gore jena ga re ka uniform o jana we ka nete ga le tsene empe agolo o utlwa ga eetsetsa strate mo mang le mang a bonang o utlwa
0: koreaoo
1: sa tshile letswalo ga a sa tshwile letho
0: go latela sena mosebetsi ona o sebetsang wa botitšhere ebe ke o ka kgothaletsa bana ba rona ba ntseng ba le dikolong ba ntseng ba tla grade ba bangwe ba primary ba tlo ya high school lemo se tlang gore ke lekala le bangwe ba ka le latela mme ga e ba e le motho a re ka nnete lena ke batla go etsa teaching ke gobane fela ke batla go sebetsa kapa tshwanetse o bona le eng e leng ka gare go wena
1: a ke a ko jetse ga mosebetsi wa rona botitšhere ga se mosebetsi o tlamehang o ye motlhomong ka baka la ore ke batla go sebetsa kapo ke batla tšhelete o tlameha o bene le lerato gobane ga o kala motlhomong o batla go tlisa ntho ana gore o batla go sebetsa kapa o batla tšhelete o tlo etsa diphoso tse ngata ba ngata matitšhere ba e le gore ba felelwa ke mosebetsi ntse ba le banyane ka lebaka leo la gore kore ha o lebetse gore o tle mosebetsi mo feng tle le kaleng le feng o etsa diphoso tsena ka tle go diketeletse di mo qhilletse mosebetsi ka mosebetsi ka thoko
0: yeah
1: o ba ne fitile go galata le ntho tsa tsamelengwa tse go galatela o etsa diphoso tsena tsala e soka ha lo go tsela ga di batla o sebetsa tsa me o tle ka le rata e bile bona ba bona le bona bona thaka tsa bona di reetsa jolo ipotsa ha o etsiwa jalo e be le go ga se mosebetsi yo nolo go rata o tla o e tlo ba mathata jwa jale wa tsaya go nantse ba go tsisa botsiko ya tsa mme ke ntwe ke ratile galo wa ntse ba le ratwa ke
0: ee o tla mamela la o lebima
1: le ha o lebima wa tsoga ke ratile ne ke ratile galo ke ha ke tonya ma hona jole tsi
0: ho phethela ditaba tsena tsa gona mo leboheng ke a hopola motho ene re buang ka ena e bang ka nnete o mo fa thuto ena gore ho sane be ho itseng bophelong ke mo e ba la tshwagisana le motswadi ka ofela ke ba bang batho ba bang be bang ha e ba ho le ka tsela tse ding ke bona ba ka kenya metsi ka moedi ke bona bile ba ka phethatsa go le toro ya ngwana e phethale e le nnete bana o tla ba fumana tshietso go tloa lapeng di homework ke utlwi maikutlo a makatsang hampe go batswadi mona ha le ba file ko go bana ba segeetsa mosebetsi wa matitšhere jale mona o ba re le bafa bana kubu ha di bafa bana bana kubu ya mosebetsi gona ebile ntho tsena tsa bona a re di tsebe jale se re le matitšhere ena kore ntho eno o bile o e bua le pela ngwana ntho eno keke ukwe e dia ngwana moyeng ha ke tsebe e ka re ga o mo fetsheetso le a ebe o sa tsebe a ko lekele ke o mmitsetse a osenyi ona wa next door kapa lekere 12 la selemo sa ne e le gore ga e ba ukwa e ka ntho tse e seng o bue mantswe ano a bima pela ngwana kore le ena a ketse o mo ruta goreng go sane o ka gong go bona batswadi o tshietseng bana ba rona thutong tsa bona gore le bona ka nnete be go itseng bophelong ge ikotle sefuba ka ofela
1: motswadi wa tsaya kojotse e ka re bakatsi ba gore bana ba ke ba rona le bona ga se bana ba rona fela ee ke nnetere maditšhere fela rona re tlo bana le bona motlho mong 12 years eno e tlabe ba ikene sekolong go rona go tlwa grade one go fitlhela sepedi sa lesome fela ka mora grade 12 fela go fedile leeto la rona le bona le felela moo gotlo go tlo o tla ba bang gape e ntse tlo ba ntho e jalo fela e jalo fela jale ga e ba go motswadi o futa go galemela ngwana gae gore a etse mosebetsi wa gae molemong wa gae e tlo ba bothata bane yena o tlo phela le ena bophelo ba gae ka o fela jale ga e le gore ga a kgone go thusa ka galemela ntse re papa balashe papa wena ga o batle o ngola papa eno o tla etsa le a le 37 rona se re shebane le ba bang ba 16 be ntse re ba godisa gape
0: moleboheng tšhakalane ke lebohile gagolo tlhe o be le bosio bo botle bo ikgethileng go sasa ke mosebetsi o iphomolela go sane ga twela ka ge leboile tshebeletsong ya lesedi
1: ke lebohile gagolo a sentse ke le ba bamedi ba gago mo lesedi fm
0: tanki ratuaa se mohe mamedi ere ga ke tloa go moleboheng jalo ke fetise fela kgwebo ke tseba go qetelela taba tsaka
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi sms a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng.

0: Lesedi ke mollelwa mesotso le shumele metsirobong pele ho ga ya le shumele na le motsolomong re le buile ha holohle molebuheng chakalane e leng ditsheke ka manika imfundo yesizwe high school ka monoka sa solbeke thandi chabalala re le buile ka ho hlahisa tsena ka ho fela maleba le ba le magobontitiano ohle a thilena no lena lona o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC education ho le Lesedi FM SABC education enriching minds, enriching lives. Libe kenyeta. Kiletati.
1: SABC Education. Chuto kisinotolo se libi sambo kamusombo atikile. Lenane hulare more.
0: Ke o taba mme di hopola hle ho renya le shumele motsolo mong ke mane mo gona le se hloho taba wa tsebala bo bedi tjena ge hle re tshware taba mo no re shebile taba yena ya khatello e bang banyalani ba batsha ba ifua kapa ba tobana le yona khatello ena ho tswa lapeng leno mohlala ke sa tswa fika le bohadi ke sa thabetse lenyalo kogi ho monate kore jwale monate ngwe o ke santsaneng ke thabetse ho re ka nnete ke nye mohatsa ka o nyetse ba ba mothola ba ile ba ya bo di honeymoon ba ke batswe ba sie mo firifirwana wa batho wa medidietsane bo ha ka mona ke nwa tie ka fo kore wa ngutlwana ke re o ipotsana ntsa etsa wa ka fo yeno ke mang ha o so ho hopotswa wena o fitla o fitla jwale le iketlile letselena le moralo wa lona wa bophelo hore dilemo tsena tse tharo mohatsaka tshwantse re bokeletse mohlomong thole le sebetsa le babedintse le bokeletsa lebelele ha lona ya pele tshwantse le etse hore lebelele ha lona ha o tlo dula mono ha mme matsale le monna o ntse o thuke ngwana o fela kapo ho thuvula mono etsang hore le nne le thabelaneng ha le kopana tswa ha o ntse motse o phele dikgobe ke be mono o le wa monate le tswe le tle mona ha ntse le kopana jwalo bane ke e kutlwi Mr. Kula tshware pohotse pedi ha di thulana ho utlwang bohloko ke jwang jwalo o feta go bele ke nthwana re bonang diqholotso le diqabang tse ngata pakeng tsa matsale lengwe kore ke bona le dutseng ka e lengwe sebakeng se le seng nako e telele e mong le e mong ha tswe le mona gobane ebile bobedi ba lona le fitlhile ka lenyalo moo ga le tlolwana ga batho le tswa e se le ga bo lona ke ukwa e le ntho e ke sa ikwesise nna le fitlhile ba mmoo o thole ngwetsi isa ukwane le matsale ho hang ke ngwanaka ke re le ena ke monna ga jwale o ne go wetsa le ba ukwe le ntho e makatsang ngwana le waka o fetile sala nyala batho ba modimo ntho tse ding di utlwisa botlhoko bile le ya tetebetsa jena jwale gatello eo go ba bang ke a tse ba iteng di saiketse di honeymooning le batla gore bonyane ka mora dilemo tse hlano ke gona se le ka lapolena kapa la gala go ba le ngwana ke bana batho batho bana ke bana mme wa mono he a mosadi a mosadi he matebo bathong ga be re ge boya batho ge so tlolle mekokotlo ke bona o tsebe ba le ya qala nthwane ba o dutse mona jwale le abuti o thole le bo ntate ba bang kapa mono ga bo boobutu wae kapo mang monna ke eng wana monna o tshwa go batla dipitsa ntho tsa bo gogwela mono re tla o fa bo pitsa mono ke eng wana e ka re go na le kgaello itseng wena the le na le taba tsa lona ke tsebe bona ba ne ba hateletswe ke mang ba gannwa ke mago ebe ba na le bana a ke re motho le motho ke dikgetho ya gae jwale se le tlasa gatello ntho ngwe le nngwe le etsa e le tshosumetso le gannwa ka tlhofa balo lebe le ngwana le ntse e sobe nako ya gore se le motlhoka wa ikwa jwale ntho eo ya gatello eo ya go iphumana le seothole le di ya go ba le ngwana a ke tsebe bale ke bo mang jwa le bona ga e tlabe le fitlhile ka pele ga le a di ya tshwanetse e be ke neng ha la bosiu mona o shoshotsa batho bana ba ntse ba o emeletse ba batla go tlolla mekokotlo motho o gagathisa hampe wena o ntse o etsa shoshu a ntsa ga fela he ngwana a sa robale le ha o shota male motho yana ha dikene ha o roma o suaka ha o roma papa o ile ka legato bale ntsho yeo a go nqokela ha ba ka nete gatello ene ke buang ka yona ya mofuta ona o tla sa o phela le yona kapa o kile wa feta ho yona o tseba ditlamoga o tsa tendila tsa ofa kapa e hlile o ntse ba sheba ka nkong ha ntse ba buang ga ba nna nna ke tlong ka taba bona jwale e se ka reng o so buelwa mantsoe a bohloko o tla go mangwana ma a o siba gona ba ba gomelejwe gore o na le puo tse tse mpenyana tjena tse mpe tse sa gateheng o bo bone o le tlasa gatelele o se ntse ntho eno gobane fela o ukwa puo tse sa thabising go tswa melongong ya ba bang ba badika ba bona balama nna o tlo goma ngwana ka use aa ke eng mosadi o ke eng gana kapa basadi le balea kore utlwe e le ntho eng gore a ntshentse ore o ukwe motho e ka re ba tshwanetse le babe mona ga o na le ntho e le etsang ha ke tsebe ke tshusumetso ke maikutlo a bang kapa ke megwa e bang eno ebile ga e nepala ge tlo itloka he taba ena mane goreng ya lesome le nang le motsole mo ere ke tlo fetisa mabenkele okay ka mora mabenkele ge be ke nka pina ge tsebe o ya mane 11 o'clock taba ke tsebebafana
1: monnwa Bafana Bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: sedi paparitsana tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le sedi FM. Ke molelwa.
1: Ka nnete ri eme le bona ge ba emene o ke mbafana bafana ke matsatsi a go bomfela pele ke tle re fitla mono re ka ofela. All of us, all in, ka re ka ofela. Jolo ka o tse bafana bafana papadi ya bona ya ho qala e tlahle ba baisane hodimo le tlase le bane ba Mexico. Mme re ba lakaletsa katleho le mahlonono hlekela ga bona squad se ileng kwana ke sefeng. Ba setseng ha se o ga ba itse hantle fela re kekeng ra finyelela ka ofela. Eno ha se hangata le ha lefu le tlaile ha se ka ofela mang le mang a tla ba ile lefuneng. Le ha ebe o notho motho eno o ne a tsamaela batho ho ya hodimo le tlase o thole mohla e leng yena ao. Ka ofela mabaka a bang a tshwere ba bang kore a re tshwere ka diwasheni ga ra finyelela fela ya re ke be ba ileng ba ile ba sayang ga baya mme bao ba ileng ba tsebe ba emetse naga go fitlhela qalong ya leeto go fitlhela qetelelong ba tsebe re na le bona la re se mono ka nama re na le bona le ka moya le ka tsotlhe le ka dithapelo gore ba nne ba phunyeletse go fitlhela mo o tlagata modimoteng e ditabatabelo ke tsa rona re re e ka ga ba ya finaleng fela he ditabatabelo ke tsa rona phethagatso ke ya motho ya re bopileng gobane ke ena a tsebang le rona leeto la bona mogopeng ona e tla bala mofuta o feng go tlwa ba qala papadi ya bona ya pele le Mexico. Mamedi e re ke fetise mabenkele ga ke gotla mona ke be sentse keng ka pina ke tsebo gagamalela gore nyane ya leshome le nang le motso le mong ke atla.
2: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Moo ho sa bo hlothweng, haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
3: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motshehetsi o official wa FIFA World Cup. Kuna di pehelo South Africa Bishop ha se abri le motse ka tlase 18
4: Dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mamedi ntwa ke mo tlhomo se teji le sa ha sa mamorato lesedi FM.

Metsotso e robong pele go hora ya leshome le nang le motso le mong ke nyolowe letswa kae jalo ka le tempo ke letsong ya mmino wa ka ke ma e o tlobotse ngwana na ka pele batho ba o ba hata dikhomso.

nyahla chavicho vicho impula isapelo. Woo wee, haki tse.

0: DFM ke mollelo
1: le sedi ke mollelo a ke motsotso ka morago ra ya le shimelena le motso o le mong mogahlele wona bile ke wa ho qetela ba lenane o lena la re mo ho ntwa ke nna monga le bitso ena ke ipine monate ya inkwe kwesi inkwe e ke le bitso la pina ke mponi pejana ho mono ila ba tswa ka ya ge wa ka ke mang a ba nyolwa mama Winnie Chipe ka mona ka Brandfort a re oh ye lala mai lala ha o tsebe na pina nuna ka mehla le matsatsi ha ke utlwa ho etsa lang bophelong ba ka Mantiti Mosebo ke lebile haholo o mametse tshebeletso ya lesedi ka mohelo Mofokeng ku lebile le wena le ntate Sekake ntho a bohlokwa ke lebile hle mokwena are Lesotho Truckers ba mametse ka ofela bommele bontate ntswaki ge ka gena le wena o futela hore ngeno ya ho qetela ke lebile hle ntate Sekake ntho a bohlokwa mokwena weso mamedi re re re shebe hena tabena he e o ke buang ka yona ke kene tabeng he se re kene tabeng ha re etsa jene hm ka u go bona batho ba bamba ba tshwere buima ho luka ka manyalo mono khatello yena ba phela le yona bile ba bamba fitile ho yona e re ke ke utle ka nqina ke sa boetse ke etsa kgweletso ha o mpa ha o etsa vn o etsa voice note base record o tlo mpha yona ke kopa o ihatise ho thotse hle hona le ngwe nentse ke re ke a ikeke mamela ka thoko ka mona hantsi ke letsitse pina motho eno o batla o tlo bua vale ke mametse ho bua ke mo ho bua nna le mo le boheng fela o ihatisitse ku kwa mo le bong hantsi ke bua le yena ga hlaella o di mapolelo lentswe la ha iko ha go ditlo nsebeletse ke tlo ikiba e re ke ke tsetsena re ke tsetsena pele he ke mona
2: ka mo hao
3: eng khono scoutu za strong mona wa bona ntho e bua ke nete tswile matso ho bana ke tse ba handleng ke le ka feta ho yona ke ne ke nyalwe e le ka December ka June se ba tonne mahlo go ditse tsheletseng fe se ba tonne mahlo ntate matsale o tla re ha nwele a nna re hao re tla re neketsane nna mo
1: bathong
3: tla nehelwa ka matsale he o tla o lata o dudise fatshe a re a o bulela rona ha o so bile phetho nyana o yutlwang o re e tshwanang le mphetho e ha ke so utlwe letho e bo manyeo ho batla hala hore ka June ha dikolo di kwetswe o tsamaye o ye kwa na Rustenburg monneng le ena o tla qhojwa gore mafelo a kgwedi e nngwe le nngwe a tle gae kore go tla etswa traffici e nngwe fela jenana kore go be le tshenyo e ngata ya tšhelete o utlwa ga tla gae mafelo a kgwedi e nngwe le nngwe le wena fela jalo o tlamehile o nonyolo o ye magoeng kwa go yena yoo ae lebe ke lefue le bo dipilisi o thwa ke di-royal jelly di na le notshi ka ntle ka mona le o nwe dipilisi tsena ga tlotla nwa pilisi tsena oatla e tsebe o dula ya ke a leboa ntswa kana ke e tseba gantle ntho ene o buang ka yone o dutse o shebue thank you bye
1: bye masekauto o kwa masekauto o ne a fiwa di-royal jelly tse notshi ya o pema notshi baodi me le pidisi tsena notsi itse ba ho pema a mase ka utu ke le buile ga tola ka ke maikutlo ha ke a utile ke temo ha leng ho 0863003084

0: Mamedi ke eno ntho tseding ga re di bua ne re di bua. Di a etsahala. Di ntse di etsahala, di tla nnenne di etsahale. Jwale o tsiba utlwa ba ile bana bana ba ma 2000 di jwale bana ba tsiba o aga ba he ntsho bua ntsho mmotsa diphetong. Ntate matsala ntse inwisa jwala mono e ka a bua e ka go bana mono e. Ba tla wa ga ba ba bana ba o. A o botse wa o batla beteng e o ka qalella we. O reng he? Di buela ruri. Re ke kupe ka nqena e tlonga na go ka 17 seconds e e futsane e ne ba itse re ke kupe ka mona
1: hey ntshi e khona
0: Ke maseka utu, a re nagana ke sa tla komiswa osi go tlho a fitlha mo na boso le malala la utswe a ke re notsi wa etse ba e rata mo o nang le ntho le dipalese o thole e se re tsoga o bone ka e phamisitse masibana ka batho se ba e sia ntho eno e bitswang pollen go na le boyanyana phoswana e nngwe e notsi e tlosi ya o ka wale lo mo paleseng mo o tla bona e sile phoswana e nngwe e bitswang pollen e a behela tlwaele o nosise ba o fie pidisi ba re nwa mona thotse malapeng mo ntho tse di di etsang ka gona ke ba bakae ka nnete ba ileng ba feta tlasa gatelelo e ne ke buang ka ona o la ba wetsang la etsa ngwana la thea lelapa le molekani wa gago ise maikemisetso a go e be se le qadile ka bona e le tlasa gatelelo ena o go nda te ha sa ike ye ka o ka wetswa ke go o sa gawile re batla go galemela ha e mona wetsa la ba makodi tsantsi ne re galemela ke thibe ka mona le ka mona
2: para hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals

0: Ifika Bayve York Gordon Street, ka 16499 fela. Di fumane ofitela ka di 7th of June. Aurekise se bakatatso le motse 18.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utoba na le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di seha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Rimoho lentswa ke roika di motlong haile ya robetseng yena ke bo hlasong ba ha
3: di go ya batse mono
2: le sedi FM ke molelwa
4: misusu ile shimele motsulu mong ka mora ho royal shimele na le motsulu mong ke malika mamedi ha ke kutlwa maikutlo nomoro ya mahala ke 0863003084 athi whatsapp ya rona ke 0797585066 o thole ile gatelwe na ina isa le bile ha ile yebe ke ntata a sebetsang ho le boloka ha maseka utwa go na o ibe o gasting beke kwa body mining kwa hatle haibe untso tloetse tshemtso ntsana batho ba tloetse ho tswa ho seng ba fiele mabala ka bo 5 santse ba tswile ditapo ho enye ka lebala ka ntle ka mane o sa tswi o thole mme mazale hona mohla mo mntate a le nteng a o bona o so tsama go bala ke hwanu mme ke ke ntse ke tswa kana go kwela mafielo ana ke tla fie ba o batla o sika sia mogotsi ya mana ere ke mo ke bone
5: ya mo tlou ai wa tla bola ke ne ke tse ai ntswa ke ya mo tlou ai wa tla bola ke ne ke tse ke itswa ke ga ke wa tloetsa go se note ka ga lori ke re tloetsa le rata ai marina na e go o re ngatsale ai qale hai ba ntsa mo batla ai qale ai ma go ntswa ke nnete ba tsadi ba bona bana ga lo qobella di ntshontse di ntse logeng le gona a ga ikemisetse ke o mong lena ile ga fita mo ka jeno ke mo ha aba to luka next ha o ntse mo spisa fela o ntsa ga kwa ha wa swaka ai
4: sho wa utlwa he ere ke utlwa ka mona ka mehaleng ke sebele ho nka pina le sedi halao le kae
6: le tsena ka motho
4: ho na le modumonyana o buletse radio ka pa ke e kho yang yo
6: a ke nto ho nto
4: o tsebe o pha mo ntshebela tlase mola
6: no ene ke le gile ho ke pha
4: mme a eh a ho batla o lebe eh ntho ene ke utlwa ho kalong e batla ile ka thekwe o ka tswela pele gaitsedi ya ka
6: I cannot go on. No, I cannot go on. So,
4: who be?
6: I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I
4: ya ga ke ya ka ke go tswana le haibe e mo thole tshusumetseno wa moetsa ha o tlo ba le ngwana le mongwe na o tlo hloko so o lata ba ubedi ha bo mma wena ba tsiba le kgahlano le modimo o boetse le 10 thekela bana ba bo 8 go le bima haka
6: bosane mana ha sa le yona ga tlo ha le sa le mo tsile le bona bana bao
4: ke shoje
6: bana ba tswana wa e thola ntwaki
4: ke a utlwisisa kgaitsedi ya
6: ka yona yona e botlhoko botlhoko na go thola gore o nya di sala motho o lo sa mogate ai ntwaki o bima ka ntle ka mo
4: a a kgaitsedi ya ka tsa tsama hantla o swebe ka thoko o phumule
6: a ya bo yona ya bo yona ka mona ka fegana geng ka mona
4: ka ho ba la kgaitsedi ya ka hle o tsamae ka polokeo
6: a ke a le bantse ke a le le ntse re tsa bola ka mona na ka bogatsana
4: ha o so o tsiba motho a itawisitse ngwa motse baje e bile o sheba lo go na ho ba mpili ri ke ka le ka ke nwele o ntse tsiba ntse a ntse e bua
6: Hey, ha
4: ka tsa mo hlia le tsona ga tsa ha. Ha, o sa lu ima ka tsa jwa lo ka Thank you, hi Sedi aka. Bye bye. Le Sedi hi. Hello.
7: My sister.
4: Hi Sedi aka, my brother.
7: Ma go tshobutse le wena. Ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha ha ha ha
7: ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha
7: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kan ne di bo fostele fela go tsentse tsa kana ka
4: e hle ha u kwe ke ga sa le teng ha le mong fela o ntse o fuwa gatello beke

0: wena o inisala la monolo kenella dingwe
1: a go le fuwa pele
0: ke le buile gaitse dia kahle
1: thank you mama
0: thank you busi bo botle ke kenke motho ke epine dumela eleo
2: ga ke dia motho
0: a buti dumela hle
2: ka mo ha o fitsa bolotsiwe
0: a re o sa re apere ku jwetse mo ha wona wono a mauba le maubane
2: motho wa go jwa lo fela
0: ei
2: o bua le motho kwa tsentsa taba tsimane ka qala botsi
0: ei
2: wa bona tsela eo ke la ka tsamaya impa ne se khatello ya batswadi
0: ei
2: ta dula le motho le motse le shume le metsi robong o tsena ngwana le rato la ka le dine di tsika go yena ke di moya no tla ga kae ga itse ya batlokwa mo tlang kwa ke dula di ena a nyalwa ke tsena e ke ya tlo ya hore re ke be ra thola bana le yena ke ntse ke na le tsepo a tsamaya a nyalwa ke dula le yena ka jesa ke bare sa ka re ke bone ba ntsetsa a utsi mahadi ke ra a bo monna o batla gore mo ba ke dula le a utsi wa gago a re nna ke bona mama wa ka a amoela 1-3 hai fumo le ke norman le godimo le a sefagana ga a tsamaye le joikeng tsa sena bana nna ke na le bana ba bararo mpho tharollo thapelo e ne le thapelo e ne ke etsa gore ke se se mamele mang kapa mang e re ke mamele moya
0: ngwaneso
2: kapa ka gopola tasike a re o morena ga o ka wa nthusa gore ke phele ka gare go ntlo ya gago
0: motlokwa o eso kile buile gagolo morena o tlhononofatse wa utlwa
2: o tlhompile fakeng
0: halleluja
2: amen
0: mamedire ke nke pina metsotsong e ne e mašome a mabedi ka morago re ašomele motsolomo ga ntse ke re pollen eo ya notsi ntate molala ke lebile o re lebitso la pollen eo ka sosotho ke puditsane e sia ntho eo moe jale jale ga e opeme notsi Jeffrey Osborne only human.

0: Only Human Jeffrey Osborne ke metsotso e mashuma mabedi metso e mehlano ka mora hora ya 11 le motsolo mong ke qetelle fela e maikutlo ka mona ka WhatsApp be sentse bi dire kwa la ina taba ge ntse ge shebile taba ena gatelwe ba batho ba ngata ba ifumana ka reng ho manyalo ya hore be ho bona hala mahlong a batho bao ba dia ho ba le bana ba so ikemisetse ba le tshwale se le fuwa gatelwena ha isale e be ba le tshwantse ba loka maska utu tsa bana ena maska utu ba le ya totobatsa ditaba hore e be ba fuwa nyeo tseno tsene di thogwe di notsi ka ntle mmamedi ha ke re notsi e siya pudisane e leng pholene nyana yane notsi ha yo loma ha ba hopola hantle o tlo bona ntho tsena batho bana ba isa le baditse ba mo fa ntho ena e thuweng dinotsi ka ntle le notsi ka bo yona ha e o dula e o pema wa tseba e o sia e o entseng ga e ka ya o loma wa ruruwa ke re sentse le ukwa Sesotho ga o ruri wa ruruwa e tlakile ga e entse mosebetsi ya o loma notsi e re ke etse tsena ga e ntse ba loma notsi jena ke etse jena ukale
1: bona hla go le tsifile ha go a di le ditsono sa le re pele ngwana e rateng no sa le re we bo ha no tla na tshwanye o tsaga mo manye o go hela ha ba ba ka o bitswa jolo ka mamma le mamma etsa ke sa taba sa o di lotse ba palisa sa o le tsabe
2: ai tswaki Mozimi le mpepo molongene ma nentswa ke kopa o chaise hlame kopa o chaise ke ba tlo robala ke go khone o robala o tla bile e bile o ntlo e se tsama u wa ka bo puya e bo tsoza se funa nga bantwana se funa nga bantwana o tsibelwa la ayo sa selile o tata o selile ka ku
0: se funa nga bantwana ke mola wa u ka he e batho ba haleo
3: ke mo ntlo le ka mwanetsa
0: Eh la mukwena.
3: Ah, le gaga kwela ka ba tswa. Ya ke le ka ba tswa. Ka ba ga di go lwa ke.
0: Fela na le ke shebile bophelo ba hona ba le ntate bishopo. Batho ba modimo le ya bona bophelo bo bima ha kaka.
3: Mara ba go ena bophelo ke bo shebi le mpa mara. Ke le la di go mo tsara rona ke di mpa.
0: Ukwa mukwena weso. Ha ke ya ge le monna ka ha ke tlo bua le bana. Ha ke so be ke di hona ba le ho latela ka mogolo na le batlang ha ke ba batle ke hona ntse ke tla foroma ba le lona le ke tatetse e bile le ke fa gatello
3: me ba motho nna ha ba ga tswa modima ga go pula pele ke pepa ba nna
0: ha ona ta ba se le tla ba bona ka dipaka tsa mabitla la bona
3: Ai
0: pelo na ai ah ah da balwa bathunga
3: ya ya mujo
0: ndade
3: ite ya yo somo ke da galanete ah banna ngate mo ga tlo le ngate mo le ke ngate
0: ah ntate bisho ah
3: mo ja ke ke di ke ba
0: ha wa tshe ha di tlo a bo butleng o fa gatello e ka ne be ba le ka nnete le mogeno ha o so monna o bua o be batla pitsa mono ke eng o hanang mo zadi o zukudise batho a modimo ha a ke re santsaneng re bokele tsa bona maemo a bophelo na bo ima ba ngona tshe
3: ye go go go go ne de mana ba go ena ha hore era monna yana ke bona ga ga gire we da tshelo e ke nna ke go
0: go ba ke mo tshelo tsa o yetsa fela ha ke so hopolele go so ka ho botswa motho fela ke o thola ha ke so ikemisetse o sale teng o thola ngwana a hloka le teng yang ka dikupusetsa tsa ditiring ke a batho nga ntate bisho
3: ba ga ba tsela tsholo ba go ri ngira ke ya la blog pa ke ne ba ke ngira le tsholo ja
0: Ke le wile mukwena.
3: Hela le mukwena.
0: Thank you. Kuga. Thank you. A grabe re bo. De sol tsa ba bona re tla ba tisa selethutse. Ah. Ene ke gatellweni. E ke ke se tshele fela be se ke tella tabatsaka.
4: Lentswa kana.
0: Halelo.
4: Le sedi di ma interview. Ai tabatsa o di monate. Ntate wa ka mane selabetse matamo o ra o entse ngwana ikwane gore o hlola ke nonyana no yana kala sentente bana ba bi di ba lwena go flaga bana ba go flaga no nya ya lo hatella o itse bana ba ga ya la ashe bi cost of living is too high ai tshwere se di no entry mo na me to mara e ke o ba tla gaela go khethe ya la motho mo khethetseng ha o to mo rata ma
0: re kutlwe ke bona melaetsa e ya nako e latelana 1128 1129 1130 be ke nka ofeng ha ile je re kutlwe mo
5: hela ntsa kimpisi
0: dale
5: o bua le esliketswane pinvile tsona ene empa nna ke dula Klosbrit Extension 2 Soweto ha jale ke tshaketse lapeng khaite dia bua nnete ha na jole ke lutite motho ene ke mkata ha ho ka le bakala la ne bak ke lutite motho ene ke mkata ha ho se ke dila le ene ke sa ikhathela ene ke mogata ha ho ya ntsa ke mpesi o bua le eshi
0: okay ke u kwa fela ke ne ke hona mo ne ke batla huwe teng ke bona ge ipotoloa ge ya qwaqwa tsheseng fela ke bona ge lata le mane he ke seme se ntabazwe e ge ke tla ka mona e ge ke bona Oh, okay. Motho no le boapina fela ke batla maikutlwana ke a bale fela ke fete jo o sentswa ke ha e batswadi bona he ba siele hle ka o kgethela motho ha re bue ka o kgethela motho mosadi re bua ka kgatello ya hore le qetelle le ho thwiledi ya ho ba le ngwana ha ke eng re batla o kgalemela re pepe okay are hi le ba tabeng ya bana teng kutlwa gore ke ba le okay ne ke ipatlela fela mono motlong bohloko bo malapeng mo utlwe basadi ba rona ha ba kgalemela bana ba kgaitseditsa rona go thwe basadi ba iketsetsa bana yo sho ke utlwa hantle a tsa ke utlwa hantle tla pepa lejwe nna ngwaneng wa ka jale go na mona itse ke kopaneng le ona mona tšhe yena ha se mo motho eno a nyetsweng teng ke lapeng e ntse e tshwana fela gatello ya motswadi-tswadi ka nkane ke gatello ya motswadi ka lebaka la kgomo goba tšhe ga o se o itse e ya ka nnete o tsebe lebaka le teng undumedisise aba hlalosa ke tla e bala sentse ke bala bana o sebedise uo ya sengisimani mono yang assista okay ngwana ha bo wa monyane ho yena u bile le ngwana pele ho yena I was forced to have a child I ended up with two kids kamora emo luckily the same guy inentse ile ke bana ba motho a le montu yena a qeteletse a ntahlila ntloletse ka ngwana sa batla hula nyana toddler li antsa le monyane infant ho nkutisa mbotloko ka o fitisisa ke tla bala sentse ke fetulela mme wa ka ke yena motho a ileng ang hatella ampa hatello ya go ke be le bana mme ha tlo a ratile bana ba ka empa ke nna ke moetsetsa ntwe ngwe le ngwe ngwana ka wa ngwana na o 10 years wa moshimani yena wa moshimani o 8 years bophelo bo boima bothata empa ke ba rata hore bana ba ka ke anonymous yena mpa fela le ya kalapi intse hlakile le bohading ke gona ntse a tla ba le matsala tshwana le menwa hae batswadi
6: Hey, mentu wa jab tia gale ya nagi msasa wangu na lungwana wa mwana wa mshima. Bumalume wane wale tia mwana na wabari. Hey, mwanuna wawo tia waka mwanuna wa ya utuwa na lina. Utuwa na lina kai. Beki ya wamutu wa tula kai. Pupla imtuwa na njwa lai. Haya kula kai kona. Kala kile blela malume wa. Ite mfeta alang mwana na pagi mta mfanaka lungwana lau. Ite mfeta alang. Thank you mentu wa ki.
0: Ngwana atla atuwa na le rangwa. Rang one one out, and I ran out and didn't die. Hey, in Chakana, hey, hi, and Dreti, Nathan, Nibi, they kill us, we come or a hurry. Kibedi Kamanung, 4 years. Kissa Honey, who Balibana. Fellow, go in a set of a home. Mutomon and say, Lee get ye. Na gung here, Mutaman, Ligan, Lipamela, Mapuku, even 2 years. I'll find this happy. Ke modimo atla phethata e ka nna ya o lomane o tsi ebe sa o ruruise e ke a kgola wang phumana um e o lomene o tsi a olaeka sia ebe e siisile pudisane eno a o tlhotlhoge fela seno se setsi ga se ka thata mamedi ke lebile. Ke lebohetse maikutlo a gago ebile ke a tlhompha ka tsela e kgetheile maikutlo a tsuleng kwano ke maikutlo a gago ga se maikutlo a tshebeletso ena ya lesedi kapa SABC ga ona mo re jarang boikarabelelo bofe kapa bofe ka maikutlo a tswileng kwano fela ka o ikgetha ge a tlhompha le wa ananela e re ke late okay ne ke re ke nka ene e kgutshwanyane fela ge ke a bonana e ka nna ya nkisa kae ke nke fela e ne e bogutshwanyane ba dipone love to me leave me.

0: Please don't leave me, love to me. Tshebeletso e ratang ya lesedi re hahamalla metsotsong e mashome a mabedi pele ho hora ya leshome le na le metso e medi mo ke tlong ho fetisa kgwebo teng he ebe ke a tatamala ke a petlella hore ke lo fitla horeng ya leshome le metso e medi mo ke tlang ho sia matsong a lenano la re qhoba bosibu e le botsamaising ba Pitso Zumane Ponto wa celeb a di se horeng ya bobedi mo zwa ke khatshela re hlae ka mona.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela ho bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Glenn Jones, Regina Bell, From Now On, tshebeletso ngwe ratang ya lesedi FM, ile metsotso e dulang hantlo ye le shome, pele ho hora ya le shome le nang le metsu e emedi, wile a feta Celine Dion, If That's What It Takes, tshebeletso ngena. Ke mane ke bile ke shebile taba ya hae mona. O ne ke le ntlheng ena ya lesedi. Motho wa selabo ga re ntate wa ebile o ne a bile a tla ofetsa gore ga le tlo fetwa ke dinonyana. Go na le kgatelelo e sa tlhokeng go gang ebile motho a ebe le bapiswa le diphoofolo. Diphoofolo gona motlhang di ipapisang le batho di phela bophelo ba tsona gobane ke diphoofolo. Ga o thwe o fetwa le ke nonyana ga e tloa fela e sentse e otla ka thu. Ko go bona kgatelelo e kalokalo. Nonyana e tlwaetse tlhe e mmule thudi tloa fela o thole ka sekobeng ka mono tla tshwanetse nka bang ntse etsa haela e haela ka mono ko tlotlokuane le eno la tsitsitsitsi jale wena tsitsitsitseng a re one o kwa diemela ga o nana ga e sita o ka tho modimo o sa ntse o tlhononofaditse ka mafatlha ga o thudisa le nalane ke lane nakong a lele ka nako e le nngwe e be ntho ane e ka nonyaneng Hey batswadi ye yo sho sho sho sho sho sho sho sho butleng hla ke le butleng tabena ke a bona ke le babedi le motho wa ka we are in this together the OJ we are in this together

0: ba gotse ba fumane NSFAS ba ithuti ha ho re shebile bona bana ba kera bo di university bo Central University of Technology, Durban University of Technology. Ska nna ba tlotla ba ge he he he ba ya ha ya ba tlotla ba ga ka kgoisa ga jwa le tshantse ba e je tshelotena thuse kwana le thuse ba tsodi ba lona ba sokola ba ga dipokola ka ba ka lona nna le batla lula le ntse le lutwa ka mogagana go e ka ofela ba ga fontsa ba a ke le mutle ya le ka mogaga ha e kwana le fitla le tata le shawo kwa tshatla ma ya 6 motho a le motho tla ma ya 6 ja ka ma ya 6 a tlopogotsa a tlopogotsa ba tlopogotsa le di soso tsena tse ka ga kentsene ha tsa mana mo hlanga tsa ma o pakela tamati ka tlase e bana ne o tsela tabati le ditapole ka tlase ya ketwa ya diaparo ka godimo ga ba tlotlwa ka seshabo a fitlhe ee tle le bale dithintse dithint tseo tint food tseo tse ka dirakeng gamo di dibale batswadi ba tsamaya ba ya gae mabeditlhe ke ba shebile ba pala ba dibese ba bangwe ba ya ka mane ka bo Limpopo ba bangwe ba ya ka mane ka bo Eastern Cape ba bangwe ba tsamaya ba ya ka mane ka bo Qwaqwa ba tla gutla segame se le godimo wa gore go tla ba amogela bopontwa ba fitlha ditoropong tse kgolo mona re nne re ba gopotsa re na thuto pere go tsotlhe thuto ya botlhokwa thuto ke yone e leng gore re tla o bulela mamati wa utlwa he jalo le tsamaye gantle he le bolokee di tlhompa le fitlha ye kwana bana beso bao ke ba ratang ga ke bua ka tabo ena ya bana bana ga ba gutla malapeng kwana go fumale bankedi shabonyana sena se setseng sa sona ke fola motho a bisa ka gore ke boengwenya e ne re kena ka mane ka boqwaqwa ka mane ka ofela ka mane re kena qwaqwa yena qwaqwa mane empa nna mabedi ke kopa ska ntshwa phoso ne ke dikenyetswa ka nnete ne ke dikenyetswa ae ne ke tlhe ke qhatsetswela ne ke sa ikele nna emashine mabedi metsotso ka moraora ya leshebele metsobedi se monate sekolo nnete fela
1: re o tlisa gaufi ofe le morethetho wa setso sa
2: sesoolesedi
1: fm ke molelwa
0: ntswaki roikat motloung mpesi re a leboa le monnate le naneo go tlo goreng ya borobedi go tla goreng ya lesomele metso e mmedi jwale tsamaya gantle ngwaneso o le o phomola nna le wena e se re tla kopana beke e tlang ka mmanta o sebeditse he tebele a ke re ke le tebele tshwanetse ke o bitse ka tsa gaeso mo bitse ka tebele a ke re le bakwena a ntse ba re o sebeditse ponto a ntse ba gare bakwena re le matebele jala e sale ke shebile mamedi e wangangisano wa magangrang mo e magangrang a monate nneng a thusa o se kgona le gore o mamele di-debate dingangisano o ithuta o tsebe ya o mametse dingangisano o tlo kgona o ithuta ne ke mametse mone ba ngangisana ka taba ya basotholand batho ba reng re batla basotholand ba bangwe ba rela le borena bono a se ba bakwena gantlentle tshwanetse re batla lefatshe o ya ka diboko fatshe leno a se wa ithuta mamedi o ithute dintho tse e leng gore ka nako engwe o sa ditsebe o utlwe gobane go marandramo gantlentle go tshwana le radio mo nana jale tsenana ke mametse ke batho ba go teileng gomfeta ba bangata ba go teileng gagolo ba bangwe ba tshwere di-masters di-honors ba badile mamedi ke ka goo ka metlhala matsatsi ge rutuweng go tshwanetse ponto o fitlha mosebetsing mora o tlhomphe microphone gobane o tlo mamelwa ke motho wa mogolo o wena le a rutileng o fete jale ke a tseba ebile ke le tlhomphile bomme le bontate ba mametse tshebeletso ya lesedi ba mametse yona baletse le ba bagolo batswadi ba ka dumelantlhe bomme le bontate bomme letsatsi le monate tlhe modimo wang ketsetse lona gantle ne a le ya tseba ke ofela ngwana lapeng heso mo ke tswalang teng empa ga o mmametse kanong ka mona ke banana yo ke ofela o tla nana gore nna ke ile ka tlhekefetswa nako ya aparateiti bashe ba babedi le betsebele betsotso ka boragora ya leshebele betsebedi ke batla go latela ntho e teng kone borate e bitswang ka gore ke nomthandazo dipina la kipina ya

0: 086 000 384. You know, you could go to Fuba Gaena. Waha mo, trouble creep with Sulian. Kelabaraka geno, my midi, Labaragola Rato, Germano Limiano. Hotuba Sadibarata, we Kupa, Babulu Gay, House or Alain, our Ratana Lane. Hotuba to Baratang, we Kupa, Babulu Gay. 086 000 384. 086 000 384. And again, Motrokus, Alaricala, Labrarojena, Hore, Halkwa, we swear the Labarago fella, Hikere Femonia, Labatubadikaman on Salagato, Labatubana, Labasadi, Labana, Labana. Can native by Giba Kuba, we should about Tabon, Lokaba, Tabuanka, Mobaratam, but Tabonakati, Buhulubanako, Babuaka, Manki, Mianwanaka, Gina Lichina, Dumera, let's say,
1: Pitor, you and a shampoo.
0: Eh, Shapuwa.
2: Mona o tsere ntate kwa bashimane ka kana botsa 89.2 e re ke tsene le le rato laka e ding tharumo le tsapelo ke bua ka le rato laka tso ke se madi a ka a o ke batokwa o tlhompile tso ha re le bona botsiko la
0: wa ka yena o tswa kae
2: kuru kuzweta ka madi aka etiso. Konto kibua kabana baka, kibo na marato aka, nwabo na asa liyotla.
0: Sile muna atenta te wutwa?
2: Kuto mtinge na katola.
0: Mame sisebe le suale sidi, halo.
3: Yo, dada ponto, dumela.
0: Hey, umangu kai?
3: Hey, kipule, skelwa, namona uba entre, yifta di hubu, yukitwa tulge ita di hubu. Ke a ga jo tlhaka de ga de bene ga mona ke tlhaka mona ga Pitori ga
0: rutwe
3: ke re mana ke khoba le mohatsa ka mona ke stungi rapa pa ya mar wa tam se go ga o
0: dula kae le dula kae
3: ke stress matlwantlwa
0: a thoma tlwantlwa o kae o matlwantlwa ngwana jwale
3: e o matlwantlwa nna ke le dumang Toronto
0: e o go melela tshelete ha ya etse dipetho
3: Ha, lagi rumbe kita depan. Halagi rumbe saya kata hola mulua.
0: Oh, kya le buah utwa?
3: Tanji, bahagia tu kau lontar wasmi wajes. Istawa le buah.
0: Aina lagi pata, tak buat jalan kalau kau lontar, kita akan jom mana kya le cula lu hua. Kau lontar ngan.
3: Halagi tu, kalau rumbe kita kau perhati sih, dalo.
0: Jalan umpatalan ni.
3: Palaga ya kaun.
0: Okay,
3: chap, what I'm met, and you?
0: Lucidia Fair, Lucidia Fair. Give a little rattle, a little. I got a guy. he batho ba budi bona ba le tsela o tso he batho ba modimo le ska ba le ba le tshosetsa bo a usile lona bo mme mono motho a o vetse go tloga kela maqa 6 ka pa full check-in aska nna ge o tla bona hata kronstadt o bona hata kronstadt jwa ngona le di cash center le di e-wallet ona ba le tshe na le nthotse ona le megwe mengata o ge o ka ba rekela motho ntho online na ona ba le tshena ke batla go rekela motho wa bo gauteng a bokae ka pa bo fix betse ke mo rekela dijo le bankeleng mabankeleng a deliver nga mo rekela ntse ke le hona mo ke re mphe di address mo etsa je are di bela ke le se di hallo
4: ja bondo
0: ke banga
4: ka o tsone se ntshana la ka mona ka tsala bo tsa class empa he no ka Spain ke ho le nyana ke a nna R355 fike tsa ka mane ka ntho ka le Rashford se le bino ni
0: e
4: ya dad
0: rutlo wena wa ha o ke ma motho
4: eh a nna gore ke tsara wa ka motho thando vanesa ka mane ka hona qala bo tshala ntjazi eh se le tsakanyana ke mqedetsi ke le ke nyana tse mmalwa mane
0: ora dikare wa ngwana mautwa
4: a ke tona bondo
0: eh ba o file mo chini mo ntse kutwa ke engwe motswalo wa manager
4: wa ke ntwa maguwa
0: ene wa utwa
4: thank you bondo
0: metse le sedie e o khala bujidi tsabe tswela le supervisor di be
5: bondo
0: eh ho jwa
5: hey tala
0: ke manga
5: wena o ma
0: eh
5: ke gna wena o ma
0: pa mpitse ka le bi
5: la ba mpitse ka o ke o tap ya o tap prat extra tsogo ma tsatwetsa
0: le le ngoma le bana na ba o tsebang ka lona o ma
5: na ponto ka ta makai ba extra sugar matatswetsa
0: ke ya go tle wa ha o ke ba
5: a gola wena o tsoge nna empa fela o ntlobetsa mogoko le hlale metlae
0: o ja o hlobetse
5: hal na na fela go re ke tsentse ke tsaba manano wa jwale ke ga e kona ponto o ntlobetsa ke mametse wena fela o tse
0: ke ya le bo wa me o tlwa
5: Aung tsame.
0: Na ke re hlobetse ya thaba. Dumela le seri.
6: Nda tsipontle ga.
0: Bua le mang ho kae?
6: Ke ra mo mana fente nga go pishu.
0: Eh.
6: Ha se go tlhokotse tlhagile go rosa ta monde ke se tsipont. Wa tswa go tsiane la tlhamano e fente go tswa ta ofi. Kronstadt. Mola chabato.
0: Tsala jwana.
6: E hona dikira tshe sa ba tswa tshela ba raditsi mo. Ke nda dira mo mana bona.
0: Ba tsheletse ka ga bisene.
6: Sun ta busi.
0: Ao.
6: Ta depont ho bo go go bima ka hona ka.
0: E ke tsalo bo hloko ma.
6: E ba tsheletse ka ha re ka mo no mana mme mar ba ke go sanu batatswa kronstadt ba ke go nna go pshimo
0: ish so tla re di le bana ba ba mo di ke re buang ta
6: bana ba ba ga ba tshile tsi gara di tshie le le bon
0: ke mame
6: ya ba tshile tsi gara na mwana mme ba le hai ha ke tsi go rena ma jo di tshwere nge ke tsi le mara se ke tla utla ba fitse
0: eh ha skisi man
6: ya ba chinese ga ra rena ngwana tsade hai na utlwa ra ba fitse ba nkang ba kopanya le ya ntenta ke
0: ya le
6: thank you baby
0: le shumele metso emeraro pele re fitla horeng ya apele o mametse sebeletswa le sedi FM ke mollelo wa ratole hey taba tsitse la di fitla ba hetle mona di otla ha bo hloko ka nnete di taba tse bo hloko be di otla la bo hloko dumela le seri
7: nne ka ntse
0: tsima ya rutwe mme
7: le ke ntse tsima
0: tselega
7: monate ntate simane aba ke tsuba bosigo le mamatlhatsi
0: kamamorena ga re e sebetse jalo laboraro re fa monyetla batho ba dikamanong le manyalong ga e le laboraro
7: alright
0: ba bosigo le bana ba ba fileng monyetla bophelong ba bona ke kopa re se ke ra e senyang anki e seng hampe hle le ntshwarele ke a tseba ntho ga di le ntšha di di ya go tlwaele empa tsena tsa rona di tlo tlwaeleya ka jeno mo mamedi wa tshebeletso e ratwang ke lesedi FM 87.7 roba jara 106.6 happy birthday lesedi FM happy birthday ee ke nanong lena fela ga e le laborago tlhe re ntse re tlo thola monyetla wa go ba tsosa ga mfela ke tswa mona go dikalaneng empa nthona re etsa ga e le laborago tsena fela ke re ba fe monyetla bana ba reng ba rata bo darling dumela leseri
8: ai poldo
0: ee go jwa
8: go shapo bua molwane
0: go shapo ke bua lwana o le kae
8: ke ka mona ka tebele
0: ela o a lwana na
8: ke ka mona ka tebele ntate
0: o o ka tebele ka mo
8: ntate
0: ka tlhalosa balese ka wa lwana kere ke nke le go mo le thebe ke TV
8: a o baro
0: o etsa ndebe
8: ke ntse ke thiba dieta ka mona
0: ee o bjala wana ke mang a o gabelela mmogo
8: ke mme mapoloko phiri
0: mmapoloko phiri o ho kae
8: omane fubane modumong ka re giwe
0: o fubane modumong jwa fubane e kopane ba le modumong modumong ya thaba
8: ntate tsa thaba modumo ke yana moro hantle
0: e thaba yona modumo nyeng ho di sitse ntate
8: ntate wa nna school bi ga wa nna jwale
0: e thaba yona ka di bana ka bodi e se ga ba bua ka thaba modumo
8: e pa ke go go bua ka thaba modumo ha o ka ba hwadi
0: tseba o tseba ntate manga
8: manga ke mo tseba ho ka mona ka di ntse ka mo
0: e ka dinotsi ka
8: ntate
0: a ere fela ke re ke o le bua utlwa
8: ha o tsebeng ntate gugumo ka pontare thaba mmu
0: ye tsebang
8: ntate gugumo wa o tsebeng ntate ke ding tsaka ntate mari ye tsana wa mzima
0: ke tsaba batho fela ba bileng ha o finyane le nna ntate ke na tsaba batho ba bangata ba ne ke motho wa masparengwa
8: pondo go lewile o se go fitha ba mmu
0: a impa fela ke sena nako mono ke lempitse tsatsi le bonate
8: ke tla o feletsa ebile ka di 27 bashakana tabe go ba beya lehare thaba modumo mo
0: le boa le tsatsi le bonate o utlwa
8: ntate ko le o ile tlhele wena go bejalo
0: ee ke uta osele ponto se ngwana o banna o tsamaya kae ka o tsamaya gotlhe nna ba go ngwane o go tsamaya kae kwa o swa thaba tse boima ga kana ntwa ba balwetsa mo ka mafi o se mari jeng ka baba ba di ba o katela ke le Lesedi FM dume ba se le Lesedi FM khotso
9: tate ponto
0: eh ja po ho jwa
9: hamnati eh bua le zibuze lutata mona Bloemfontein
0: Bloemfontein ga
9: ke mona no rutuko ke mosebetsi sebetsa bona sembrek
0: o tle ka mosebetsi wena ke mao gabella mogo
9: ke noma mehlo o dingala ke na le noma mehlo ba o dingala
0: so mongile ka pa tshenze lutwana fela
9: ara kwana
0: o hlomphe utwa
9: okay ke a le bona tate ponto
0: uta tsagano ba tsagano ma ke nka wa o qetela go jetse tshwereng dumela
10: alo ponto
0: ho jwa
10: o le kile ntate ponto le kae
0: bua le mang kae
10: o bua le Petros Mutibi
0: ntate Mutibi wa di calendar
10: wa di calendar ntate ponto
0: ana ngwana wa sebetsa mo uno sebetsa teng marina
10: ya ntate a sa sebetsa mono moshanyane o bua le ha ke tsebe hore na nka etsa jwang hore nka di fumana tate ponto ene se le jara ya bobedi ke se ke sa di fumana
0: ntate wa rekisang di-popcorn mo o ka se re ke o siela motlhang o tlang o tlong
10: yanta te ponta mara tsela ka tsaitsang ke ka tshwara pele ke be ke ya ho ye Musiya.
0: All right, ho ke ntate Musiya.
10: E ke ntate Musiya ntate Pon.
0: Ke a leboha ukwa.
10: Ke a leboha ntate Ponto.
0: Mamela tsebeletsa le sedi ha re ya pele e supile metsotso pele ho hora ya pele. Tsa Ponto se ka nketsa content creator hlabone. A ke sa apola ebile ore a bitsa content creator ke ntate Musiya o tswa ba fetele Lesotho bana. Ke na la motswalle o thong ke ntate Musiya ga kopane e le ga ke ne ke nka mazimba ya dipopo ke tatile bjale ke sena tšhelete e tšhwatlegile ya gore tle ke bopatale. Ke le tubedisetsena o teng wa itshebetsa mo mamedi o rekisa. Wa rekisa bo dipompong tle o rekisetsa bana ba sekolo o rekisa bo dipompong. Re ka thata ntate. Le batho ba motse ba ntate o teng moo ga o tsamaya o lo fitlha. O ya bo stadium flat mo la tseba batho ba dulang gao funyane le bo mo small ntate Musiya lebitso la ha ke a tshepa ebile o tseba betso jalo tshebeletso ya lesedi ya fm ke bolelo wa rata one rata o yebelela ka leyano botlhe tseya ka bua ka leyano qetile a fondro mphe tšhelete a tlhomona ko mphe tšhelete tsabadi ba mafeteng ma dumelang batho ba ka moo ka bothabana morena mafeteng mo motho a ntse a nruta ntateng ntate o ya ntse a re fobane kaeka motho a ntse a ruta modumong eno monna bitswang ka gore ke Teboho Matshwao mathisa le bo mafika disiumane ee lawe o thibia melamo kwa ela wena tlola bogokage gora batho ke ba okolo o yeme tlhare metsoso pele go rape esele seri affair in the middle of the night stag in the middle of the night le ponto wa serabole seri affair www.lesediafm.co.z DSTV channel 806 as ABC me kgwa e fapaneng yo ka kgonang go mamela jalo tshebeletso ena ka yo le sentse ke re ke o lakaletsa katlego le matlhogonolo le enwa motho ya itlhammeng ka wena gona jwa se ke a fetolwa ke lefatshe a se ke a fetolwa ke metswalle tle a gopola gore na gobaneng a na le wena bophelong ba ga mena besotso pele go gora ya keteka letsatsi la tswalo ka jeno happy birthday to you keteka o bonetse ngata matla o pate matlhong a batho ba sa batleng o bona o thabi re nyolose pondo re tle re ye pele ge bona gore na ga le ganna jwa ke a bona ke nameletsa le lekunutung mona ba re la bona pondo ntse go etsa jwa thaba modimo ke rollo botsa motho bitswang ka ke manka mohlomo tla le qoqaela hore se sotho sena se ke se buang se monna de a kana ba ngutile sona jwa kolo sa di se sane emotional safety and vulnerability mamela tsebeletswa le sedi ho thwe basadi ke ga dikamano tsa legato ba hloka ho ikutlwa ba bolokeile ho thwele ba fenthwena e bitswang ka hore ke emotional safety ha o dule bohloko mo a ko mo hake a ko dule pela ha mona a ko mo tshware ka letsoko mo pikipiki tlemenwane ena o ko hule boloto lena la haelela o tshware mona no motono na o ko penya hanyana hantle jalo ba go ba feng tshwane bitswang ka gore ke emotional safety ha ke tsebe na la nkutlwa jalo ba go bogwa bona ba batla dipuisano tse sa fetofetoweng ba re be ho to be consistent go hlokala consistency when it comes to communication ha re tla nthong ene ya manang jalo le dipuisano ba re letse ntho ene bitswang ka gore ke consistent communication se ka fetoa ya ba o teng ka jeno ya ba o sa naga woo bakeng sa hae ba re ga ba leka ga dikamano tsa marato ba fa emotional safety consistent communication ha ba qeta go thobagata o hlomphuwa go thwela ba hlomphe hlomphamba sa di balona ba bang ba sa di ba qetella ka pa batho ba lona ba qetella ba tswa tseleng hobane ha le ba hlomphe tsolo go thwela ba hlomphe hle ke ditsebi di tshojwalo mona ke o forna ba sa di ba hloka eng ka pa batho ba o si ba hloka eng ha ba le dikamano ntse la gato go thwe ba rata batho ba mamelang ka pele ya bona ka ofela go thwe ba ananela di batho ba mamelang vele le ba mamele ke le tlwelo ba kena hano ha ba bua ha ba hloka ho bua a go benteng ba ke nsa bona la ba fentsebe go thwe ka nnete ba rata batho ba mamelang le ba ba tshehetsang kgolong ya bona ba ba rata go ba tshedi a wa tshehetsa mo tshehetse le kgolong ya hae motho enwa go thwe ke tsona ntho tse e leng gore ba di batla tseno jwale e nngwe mo ne o thong ba e batla golo ba ga ba batla dipuisano tse buleileng tse buleileng go be le nnete go yena motho ba e rata go ba jwale ba re seka wa dula o bua ka taba ya bophelo fela ba ka nako tsohle ka nako nngwe o tlotle fela ditaba tsa mosebetsing le ena ko tlotle ditaba tsa mosebetsing le ena empa ka tsela e o iketlile o sa halefe jwale go tho seka dihlogo tse tibileng haholo le ena motho enwa jalo ho tlo ba rata ntho ne bitswang ka gore ke a physical touch motshwage tshwao motshwage ka letsone nneng a le ya kae kae tshwaga motho enwa ka tho motshwage ka letso tshwaga phadina ho tlo ba rata quality time a go kgethe gore ka jenwa ke strateng ha ke lo dula le metswalle ke tlotla ke shebella bafana bafana ha ba pala le Mexico le phadina ya ka a utlwa he mona ke buela batho he ba ntseng ba tshepa gore legato ke ntho e teng ke ntho e tlotsweng a utlwa he jalo otho ntho engwe le ngwe o e etsang go motho wa gago e botlhokwa go yena ke ka go gopola dinthonyana fela tse nyenyana tse e bontshang kananelo matsatsing a fetileng e seng fela lebele segopotso sa gore le na le nako e kae le ratana di-anniversary ba re kapa di-holiday ba re fela le ka nako tsotlhe tshwanetse o be le di-moment tse special jalo mamiro tshebeletso ya lesedi ke tswana tseo hetse ke ne ke re ke ofe ga ke re ga eletsana gore go sane motho a tsebe gore na lerato le nwesetswa jwang le nwesetswa jwang bele le utlwa gore na ba rata eng ka utlwa batho ba bantsi ge ba re ae motho ona o qeteletsa chita ena ona sa mofe nako ena ona sa mofe emotional support le dieng jale go thwe ba di batla ntho tseno jwale banna bona go thwe ba batla go tlhomphuwa ka ga dikamano tsa lerato ka mona ba rata go tlhomphuwa o tla motebela o sa motlhomphe monna bophelong ba gago go tho tla motebela o sa motlhomphe monna bophelong ba gago go thwe ba rata batho ba ba tshehetsang dikamanong tsa lerato batho bana ba banna go thwe ba rata batho ba ba tshehetsang jalo go thwe gape ke batho bao e leng gore ka nnete ba rata go ga mogoo jale o na le batho ba rata gore ba kgathetsa ngata batho bana ga o batla go ga mogoo bjale go thwe ke batho ba tle ba ratang go ya fatshe ka botebo ke ditaba tsa bona tsena tse e leng gore di a tlhagelela mo mamedi bele ba batla gore go be le ntho tse o di etsang tse ka bontshang gore a ka o tshepa ke tsona tseo jwale he go bua ka kananelo mo na le tlhompho respect and appreciation jwalo o ananele le ntho tsenyane tse wa o etsetsang tsona o thuba nna ba rata nthweno o ko ananele le nthonyana tsenyenyana fela tsa o etsetsang tsona ke a gola ya utlwagala taba ena go thuse sebaka se thotseng se etsa gore ba kgone go iketla ga monate ba rata mo o nang le kgotso teng mo o senang drama batho ba banna ba rata dibaka tse thotseng tse senang merusu ga o le dikamanong tsa marato kapa e ba le ka gare lenyalo mmoo ba batla go ba ka gare go sebaka seo ba ikutlwang ba phuthololoile a comfortable a space ke tsona tseo he mamedi ya tshebeletso ya lesedi tse ke reng ke tle ke ofe motlho moitle ko eletse wena ga o le motho wa osi kapa o le motho wa mosadi go motho wa gago gore na ke difentho tse o ka agang dikamano tsa lona ka tsona jalo go tho le bona ntse ba rata go gakua ko mogake fela mo gagolo empa he go tho bona ba rata go aga dikamano le lona gape ka tsela ya gore ba nne ba fumane ditlhoko tsa bona jalo go thwe ka nnete ntho ena ya motho a tla ba sa mohanela ka ditshebeletso ka gore batho a sa fane ka mabaka a tlakileng kapa e batho ba ntse ba tlile ba kena dikobong motho wa pege a holo fela ntate o apere wa ntse o thwe ntho eno ya mo tšhetšhisetsa mogao bophelong ba gago jalo go thwe ka senye semane men crave the kind of emotional and physical intimacy that makes them feel uniquely special and wanted ke ditsebi ditšho jalo mamedi a seponto wa selebo jwale o ka bona gore na wena o tlang ka fe mantswe e bakeng sa o ikaga le go aga dikamano tsa lerato tsa gago empa ke a gola le utlwile ka respect and appreciation le emotional support e metlhano mesotso ka morago ra pele o mametse lesedi FM
11: e ba le ponto wa selepo go tloa ka gika
12: in the middle of the night
11: hashtag ha mamelwe
0: e mehlano mesotso ka morago ra pele ntate gautya mofokeng o itse dikgomo di ntse di le bohlokwa itse kgomo e ntse le bohlokwa re nyaleng bo ntate re sa tsotelele maemo a bona jwa dikgomo

0: le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Hausa Mosotho ke bohlaseng ba ha bana.
0: Lesedi FM ke mollelwa.
2: Ke mollelwa tsebeletso ya lesedi. Di rentse ya mansetjaba.
0: Di taba tse amang setjhaba. Ona le ponto wa selepo. Lena nang le RQB. Ho lesedi FM fela.
2: Mamedi re tle re shebetse ya manjalo setjhaba a tse teng kwano he. Taba tse ileng tsa tlhama hobane ke tse bontshang ha mokgatlo wa Umkhondo wesizwe o beheletse ka thoko mosebetsing. Mme Mmabatho Mokoena Zondi o beheletse ka thoko botho ba Mmabatho Mokoena Zondi e leng chief whip ya Umkhondo wesizwe. Taba tsena di ile tsa hlahella tsatsing la maobane, ba bontshitse a beheletswe ka thoko ka hopanya hwa leihlo. Diphuputso di tswela pele, mamelo ya tshebeletso ya lesedi. Phuputso di tswela pele jwale. Re tle re ye re o fetse dingape e tse teng kwano, o tlo utlwe hore na di tsamaya jwang. Ba ne di qoqeya ditaba tsena hape le mane ho marangrang a dipuisano. Ha re shebe hae hape, Lefapha la Thuto profensing ya Gauteng le itse le kekeng la tatela jwalo ho aha dikolo tse ntjha, empa ho ntso na le thepa e nngwe e ntseng e sa sebediswe ya dikolo tsa kgale. Jwale ba itse bana tata Lefapha la Thuto mane profensing ya Gauteng ho ka aha dikolo. Jwale ntle le moo hape tse ding ape ditaba tseo re nang le tsona kwano mamelo tshebeletso ya lesedi, ke tse bontshang hore ka mane ka Uganda ho tlalehile dinyewe tse ding ape tse ntjha tsa batho ba tsheletseng ba nang le Ebola. Jwale palo ena ka rona ha eo e nyolohetse palong ya 15 ya batho ba seng ba tlalehilwe jwalo ka Ebola. Bana ba tsheletseng palo ena e lokollotswe letsatsing la maobane. Ke tse dinye tse reng re tle re di fetise mamedi ya tshebeletso ya lesedi. Ntle le moo hape, boradibese Afrika Borwa ba bang ba bona ba tlalehile ka nnete hore ke palo e phahameng haholo ya batho ba ntseng ba tsamaya Afrika Borwa ba yang dinaheng tsa Afrika tse haufinyana. O ka hopola hore hona kgoding ena mafelo a yona ho na le batho ba reng ba fa jwalo batho bana ba hlahang dinaheng tse ka ntle ho fihleletse ka la 30 ba senang ditokomane hore abe ba tswile ka harona ya bona. Jwale ba bang ba na le tshabo ya rona le se seng se ka etsahalang. Ke ka ho hee re fumanang ditlalo tsena tse kang tse ntshitsweng ke ba bang ba wa boradibese ba bontshang ha ho na le palo e phahameng haholo ya batho ba ntseng ba tsamaya Afrika Borwa ba ya dinaheng tsa Afrika moo ba tswang teng. Ba bang ba ntse ba tsamaya jwalo ebile ehlile ba sentse ba nkile thepa ya bona. Ke tse dinge mamedi tse ke reng ke tle ke di fetise, o tlo utlwe na di ntse di tsamaya jwang. Tlo utlwe gore na di ntse di tsamaya jwang. Ha re se re qetella re sheba ka mane ka Western Cape le teng ka moo Lefapha la Thuto le kwetse dikolo ka mane ka Eden le ka mane ka setrekeng sa Central Karoo bakeng sa matsatsi a mabedi. Ba ntshitse polelo ena letsatsing la maobane ka baka la dikgohola tse ntseng di tswela pele ka hare ho profense eo. Ke tse dinyang mamedi tse ke reng re tle re o fe tsona tse amang setjhaba tse amanang jwalo le naha ya Afrika Borwa. Jwale Afrika Borwa e se e fihlile ka mane ka Mexico. Afrika Borwa e tla bapala le naha ya Mexico dipapading tsa mohope wa lefatshe tse bulang FIFA World Cup 2026. Ho setse fela matsatsi a robedi pele papadi tsena di tswela pele. Mme o la ba le bothatanyana ba tlamehang ho tloha ka sefofane Afrika Borwa, empa ke bothata bo ileng ba rarolleha. Jwalo ka ha re bua tjena, ba se ba le moo ba lokelang ho ba teng bakeng sa ho itukisetsa ho qala papadi ya bona ya pele e tlang ho qala ka la 11 kgweding ena eo re leng ho yona. Mametse Lesedi FM, Lesedi FM ke mollelwa wa rato wa lela kae kapa kae. Ho hlemoile ngore mo mametse ena tshebeletso o le hona team. Jwale ke hlokometse hape o marangrang a dipuisano ba ne ba bua ka hona la abuti mona ile a tshwara mabitleng a shepa a shipile ngwana ona sa mo shipile ke tla tshwara lo ke sika ka ga shepa ba ne ibile le ke sene se le tswile se le ka ntla sa sentse le bitla a sa sentse le jwala le bitla jwale ke ditaba mo mamedi jolo ka ditaba tse nne ke re tle le utlwe taba tsena di etsetse ka mane ka kagiso mabitleng a lo chepa ngwana a montsha ka lekeseng jalo a hana o bua nakong eo dithotsa setšhaba di motshwereng mono gore o romilwe ke mang batho ba ba etsang ketso tse mo mamedi na ba iketsetsa tsona ka botsona kapa go na le batho ba ba romang o ile baka ba tuma nakong ya go feta mona ka batho ba utswang makese mabitleng bele moragong tsena o sotlhelela tse ding ape go thwe bana ba bang ba sebedisang dithethefatsi ba utswa ditshepe tsena tse tegatetse babitla batho ba sebile ba tshaba go tegatela babitla a be ka bona gobane jwale go na le ba bang ba sebedisang dithethefatsi ba utswang thepa ena mabitleng thepa ena mabitleng ba isa di-scrap yard tla ke re bua ka di-scrap yard mamedi lenaneng la RQB nako e tlang ke re sekaseke taba eno gore na motlhomong di bapala ka rolo gape jwang bosodung bo e tsalang ka rona e le shobele metse supileng metsotso ka morago ra pelo mametse RQB Leponto wa selabotshebeletsong ya lesedi la boraro go di na le matsatsi a mararo
0: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela
2: mamereke nako ya 5 play at 1 pinane e sa tswa fitlha peletsong ke ya Sedimothabane e bitswang ka gore ke kgomo
0: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa hora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo.

0: lenaneng la RQB.
1: Mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke nako ya sehlohlo sa letsatsi. Ya re ke re bue he, re ke re shebe ditaba. Ke ditaba tsa bohlokwa jwalo ka ditaba tse ding. Ke batla le ke leng karabela haholo lona batho ba ka hare ho dikamano tsa lerato le batho bao le leng hole le bona. Ke batla le ke arabelwe ke lona haholo batho ba ka hare ho dikamano tsa lerato le batho ba hole le bona. Bana ba ka hara di long distance relationship. Nomoro tsa mohala ke 0797585066. Mamedi. Ha re ke re bue he, re ke go utlwe ke le re fe malebela gona ba bang. Ka jeno re qoqa le batho ba ka hara di long distance relationship, ba ka hara dikamano tsa lerato a tsetelele. Mamedi, re bua le batho ba ka hara di long distance relationship, dikamano tsa hao le motho wa hao wena, di jwang tsa hao le motho wa hao wa hole le wena, di jwang dikamano tsa hao. Me o di matlafatsa jwang hore le dule le thabile ha ke re feng bana ba ba malebela hleng na le batho ba sa batleng long distance relationship le mo ya hatileng empa kana go e ngwe o latela maemo a bophelo o gata ka pa o sa gata ntse o tlo gatana le motho a hole le wena ka pa motho a o tlotla ba hole le wena o tloetsa jwa ha o kopane le nna re kopane jo be ke ya ke thola mosebetsi Limpopo jwa le sika ka lo sebetsa o bana batla motho a o finyane le wena. Yo ya notla kopana le ena modimo wa ka mohlono lo fatsa mohlomo e re go kopana le motho ntse nne seng ebe o thola mosebetsi Bloemfontein kwa o tlo thibela motho lo sebetsa o bane o bane wena o hloile long distance relationship ke ka mpa ga batla go na batho bana ba ka haka tswana na ba di matlafatsa jwang dikamano tsena tsa bona gore ba dule ba thabile. 0797585066 ha re nge malebela 0797585066 ke mo ka siang voice note teng. Na ha no na ba le tsena ke re ne ke itse nna ke ka gatana le motho a hole le nna ebe ke re ke ne ke na le motho Fixback jwa le ke be ke thola mosebetsi le sedimo e le mosebetsi ya togotsa ka jwa le ke tla ke nanga mosebetsi yo bana ke ga ke batla long distance relationship ya ke shebe ntharollo dumela le seri
2: de bond
1: abut
2: o bira ga motho
1: ha monate ka ga dikamano tsa magato tse telele
2: ya de bond.
1: Ula kae motho wa wena o hokae?
2: O mothatha o go state nna ke tebe.
1: Boxberg.
2: O mothatha nna ke tebe nnta.
1: Oh, o mothatha wena o ka mane ka tebe.
2: Ee ka mona ka tike ka ke simone ka mona.
1: O tsho wena o kwa Zulu Natal ena ka mane ka Eastern Cape.
2: Ee anda.
1: A re utlwe ena le gona jwang?
2: Ala de bonda tsana nna le mothata ka mana tsa te hulele le motho wa hao ka fela ho teng go go mohlomphe e ga ha fihla o mo fela gato e ska ka o hole e be wena o tla ba le botla ba tsai mong ha o fine le wena
1: o di matlafatsa jwang hore le dulela thabile ke ntho tso di etsa mohlomong letsatsi le letsatsi ka pa beke le beke ka pa go di le kgwedi.
2: Go ile go ile ndate ponto ka go sendo sendo tla me ho sendo bua le na ke mo founele.
1: Mm.
2: Ga kwa ke ke bui medi se ke botsa ba phelona ntsa phela ba.
1: Mm.
2: E ya nda.
1: Le taba o letsetsa motho wa ha wa hole le wena e bohlokwa.
2: E bohlokwa na ponto ba ni tlametse tse ba ho fana ke nana o go fetse jang o tshile jang o tshile bile tsa gale ba mantsi bua.
1: Re ya le bua utlwa.
2: Ndate nkuja ba tinga ndate ponto.
1: Alright ntate tsa tsile monate mamedi wena o di matlafatsa jwang ge qoqa le batho ba ka hara di long distance relationship fela ba ke ba le fema lebela ge qoqa le batho ba ka hara di long distance relationship e go kgona di jwang dikamano tsa bona nne ba di matlafatsa jwang gore ba dule ba thabile mamedi u teng kwa mo haleng ha re nke motho ho le sedi ya fema dumela. Re ke tse tsena go utlwa ntle ntate mona. Re tse tsena mona re utlwe. Dumela.
3: Yeah, Bondoslap. Bua le chaba ka Bloemfontein ka Tafelkop. Ach. Ona mena ke bona tse le mona tse. Ke bona le mona tse. Nna ke phela yona Bondo. Mari kwa o kwa na nna ke Bloemfontein o Harrismith ke Bloemfontein mona. Go bona re phela na mna ndi ho bua le hantle. Ba fonela na video call. A go di fela ke hae. Aisha ya ba manati ba manati ke ne go tsepana fela pondo ona ntwe e thata go tsepana fela la le sa tsepana ona le utlwa luka ka relationship tsa distance a re le we pondo go mamiske ka thafa ka ka fande ka mo tangi
1: re le bua mamedi a re o di boloka hape ka gore yena mafelo a kgwedi o dulantsa ikela ha ya lo bona motho wa hae a re nke mamedi uteng kwa
0: Hado pointo aslep, hado pointo aslep. Ke u kwa se tsosa mfete, u dula ntonga. Ke tla dula ke ntsha makhaba mo tsala go tsha. Nna mse dia ka u dula tsakane, mashona. Ene nna ke mona e fitile mo 2018. Mara ntse re khona go pana. O na le go bana le koloi le nna ke na le koloi ke a khona o yetsa ke hai. Ba tswa ke aba sa ba di siko ba ngotsi fatse mfete. Ore ha sa ba tsamaile o khutlile hae re le bithu ba shimane ko wena ntate mole o bana ke nna morena ke mofukeng ke ntsha magaba na mana ka nyisetso le khutlile le holo le khutlile a boy boy from Rusaiti Kaizer Chiefs for Niger
1: re le bo e batho ya gata bolo le busitsira dibe le seri hello
3: ponto nna ke di matlafatsa ka gore re tshepane go utlwane re tshepane gagolo se ke se buang le ena ka founu go utlwane ke a leboga
1: mamedi ga o tshwajalo fela ga o nka rabe a se o araba potso o tshwajalo potso e re na di jwa dikamano tsa lerato le motho a gole le wena o di matlafatsa jwang ba utlwa ntate e ntseng motlhala ka taba ya go moletsetsa letsatsi le letsatsi le ya buileng ka taba ya gore o ya gae kgwedi le kgwedi kore dintho tse o di etsang go di matlafatsa tse o di etsang e sentse o tse o tshepang go tshwantse le dietse e sentse o tshepang tse o di etsang o etsa eng o di matlafatsa jwang dikamano tse o di matlafatsa jwang ke dintho tse o di etsang gore dikamano tse tsa lona di dule di phela dumela
4: okay wa tsa go metse ponto ke re ke ntwe e seno no ma bona na na tse ke debe no mo ma nga e ke kamane ka lo sotho maputso mpaka ya kwa ka hai kimpana hapo ya so ntsa ka so twe ntina ga khona tsena fe wa tsa khona ho bua le motho a ha o letsatsi le letsatsi tsatsi le ga bon go re ha bua le no khona ma ga ba kana go ene o file ka o mona pela ha wa go ya o yetsetsa voice ntho video call maraba ai ke ke ntho isi ya ka ntse re mo pela ha mo ya ei ke mo hloka le bitso ga re bene ka mona ntate
5: khotso khotso ponto khotso mongaka khoto ka politeng ke ka pole mathanga mbe mo pele le tebele ma chesa ke bitso ga ka ka Rustenburg ponto wa se bua se tlo se thata wa se bua se tlo se thata ha se na le poso ha fela o nyetse motho ya itlhomphang ya itlhomphang ya sa qaphuzing di ntontse sa lokana yo ponto nna ke mathate ke mathate ka nnete ke mathateng goba ga ke le teng moferefere wa gae kore se ntse ke rapela o bona fela go motho yono ga a batlo mpona ke le teng o batla e ke nka ba siko jala tsebe o tsamaya guest house-ng mona gotlhe mo kore o moferefere go le ga ke le teng mono motseng ga e lapeng ga lefolole teng motseng mono go latela moferefere wa gae ga a bona bontate o wa tsaba ro ya le fumo ha ke le teng next ha e mo ma fu ha ke le teng ka ne te ona ha ina le phoso ha pele ona motho a itse tsitse mo ke ka ga le nyalo ke rata motho wa ka o nna ke mathati tebele mašaša ka Rustenburg o ke kotsi e tshabeya
1: mamedi molaetse o moo ke neng mona o re dumela Pontoa sela bo bua nnete fela long distance relationship e monate fela ga le le for batho ba bodimo aktata obeme diqetelelo mona gore ga ke tseba ga ba wa utlwisisa e monate ga le le for ntse batho ba bosiwa di buang ba re monate le le for
6: ne ba tshwanetse ba ipe gantle bomme ba nana Pontoa ba long distance relationship ntate ga o thuke eno thuloki bao ntate tanke ipandadala sekakanane opne ntate
7: long distance relationship emnate abke Pontoa aselepo long distance relationship emnate yona ke ka Frankfurt ena KZN so communication ke yona e tlisa
1: mamedi moo ke o fositseng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng antle re pelapele tshebeletso ya resedi ga ke tswa teng mona mozwake ka chela ditheo wa dikaraneng o tlo goreng ya bobedi ya goreng ya bohlano reng ya bohlano ke makumane ya lesedi FM ya goreng ya botshelela mantshe wa Mofokeng le Moifo ba tla ba teng be re tla thago reng ya botshelela go ya goreng ya borobong nna ke sebeditse o lekane sa kopaneng ke dithabampa le tsona thuka meruti di a kopana ga ke ne ke tshobalo e ne le a kere kopana mafelo a beke go di a ropa bomamedi bo monate ba naneng o tlhatlha go latela tshebeletso ena ya lesedi Aforika Borwa a good morning and a good night.